0: Network. Asa din ang mga major stories sa Amerika. Makita nila o madunggan live dayon diya sa TV. Ug pagka 1990-1991, pinakauna nga nagpakita live gira sa TV ngadto sa Persian Gulf. Asa din ang CNN o Cable News Network biadto gayud sa Persian Gulf. Haron ma-witness sa tibuok kalibutan ang gubat sa Persian Gulf sa pag-atake sa Amerika ngadto ni Saddam Hussein sa Iraq. Nakita kayo ang blow-by-blow nga pangitabo. Asa din si President George W. Bush hatag og deadline ngadto ni Saddam Hussein live sa TV. Ug walay lain nakadala ni kinato maulang mga CNN. Sa tuwing June 1, 1980, 46 anyos nang milabay, yusob sa CNN, dini na yusob sa CNN ang TV programming, labi na sa news, na kada oras na, dili na lamang kada gabi. Para sa K5 Rewind, kinis ka K5 Roy August Bustillo. Para sa kampiyon ng balita servisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 Rewind ni Roy August Bustillo.
2: K3 Bio. Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong kabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Eye Care Go, ang eye care capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Eye Care Go, Eye Care Go, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mga mata. Nagtataglay ng superior antioxidants gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry, berry extra. Eye Care Go, ang superior antioxidants eye formula. Basta problema sa mata, i-Eye Care Go na yan. Eye Care Go, ang subok na. Eye Care Go, mabibili sa mga butika.
5: Nawan ang nabaka-ugana sa kama?
6: Basin ug may diabetes ka?
5: Mag DTX 500 na!
6: Ang DTX 500
5: adunay powerful extracts,
6: no phytochemicals
5: ug antioxidants,
6: nga gigan sa palaya
5: ug the sugared sugar cane,
6: mga organic compounds,
5: nga effective
6: matok sa sakit nga diabetes.
5: DTX 500
6: sa mga butika.
7: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya ug 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanyag usab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanyag na 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAW. Magpahulam usab sila sa mga magtutudlo sa privado og pampublikong tunghaan sa bubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City. Og pagita si Jonah Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon. Alang sa dugang nga kasayuran, ang Boston Finance and Investment Corporation matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
8: Nagplano ka ba og bag-ong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvano steel roofing na lig-on, durable o pangmatagalan. Available usab ang metal cladding na wood grain design, light o dark o plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray o brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans o mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pag yun, kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulukadlaw. Ang BMG Steel Roofing. Adunay mga branch sa Lipata, Minglanilla, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga ito, kasaligan nga serbisyo.
1: K5
9: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrio sa mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagodgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
11: Mabuti ka.
9: D3 Bio.
12: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama. Dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Rundan. Dali lang kayo magkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo. Storbo sa akong pagsikulina kay... Sige kong absent, mao na nga, gipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko o Mighty C, linajid ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
9: Mighty C! Ang alkaline, ka vitamin C!
11: Sa mga butika.
9: Sakit ang dyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag-Clinicas, 4Biotic, 545, Probiotic. Ngamutamang sa pagbalik sa nindot ka digestion. Sa Clinicas, 4Biotic, swabe ang paggawa sa hugaw. Mag-Clinicas, 4Biotic, adlaw-adlaw.
11: Mapalit sa inyong kasuking butika.
9: Extend Food Super.
14: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Maraming gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
15: Nganong epektibo gihapon hangtod karon ang pagpa-advertise sa imong mga negosyo ug serbisyo sa radio. Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag nga original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radio kada adlaw. Nagpasabot nga dako ang posibilidad nga madunggan ang imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa marketing. Ang usa ka News FM station sama sa K5 News FM, ginapamatian sa mga tao nga interesado sa balita o current events. Makapili ka og oras o time slot kung kanus-an imo gusto ipadungog ang imong ads base sa kung kanus-an imo ginauna nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting panioto, or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang hikayon, sulod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik na pagadungog sa mensahe, makapalikon sa brand recall or makapahinom dom sa mga customer sa imong produkto o service. Busa, mag-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Anaa kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado nga mga announcers o reporters. Makalingaw sa mga mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog nga 5,000 watts o mabati sa tibuok takpayan sa Tumagiti. Sa laptop kung sa K5 News FM Tumagiti kamo mag-advertise. Isa, makahatag kini og maayong kombinasyon sa rates, affordability o epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa pa imong ipaabot? Magpa-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Kami na himutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak ning Dakbayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762. 0915-091-8762 ug pangitaon ang buutan ug maalagarong station manager nga si Mr. Bernie Cabusaw.
16: Ito ang K5 News FM Network, championing the lives of the Filipino people.
17: Alas sa 8:12 na mga sutintig pamilya. Balik gyapon sa atong pagkapanagumanuban. Kinigyapon si Kakipay Bernie Campos kanunay ka Mighty C, DTX 500 DTX Copy Mix o D3 Bio Kabuso. Yeah! Morning nga to ni Geoffrey. Ni Geoffrey Pastor, Sheridan Nasser. Okay, salamat kayo. Demetria Flores, good morning watching from Kaigangan. Danwans, morning. Niya ay pumukalimot ha pag inom yun o DTX sa Coffee Mix. DTX sa Coffee Mix. Lamig yun kayo mga suking tigpaminaw. O ni mga higala ang imunon niya itong kapihunon niya itong mga tag-asog sugar, mga itsoon. DTX sa Coffee Mix. Nakakapi ka na nakadetox ka pa. Gusto po mo ga vitamin C mga suking tigpaminaw. Mighty C! Mighty C mga suking tigpaminaw. Lamig kayo. Og tanaw po ninyo nga, uy, taas-taas naman akong sugar. Oh, ikaw na lang mga higala. DTX sa 500! DTX sa 500! Kanya, tanaw po ninyo mga higala nga, mura og, dali mo matakbuyan bito niya ng mga virus, mga bakterya, mga higala, sa palibot. Oh, eh, D3 bayo! D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3, mga kaigsunan.
18: Foro de los Pueblos.
17: So, alas 8:14 na. Ato ni balik-balikan ng mga suking tigpaminaw kining sa Senado. Jenggay kagapon, ginakop. Si John Vic Remulla, di yun siya magpaabot or wag yun siya kapaabot ang mga suking tigpaminaw. Nga masurrender mga kaigsunan si Jenggay, giyad to God. Kay basig maparehas ko nung kang bato ni La Rosa mga kaigsunan. Nga kalit lang kawala. Ang kahimtang ni Jinggoy lahi, i-compare kang bato. Ang warrant of arrest ni Jinggoy sa Pilipinas, samtang kang bato, foreign countries. Gikan dito sa The Hague. Once arrestuhon ka, dalon ka dito, aday, nakakabalik ka dayo ng mga kaigsunan dito sa Pilipinas. Paras kang digong. Harold Chico Villarba, good morning. Oh, good morning po na yung ato ni ni God morning ni Nanix Gula Jr. nga always nga namina yung tindahan kusog kayo mga higala sa tanan nga mga karinderya Simchis Etiri, good morning tanan nga mga karinderya, good morning ninyo diha si Kang Jewel Quadra og nice bakery og diha po sa Vince Kitchenette. Kusog kay tadi mga suking tigpaminaw dias may Sibulan. Tanan taga Sibulan, good morning ninyong tanan. Labi na dias merkado publiko. Dias sa Sibulan mga higalas painitan. Garipod sa merkado publiko, dias Dumagiti, dias may Santas Bayawan. Tanan nga mga merkado publiko, good morning mga igsoon.
18: Foro de los Pueblos.
17: So nagkaunsa naman yung Senado naturong. Kining duha ka tigpanday, balaod na mga kaigsunan, murag nagkalitsi-litsi na ni Ron. Di ay pipila mga higala ka mga member sa House of Representatives. Kailing itawag na ito mga higala nga ubos balay balauranan. Di pasangin lang po. Nga kasagaran nila diha mga higala nakapaldo sa flood control ng mga suking tigpaminaw. Doon ay ipang-mention ng mga kaigsunan ng mga pangalan. Pero todo deny sila mga higala. O, kuno sila'y labot. Ang ubos balay balauranan, sunod-sunora ng mga suking tigpaminaw, there is ibabaw. Doon naman nung tayo 3 branches of government, doon naman nung tayo separation of powers mga suking tigpaminaw. Pero karon wa na. Wa na na-separate tungod kay atat kaayo. Ang ubos balay baronan ngadto sa chief executive. Samtang ang pipilapod ng mga suking tigpaminaw ka mga membro sa Senado, atat na atat pod kaayo mga higala ngadto gihapon sa chief executive. Marag ang judiciary na iwala. Nagpabiling yun ang judiciary mga suking tigpaminaw. Nga dili atat na atat dito sa executive mga kaigsunan. Pero kinig ang pipila ka mga membro, di sa Senado, ang say, mando na rin mga suking tigpaminaw sa ibabaw. Mauna. Di ba? Ang gadiri po sa ubos, balay-balaranan, ang sapoy mando mga kaigsunan sa ibabaw. Mauna. Nanong naingunanin ni karon? Because of money. Because of corruption. Kung wala lang ang tanikwarta mga suking tigpaminaw, di man yung magkalit-silit si Ron ba? Tungod bang kung kwarta? Tungod sa malita-malita nga kwarta mga suking tigpaminaw, nagihatag nga ito sa mga tao.
19: Unya kanto na kadawat na mga sukig tigpaminaw, mga ka-K5, di sila gusto nga pag-abot sa laing administrasyon, imbestigaron sila kay mga priso, mangin sila nini. Karon hayahay pa kayo ni sila. Maka luling hayaw pa ni sila, makaantugawas sa mga sukig tigpaminaw, mga ka-K5. Kaya nakapaldo magmayo. Pero gusto sila nga paldo ra perme, di sila gusto mga higala nga magtog kapresuhan. Muna nga karon pa lang, piangan na nila si Inday Sara mga sukintik paminaw. Di na sila gusto nga si Sara ma-presidente, kaya pag ma-presidente ni si Sara, patay mo tanan diha. Wa man ni si Saltuhon. Wa ni, ang say tawag na, Saltuhon, Santuhon. Pag mingon nga ng awat, kas kwarta nga dili imo. Pailang kang kaso. Priso, priso! Manang iyang gingon. O ginyo lang kong i-atake sa akong personal nga kapasidad. Why problema?
20: Puro de los Pueblos.
19: Muna di ang mga sukintik paminaw. Di ba? Sakit kayo? Tungod sa kwarta. Ngayon kang Duterte sa una. Bewa may ingon na be. Smooth man ang dagad ng mga kaigsunan sa House of Representatives. Smooth man ang dagad ng mga kaigsunan sa Senado. Smooth man ang dagad sa Judiciary. Smooth man ang dagad ng mga kaigsunan sa Executive. Kumikan kay why involved kayo nga kwarta niya. Why corruption kayo? Doon naman gali, pero tago-tago. Tungod kayo, nakapokus to sila mga kaigsunan sa war on drugs. Nakapokus to sila mga higala sa drugs. Nakapokus to stukhang. Nakapokus ang administrasyon ni Duterte mga higala sa tinukhangay. Goko na rin, goko dito, kanto mga namaligyang kasamo, kanto ka mga user, mga sukin, tikpaminaw, gipang rehab, kanto ka mga pungser, mga higala, gipang rehab, pagmusukol mga kaigsunan, pite! Muragod din sa usa ka pamilya. Ang amahan, ang lolo, ang lola, ang amahan, pagway ibilin na kantangan sila, ngadto sa ilang mga anak, huwag yung gubot! Diba? Tinood dili. Tinood. Why gubot? Labi nagbinla ni mong utang, huwag yun, magkagubot. Di yun magkagubot. Kaya kinsa pa may paninglo nilang patay na. Pero binla ni mong katangan ang mga kaigsunan, yuta, kwarta. Ngawa pumabahin pag insakto mang higala, labi nag yuta, magpatay na. Tungod kay, di namutuman sa saan? Nga maurang tanyang nga gidak-o ng mga kaigsunan sa Yuta, karon iyan ang angkulong tanan. Maurang tanyang nga kwarta ang bahinon, karon iyan na pudga ang kuntanan. Ang uban, wana, patakag ipang forge ng firma mga kaigsunan. Muna nga, nagkasuhay, antod nga, magpatay yun. Muna nga, kamo nga mga ginikanan. Kung doon na may kamtangan di ha, ay, ibilin sa inyo mga anak, nga tanaw ninyo, sa inyo mga anak, mga swapang kayo. Baligyan ninyo na, niya tagang ina lang silang kwarta. Samtang buhik pa mo para ilang mabahin-bahin. Kahit kung makaiksoon o gaswapang ng mga sukitig paminaw, patay kang bata ka. Di ba, Anton Jars, may nga buntag Sir Burns, mayong pagpaminaw, namo diri sa food portico sa Himalalod. Boss Anthony Hermosa, good morning, boss. Salamat kayo sa budyukihan, boss. Anthony Hermosa, og sa Adrian Game Farm, Game Fowl Farm. Morning, nimo diha, diha sa bayawan. Si Sunny Cedilio Pampilo. Good morning, sir, from Barangay Amyo, Santa Catalina. Salamat kayo, taga Santa Catalina, ha. Salamat sa pagpaminaw yun ninyo. Tingnan na napon. Gisugdan man ko ni Marcos, manghigala sa administrasyon ni Marcos, ang hatag-hatag. Ayuda ba? Ang iyang ayuda, di lang ito sa mga tao. Ito mga 4Ps, AX, o guban pa mga sukintig paminaw, hala, hatan. Murag iyang gi, ang sana, kanang, iyang gi, bibibibi ba? Ang mga tao, sige, money ihatag ninyo. O niya karon. Kaya may ingon na po di kay mga politiko, niya nga mo di, Mr. President. Nga mo di ay, kung saman po yung amo, so, why problema? Namoy bahin. Sige, kanto nga mga kuani, kanto nga budget na to, inserte to, inserte. Motong itawag ka mga kaigsunan ng mga insertion. Insert, insert, insert niya, insert. Oo. Anya, bahin-bahin na, bahin-bahin na, bahin-bahin na. Wala mo na ito, mga higala. Grabe kayo, mga diskaya, mga sukit ni Pamela, mga kontraktor. Happy all to tanan. Mga congressman, happy all to. Hala, apil pa to mga kaigsunan, ang taga-DPWH, samot. Grabe mga higala, ang taga-DPWH, mad to mga sukit ni Pamela sa mga kasino. Okay lang, matulang unta doon og tigmakayan. Ila ra may gasto ni ana. Matugyo kasino mga higala magdalag millions, millions, mapildig millions. Dili ilang kwarta, kwarta to nato mga higala. Okay lang matugyo tigmakayan sa aganan. Kay mapildig usa ka libo, ana 5,000, uli naman. Pero kini sila grabe. So nangutan naman, ang amo day Mr. President, ang amo day Chief Executive. Ang amo day His Excellency. Ay, may problema. Oh, ta dito, Martin dito. In time. Oh, saldi ko. Ah, dito na mga kaigsunan. Okay lang, mabahinan ni Mutanan. Bisan pagalik, mabahinan ni Mutanan, mga kaigsunan, unya yang bahin gamay, mupiait manggali na. Ah, inana. Tungod kay dili ba insakto pagkabahin, pero insakto pa ni sila pagkabahin, tanan. Pero bisan pa, mga higala, doon na mag-iuban nga ni Mudawat. Oh, ayaw, di ko, ana. Di na maayo. Korupsyon na. Ah, munang diha mabulabog ang mga kaigsunan. O niya, kantong mo sopak mga higala, munay guknon. Kay mo may makabulabog. Sama rin niya na nga mga sindikato. Pag naghanak ka ganibawaan, o niya, mahadlok sila nga mukanta ka, ipapatay ka yun. Muna nga, kining mga tirador karon mga kaigsunan, nga gigamgam, ninipong nga mga sindikato. Oy, ay mo kumpiyansa kay daghan mo yung hibawaan kinsa inyong ipang tirahan, kamo na po tirahan sunod. O niya, kinipong nitira, tirahan na po na hangto na mga kaigsunan, na patay. Basta sindikato, mga kaigsunan, daghan na silang killer. Daghan na silang mga higalag materialis. Nga mo, patay. Di harapod sa ilang mga kauban. Inana po ng politika, mga isoon. Pag muyaw-yaw ka, ayay, mabulabog man tanini. Murag ma-impeach tanini. Ay, hinahinayo na to ni sila mga higalag piang ni. Muna ang nahitabo karon sa Senado. Gusto sila. Doon na po ko naiwaran po mga kaigsunan, musunod kang kuhan, Jinggoy. Jinggoy na naman. Dari ka nga Bunggo. Na po ko na ka Marcolita. Ang puntarya karon sa minority, tuas majority. Tungod kay gusto sila mga suking tigpaminaw, naibalik ang minority to majority. Nga naman. Kay pagbabalik ang majority, ngadto kang Suto, ngadto kang Lacson, o sa iyang mga kaubanan, mga kaigsunan, why flood control? Nga magpadayo ng mga suking tigpaminaw nga investigasyon.
20: Foro de los Pueblos.
19: Karon, focus man sila. Majority karon na ingon na magali si Senate President Caetano, Peter Caetano nga. Ikaw diya, Senator Marcolita, subcommittee sa hitawag nini, sa Blue Ribbon. Ikaw diya, focus lang ka, more on flood control. Hadlok sila tanan. Unang matikalat ka, nining mga tulpo, tulpo! Tulpo! Munang matingala ta mga kaigsunan ining mga tulpo o gakato pa nga mga tulfo. Tulfo, dili tulpo, tulfo. Nakusog kay mo yaw-yaw sa korupsyon ang mga sukit ting paminaw karon, hilom kayo. Wala. Ultimo mga kaigsunan, wala sila nisuporta sa investigasyon sa flood control. 18 ka mga Marines, asa mo manangkong yana? Nganong din ninyo ipatawag yung 18 ka mga Marines? Nganong din ninyo ipatawag? Naghimo-himo? Grabe sab. Kinsa po nag-organize niya, nag-imuhimu rana. O niya, ikaw yun mismo? Marines ka? Former Marines ka? Ang imong dignidad, ang imong credibility, imong isugal? Himu-himu lang mong istorya nga dili tinood? So, posible, kini ko man sila. Nagdala silag malita, padulong dito sa Ilocos, tinood na! O, ipatawag! Matest mo na mga kaigsunan ang credibility sa usa ka tawo pinagis pagbalibalig ang pangutana. Kung tinuod bang dili, kabalo ang mga abogado ni ana, kabalo ang mga huwis ni ana, mga sukin ting paminaw, muna diya sa korte, doon na magali makalusot mga kaigsunan sa mga artis eh, na pipila ka mga binayran ng mga testigo pero gamay ra. Pero kasagaran, Basta binayaran, masakpan ko na, inigbalibali niya na sa depensa, balibali sa abogado, sa prosecution, balibalik pangutana niya na mga kaigsunan, o ano, mo tinibagbag yung nakarugayan. Di ba doon? Muragod na, masakpan ka sa asawa. Anya, balibalihon kag pangutana, makatugan, matinga na lang ang asawa nga, nitulo na ang luha. Sakpan naman. Anya, matugan, bitaw lang. Tinuod bitaw lang. Di na kumusab lang. Natalawa lagi. Sakpan kay, naka naman, na corner naman. Anya, kanang asawa nga, lupit pa'y investigador. Hay kay mga kaigsunan, ha? Tugan, hilak. Bitaw lang. Muna, dugay ka uli. Sangin lang dayon, kaya na may kaagi lagi. Mingon din, ha? Mauna, di ha? Kay, gika na po ka dito. Hawa na yun. Ang bana nga masakpan, mga kaigsunan, sa asawa, hawa na yun ay ayo. Muna, matutpasuban, piyait mas day. Kaya kung masakpan, kuno kabisan pag nistorya ka das, tinuod ng mga sukit, ipamilaw, di nakatuhuan, gumikan kay doon na kay kaagi. Nga, labi na ka itong mga asawa, nga grabing baba. O niya, bisag nag-overtime, tinuod yun yung overtime, tinuod yun nga tuwaras markada, nag-inom-inom. O niya, karon kay lain naman mga kaigsunan. Ang huna-huna, kay nana may kaagi. Muna, nga kamunga mga wana diha. Matod pa nila, piyait mas day yun. Sa itong kaoban ako, mga sukitig paminaw, so si text-take siya, ah. Sakpan man, ay labay niya yung cellphone kanal. Save the king ko, no? Ilabay ang cellphone. Melvin Distrito Baliko. Mayong buntag, Sir Burns. May buntag ni mo, Engineer Melvin. Godofredo Malbog, Sir Burns. Mayong maulanong buntag, there is bayawan. Murag sakop ning pari doming. Godofredo Malbog, oh.
20: Furo de los Pueblos.
19: Kana mga kaigsuonan, nganong nahitabo na ato nga balikon? Tungod lagi kay wa maayo pagkabahin, na manggali na bahinan gamay. Kay kumutila sa administrasyon, sa karon lang. Tila ta karon sa administrasyon, okay ni kakwarta ni. Pero 2028 term ni kutog. Ang uban po nila pong gitanaw, inig kapresidente na po ni Sara, ug mapresidente manggaling siya, patay po tayo ni. Munang nakaroon ang mga kaigsunan sa dilema. Na dilema mang higala, kininga pipila na ito ka mga elected officials. Pero, ako palang ninyo, no? Dito rin musandig sa mga tao. Anak lang yun ta. Paraniyon sila. Musandig mi sa mga tao. Dili mi sa administrasyon. Di po mi sa opposition. Kung naramis ito nga, wala po mi huras na mo para sa mga tao. Sakto man po. Muna makaingon ko mga higala, kanos ah! Asa, si Kinsa, nga magsugod mga kaigsunan kining atong nasod mga higala sa insakto tarong nga mga politiko mga higala nga way kickback, way police, way kawat mga suking tigpaminaw. When, where, whom to start mga kaigsunan of this dream, of my dream, ngang Pilipinas mga kaigsunan, usa kay gayon ni ana, matangtanga na kadina, matangtang na ang kadina mga kaigsunan, tanikala sa corruption, kawat, kickback sa ato ang pipila ka mga leaders.
20: Puro de los Pueblos.
19: Diba? Ma'am Lodisa Pitancio, good morning. Ay, alas 8:32. Balik ko mga kaigsunan, paday na ito ni pag-isgot-isgot sa mga isyo, no? Ang institusyon na ito mga kaigsunan, nga tigpanday balaod, karon institusyon na sa Osaka Teleserye. Alas 8:32, samalas kay pila ka penomdam. Stand by!
20: Furo de los Pueblos.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: D3 Bio.
22: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio. One capsule, 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
23: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
24: Mapalit sa mga butika.
23: D3 Bio.
25: D3 Bio.
26: Ako si Jan. Busa ka full-time law student. Mas sayon. Og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
23: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
24: Mapalit sa mga butika.
23: D3 Bio.
27: Herbal
2: Products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DDS 500, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, and Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, dili na ta, sesigurado! Hamara Herbal Products Center! Ang Hamara Herbal Products Center na inyotang kini sa Skull B2, Villa Macias Building, Poblasyon 1, Shatron. Makita sa 602 Legazpi Street, Poblasyon 8, Barangay 8, Tanhay City, beside Divine Word, Federal. Ug anaasad kini sa Palawan Building, sa Macias Street, Barangay Sines, Gumaguete City, in front of Hotel Nicanor.
3: Hamara Herbal Products Center! Your one-stop herbal shop! In town.
4: When it comes to maritime education, choose the right school for the right needs. Negros Maritime College Foundation Incorporated, the only maritime school in Negros Oriental specializing maritime education, is the right choice for you. We offer 4-year Bachelor of Science in Marine Transportation course, 4 years Bachelor of Science in Marine Engineering course. Negros Maritime College Foundation Incorporated is accredited with the Commission in Higher Education Marina and certified ISO 9001-2015 Quality Management System. That's why trust in Negros Maritime College Foundation for 30 years. We remain strong and we are still committed in providing top quality maritime education for everyone. Enrollment is now going on. For more information, visit our campus at Magatang Simulan, Negros Oriental. Call the registrar at 0906-274-0320 or message us at our Facebook page. Search Negros Maritime College Foundation Incorporated. Sail the world and earn dollars for family and country. Enroll now. Classes starts June 29, 2026.
5: Eye Care Drops. Paraminang paramina ang mga kabataang nanlalabo ang paningin dahil laging babad sa cellphone. Buti na lang, may sagot na ang problema sa mata. Eye Care Drops. Problema sa mata, simple lang. Isang patak ng Eye Care Drops. Mabisa, malakas, instant na pambalinaw ng paningin. Eye Care Drops.
6: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
24: DTX 500. Katapag sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, DTX 500, pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
25: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
24: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
27: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C, immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
28: Kasakit ang tiyan, Mag-Clinicas for Biote. Kabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, Mag-Clinicas for Biote. Katabang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinicas for Biotics, adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika.
29: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
30: isang bala ka na.
29: Ako,
30: ang linya ko,
29: isang kapsula ka na.
30: Kung matindi at mahabang-habang bakbakan ang harap mo,
29: kapsula mo.
30: Extend.
29: Extend. Supplement for men.
30: Gawa sa maca.
29: Isang herb
30: na nagpapataas ng ating energy
29: at stamina.
30: Like flavowaska.
29: Epektibong sexual potency herb.
30: Stimulates libido
29: and treats sexual dysfunction.
31: Ka! Bang-bang nga naga! sa pulmo, baby!
29: Extend. Supplement for men.
31: Isang kapsula.
29: D3 Bio.
26: Ako si Jan. Busa ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye! Maukin ang ako ang sekreto.
23: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
6: Mapalit sa mga butika.
23: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
32: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, give DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
23: DTX Coffee Mix.
6: Mapalit sa mga butika.
1: butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan. Pero lahi ragyod ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupus pagyod ang hubag sa akong tiil. Sukat nga nagkape ko o DTX Coffee.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
27: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
1: D3 Bio.
7: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio.

0: Romantika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Parang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kung nagbalik ang katinaw sa akong pagpangin. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong poson o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Rondan. Dali ra kay kumag kasakit og ilanat. Ubo dala sipon, kaapoy kayo, storbo sa akong pagsiklila kay sige kong absent. Mao na nga, ipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko og Mighty C, linajid ko basta-basta mo ubo. Sipon og ilanat, best kayo ang Mighty C.
0: Mighty C, ang alkaline, ang vitamin C sa mga butika.

0: sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
2: O si Johnny taga-Bacolod, napasalamat dito sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, per bilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
0: Mabasa
5: ang DTX Coffee Mix.
6: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
0: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poskon og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pod akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
0: mapalit sa mga butika.
1: Mighty C.
8: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
9: Foro de los Pueblos.
10: Alas 8:43 na mga sukintig po nilang. Balik niya po nalang sa ito kapag kapanagubaluban. O niya, partner na to karon si Kakipay ba dun di paling. Kay para ma-greet o mabasa ni mga kaigsunan, kini nga to ang mga KSS karon. Ah, ay, Ma'am Joy Pry. Morning, Ma'am Joy Pry. Don, musta don?
11: Yes, Kakipay Bern, good morning. Labi na sa ito ang ating paminawan karon sa K5 News FM Dumaguete. Good morning sa tanan. Happy Tuesday.
10: Para sa di pa, nag-text na rin si Ma'am Arivik.
11: Arivik, Arnas?
10: Oo. Naningon nga, Boss Bern. Good morning. Gikawatan si Makoy og tulo ka manok. Ganinang kadlaon. Isa ka puti. Duha ka pula nitukar na pud ang mga kawatan. Junior Arana, si Junior dami na kon ini. Cha.
11: Agsubla gapon. Una nga kani bitaw mga kawatan kay kibaman. Inoon sa maigo lang. Kining usag gunay kanang mga

0: bisyo.
1: Kasuyog lagi. Eh.
0: Oh, kana wala na. Wala na kay hadlok, wala na kay ikog tungod kay ang bisyo naman kay patigbabaw sila una una mo nang angay gud ni sila panghipuson ug
1: ay. Haan man nga mingan tag bisyo, ingon pod ning dere sa ibabaw nga ah, nagbisyo man pod galing ni. Tungod lagi na sa pagdaghan sa shabu, mga sulking tigpaminaw. Tungod sa pagdaghan sa shabu, tungod pagdaghan sa marijuana, tungod sa pagdaghan sa illegal nga drugs. O niya, kini nga bisyo doon, kini nga mga kawatan, bisyo ni siya sa mga pobre nga nagbisyo.
0: Ginoon.
1: Kanang palumalo magbisyo ba, o niya wanay kapalit. Oh. Okay raman yung mga dato. Magbisyo na mga dato, kay mga matay na sila. Ay, lubong raman na sa ilang ginikanan. O niya, pagkatan, o nila nga, di naman ni madala, ilaraman ng parihab. Mamana rehab kay dato man kwartahan man pero kining pobre
0: wala ay malingi mo nang usay makita mo na magina kung wala goy laing malingi bisag silingan mo suod mong kaila
1: kwartahan pa magali nang mama papa
0: mao ginahinung nan
1: nay ubang ginikanan nga tulison pa manggali
0: nang wa go na hinungdan na inanang bisyo ha mga K5 ha kay mainom lang mog DTX
1: may pa
0: kay ma ulian pa na inyong habnos inyong
1: tiyan sabay makuha ninyo ni ana oh. Ano sa'yo makuha ninyo ngayon yung utok, madaot? Maguba! Masunog! Mapatay ang brain cells ninyo diya! Oh. Kay ka naman ko dyan nga bisyo doon, humani mo ana, atod pa mga sulkintik paminaw sa mga amigo na to, kaya di man katulog, mo nang mag-inom. O niya mainom, o niya, di po mahubog. Bisa gimnan ko nun yan ng mga hardy man mahubog daw.
0: Di mahubog.
1: Kay pagka murgat sa hubog, paloa pa naman po daw. Padungin mo pagkapatay. O niya, di mahubog. Galiraw-liraw pang mata mga sulkintik paminaw. O niya, wala na ipalit. Ato, dito'y kuan.
0: Mangawat na. Muna na, dihan na.
1: Toy manok nitong makoy.
0: Muna, hinandar mo na. Karoon ha, tumtubo na sa kay pa burn. Tumtubo, bulok-bulok.
1: Amot, takasas si makoy nagkuan.
0: So, di ha, kuan gumo, kanang bantay-bantay kay ni, kuan na po ang mga balibuog kamot ni tukar na po, munang bantay-bantay kung muna yung K5. Unsa ang kulura, muna yung ipa, kung na to, kung kasi yung nai nakibalo.
1: isa ka puti. Isa ka puti, o niya, duha ka pula.
0: Usa ka puti, duha ka pula. Kinsa tong nai, baligyaan niya, ay mong kupiyansa, kay kina, basi kinawat na.
1: O niya, maapil pamukihan ni ana. Munang gitawag, kumpredor di malapi mo ni ana. Anti-fencing, kakuan mo ni anak, maragin anak, anti-fencing lo, sopak mo, kasopak mo ni anak. Kaya nipalit mo, gakinawat, apil ang nipalit, kihaan. Sige doon, there is a...
0: Okay, so kakipan mo na, ato sang...
1: There is a tubtubon sibulang...
0: Ah, tubtubon.
1: Puro kap... Ah, dito kamakoy.
0: Ah, kamakoy, tubtubon sibulan.
1: There is a tubtubon sibulan, puro kapitong. Ah, saan din nagpuyo si Makoy, nada sa sibulan, kapitong. Sila si Junior.
0: Dari mo na sa Sir Richard Dapet Fernandez.
1: Ah, apitong.
0: Apitong. Muna, apitong. Si Makoy.
1: Sa?
0: Ako kakuasa niyo po, pero...
1: Tumtubon. Oh. Tumtubon si Bulan. Oh, amot.
0: Basta dyan apit. Si Itere. Basta ka, Makoy, po. Ingan nas ka manage si Itere. Dari apita. Sige. So, kakay pa ba? Ato sa naman ng... Ikaw naman na, Ma'am Rebek, ipablatter lang na. Ipablatter para nanay record na nga nawalaan mo. Okay, so, Arita, kakay pa ba na sa ito ang... good morning, Danny, Ma'am
1: Joy Pry. Basig makita na niya. Asa kaya ito na pita sa ito? Airport?
0: Wala tayo update, ana. Ato ra magod.
1: Basig, lagi basig sa...
0: Ato yung makaila.
1: Basig sa airport dito, itapad-tapad ba?
0: Isa ka.
1: Anya, ang iya paging taparan, yung Makoy po. Dili bas, kandaol. Isa doon ko, okay?
0: Basta kayo.
1: Mamang ingon nga, butol kayo kawatan na yan.
0: Pari na natin ito sa ok. Maligya, butol gina. Pero ka ng mga bisyo rago yung magpatigbabaw mo, guna, wala guna hunag madakpag madili. Basta kay amping rago mong di mo madakpan ha, kay bantay gun mo. Kaya inyo man ang ibuhat, andam na mo dagong sa'yo, may tabo nyo. Okay, so kakipaper na. Ato sa igrit, o good morning si Ma'am Joy Fry. Ma'am Joy, good morning ni mo diha. Ma'am Joy, salamat kay Ma'am Joy. Oka, karong Domingo ha, mga kipaper ha. Adiya sa Purok, Mahina Bangon, Talay, Dumaguete City, naminaw karon si Ma'am Jean Timbangan. Okay, so Ma'am Jean, anak tanak mag-fix na ito karong Domingo po, ang mga alas 9, anana media, atong pasalamatan ang mga nagkuhan usab, nagkihimamat doon na ito kagahapon. Si Ma'am Girly Acosta, Ma'am Jocelyn Bangalando, Erlen Mardido, Neil Jane Timbangan, si Ma'am Angel Cortez, Ma'am Emeline Paradero, o si Sir Franco Revelio. Karong Domingo, salamat nyo, sir. So, ato, good, ha? atong mga bata diha, atong tapukon. Kaya amo amo gud makita pa labi na atong lakip gud na atong kiss is ganahan po may nga makatabang may labi na kanang mga nanginanglan. Wa ta kabalo natay mga sponsor, labi na natay mga arang-arangan, basin natay mga school supplies. So di pa ta ka sure ha kay igo pa man po Domingo. Diha ta sa Purok Mahina Bangon talay dumagiti City. So, salamat kay Ma'am Jane ha. Ma'am Jane din timbangan. Karong Domingo po na ato i-fix da kay Bird. Og good morning usab diha sa Barangay Aganan Purok A1 sa San Miguel si Sir
1: Rogelio.
0: Gamay. Rogelio Katapusan, Sir Rogelio Katapusan Sir Gamay Kalyaw.
1: Kalyaw.
0: Nakita ni Sir Gamay kanina.
1: Nidako na siya.
0: Nidako na. Ang Gamay Smith Shop. Mura to ha, wag kita
1: usan. Nakwa na ka. Nag-order na ka kay Hawanon.
0: Ba, eating ba? Ato na, good morning na si Ma'am Juan, si Mama Ima, si Kwanay, si Edie Boy.
1: Edie Boy.
0: Edie Boy, nga, relax na kayo. Good morning.
1: Kasukay mo, luto.
0: Advance, happy fiesta, si Bulan, mga Kipay. Okay, so, mura to, Kipay Burn, o mayong buntag sa tanan.
1: Pero sabi pa kay alas 8:51 naman. Ansay imo ika istorya ni ining sa Senado karon don? Sugod ka dere.
0: Bitaw.
1: Sugod ka.
0: Ang ato ra gud ya.
1: Sugod ka. Iya man nga di lang lokal ning imo, apil nasyonal, ito tisgot na kag nasyonal. Ansay? Ansay imo ika istorya bahin ni Jinggoy bahin sa Senado o kining kahimtang karon sa Senado?
0: Ang ako raw ganyan, sa ako raw na ang opinion, ha?
1: Imo raw, mag-yun na kay imo. Ikaw may isuya. Dili mo po na opinion ako. Imo mo na.
0: Dili mo na perfecto. Pero sa ako lang na, ako po nang ikasaway.
1: Ano na kay ikasaway, ha?
0: Ano tayo ikasaway, usap? Kay,
1: pero ningon si Girl Ritis nag-uok, Sir Burns, o Gadon Lips. Kanang mga pobre nga mag-apil-apil sa bisyo, kung wala na ikapalit, mauna nga mga hawat sila.
0: Mamagina.
1: May pa ka ng ilang ipalit na sa ilang bisyo. Ilan ang ipalit og Mighty Sig Detox Coffee Mix? Oh.
0: Kana mo insakto, Ma'am Girl. Ha? Daghan tag stock dere, kisa wala yung mga stock, daghan tag stock sa pagkaron ha. Kung wala, ara mo hamara. Daghan tag stock mo na.
1: Sa may kay na may 3 minutos na lang.
0: O na, na di na nakaabot ka kibay mataas kini ako.
1: Sige, diyan sa may kisa unsa ka taas? Ato mo bon. Unsa mo ka istorya nini kay
0: Gamay Jinggoy.
1: Makatimang po ka gamay.
0: Oh, kabahin ni Jinggoy.
1: Jinggoy, o sa Senado, kinatibukan.
0: Kini magod ka kibibar nga, sa una, wag mo kutang kabalog kung unsa po yung ilaha. Nga nung nakabuhat sila nani, nga mayon sila sa flood control, unsa ba na diyan? Wag tang kabalog.
1: Flood control. Para sa itong itudlo ni Ma'am Kwan.
0: Ma'am Joy.
1: Joy nga, kano 100 million. Grabe.
0: 3 million, di?
1: Figura ni Kurba gamay.
0: Iyan, 3 million, di ko gagay.
1: Ako kayo agay, hindi ka 200 million. 100 million ba to?
0: Amo na gi.
1: 100 million.
0: 100 million.
1: Oh, igura ni ana. Unya mura naman to grip prop.
0: Basta mo lagi dogay ginse unsa pa?
1: Grabe.
0: Ila po na.
1: Ila
0: po na so. Mo na ni ta ana hitabo po ni Senator Jinggoy ha. Pinubri ra ni nga advice ako na komentaryo nga gibuhat. Kini man gud kay nasugdan na magunay. So ang mga tawo nga naanda nagpangurap, dili na mahadlok og mukurap nag dinagkong kandidat. So karon ha, ila nang ato bangon kay problema na magunay ha. Wala ta niyon nga sayop siya, wag mo tayo nga sakto siya. Ang ato ang lagay, once nga gi-desisyonan o gi-nikwanigod ang
1: oras, to pares.
0: Naagunay ko, naagunay.
1: Sato pa, once tested, always wanted. Sato pa, huwag magkauyab kausa, kankandos pa kaganina, nga kini kunong laki, loyal kunong sa babae.
0: Tapos?
1: Pag magkauyab kunong kausa, pwede pa mong kunong punaan, di man kunong biyaan. Pero ang babae kunong magkauyab huwag lain, biyaan man ang laki.
0: Ano dahil si Junior Aronas?
1: Ha?
0: Atong
1: naroon dahil?
0: Amigo.
1: Na, aman siya?
0: Na, no, nari dahil. Ano po niya ang tuyo, guro? Sir Junior Aranas, no? Okay. Amo nang ikuan, ha?
1: Si Harold Chico Villarba. Bagay kayo mo komentaryo si Amor Gundeps.
0: Gossip si Roda. Good morning. Muna di, Aron. Muna na di, Aron. Katong mga naibisyo nga walay klaro, manghilabot mo, abantay gud mo, masakpan mo. Mora gyud na ah. Kay nang hilabot mo, kabalo na mo sa dangatan.
1: Nana si
0: Nana usas
1: Nana si
0: ni ang usas ginikanan sa nawalaan.
1: Nana.
0: Nang bantay gud mo ha kay kaninyo gi kawatan, usab pa pres ilado bisag asa, masakpan yung manok nga kinawat, awa gyud mo.
1: Na si kwan, ana bantay kong oras. Anya na at istorya lang na to off air. Mo on air ka John? On air ka? Ah, sige.
0: Namo ang pong gikuan ka ba itong nawala ang manok si...
2: At... Ay, di daw ito si ito kayo. Ah. Dili ma, minus-minus may nakuha.
1: Ah, dek kayo suwito. Dito na, para makita ang
0: kaslay. So, makipay pa mo kini si Sir Junior Aranasa. Iri, Sir
1: Junior. So, morning. Morning, tag-iyas, mga piso, mga iso. Asa na pita yun, John? Kay, murag nidaghan naman ay, ikuha ng microphone mo, ikuha na. Nidaghan naman ang, ayaw, kato na iya, imo na dun. Iyon ko na palihog dun. Oo na. Oo, kaya na. Niyad tong milabay ng adlaw. Masa ba to? Katulad dito po napita sa kang busing.
2: Wala, puro
1: kapitong. Oo,
3: iyon. Ipuyaan ni Makoy ba?
1: Oo, kaya na. Ah, dito?
3: Oo, sa puro.
1: Ama din niya gikuan, gibutan. Leo?
3: Para sa balay po sa iya pong kuan ba?
1: Ay, partner?
3: Oo, partner.
1: So, dito sa layo, di sa tumakan?
3: Dito sa likod ni Agi ng kawatan na na.
1: Ah.
3: Di siguro si ito po na, oh, mga bataan ba yung nagkuha na? Kaya ka itong mayong-mayong manok niya,
0: kaya
3: sa tubangan. Wa man makuha.
1: Kaya ba si Claro na pagka dito sa tubangan, ang buto'y kawaton?
3: Siguro, kaya napuiro dito sa tubangan.
1: Napuiro, amo na.
0: So, sa luyo ko ito ni Agi?
3: Oo, sa luyo ni Agi. Katong duha ka pula, si 9 months na usa, 9 months nang usa, ang lakton, ang mistiso-mistiso, 3 years.
1: Kana mga suking tigpamina, pero inyo nang ipablataro na lang?
3: Karoon pa muna na kung ano
0: i-blatter.
1: I-blatter
3: ka na? Ako itong hina sa Makoy nga, i-blatter lang. Blatter, eh, basi makita na ito na.
1: Makoy na yun, at isa na i-blatter, maulay, makita ang, labi na kay kusog kay Taron, basi na yung baligyan, puso ka puti, doha ka pula.
3: Oo.
1: Di, hangyo lang kawatan, kay hatag naman po na ni Kuan Makoy. Kana pa nga, mapili ka na. Di, wita mga suking tigpaminaw. Ayaw! Tungod lagi sa kanang
0: bisyo.
1: Tungod lagi sa bisyo, mga suking tigpaminaw. Natay kong oras, kailan sa ito sa equitize na. Nindot mo ang natay bisita sa Junior, oh.
0: Natayiming.
1: Muli si Junior Aranas, kanang sindihan na kong great mga isoon.
0: Mabili. Makakita nyo ni sila.
1: Di, wita mga suking tigpaminaw. Ayaw! Tungod lagi sa kanang
0: bisyo.
1: Tungod lagi sa bisyo, mga suking tigpaminaw. Natay kong oras, kailan sa ito sa equitize na. Nindot. Diwita mga suking tigpaminaw. Ayaw! Tungod lagi sa kanang
0: bisyo.
1: Tungod lagi sa bisyo, mga suking tigpaminaw. Natay kong oras, kailan sa ito sa equitize na. Nindot mo ang tak, natay bisita sa Junior, oh.
0: Natayiming.
1: Muli si Junior Aranas, kanang sindihan na kong great mga isoon.
0: Mabili. Makakita nyo ni sila.
1: Ano na, kita nas doon ko yun, eh. Kita tos balbal ron, may hunabuto. Mingon po tos balbal. Ah, may tagkawaton po na kong manok, eh, kaya para makaanto kong istasyonan. Diwita, ay, ah.
3: At least. Hindi mo na pong itawagan, hindi mo akong ma...
1: Pero wag ka kabalungan, i-text na si Mama Rebek.
3: Ah, si...
1: Ni-message na, gali?
3: Ah, ni-message na. Paglakaw siguro na
1: ako. May paglakaw ni mo, ako nang ibasa. Kato na minaw po turun dito.
3: May gibata na mo. Agbata na po siguro may nag-text. Agbayad.
1: Ah, makaday siguro.
3: Trabaho sa Port Royal po.
1: Sige. Standby mga kaisunan. Kay masunod na si Doc Ramil, no? Kasayuran sa mayang panglawas. Kaniga po si Kakipay, Verde Campos, kanon na gamaytis eh. Detex 500, Detex Copy Mix of God. Death Ribayo Kabusaw.
0: Ako si Kakipay Blondips nga naka-extend na food supplement di paling. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Galingawan sa Negros. K5 News Event.
1: K5 News Event.
4: Foro de los Pueblos. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Caldipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno, kumpleto.

0: kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. Kining tulumanon, hatod ganato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay Visio. Ang Visio nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
2: Hinaot nga, nainom nyo na inyong DTX 500, ang Superior Antioxidant o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayon ni siyang imnon, kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
1: Atong pag-isgutan na to karon, mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
2: Muingon tagpula nga karne, Sir GP, pasabot nga karni uuno jenis baboy.
1: Oo.
2: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding, ug uban pa. So kuhay sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kulor nini.
1: Correct, Doc. Ang mga nutritionist ug mga health experts walay undang debate kabahin sa mga benepisyo ug mga risgo sa pagkaon sa mga red meats. Kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
2: Sa akong personal nga opinion, Sir GP, di jug kumukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian. Oh. Ako,
1: yeah.
2: O wala dyan ko gakaog karni. Ako orang masulti, Sir GP. Kung dili dyan ni mo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namataan nga pagkaon, o niya mas maayo nga kaon dyan po kaugutan o prutas. Aron nga, mabalansin ni mo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa, inom po kag DTX 500 o Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha, makahatag ni mo o labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga silula para dili dali matigulang.
1: Tama, Judok. Naay mga researcher nga muingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
2: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay nga mga balatian. Mao nang gingon, Sir GP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardio vascular disease, kidney problems, digestive issues, or worst is mortality or kamatayon. Munang kinahanglan dyan tayo inom og DTX 500 og Mighty C kung sige mang yung kagkaon og karni. Aron, matabangan sa Superior Antioxidant aning DTX 500 og Mighty C nga maoy mo neutralize og mubalansi sa imong nutritional need versus sa destructive effects sa health sa tao.
1: Correct.
0: DTX 500.
3: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: Sumala pa sa mga pagtuon, Dr. Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts, tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat, o walay preservatives.
2: Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef, and beefalo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir GP. Actually, ang makuha ni mo nga mga benepisyo sa karni, Sir GP, is vitamin B12, iron, protein, o zinc. Makuha po na ni mo sa mga utanon og other sources.
1: Pwede ra.
2: Kung dili man gani tanan, kinahanglan dyan ka mo inom og food supplement. Nga may mga B-complex. Importante gid ni mo ang pag-inom anang Mighty C og DTX 500.
1: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka, adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
2: Na, kining tanan, Sir GP, makuha, waya nimo sa pagkaon ug utan ug prutas.
1: Pwede ready ay utan, ano?
2: Ug mga nuts, nanay zinc, ang iron, makuha po na nimo tapos dried fruit, soybeans, ug mga nuts, potassium, daghan na saging ug vitamin B12. Unya, ug inom pugag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir GP. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne ug ayaw na or pwede nga dili na gid mukaon, mag DTX 500 ug mag Mighty si Sir GP.
4: DTX 500.
5: Oh, Sir Rochelle, ang akong bugas-bugas ni abot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama DTX 500. Dua lang ka kapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud ug epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500.
6: Pumali sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Ingnan ko sa akong anak, ma. Tumargod aning Mighty C, ma. Semana lang. Balik sa normal akong tulo. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
4: Mighty C.
6: Pumali sa mga butika.
4: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Kung naamanggani organ sa lawas nga daghan kaayong functions, mao na ang atong atay.
2: Kung daghan ang function o trabaho sa usa ka organ, Sir GP, usa ra ang pasabot ana. Mudaghan pud ang mga free radical.
1: Ay!
2: Ang atong atay usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit. Ilabi na jud kadtong mga tawo nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon.
1: Usa sa pinaka-common nga problema sa atay, Dr. Ramil, or atong tawag nga balatian sa atay, mao ang fatty liver. O kini gitawag man nga hepatic steatosis.
2: Pasabutan na, Sir GP, gipalibutan nagtambok ang imong atay. Normal ra nang ginagmay nga mga tambok nga mutubo sa atay, pero kung mudaghan na ni, muna'y usa sa mga problema sa atong panglawas.
1: Ang kapin o sobra nga fat sa atay hinungdan sa liver inflammation o paghubag sa atay nga makaguba sa mga tissue ni ini nga maupoy hinungdan sa scarring.
2: Sayon ra banjo na ang solusyon, Sir GP. Inom siya DTX 500.
1: Lagi?
2: 2 to 3 times a day. Kay kini ang mudetox sa imo atay. Kuwaon niya niya ang mga toxin, apil na nga tumak. Sobra nga mga tambok nga gitabangan po nini nga mametabolize o magamit as source of energy sa atong lawas. Kung naa kay fatty liver, lagwit, mubag jud ang imong atay. Mo na nga kung tan-aon sa laboratory, taas imong SGPT o LT, inom jud ka og DTX og Mighty C. Kay mao ni nindot nga powerful combination nga makatabang sa imong atay.
4: DTX 500.
8: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Kadungog nako sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month kating naayo na ako.
4: DTX 500.
1: Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kinipud ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
2: Ang ALT usa na ka liver enzyme, Sir GP, nga makita sa atong atay. Makita pud ni sa ato ang mga kidneys ug uban pang mga organs in smaller amounts. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong ikaon aron mahimong energy. Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diprensya kini, ang ALT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Mo na nga importante gid, Sir GP, nga limpyo ang imong atay. Gamit gid ka og DTX 500 og Mighty C. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check gid nimo ang imong SGPT. Maupod kung naa kay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
1: Correct jud. Ang pag-inom sa alcohol samot na sa mga palahubog, matag adlaw gi inom. Mao kini ang makapahubag sa imong atay.
2: Mo na, Sir GP, nga kung pala inom ka, kinahanglan jud kang mag DTX 500 og Mighty C. Dili kay sige na lang kag pagguba sa atay sa imong mga gipalit. Wala jud panglimpyo, pang-detox o pang-pahimsog sa atay. Mas maayo, inom jud og DTX 500 og Mighty C. Gisayangan kag palit food supplement. Pero wala kag gisayangan sige og palit anang ilimnon nga makapadaot sa imong atay. Ang mga dagkong buyon, pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan. Tungod sa sobrang akaon sa carbohydrates o mga tamis, lagmit, kung dako imong buyon, dako tsansa nga may fatty liver ka. Likaye ang mga refined carbohydrates. Kay kiniga promote og fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og Mighty C. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy atay ang gapataas sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 500 og Mighty C adlaw-adlaw.
6: DTX 500.
9: O si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
6: DTX 500.
10: Mabali ang mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Pag-aisi siya nag-aisin daw. Oo, na-permit ko ba pangluya ka ng murag kapoy kayo. Hindi ko time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mag-recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. Sukad niya kainom ko anong tambala. Hinsog na ang akong lawas.
6: Mighty C.
10: Sa mga butika.
6: Kasayuran sa maayong panglawan.
2: Usa sa mga importanteng mag-maintainar sa atong health, sir, GP, is circulation. Kung nakay good circulation, indot yun. Oras nga na ay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
1: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise, Jud, aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran, Jud, watay panahon para mag-exercise.
2: Naid pamagi, sir, GP. Inom ka og extend food supplement.
1: Ay, perfect!
2: Ang extend food supplement, sir, GP, naid maka og clavuwasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, sir, GP. Kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
1: Correct. Wa jud na side effects, Dok. Naid pakapinoon. Frontal effect.
2: Hello? Tay, pwede ka na.
1: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok. Ang effects extend food supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
2: Hala. Extend food supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
1: Ganahan jud ko ana, Dok. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
2: Ang himuon niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Unya inom pug kagkuhan nang extend sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom o kape, Sir GP, kauban na Jud, sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi,
1: gusto.
2: Isip po sa kapinoy. Lahir na Jud kung makakapi ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds na mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect Jud ang DTX Coffee Mix.
2: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya, Dok, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, sunod po nila ang Rayo Coffee.
2: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Dok, makaibalupod ka nga makatabang bangkas mga pobre.
2: Maudyod, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
6: Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C para sa himsog ng immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay Visio. Ang Visio nga dunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Rayo Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend food supplement for men. Laman pangmatagalan mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News. D3 Bio.
12: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsones ug paggamay sa akong buyon.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika.
2: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mangutana ko ni mo, Sir GP, nga nung mo inom ka man og D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3?
1: Number one, Doc, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, naada yun kay lauric acid.
2: Naapay, monolaurin.
1: Mga medium chain triglycerides.
2: Check, plain D3 ikis.
1: Ang D3 Bio na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
2: Pasabot, Sir GP, nga dili jud ka magka-diabetes.
1: Kung kainong kag D3 Bio.
2: Check, ordinary D3, walay MCT.
1: Unya, Doc, ang D3 Bio pwede jud magamit para sa detoxification sa atong baba pa lang. Mo na'y gitawag nga oil pulling for dental health.
2: So sa ato pa, kung mo-inom kag ditribayo, pwede ni mong pakpakon. Mm-hmm. Katulo, kalima, o niya, imugmog ni mo, mamatay dyan ang talang kagaw sa imong baba. Makalikay pa dyan sa pagbaho sa imong baba. Clean day 3?
1: Ah, wala.
2: Wala na. Dili pwede mahimong pang-oil pulling. Dili makapatay og kagaw.
1: Unya ang D3bio makapromote pod og ketones. Nga maoy gahipo sa mga amyloid plaques aron dili kadaling malimot.
2: Correct. Pasabot nga dili kadaling malimtanon. Layo kas Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia tungod sa ketones nga naara jud sa D3bio. Ang ordinary plain D3 walay ketones.
1: Ang ketones gihapon nga naa sa D3bio nga wala sa ordinary vitamin D3 makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain. Sa to ba?
2: Magkataas ang imong metabolism. Correct. Dako ang tsansa nga mugamay ka.
1: Gusto. So sa D3bio pwede ka mugamay. Pwede ka mo bright pero kay plain D3 wala jod ikis na pod.
10: Ako si Chimoy, galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jod nako ang mga kausaban.
13: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio,
2: check D3 Bio for ketones, metabolism og pagpagamay. Ikis na pod ang plain vitamin D3, Sir GP.
1: Gusto
2: usa pa jod gi-promote nini ang gut bacteria.
1: Si VCO ang ato ang tiyan na amantaan ng good bacteria.
2: Nya gadaghan na sila kung naa si VCO nga makita mo sa D3bio.
1: Oo, naa si VCO. Dili sila mapadali pagawas sa atong lawas. Mabuhinan ra na sila kung ang ato ang lawas mo pagawas sa mga kugaw.
2: Paranglitan, wala ka ga-replenish. Ang imuhara is padaghano ni mo sila. Kinahanglan jud nimo ang VCO nga naa sa D3bio. D3bio gina-promote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria, so check na pod ang D3 Bio. Ang ordinary nga D3,
1: wala.
2: Wala na pod.
1: Tungod ka na sa MCT, gipadaga ni ini ang atoang HDL. HDL mauni gahakot sa atoang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas o wala jud na sa ordinary D3.
2: Mas kusog nga antibacterial ang D3 Bio.
1: Correct.
2: Compare sa plain D3 alone. Ayaw sayangi ang inyong kwarta, Sir GP. Nganong dili man lang ka mag D3 Bio nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
1: So,
2: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3 Bio, napadyog kay pakapin nga vitamin D3.
1: Supporting actor ah. Nga unsa pa jud? Ang mga kayuhan ni D3 Bio versus plain na vitamin D3, ang imong probiotics gipadaghan na to ni D3 Bio. Napadyog usa nga gipadaghan niya ang imong happy hormones.
2: Yes.
1: Ining serotonin og dopamine nga gihimo sa imong tiyan. Mas daghan, mas maayo ang imuang mood.
2: So, ingon na nakanindot ang D3 Bio, Sir GP. Kung gainom ka og D3 Bio, relax ang imong immune system.
1: Correct.
2: Pero kung plain D3 ra, hyper siya og stress ang imuang immune system. Nga naman, kay duha ang anaa sa D3 Bio. Guardia og polis.
1: Husto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3 Bio, ha? Over plain D3.
13: D3 Bio!
14: Ko si Florazel. Before, problema dyan na po ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, inom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
13: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Ruida. Dali kayo kung magkasakit o gilana. Ubudala si Poon. O na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi-minti pag-inom di time sa daily na jig ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilana. Res ka ayaw ang Mighty C.
13: Mighty C! Mabalik sa mga butika.
2: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuhan, ang tsura.
1: Muna igiingon dok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uba ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
2: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
1: Unya, all natural ba, Jude, dok? Kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga, makadaot sa imong panit na ni siya ay whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
2: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, kunya, humot pa, Jude.
1: Ubitaw.
2: Wow!
1: Ayan ang mong padugay pa. Gamit na jog klinika Deo Fresh.
2: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
1: True.
2: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag nakag-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
2: Dala na na sa GP sa added benefits.
1: Oh, stop.
2: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, ginisad mao'y magpakusog sa layog ni mama o papa na taga-BE.
1: Alam ni Judere ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makatag pa dyan o gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
2: Nadyo'y panahon, Sir GP, nga lami Judy inumog kapi, sabot na kong laay kayo.
1: Ako, Doc, pag matakos buntag, kapi din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
2: Ang nakanindot pa dyan ay ang DTX Coffee Mixer GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seeds.
1: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
2: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
1: Of course. Pero, Doc, huwag naman siya ay extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
2: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma o Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon, tani, kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
2: Siyempre, na-i Ganoderma, na-i Stevia. Medyo mahal gid ang premium. Pero, ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix lang. Unya, sa mga tao po nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagbalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin ini idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
2: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP.
1: No.
2: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gusto mo tabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
16: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News.
2: Ako na usab si Dr. Miloy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Adto ta, Sir GP, sa pinakakampiyon nga suplementos kalibutan.
1: Sige.
2: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
1: Wow.
2: Maoni ang ilahang gigamit atong wala pa ang vaccine.
1: Correct.
2: Og kini nasulayan og napamatud ana jud sa grupo sa mga listeners nato. Ilang giinom ang BCO, pero ang BCO nga naas D3 Bio. Gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pagpaliton ang vitamin D3 kay gipakapinan na sa D3 Bio nga naay BCO, Sir GP. Unya, asa man ka? Mupalit pa ka og D3 or kanang gipakapin ang D3, Sir GP?
1: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako jud ning gipili karong adlawa, Dr. Ramil, ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita ga kamatay. So, ana siya'y bana-bana mga 27,000 active cases.
2: Inya, kung naakay ingon ana nga sakit, Sir JP, makaulaw, no? Ipangtabi, jud ka? Si Dr. Ramil, tibihon. Si Sir JP, tibihon. Murag palayo na jud ang tao nimo, Sir JP.
1: Mahadlok na sila, Dok. Paduol nimo.
2: Apektado jud ang imong social life.
1: Bisa pagan imong pamilya, Dok, mahadlok nimo kay basta na kay TV.
2: Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan. Imong plato, kutsara, tinidor, baso, pero wala jud sila kay balo sa sikreto, Sir JP. Muinom ra day unta tuog di tribayos
1: to.
16: D3 Bio.
17: Ako si Minita Gadalaw na ay Edmiston. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kun inom, natunaw na jud ang bato.
16: D3 Bio. Ang D3 nga may bisyo. Ang bisyo nga may D3.
18: Kapalit sa mga butik.
16: D3 Bio.
2: Unsaon man pagtabang ni D3 Bio sa naay TV kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom.
1: Ang gitawag nga D3 Bio adunay extra virgin coconut oil.
2: Ang superstar sa D3 Bio dili ang vitamin D3 kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3 Bio.
1: Gi-boost ra jud ang D3 Bio sa vitamin D3, pero ang main ingredient jud ani nga maoy magtambal jud ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani kauban ra niya. Ang nakamaayo jud ani, Doc, kay nikuyog man si D3 Bio sa virgin coconut oil. Gipaligon, gipamaayo pa jud ang epekto ni ini.
2: grabe jud ay ang TB, Sir GP.
1: Correct.
2: Kay sa Ehipto pa, may TB na. Nakita ba nimo sa GP nga naay mga TB dot center?
1: Yes, of course.
2: Kay man, hangtod karon naapa jud ning sakita. Mm. Sa niaging tuig, ang pinadaghang kaso sa TB sa tibok Asia. Kinsa man ang gapalyoan ng TB. Ugun saon man sa ditribay pagsukol ani nga kaway.
1: So kini siya nga bakterya sa TB ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani Doc, mura ni siyang cylinder type. Mura ni siyang hotdog.
2: Gabangag-bangag na siya sa imong baga, Sir GP.
1: Dili ni siya dayon makita kay bansay kayo ni siya. Mutago sa imong lawas. Naani siya gitawag nga lipid envelope.
2: Mm.
1: May lipid capsule ni siya. Mauni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og unom ka bulan ang therapy usa mamatay.
2: Grabe sa unom ka bulan nga suklanay nimo aron malipong og mamatay. Basin ang uban, malipong ra niya after 6 months, TB ra gyapon.
1: Gusto. Ang D3Bio kayang-kaya panubon ang viral load.
2: Mm.
1: Ug ang bacterial load. Mm. Kaning TB, dili ni siya virus. Usa ni siya kabakterya. Kaya ra jud kaayo ni D3Bio.
2: Kaya gid kaayo, Sir GP, sa D3Bio. Kung kaya ni D3Bio patyon ang virus, mm, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
1: Correct.
2: Ang kagaw sa TB.
1: Mm.
2: Kaya kayo. So good news ni sa nay mga TB. Katong may nga nay TB, sulayin ninyo inom ang D3Bio.
1: Mm.
2: Ang BCO nga naa sa D3Bio nga gipakapinan og vitamin D3. Kaya jud mo patay sa kagaw sa TB.
1: Mapatay jud.
2: Mm.
1: Wa na tay oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
2: Ug ako na sab si Doc Ramil oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusuhon.
16: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga mohatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati apil sa mga health topics adlaw-adlaw. Kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Morning Love Drive.
1: Morning Love Drive.
0: The Morning Love Drive.
1: Morning Love Drive.
2: Serving you the best music and information. This is K5 News FM. Good morning, good morning, good morning. Today is June 2. It's Tuesday. Welcome to Morning Love Drive. DJ Yam sa inyo mga radyo. Panikunin nyo for 1.5 hours. Kauban sa itong mga love songs today and yesterday. Mga ganahan mo request of love songs. If inahan ka mo greet, you may text atong text lines. Alam sa mga smarter talk and text users, you may text sa numero 0910-786-1478 and 0936-207-6751. Kumusta inyong Martes? So far, hindi mainit ang panahon. Sakto lang. Diliinit, dilipod, landong, sakto ragyod. Sakto lang, makalaag ka na. Kagawas na ka. Matuman na nimi mo mga plano. Mga plano nga, unsa man ang planuhan. Plano nga, nahimong aeroplano. Muna siya uso ron, plano, and then drawing. Sabi na kung nakay kasabot, 10% ragyod na mahitabo, ana. Out of 100%, 80% ana, nga drawing ragyod. Mas maayo daw nang dilisabutan kay matuman ka. Sama sa iyang promise ni mo. Oh, promises are meant to be broken man daw. Huy, nako. Kangilo na gudron. Anyway, yes, maayong pagpamahaw sa mga naka-breakfast na dira, sa mga wala pa, unsa may gihulat. Anong wala pa manamahaw? Ayaw na paghulat nga. Ingnon kang pagkauna. Kaya nag-una-una na to siya. So ikaw mo'y alkansi. Wala man niya gidala-dalang kaldero. Kanang gikuan dyan, gipanindigan dyan ang storya nga kulang ako kung wala ka. Umapas mo dyan ka, anak, day. Oo, siya dito, bali ng busuga, ikaw diya kay pas mo. Ang puntag dali sa Iungon, sa Himalalod, sa Gihungan City, sa mga namina ko sa K5 News FM, sa whole Negros Island region, kung asa man ka nahimutang diha, raka, ay nag-ani. Good morning, kanimo, to Lolo Evie, good morning to Auntie May, and sa mga kasolids may buntag, sa may mga ikabisyan niyo sa sayo sa kabuntagan, nung uba nangalot na diha, kaligo po. Ligo po po nagsamo ng katulan ninyong ulo. Uy, ligo-ligo. Diba? Oo. Libre tubig. Ay, di mo na i-libre. Kaya naman na i-baya di aero. Gawas ko na ka nagpuyo sa upper parts o sa mga bukid-bukid. Kaya na may suba. Na ay, unsay tawag ani ka ng, basta, tubod. Oo, yun pala na itubod. So, makalibre gitag tubig na ka dari sa lungsod. Or labi na kung naka sa syudad, di yung taong ka mahimo, di ka mubayad. So, tanan, bayaran, mapatubig, mapapagkaon. Unlike kung naka sa bukid-bukid, makapanano, makapamuhi, maka. That is the advantages kung naka sa bukid nagpuyo. Ang disadvantage lang yun, of course, layo kay ka sa sibilisasyon. So, gumulugsong ka, kailangan pintahanay unsay mo hang paliton, unsay mong tuyo, o diba? Kapuya na pong ka. So, na yung mga disadvantages, na yung mga advantages, anara na siyang kinabuhi, na kay advantage niya na po kay disadvantage. Wash out ko, no? Sige, ato ana siyang bubuan ro. Hello, Junwar Lisundra. Ano magpa-wash out ko? Baka ligo po. Uy, sa mga wala pa nalikaligo na mo. Yun yung gihulat. Diba? Mahiya naman kayo. Wala po mo sa inyong mga tapad, uy. Oo, labi na sa mga mubiyahi dira in taon. Labi nagmusakay pa sa heroan ng aircon. Oo, ay kita mong kalimot o gamit o deo fresh. Kay unsao na lang manimaho ta. Unya ato ang tapad mo nas ginhawa ng utong. Nga kita wapa kills kini man ta katimaho sa tong baho. Nga ato ang tapad dira wa na mura nag masufokate. Mura nag makuyapan. So, magamit kag Biofresh Barator gid in taon na kasi ipalit nimo kus ka botelya o sa case. Di pa ka makapirwisyo og ubang tawo ha. Alright, later ato ang i-check and i-share kung mas ang horoscope na to today sa mga lucky colors, lucky numbers according sa mga zodiac sign. And also, ipadun na kayo ma-share ng historical events for today's date, June 2. Let's have our first song by Tove Lo. Habits. This is DJM. Welcome to Morning Love Drive.

Kani siya nga war, wala siya nahitabo in a vacuum. It was a product of a massive geopolitical bait and switch. So after fighting a successful revolution against centuries sa mga Spanish or sa Spanish colonial rule, ang mga Filipino leaders nag-expect sila na ang US muakpod sila as a liberating ally. So instead, kay nakita nila ang ilahang kaugalingon na nag-trade from one empire to another. So, nagtuo sila before nga after na human ang Spanya, after na napatalsik tira sa Pilipinas, makauban ang Amerika. Pero sayop sila kay nanakupod ay ang Amerikano dari sa to ang country. So, kanina siya ng major milestones, nag-lead ni siya up to June 2,

0: D3Bio.
1: Ako si Timoy. Daluyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3Bio. Niinom ko ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.

0: Clinica D3 Bio. DTX Coffee Mix. Himog sa natural na sangka, pariyos ang amarkuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
1: Ako sa Jubilee. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako ug inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful. Good good ha? We, matsag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung inskreto nga gwapa kaya how?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madre de cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil.

0: Kodex Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko Detex 500, kaya nga kung hanggang Skyo yung BP, naayos sa Detex 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Tiktik, wujud kayo yung Detex 500.
1: Detex 500! Pagkumali sa mga butika, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang na abugog taligsik, ubo nagsipunon na ko. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, ipikribo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, extend with Superman for men.
3: Ako si Brid Domingo, extend pod supplement user. Nakugin nga bulik sa among mag-asawa ang extend pod supplement for men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat Brid sa extend pod supplement for men. Ipitibo Brid.
1: Extend with Superman for men.
4: Nagabaho ba lang ilong mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok. Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
6: Daghan ang utana na ko, unsay akong sekreto. Mabisan daghan ko og trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulayo'y ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.

0: sa imong bed rest? Mag Clinicas for Biotic. Kinapadaghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas for Biotic. Kinapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba. Yang hinungdan sa tooth decay. Ang bed rest. Clinicas for Biotic.
1: Let's elevate your event.
2: Elevate your event.
3: Sigurado ninyo yung mga baba sa'yo.

That's We Belong by Tony Gonzaga. Welcome back. It is now 10:13 itong oras. Ito ganito sa Extend Food Supplement for Men. Sa mga Mr. and Mrs. na nangita daro pang pa-extend silang paglayo-layo o paglabing-labing ni Mr. Gamit na gamit kayong Extend Food Supplement for Men. For sure, di na gyud maluya or maluya kag taman, di baliktad. For sure, mahago gina si Mrs. Kadili na kamuundang Mr. Alang naman sa mga nangita darap mga pansabon, pampagwapa, pampahamis, pampaanyang silang kutis gamit na puro DTX Beauty Show. Sa mga alunar problema sa ilahang body odor or kung ganahan ka nga fresh ka kanunay, bisan asa ka mong adto, dili ka manimaho, gamit lang puro Clinica Deo Fresh. Sa mga alunar problema sa constipation or diarrhea, ganahan baka nga healthy permeable brain and memory. Gamit lang pod og Sperbiotics. Alang naman sa mga mahilig sa kape, labi na sa 3-in-1. Lagi na malikaya, no? Nga halos everyday makapila ta ka baso. So, importante nga, bahala gilig ta kape. Basta kay healthy, lagi hapon ng ato ang body. So, niyan ang DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, doon na chia seeds, si sugar, sugar cane, and ang palaya. So, kala siya nga ingredients, kala siya nga siyang benepisyo sa imo ang kalawasan, unlike sila. Unlike sa usual coffee yung imong ginapalit din. So, DTX Coffee Mix, nakakape ka na naka-detox ka pa. Okay, sige. Today is June 2, 2026. Magsugod na kay Gemini. Hello, day ko, Junwar ka. Nagluto siya og ka ng lumiyagan. Well, naminaw. Nang lumiyagan namang guro ron. Ang botili, mag-u-updated. Ganin dili taga po yung bye-bye. Diba? Hi, Junwar. O, napakay lumiyagan di ha. Okay. Let's go kay Gemini. Kung adunay magpautang, or kung aduna kay pautang, karon ka dapat maningil kay sigurado daw kang mabayran. Kung ano na naman kay kalakal, sigurado ang adako ang kita basta maging consistent sa pagbibenta. Oo, so magsipag at tiyaga, samahan mo pa ng dasal. Ayun! Joint forces yan dapat. Paningkamot and then pag-ampo. For guidance, of course. Kaya basin sayap na itong mga ginabuhat. Imbis legal, nahimo na noong illegal, no? Numbers for Gemini, we have 4, 5, 32, and 33. Color kay red. Sa Cancer, may katwiran sila, kaya ang maganda ay tumahimik at hanggat maaari, humingi ka ng dispensa. Oo, sayop ko nung kakaroon. Labi na kung lucky ka, pero may manjod kang sayop. Pero may maging sakto ng bayi. Diba, girls? Oo, so, na daw sila ay rason. So, mas maayo daw, Cancer, nga maminaw na lang ka diha. Hilo, may tako, may mubaba. Sige, numbers for Cancer, we have 23, 33, 42, and 44. Color kay green. Sa Leo, gugma ang hinungdan, maunang magluya ka. Magluya, mangyutaning gugma, giyo, dahil pa sa di na magkadimao. Sigurado ang akabalo ka sa iyahang tibuok ng pagkatawo para dili ka magmahay. Oo naman, kilalanin muna natin. Pero dili maginato na mailhan bisan pagpila pa mo katuig na adyo na'y tinago ang baho ang imong pares. Unless kung mag-ipon na mugpuyo. Maubitaw nga ang uban mas ma-prefer og live-in o sa ang kasal para mas masinati nila ang tawo. Pero sa live-in manggod ang bayi joy logi ana. Agree yung kayo ko atong murag motto ni Rufa Gutierrez nga pagdili pa muminyo sa mga bayi niha. If you're not yet married, ayaw buhat o mga wife duties. Meaning, you are still his girlfriend. Wala pa kanya pakasli, wala pa kanya tagig sing-sing. So ayaw buhat o mga butang nga pang-asawa. E dili man kanya asawa, uyab pa man mo. Diba? Like for example, ayaw labhi yan si Nina, di man kanya asawa. Ayaw siya lutui, kay you're not his wife. Diba? Or is there anything parang ni mo pang wife duties na ni, then it prevents.
Labi na kung murag kana sa live-in yun, basta kaya dihadog yung bahian. Oh, bitaw nga daghan kayo nga nag-ipon dag pila ka tuig, wala pa kasli kay ano pakaslan pa mga ipon naman mo. Mura naman kaniya gasawa, di ba? Murag kumbaga wala na siya yung makuha nimo kay nakuha naman niya. Parang ganun lang. Remember girls, tayo yung treasure. Kita ang trophy. Karon kung magpakuha ta nila nga sa inana na lang kasayon, malingkamot pa din na sila nga ma-achieve kanila or madaog kanila, di ba? Hindi na sila mag-effort ganun. Numbers for Leo, we have 8, 17, 36, and 44. Color ka yellow. Sa Virgo, kabalo ka kung hanggang saan ang kaya mo. Huwag patulan ang magmamayabang. Yun. Ang lata nga walay sulod or ang plastic nga walay sulod, saba gina siya. Inana na mga taong hambugiro. Oo, daghan. Joke kung nabantayan, anak nga. Mas low-key pa tong nainabalaan kaysa katong walay unod. Inana, ragin na siya. Numbers for Virgo, we have 4, 24, 34, and 44. Oy, lucky number. Ano kay 4? Good. Color kay green. Sa Libra, pag-amping ko no, tungod kay naglipana na ang masasamang tao. Likay nga mugawas ka sa dis oras na gabi and maging alerto. Totoo yan. Ito talaga to. Imagine siya problema gid sa atong society nowadays. Hindi ko naman sina, I don't have any gender problem or whatsoever. Dira. Pero this is just based on my observation. Nga, grabe gyud kaayo ang kadautan sa mga laki ron sa... Okay, imagine, naglipana na ng rape cases dira, pagpangawat, pagpatay, o unsa pa na dira, mostly gabuatan is mga laki. Lamang guri gabuat ng mga babae, pero out of 100%, 1% rag yun. So mostly yun mga laki. So, I don't know, anong inana ang ilang mindset. One thing that I learned yun is kung unsa ang bata or unsa ang tao karon, it's because kaginana siya or wala siya na tarong pagpadako sa iyang ginikanan. That is why mga mommies, mga parents out there, if na may mga anak, darang mga lalaki, dapat yun tuduan ninyo on how to be a gentleman. Nga dili siya mahimong problema sa society inig-abot sa panahon. Kaya karabi na dyan kayo ron. Naman sa mga babae dara, pero mostly yun mga lalaki, no? So, be careful yun in raising your kids. Mapababay man na o mga mapalalaki, because grabe na kayo. Ngilo na kayang kalibutan, inanan na ng kasayon ang pagpatay, pagpangawat, pagpang-rape. Sa mga mommies po daw ter nga doon ay anak ang mga babae, so amping-amping gidintawon. Sa mga babae, gidintawon po di ha. Oo, so mag-amping-amping ta kanunay. If you have the chance nga mapaiskwila ninyo inyong anak o kanang self-defense, that will be much better. Kaya ngilo na jud kay ang kalibutan. Okay, so numbers four, that is ano pala? Libra. Numbers for Libra kay 8, 9, 39, and 43. Color kay brown. Okay. It is now 10:22. Mabalik ko later lang sa pagpadayan sa itong horoscope. For now, I have my next song by Morissette Amon. Akin ka na lang.

0: D3Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3Bio. Niinom po ni Imi. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
0: D3Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Mapalit sa mga butika.

0: Clinica D3 Bio. DTX Coffee Mix. Himog sa natural na sangka, pariyos ang amarguso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
1: Ako sa Jubilee. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful. Gid ka da ha? We, matsyag mo. Madala pa sa editura mo? Aglay, salig ka lang ya. Ano yung inskreto nga gwapa kaya how? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madre de cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
2: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: DTX 500.
3: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500. Kaya nga akong gangas. Kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Doka kapsul. Bunta ko sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktibo. Diyo kayo yung DTX 500.
0: DTX 500. Kumali sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Loida. 21 anyos. Na taga Santa Catalina. Lamay lang na abugog taligsik. Ubo nagsipunon ako. Nagtiko og Mighty C. 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog o taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw akong pag-inom o Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, ipikribo kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline of vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, extend food supplement for men.
5: Ako si Fred Domingo, extend food supplement user. Napugin nga bulig sa among mag-asawa ang extend food supplement for men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamanggali. Salamat, kid. Sa Extend Food Supplement for Men. Ipitibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Nagabaho ba lang ilong mo?
2: Yucky!
6: Tama na nga palupok. Mag Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
7: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Mabisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulayin ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.

0: may ganahan makikistorya ni mo.
1: Tungkol sa imong bad breath?
0: Mag-Clinicas Probiotic. Kinapadaghan ang good bacteria sa imong baba.
1: Clinicas
0: Probiotic.
1: Kinapaundang ang pagdaghan
0: sa bad bacteria
1: sa imong baba.
0: Yang hinungdan sa tooth decay.
1: O bad breath.
0: Clinicas Probiotic.
2: Let's elevate your event.
3: Elevate your event.
4: Siguradong ikay mo, baba sa'yo.

I Finally Found Someone by Bryan Adams and Barbara Streisand. Sana all na nakita. Finally! Lain na sa trauma. Mabita ka ng mga mabot si mong kinabuhi. Mga tanan na lang ka kung hinatag ba ni sa taas or trauma na sa dne. O, di ba? Hindi mo alam. Basin lain na po ng lesson learned. It is now 10:41 at the oras. Ito yung nato sa D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix, Mighty C, Extend Food Supplement for Men, Clinica Deo Fresh, DTX, Beauty Shop, and Spurbiotics. At ang last gibasa kay Libra, let's go this time kay Scorpio. Adunay isa ka amiga or amigo nga kinahanglan ko ng tabang about sa pinansyal. So, tumulong kung kaya naman, oo. As long as kaya ni mong motabang mga K5, bisag sa ginagmay nga pamaagi, I'm not just talking about money, daghan kay kang pwedeng ikatabang sa ginagmay nga paagi, then do while you can still help, diba? Do it while you can. Kay basin ikaw di ay ang iyang giampo nga makatabang sa iyang kalisod karon. If kaya ni mo, ayara po lang ka ng karang labag sa kalooban or ka ng bugat sa imuhang kuan. Bugats kasing-kasing. Okay, basin ikaw rapo, basin gobot, may paingnan na. So kung if tabang ka, dapat kinasing-kasing yun, yun di ka may expect og ka ng balos or nga bayaran ka or whatsoever. Kasi nga, nangangailangan ng tulong, it means lisod yun siya kaayo. And let's be thankful, no, kay dili kita ang sayang sitwasyon. Although, I'm not ka nang, wala akong nag-invalidate sa inyong situation, but lain-lain, mantag-balding ang ginapasaan sa mantag-adlaw. Pero kung lisod pa siya sa inyong sitwasyon, then it's already a blessing lang sa tuwa nga. Again, nga mas tawhay-taw sitwasyon niya. So, if you can help, then do it. Pero kung lisod gyud kayo nga, mas talabangon pa po ganiya. Una sa demon ko galingon sa ha. Okay, basin mas kailangan pa nimo tabang kaysa niya di ay. So ganun lang, if you have the chance to help, then do it, diba? Number is 4, Scorpio. We have 14, 17, 39, and 43. Color Kaori. Sagittarius, ayaw ibutang imong ulo. Okay, gets ko na. Huwag ilagay sa ulo ang tagumpay. Kumbaga, kuan, kanang if na nakasarurok ng tagumpay, if na-achieve na nimo mga plano sa kinabuhi, ayaw ko no, ayaw pang hinambog, ayaw kadako sa imong ulo. Kay namaginay, nana. Muna ko nabantayan, ha? Hindi ko naman sinila lahat. Observation lang nako ni nga, mas malain pa og batasan katong mga dato nga alang-alang. Oo, katong mga dato nga legit gyud nga dato mo na no i-down to earth. Oh, and take note mga K5. Dili sa tanang panahon mauna imong sitwasyon. Kumbaga, kung dato makakaroon, nagpatong mangkaskarabaw. Ayaw pagpakampante nga inana ka always. Kaya ang ligid, di gina siya muundang og tuyok. Pero mira gina siyang magdagan. So, kung naamang kakaroon sa ubos, dili sa tanang panahon na ka sa ubos, maabot yun ang point or panahon nga namo. Mubataas na sad ka. Kung naka sa taas, maabot po ang chance nga mupaubos ka. So, dapat humble ka kanunay regardless kung unsay status ni mo karoon. Kay lisod kayo ng gamay regarding achievement, wana kailan, nakabalo mo lingi, stiff neck na. Numbers 4, Sagittarius. Manatili mapagkumbaba para lalo kang umangat. Ayun. We have 927, 33, and 40. Color kay red. Capricorn, masag-unsa ko nung buta nga sobra, maglalagay sa'yo sa panganib. Kaya huwag abusuhin ang katawan. Totoo yan. Too much love will kill you. Too much love

too much food will still kill you. Too much everything. Kaya makadaot gina sa atua, mapapagkaon, mapa-activity, mapagugma, makadaot gud ang too much. So, dapat gud sakto lang. Dili kay maghinalab, ha? Oo. Sobra na to, kahangol. Kita mo'y magkinaunsa. Numbers for Capricorn. We have 1, 4, 35, and 39. Color kay Indigo. Aquarius, upang mapanatili ang panindigan at pagtao kung anong ginawang desisyon, pangatawanan. Yun! Dili magbinata ang musturya karon ini kaugma, lain na sa nang istorya. So dapat natay isang salita. Numbers for Aquarius, you have 9, 27, 35, and 37. Color is sky blue. Pisces, kung atuo kang sakto ka, basta dili ka daot sa imong kaugalingon or sa uban, ipadayon. Numbers for Pisces, we have 11, 27, 39, and 40. Color kay blue. Aries, kung naakas sa kalisod, maaasahan ang tulong ng magulang, pero huwag mamihasa. To the extent nga halos ginikanan na pudpuros, labi na sa mga hilig kay laag dira, no? May pagkahuman mangiti, ang iti bilin sa parents. O, din mo, pe, pabuhion ang ginikanan. Ay, daghan kayo na rong kasong, eh, nana. O, hindi ko magpangiti. Bilin sa ginikanan, hindi mangita na saglaing mo iti. O, nako naman, ha? Numbers for Aries, we have 2, 7, 39, and 44. Color kay green. Last, we have Taurus. Kung matamlay at hindi maganda ang pakiramdam, kumonsulta kaagad sa doktor para hindi lumala. Ayun. Prevention is better than cure. So, mayo nang magpa-check up na kami tra sa'yo pa. Oo, kay unsao na lang kung mas mulala na, mas madakaan pa jud ka na. Numbers for Taurus, we have 19, 39, 40, and 42. Color kay aqua blue. Sakto jud ka, DJ Yam, nabaguhan sa kinabuhi. Grabe ka, mapahitasun. Grabe makalockdown. Oo, marami, maraming ganyan. Daghan kay ko mga na-encounter nga tao nga inana. Nga nabaguhan sa kinabuhi, dato nga alang-alang, naadyo ko mga inanang mga kaila or na-encounter. Pero wala lang. If ikaw maka-encounter sa kainanang tao, ala pasag dahil. Kiber. Diba? Ganaan siya manghinambog, ala pasag dahil. Hindi siya malipay, ay bahala siya. Yahay na lang taanig paningkamot para mabuhi, anak na lang. It is now 10:48. Wala na ko yung oras. Up next, we have Hato sa K5. Thank you so much, mga K5. Tomorrow kay Wednesday, June 3. I have a bye-bye song by Christina Aguilera. I Turn to You. This has been DJ Yamo nag-ingong. Bye-bye. And maayong buntag.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako sir, well, na-diagnos na ni Dako ang liver. Painong ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagpain, hindi na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
3: Ako nasab si Dr. Miloy. Hinautunta nga na inom niyo na ang inyong D3 Bio nga donate 10 times more potent compared sa ordinary nga vitamin D3.
2: Hisgota na to. Ang ato ang checklist, mga advantages sa D3 Bio over ordinary vitamin D3.
3: Mm.
2: Ang gynecology journal ni Ingon Dr. Mel nga ang mga babae di ay kung mahilig mo ka unog tamis, ni Ingon jud nga katamis, grabe nga carbohydrates, pabor jud na sa pagtubo sa mga candida albicans.
3: Mm.
2: Ang reproductive health ninyo ha, anaa, grabe jud ang baho.
3: Mm.
2: Sumala pa diri, dako jud ang ikatabang sa virgin coconut oil sa pag-inom sa D3 Bio, diritso kini sa muadto sa imuha reproductive organ og patyo ni ini ang mga candida albicans nga mukos og baho. Kini nga capability wala jud sa ordinary D3.
3: Naa na sa D3 Bio. Mo na nga kung naka D3 Bio ka, halos tanang problema sa mga kababayenan kanang mga baho diha, dako jud ang matabang ni ini bisan pa kanang baho sa lawas. Sir
2: kaya
3: GP.
2: Kaya jud.
3: Makuha ra nimo sa D3 Bio kay wala na sa ordinaryo nga vitamin D3. Ako Sir GP, kung gasigi kag inom D3 Bio, ikumpara mo sa ordinary D3. Ang nakanindot sa D3 Bio kay gipadaghan ini ang mucus lining.
2: Oh.
3: Gipabaga kini ang mucus para makaproduce og daghan diastian. Aron malikayan ang problema sa hyperacidity bisan pa ang ulcer.
2: Kana?
3: Sa una, gasigi kog research nga ang mantika gapasamot daw sa hyperacidity og ulcer. Kato daing mantika nga niagi nag-init. Pero kini atong D3 Bio, Sir GP, cold press ni.
2: Kana?
3: Kung may H. pylori bacteria diha sa imong tiyan, kaya niyang makontrol. O gawas sa kaya niya ning kontrolon, patubuon pa jud niya ang imong mga mucus aron pagbubo sa acid, dili daling manipis ang lining sa imong tiyan.
2: Correct.
3: May protection mo nang nakamayo sa D3 Bio. Ikumparar kung gainom ra ka og ordinaryo nga vitamin D3.
0: D3 Bio.
4: Ako si Aying, ganabad gyud ang akong ulo kung usa ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang matikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsones ug paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika.
2: Kung gakutoy akong kutokuto, muinom na kong 1 to 2 capsule sa D3 Bio, mawala dyan na yun ang kutoy sa akong tiyan. Dali ra kayo. Gakutoy siya kay nakabati ka maggutom. So nag-inom kong 1 to 2 capsules, nawala na po kong kagutom. Kayman, ang atong D3 Bio adunay extra virgin coconut oil nga may medium chain triglycerides nga maoy mahimong ketones. O kini na po ang muhatag na kuog kusog.
3: So sa ato pa Sir GP, giila siya sa atong lawas isip usa ka pagkaon.
2: Yes Doc, as food, healthy nga food.
3: Mao na kung buntag usa ko mo adto sa akong opisina, muinom ko og tulo ka soft gel sa D3 Bio Sir GP. Kay purpose ana, syempre kay galicture baya ta.
2: Nya
3: gamit jud ato ang atong utok. O nya kung walay kaon, wala jud da kay laing food. Ang D3 Bio lang ang ketones nga naa sa D3 Bio.
2: Mao nay mag-provide nimo og energy. Ako, nganong man gusto nako og D3 Bio over ordinary plain D3?
3: Ngano man?
2: Kay, makahatag man nina ko og kumpiyansa. Kumpiyansa nga layo ko sa mga sakit-sakit.
3: Correct.
2: Sama sa ubo, sipon. Ugon sa padya, kining tungod sa monolaurin nga naa sa D3 Bio. Ang monolaurin, gitap na kanang tanang klase nga virus o bakterya nga mo'y hinungdan sa trangkaso, hilan at pag-ubo og sipon. Kung ganahan kang malayo sa ubo og sipon, mag D3 Bio ka. Kay kuyaw man, karong panahon na, gamay ra nga trangkaso, makuyawan na ka. Kay basin unsa na ni mo nang dapat mag D3 Bio ka 1 to 2 days ra mawala na yun imong trangkaso. Kay man protektado ang imong selula o sa giingon pang naay bodyguard ang imong mga selula.
3: Ang gikuyawan ako Sir GP, dili kay ang trangkaso.
2: Saman?
3: Kay mutuo naman jud ko sa kay Pictibus D3 Bio. Kaya jud ni sa D3 Bio ang akong di ganahan. Kay kanang i-quarantine ka sulod sa 14 ka adlaw. Dili ka pagawson, mas maayo pangan sa hilantan ka niya, inom kang D3 Bio kasi quarantine ka. Likay ang trangkaso, hilanat, ubuog sipon. Mag D3 Bio jud adlaw-adlaw.
2: Oh, wa na tay oras po si Jean Paul Generoso.
3: For sab si Dr. Miloy, maing panglawas, ipadayon.
2: Ayaw gabusuhon!
0: D3 Bio!
5: Ako si Elena, gainong jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
0: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio! Ang Visio gamay D3! Apalit sa mga buti! D3 Bio! D3 Bio! Health News!
6: This is K5 News FM, your official news and music station.

pakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko, K-5.

0: Na siguradong mag-enjoy ka dito lang sa K5 News FM. Ito ang radyo ko, K5 News FM. Championing.
1: Good fats nga nindot ug maayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niya anak nga magsibing sa bangko, Sir GP. Tagaan niya og usa ka milyon yang anak. Unya ingon nga siya nay bahala magsave ug magpadako. Control ang expenses og depositohan kini kung adunay mga kapin aron motubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre magsavings jud na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahot to na niya gasto, Sir GP. Mo nang sa katapusan, wala na mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. Sunod sa mahitabo, mabankrupt, Sir GP.
2: Bankrupt jud.
1: So sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagkatao, aning kalibutan. Sige man ni kahurot.
2: No.
1: Kung wala tagakaon og prutas ug utan, wala kay gidugang nga deposit. Matag-adlaw pod, magbugnoan na yung atong free radicals ug antioxidants. Wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 ug MyTC. Mao man unta ang makahatag ni mog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 ug MyTC.
2: So doc, wala dyo tayo igong oras, ani? Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Og ako si Doc Ramil Oy, saying mayang lawas ang pingan.
2: Dili abusuhan.
3: DTX 500.
4: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Og isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mapalis sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Oy. DTX 500 ang nagapanubo sa level sa cholesterol ukon makahalalit ka fat sa atong dugo. Kagkaugatan, DTX 500 sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500. Ini ang nagabulig sa pangtunaw sa LDL ukon bad cholesterol. Nga amo naman ang responsable sa pagpara sa atong mga kaugatan. DTX 500, likawi ang traitor kag makamanatay nga stroke kag heart attack. Mag DTX 500 kada aga. DTX 500, protektado ka na, siguradong good health ka pa. DTX 500 D3 Bio with Visio.
5: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla isa agalabot gitatlo kabulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio yamay Visio. Ang Visio yamay D3. Mga butika. D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yumay Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mabagat sa mga butika. MyTC. Ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. MyTC. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-MyTC na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og MyTC. Mag-MyTC na!
7: I Care Gold! Ang I Care Capsule na mas pinalakas at mas bina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Nagtataglay ng superior antioxidants para sa mata gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. I Care Gold! Ang superior antioxidants I formula. Basta't problema sa mata, I Care Gold! Ang subok na. I Care Gold. Mambibili sa mga butika. Ang magaling na solusyon sa problema ng iyong mata, I Care Drops. May hyaluronic acid para laging fresh at malinaw ang mata. Iwas dry eyes at laging fresh. I Care Drops. Isang patag lang, ramdam agad ang bisa para sa malinaw at fresh na mata. I Care Drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng I Care Gold at patakan ang mga mata sa I Care Drops. Mambibili sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix. Himok sa natural nga sangka, pariyos ang amarkuso. Chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kapi ko. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
13: Nagaburo na nga ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akong panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang ako ng mga mata sa iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
12: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Ako si KK5 Elgin Castaño, the Network Operations Manager. Para sa kampyong estasyon, K5 News FM.
1: Ako si Gene Juan Hineroso, ang Human Resource Manager sang 5K Broadcasting Network Incorporated. Para sa kampyong estasyon, K5 News FM.
2: Ini si KK5 Ray Espeha Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampyon nga istasyon sa Iloilo, K5 News FM.
3: Gikan dinhi sa Negros Oriental, alang sa kampyon nga istasyon, K5 News FM. Yay!
0: Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa kampyon nga istasyon, K5 News FM.
4: Gikan diri sa Dumaguete City para sa kampyon nga istasyon, K5 News FM.
5: At Tacloban City, para ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
6: Sa Northern Negros, para sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
7: Sa Kalibo, para sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
8: Gikan sa Cagayan de Oro City, para sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
9: Halidrigyan sa probinsya kang Antique, where the mountains meet the sea, para sa kampiyon ng istasyon. This is 95.7 K-Pan News FM, San Jose de Bonavista, Antique.
10: Sa Rojas City, Capiz, para sa kampiyon ng istasyon, K-5 News FM.

0: K5 News FM Championing the Lives of the Filipino Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa kampiyon nga istasyon, alas 11:17.
2: Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500 controls blood sugar, epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO, ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix,
3: 11 Mbps. High speed na mga balita, optic fiber sa komentaryo, at estable sa serbisyo publiko. 11 Mbps. 11 Mbps.

Pero may ngod to mga kakay 5, labi na sa to ng mga soaking ating paminaw, may ngod to kanuntanan, welcome na naman sa pagpangalagad, unya ubaniko, hangtod ta... O hangtod ta alas o alauna mga kakay 5 diri sa tong pagpangalagad. May ngod to syudad sa Canlaon, sa 12 ka barangay. Kumusta kamo sa atong mga avid listeners, mga supporters, may ngoddo sa atong mga kakayfight. And the same time, may ngoddo man sa atong mga kaygalaan dali naman sa Dakbayan sa San Carlos. Onya panamyo man mga ka K5 sa 18 ka barangay. Syudad ano lungsod sa Calatrava. Lungsod sa Toboso og ang syudad naman sa Escalante. Sa inta mga ka K5 may inkwentro naman kagahapon. At ang isa dugang update ha. And the same time, may ngutuman diri sa lungsod sa Balyermoso. Nabidadas may barangay Bagawines. Poblasyon Puan. And the same time, maingod tuman mga ka-K5 sa tanan-tanan ng mga taga-lung o syudad sa Gihulngan. No, maingod to karun tanan. Mabatian ta sa tuloh ka mga Sibian. And the same time, makita man ta live sa K5 Canlaon Digital. And pwede sabta mabatian mga ka-K5. Medyo hina ang inyong data, pwede mo makapamati sa tuwag K5 News FM apps. I-download lang ninyo ang K5 News FM o mabatian ninyo ang tanan ng mga radio station sa K5 News FM sa Tibuok Pilipinas, mabatian sa Tibuok Kalibutan. Alas 11:23 na mga ka-K5. Ang atong tulumanon gipalihuhan na sa atong epektibo nga DTX 500 ang superior antioxidant, Clinica D3 Bio ang vitamin D3 nga dunay VCO, the natural antibacterial og antiviral, and ay sa kalimot ang atuag nga Mighty C the alkaline based vitamin C og ang undefeated nga DTX coffee mix. Nakakape na ka, nakadetox ka pa. DTX Premium Coffee, ang kape para sa may mga diabetes. O niya, Prebio Coffee, ang kape nga may probiotics, may malunggay. Ay sa kalimot ang atong Extend Food Supplement, ang adult food supplement sa magtiayon. O niya, at the same time, ang atopod nga DTX Liniment Oil. Napod ang ato ang kinibitawang DTX Beauty Soap, Clinica Dio Fresh. Para na sa atong ilok, para at least bisag asa ka, bisag sington ka pa, walay amoy. Inot ni kinatural, may VCO. Onya, di apa kung ikaw naghalap-halap ang mata, pwede nyo mo patuluan sa eye care. Ha? Onya, para po nga mas himsog ang mata, mag-maintain na sa eye care capsule. Niya kung medyo kasambol ang mata, ang eye care drop. Sige, alas 11:25 na mga ka-K5. Mapalit ninyo ang mga produkto sa tanan ng mga butika diri sa Canlaon na sa may Hana Pharmacy, Midlife Pharmacy, Sed Pharmacy. Tanan-tanan mga ka-K5. Napodra sa may Pen Store, onya Philmart Pharmacy, Inday Limbert Store, Nining Store, Midtown, Sunny Maalat Store, Oval Panobigan, Mahinay Store Masulog Uno, o kang Nining Chippy Store, Maricel Perolino, Uptown, Canlaon, onya kang Denland Bake Shop Masulog Dos, o sa may Sed Pharmacy. Sige, alas 11:26 na mga ka-K5. So good og mga adlaw mga ka-K5. May... pipila ka mga outlet
Amo lang ha, ugmang adlaw, sugod ugmang adlaw. Ang i-announce namo mga ka-K5 ay sa mga outlet rang kakuha directly sa K5 News FM. Amo ni itong rule diri. Oo. So kung ikaw nagakuha ka, i-broadcast namo. Sa mga kiosks, available po sila mga ka-K5 ha. Sige, alas 11:26 na mapalit man diri sa siyudad sa San Carlos, diri sa may butika Santo Niño, City Pharma, James, Tanan Butika sa San Carlos, na Tanan Butika sa Calatrava, Toboso, o Escalante. The same time diri naman sa may Balermoso, available sa mga ka-K5 hasta na sa may Gihulgan City, Negros Oriental. Mapalit man sa Klinika de Alternativo San Carlos o Klinika de Alternativo Canlaon, tapad na sa K5. And the same time sa libreng konsultasyon, bisita lang kamo sa Cure Health Wellness Center na si Dr. Trives dira. Ato pod nga opisyal pod nga naturopathic practitioner sa K5 News FM o Klinika de Alternativo. May kahimana ni, may gamit mga ka-K5. And daghan na nagpamatud-an na mga ka-K5 nga naayo sa ilang mga balatian. Importante naman gudra is disiplina. Sunod ka kung unsay dapat nga himuon. And especially ang atuwa nga pagsalig sa kaitasan. Because everything in this world mga ka-K5, sa gingon pa, may mga purposes ni. Kita mismo may mga purposes, we can be tools, no? Gikan sa kaitasan, ngaron maayong isa ka tawo. Pero kung ikaw nahimo ka nga isa ka gamit o isa ka tool, tapos nagapanglimbong ka, nagapangyata ka sang tawo, hindi ka tool. Tultuli. Sige, alas 11:28.

0: Alas 11:29 binaari na nga tuag nga mga headline. Big time fuel price rollback. Ipatuman sugod karong adlaw. Isa ka army patay sa encuentro sa eskrante, sobra 400 ka mga residente. Gibakwit. Samtang scene of the crime operative sa Consocog EOD, gipangunahan ang clearing operation sa may sitio Cagayon 1, apan media wa sugdinga makakuyog. Number 6 most wanted person sa NIR sa kaso ng pagpaimulos. Nasikop sa syudad sa Gihulngan. Selos, motibo sa pagpatay sa lalaki sayang bilas sa may Valencia Negros Oriental. Sultiro nga 50 anyo, sikop sa bypass operation naman sa San Carlos.
1: 11 Mbps.

0: Alright, balik tama ka K5 diri gyapon sa tungtong naman on. Ari na to mga balita, ha? Stand by. Stand by mga K5, check natos ka K5. Okay, 5 Jom Sunido sa isa pa ka balita magka-K5 gikonfirma naman ni First Lieutenant Febi Pardo sa 79 Infantry Battalion Civil Military Operations Officer nga napatay ang isa ka kuyog nila. Mas na bang inkwentro batok naman sa ilegal nga rebeldes sa may barangay Tamblang, Ciudad Escalante kagapon sa hapon. Malapa ni Pardo nakadawat sila impormasyon nga magahimo tani sa violenteng binuhatan ng grupo sa mga giligar rebelde, rason nga nagahimo sila sa operasyon. Nalawig naman sa 10 kaminutos ang maong engkwentro. Sa Picas Bahi naman mga ka-K5, Sokog Explosive Ordnance Division. Ipanguna ng clearing operation sa may Cagayon, Uno, Apan, Media, Wasugting, Makakuyog. Eject ang kampiyon nga balita ni ka-K5, Jom Sunido.
1: K5 News FM Live Report.
0: Jom!
2: K5 Steve Goulman pamalandungon apang ato pong sabto ng sitwasyon kay K5 Steve. Pagod kay gitanaw po sa itong mga operatiba ang responsibilidad labi na gyud sa panahon sa clearing operation, labi na kay K5 Steve kay bit-bit sa Explosive Ordnance Division, ilang mga metal detector, kay gaduda kining atong mga operatiba kung basit pa'y dunay mga live mines ng ipang lubong na K5 Steve. Sumo sa mga rason nga gipahimangnuan ta ni Police Lieutenant Colonel Florindo Pajardo nga maghuat lang og gidusa ta sa ilahang go signal kung clear na ang area antes pa mosulod ang media sa kuan ka K5 Steve sa encounter site. Og ato apong pamalandungan, labi na gyud ang ilahang lakaw ka K5 Steve, di pa nila pino ang og unsang sitwasyon sa area maong usas mga rason nga gilataw na to nga wa gyud ta pasugte nga mukuyog. May usa ka mga barangay, ka barangay official sa barangay Binagyuhan ka K5 Steve nihatag pod og pahimangno nato pinaagi sa kaning ato ang kaning chat or messenger kay K5 Steve nga nag-ingon nga pag-amping mo diha ayaw sa among taklad sa area tungod kay wala sa information ilang nadawat dito sa barangay, sa ilang barangay nga wa pa gyud maklear ang area kay K5 Steve. So nahingagaw nato og kuan, nahingagaw niya og send ang iyang message ug nabasa nato barangay official kay K5 Steve na mati og nagamonitor siya sa programa sa K5 News FM. Kalakib na ang ato ang programa 11 Mbps pod karon tungod kay ako ang ila pong pinaka-concern kay K5 Steve ilang mahibaloan ang pinakalabas nga panghitabo. So far mauni siyang pinakaulihing nga sitwasyon ang pagsulod sa Explosive Ordnance Department of Philippine National Police. Kalakip na ang scene of the crime operative aron sa pagsuta ba kung basin doon na pa'y mga walay napalgan nga mga patayang lawas or base o kung unsa pa ilang madiskubrihan sa area ka K5 Steve. So sa pagkakaroon, unstan pa'y ang news team sa K5 News FM Northern Negros sa ilang nagahuwat sa ilang good signal para masundong gid mismo sa team ang actual nga scenario kung sa diin natabo ang giingong encounter kagahapon sa hapon. K5 Steve.
0: Jom, nakaadto ta ning Tamblang, di ba?
2: Yes, naadto ta. Specifically, ang sa Minaungka ka K5 Steve.
0: Okay.
2: Ang taga Minaungka, uuno og dos, usapag gid gani sila sa mga gipabakwit ka K5 Steve. Kay pilahay naman lang yun ang distansya gikan sa Minaungka padong ni ining sitio Cagayon. So og sa kuan lang mura og kaning bungtod ra nagungbaw ra sa bungtod kay K5 Steve.
0: Mao ba ni katong giadto nato nga kuan? Kabantay katong giadto nato tapos wa na dayon. Naghimo tanita og kaning orientation tapos wa na dayon gi-schedule nato.
2: Money? Katubang ihawan unta kag manok, galing kay nakalupad ang manok, wa lang na dayon og ihaw.
0: Atama o. Sakto.
2: Nadumduman. Nahisgutan ni noon, nahinglupan nga manok na. Ni Marigold yung hingad to. O pag-abot ni Marigold, parting bagulbula, kay gigutom, nagigutman sila dito.
0: Oo. Kay kani nga area is di ba pwede nimo agion diri sa may ano sa may
2: sa
0: Coliseum. Oh.
2: Mm, lapos sa Malasibog diri dayon dur dool diin ko an alangahag lapos sa may Tamlang kay Five Steve. Unya kuan ang kuan diri na po ni siya sa ang giling Cagayan 1 kay Five Steve. Lapos ni siya sa lapos sa overflow Cagayan 2. Mm. Sakop na siya sa Paitan. Mm. Unya Paitan lapos sa Barangay Mabini dito mismo sa Kabangan sa Barangay Ol.
0: Ah, okay. So kini at least kuan no kanang kining area lusot ni siya sa may Magsaysay. And katong agian paingon sa kuan paingon jud katong may lutsanan sa
2: pinapugasan pwede
0: pinapugasan po. Oo katong dito ka sa kaning may highway man po dira paingon sa Sagay likod ana
2: lupisay na
0: oo so kini nga area sayod ta mga ka K5 nga ang ubos na kung norte ang sur ani binagyuhan and pinapugasan katong na inkwentruan before.
2: Yes, oh, wow. Sakto gyud siya kay Five Steve. Muna ingon nimo nga ang sur nga bahin. Nga warag lapos-lapos na malanggod ni siya kay Five Steve.
0: Oo.
2: Noon, ang mga pumuloyo wa gyud sila magdahom nga dunay pay mga armado nga kuandere nga mga nagalihok. Tungod kay gasalig sila lami na ang dalan, makasunod ra ang ato ang mga arme bisag unsa orasa dunay mga operation nga mahitabo. Muna nga ang kanang mga tao diha ug matud pa nila wa gyud sila nagdahom nga dunay mga elemento sa New People's Army. Tungod kay kilid rabi sa dalan kay Five Steve. Bungtod, pag abot sa bungtod diri sa may kwartel, mutaklad o gamay sa bungtod. Pag lugsong nimo, kuan na gibi, kagayon uno da bay kay Five Steve.
0: Correct.
2: Muna nga murag, wag yun sila magdahong pod.
0: Pero wabay gihatag statement ang 79th nga, pwede posible ba nga kani konektado or kuyog atong naitabo ato ang last April, no? April ba ito? Itong... nitabo dra sa may kuan sa may Tubuso.
2: Kakita ni Steve super ang giingon ni kuan, no, giingon ni Phoebe Pajardo sa ato ang interview ganiha. Ningon siya nga naa ingon niya.
0: Masato jom, masato jom.
2: Probably naa say himuon nga atrocity kakita ni Steve kuan kaning mao nang gipa operasyonan sa tropa sa kuad sa Philippine Army kay Five Steve. Pero so happen giako pud ni Phoebe Pajardo nga kaning naunhan ni ilang tropa maong kuan sila murag naa si ikaduha kay Five Steve naa sila sa ubos nga bahin ang kining Philippine Army nga ang kining sakop sa New People's Army naa sa ibabaw nga bahin murag na kuan gyud sila naa sila sa bintaha nga posisyon
0: mga okay. NPA. So bali ning responde sila without knowing nakabantay na di ay
2: Munang mga pila ka mga spekulasyon o pagbana-bana kay Five Steve. Labi na gyud sa kaning mga layman's term o gyud na sila ilang gituohan.
0: Confirm jud no isa ang patay?
2: Yes, oo. Isa ang patay unya nakita gyud nato sa kuan sa atong mata dunay usa nga samaron. Pero muna gani ang samad to niya kay Five Steve dili to kita misag kuan kumbinsido ta na dili to siya samad pinusilan kundi nasamad to siya sa hait nga bato nga iyahang natupan pag drop niya pag lupok kay Five Steve.
0: Ah okay oh. May laman ni mong kuan kay may entry wounds man ang kining bato probably abrasions or kay ang kung kuan na magisyo ko sana magkuan mong tapos pero kung open wounds bangag man
2: may entrance niya may

0: susulod. Because when we're talking about EOD manggod, possible manggod, may mga kwa na siya, may mga improvised explosive device nga lantawon.
1: Probably, gamit nga itong nabatian sa uban, base ha.
0: Base, oo.
1: Again, base, may mga landmines mo ng istorya.
0: Oo.
1: Pero may pila man ka mga opinion po, labi na gin sa opinion ni Keeper Joel Abilay, na hindi, posible na, imposible nga mabatang og landmines, tungod kay dihang lugara, nga ilaharan nang ug matod pa posible ilar nang ginabalik-balik diha.
0: Mm-hmm.
1: Nga mubutang sila landmines basin og sila pay no ima kuba maunay sila ba sa ilang gipaon.
0: Pero kana pod siguro Jom, even though may mga daghang pagagpas ang uban pod mingon nga wa ang uban posible, pero this is part of the precautionary measures.
1: Yes, kay may naaman us mauwi ng gustong klaruhon sa Philippine National Police nga wa gyud o kung naa. Muna nga nagpadala sila gi OD.
0: Oo, kay Kabalo Betang, pipila ka mga kanang engagement o uban pa nga mga captivity or matawag na to nga kanang na nabawi nga mga kampo, may mga materials ba nga gamit intended for ano kining improvised IOD.
1: Oo. So ang point naman po dali ha, og na sa kapol may mga na kuan na may naapod na recovery efforts na kita si posible. Mo na isa nga itong ginalantaw po, diyan nga, moingon na ito nga na, usually, moingon magiging nga itong Philippine Army, nga mga remnants, mga salin na lang, pero what na, without, kuan nga, basi, ongoing ang ilang pag-recover po sa mga area, na ilang kanhing nakuha, o ilang bawion nga K5C, mo po na isa sa mga dako nga posibilidad.
0: Okay, sige Jom.
1: Sige. So, adugang mga kalabuan, o magipunto, nga nangunay, diri ang news team,
0: Jom? Naputol? Oo. Sige, kuha lang siguro kay medyo nakuha na. Okay, salamat ka K5. Yes, Jom? Okay na? Nana, Jom? Kay K5, Jom?
1: Amon yung pila ka mga kalambuan ng atong nahipos atong paglibot-libot diri sa Tibok Dakbensis Escalante ug ang kining balita hatod kanato sa Ditex 500 may tisi ang alkaline base vitamin C, D3, Bios 4, Biotex ug Extend Food Supplement. Ditex Coffee Mix nakakabi ka na naka-detox ka pa para sa programa ang 11 MBPS sa Kuskipay Zoom Sunido para sa kampiyon nga mga balita sa biso publiko ug kalingawan sa Negros. Ang kampiyon nga istasyon nalimot ko sa kong kwan sa driver sa patrol si Kakipay Ariel Apas. K5 News FM.
0: Salamat ka K5 Jom Sunido. Mias kong background eh. Sige, tanga na to ng update mga ka K5 ha. At tanga na to ng update. Diri sa to ang tulumanon o sa mga tulumanon sa K5 News FM kanlaon. K5 News FM San Carlos. At the same time sa K5 News FM Philippines of course. Update sa tamang

第二 ，Good news， good news sa mga motorista. Ari mga kakaifa mga tuwang price update. Price update ha. Adunay dako nga rollback ha. Isa ka major rollback mga kakaifa ipatuman karong adlaw. Sumala pa ni Energy Secretary Sharon Green nga ang diesel magapanubo sa 9 pesos og 26 centimos. Samtang gasolina naman 4.76 sa kerosene just 86. Sumala pa mga KK5 ang kining rollback nagresulta sa halos pre-Middle East crisis level. So pasabutan na nga dul-dool na lang sa nga dating presyo. Dul-dool na lang mga KK5 sa dating presyo. Mas mahini mga KK5 nga tis makaginhawa po daw na itong mga motorista. No, nga itong mga motorista mga KK5 nga sa diin. Kabalo kita nga kung di ni sila mulihok, di po daw makakaon nilang pamilya. No, nga,

0: pasalamat ning at least makaginawa-ginawa po down. Alas 11:47.
1: 11 Mbps.
0: Oy, before day mga kaka-K5, ako din tamyawon. Tamyawon sa nako ang isa ka happy, happy birthday! Happy, happy birthday di ay mga kaka-K5!

0: Happy birthday to Ma'am Amy Jane Delas, ang atoang secretary sa K5 Solid Supporters LMI. To Ma'am Amy Jane Delas, sa ngalan po sa K5 News FM, nagpasalamat po si Mong Tiunay o walay pagkutap nga serbisyo para sa K5 News FM o sa K5 Solid Supporters. Gika na sa KSS family o sa K5 News FM kanlaon ng ato po ang core woman po nato ni sa KSS program. Now, so once again, ka K5, Ma'am Amy Jane Delas, happy, happy birthday.
1: 11 Mbps.
0: May utupod kang sa itong presidente dala si Ma, si Bro Mother Flores. And also to Ma'am Felisa Flores, mayngod to. Onya kang kagawad Cosme, ka Ma'am Flory. And the rest, mayngod to kanyang tananda subong sa Moises Padilla. Kang kagawad na Ronaldo Asuncion. Kang kagawad Jing. O sa tanan-tanan ng mga kesos da sa may Banwas ng Isabela, may babanyaga. Pwede ako nakuutang ni Kapa Kwan, Junaldo. Mabisita agad ko na Kapa. May kutuman sa itong presidente sa kesos diri si Ma'am Roger Villando, ang vice si Ma'am Varemic de la Paz, and Ma'am Gisette, ang atong secretary and the rest of the officers o mga kesos leaders sa Canlaon. Sige, alas 11:49 na. Padayin ta mga ka-K5 sa itong tulumanon. Are! Pamati ah. Di ka makatulog. Dapat magkaon kag prutas nga nagapanami sa itong tulog. Ang pag-repair sa mga selula ang natabo lamang kung kita nagakatulog sulod sa 8 ka oras kung gabi. So 8 hours gyud ay Carl, no? 8 oras ang atong tulog. Kung kulang sa tulog, dili makumpleto sa lawas ang pag-repair sa mga damaged cells labi na sa atong utok, irritable, mainito ng ulo o kung ikaw kulang sa tulog. May mga prutas nga nagapanami sa tulog. Number one is ang grapes. Ooh. Ang panit sa grapes, ang may daghan nga melatonin or sa gitawag nga sleeping hormones nga nagapanami sa tulog. Magkaon sa grapes isa ka oras sa di pa matulog aron makabatsyag nga ikaw tulgon. Dayon saging. Ang uban, lain man nga saging. Saging, yilo. Oo. Ang saging puno sa tryptophan, isa ka amino acid, nga gikinanglan aron makaproduce ang lawas sa nagakaigo nga ginaganon sa melatonin, aron kita makabatyag sa katulgon. Oo. Katulay mo itong acid, itong saging to. Di makakatulog. Abokado, ay nami ding abokados tulog. Kine may daghan nga magnesium content nga nagaparelax sa mga muscles o nagapromote sa deep sleep. O hinanok sa katulgon, pinagi pa sa uban mga kaka-K5. Ha? Nga mahimo nga adrenaline levels nga nakapaboost enerhiya o alertness. Ang DTX 500, isa ni siya kagitawag nga natural sleeping pill. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makatabang sa pag-angkon sa hinanok nga katulgon o bastante nga pagpahuway kung gabi. Ang super antioxidant sa DTX 500, ang naghihimos man sa mga free radicals sa lawas o nagadetox sa selula, tissues o organs o nagapadasig sa cellular repairs samtang nagatulog. Nami din no, mo dito katong naginom ko 4 ka kapsula sa DTX 500, ginatuyo, ginatulogin ko. No? So pag napagbangon mo, pag mata mo, na may imong bangon. Why? Because maka contribute siya to a deep sleep. So nindot mga kakay 5 DTX500. So kung ikaw pirmig na insomnia, lisod ng makatulog, mag DTX500, likay-likay sa acid. Kaog saging, pili ka saging grapes avocado, pwede. DTX500 available na sa mga butika, Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, available sub sa mga Quezos Leaders, available sub na sa my Cure Health Wellness Center. The other kwan, may hisgutan tani ko mga ka-K5, pero wala na ako na dayon. No, kay kining plano karon nga pakigangot sa uban nga mga nasod, di na ko may hisgutan ng Senado ah. Iampo ko na lang. Di na muna klase nga pang gobyerno ni. Di na mao mga ka-K5 eh. Sa makapabor lang. Tapos they will use mga ka-K5. Then, depende na na ah. Amo nagingon nga balos-balos managya po. Amo na hindi na magmaundang. Kung kisa na po doon niya nasa sa poder o niya, balos na po. O niya, mana na po. Dana. Ang tao, ang kabalubon sa suma total, ang tao maantos. Amo na nakalisod mga ka-K5. Sige, dais gutantog nga magahimo sila sa ginatawag mga ka-K5 nga mas i-upgrade nilang anti-criminality sa nasod. No? So, karon ako ning isgutan because bisag kinsa pa na mga ka-K5, kung walay himoon ng Pilipinas sa isa ka-komprensibong alakang, the same man gyapon. Di man gyapon matap na ang kriminalidad sa Pilipinas. Even the most heinous crime. No? So, muna dapat lang taon sa Pilipinas unsay pinaka-basic with di na kinanglan pa mo adto ka suman nga nasod. Di na kinanglan pa nga mo tap ka gubang nasod. All you have to do is implement a law nga mo'y basic mga ka-K5 Foundation sa isa ka integrated anti-criminality campaign. Ato nang sumpahid karon mga ka-K5. Dari gyapon sa itong tulumanon.
1: 11 Mbps K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabalik sa mga butika. Sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
4: Hinaut nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant og mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong mga tiyan.
3: Atong pag-isgutan nato karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
4: Moingon tag pula nga karne, Sir JP, pasabot nga karne uunod yun is baboy.
3: Oo.
4: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding, ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa unod ini. So kuhay sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kolor nini.
3: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
4: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug kumukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaog karni. Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namatan nga pagkaon. Unya, mas maayo nga kaon jud pod kaog utan o prutas.
3: Correct.
4: Aron nga, mabalansin nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa, inom po kag DTX 500 og Mighty C.
3: Mauna.
4: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
3: Tama jud, Doc. Naay mga researcher nga moingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
4: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay ng mga balatian. Mao nang gingon, Sir JP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues, o worst is mortality or kamatayon. Mo nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og Mighty C kung sige man yung kagkaon og karni aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og Mighty C nga maoy mo neutralize og mobalanse sa imong nga nutritional need versus sa destructive effect sa health sa tao.
3: Correct.
1: DTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts. Tungod kay kini, ang may ubos nga salt content, less fat, o walay preservatives.
4: Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef, and beeflo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir GP. Actually, ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir GP, is vitamin B12, iron, protein, o zinc. Makuha po na nimo sa mga utanon o other sources.
3: Pwede ra.
4: Kung dili man gani tanan, kinahanglan dyan ka mo inom og food supplement. Nga may mga B-complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang Mighty C og DTX 500.
3: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
4: Na, kining tanan, Sir GP, makuha, bayan ni mos pagkaon og utan og prutas.
3: Pwede rin di ay utan, ano?
4: Og mga nuts, naanay zinc. Ang iron, makuha po na ni mos dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging, og vitamin B12. Unya, og inumpugag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir GP. Inumpon sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne, og ayaw na, or pwede nga dili naging mukaon, mag DTX 500, og mag Mighty si Sir GP.
3: Wa na dyan tayo igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Og kinasab si Dok Ramil Oy, sing maing panglawas ang pingan.
3: Dili abusuhan.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Pansaloob at labas ng ating bansa, hatid ng Batikang Broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News.
6: At sa ulo naman nagbabagang balita, PDRRMO Antique mahigpit ang pagbabantay sa mga flood at landslide prone area sa probinsya dulot ng malakas na pag-ulan. Bilang na mga batang malnourished sa Region 10 na bumaba, tourist arrival sa Boracay tumaas ng 4% nitong May 2026. Search and retrieval operations sa lalaking nahulog sa ilog sa Rojas City nagpapatuloy. Samantala, negosyante nilinaw ang nangyaring banggaan ng bus at wing van sa San Jose, Nueva Ecija. Sundalo patay sa enkwentro sa Negros Occidental. Babae sinampal umano ng ka-live-in partner, ina kumampi sa anak at sinaksak ang manugang sa Santa Fe, Leyte. Garden selos, motibo sa pagpatay ng lalaki sa sariling bilas sa Valencia, Negros Oriental.
1: YTC Network News. YTC Network News.
6: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zava sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. So, ng detalye ng mga balita, PDRRMO Antique, mahigpit ang pagbabantay sa mga flood at landslide prone area sa probinsya dahil sa malakas na pag-ulan. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Family. Palano?
7: Patuloy ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa PDRRMO Antique sa mahigpit at pagpapalakas ng pagbantay sa mga lugar na madalas binabaha at pagguho ng lupa. Ayon kay Mr. Broderick Traina, head ng PDRRMO RMO Antique na base din sa deklarasyon ng pag-asa. Pumasok na ang habagat o southwest monsoon kung saan inaasahan ang mga pag-ulan na nagdudulot ng kapahamakan. Pahayag pa ni Mr. Train na kasama sa mga flood-prone areas ang bayan ng Sibalom, Pandana, Kulasi, Barbasa at Hamtik, habang ang mga landslide-prone areas naman ay ang National Road sa bundok na bahagi ng Hamtik-Iloilo Road, Barangay Igbarawan, Patnongon at Sebaste. Dagdag pa niya na ikinababahala rin ang mga nakatira sa coastal areas dahil sa storm surge, mga bahay na malapit sa mga major rivers ng probinsya at mga eskwelahan na binabaha. Dahil dito, nagbigay ng abiso ang PDRMO Antique sa publiko na maging mapamatsyag at updated sa mga impormasyon kaugnay sa takbo ng panahon. Para sa MyTC Network News, K5 Family, Palanog. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
6: Samantala, bilang ng mga batang malnourished sa Region 10 na bumaba. Tabuan detalye ng balitang yan, hatid naman ni K5K Buscaino.
8: Bumaba ang bilang ng mga batang malnourished sa Region 10. Ayon sa DSWD10, umabot sa 91% ang pag-ulad sa kalagayang pangnutrisyon ng mga bata. Sa tala ng ahensya, 91.13% ang improvement rate ng mga batang kulang sa timbang o severe underweight na sumailalim sa supplementary feeding program noong 2025. Mula sa halos 4,000 identified malnourished children, 4,489 ang nakitaan ng pagbuti ng nutritional status matapos makumpleto ang 120 araw na feeding cycle. Samantala, ang mga batang nananatiling malnourished matapos ang programa ay ni-refer sa mga LGU para sa patuloy na assessment, monitoring at nutrition services.
9: Ako si K5K Buscaino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
1: ITC Network News. ITC Network News.
6: At tourist arrivals sa Boracay tumaas ng 4% na nitong Mayo 2026. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5, Leonard Veran.
10: Umabot sa 232,818 ang tourist arrivals sa isla ng Boracay nitong May 2026. Ayon sa datos na inilabas ng Malay Boracay Tourism Office, mas mataas ito ng 4% kumpara sa bilang ng mga turistang dumating noong May 2025. Base sa datos, pinakamarami pa rin ang domestic tourist na umabot sa 207,617, nakapagtala rin ng 2,240 na overseas Filipinos na bumisita sa isla sa nasabing buwan. Samantala, umabot naman sa 22,961 ang foreign tourist na dumating sa Boracay noong May 2026. Positibo naman ang LGU Malay na mas pangdadaming turista ngayong buwan ng Hunyo dahil sa mga nakatakdang pagbisita ng ilang mga cruise ship sa isla. Para sa MyTC Network News, ako sa K5, Leonard Viray, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
6: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita. Search and retrieval operation sa lalaking nahulog sa ilog sa Rojas City nagpapatuloy. Kabuang detalye ng balita, hatid ka K5 Roldan Villarreal.
11: Patuloy pa ang paghahanap sa isang lalaki na nahulog sa ilog noong nakarang linggo ng hapon sa barangay Kagailungsod ng Rojas. Ayon kay Al Jesse Alivio, officer in charge ng City Disaster Risk Reduction Management Office Operations Division, hindi pa rin nakikitang biktima na si Rogelio Dinaga matapos itong pinaniniwalaang nahulog sa ilog. Sa ngayon, nagtutulungan na ang CDRRMO, PDRRMO, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection at iba pang volunteers sa paghahanap sa biktima sa ilog at katabing dagat. Napag-alaman na nagtatrabaho si Dinaga sa Palina Greenbelt Eco Park sa naturang barangay, nagsasagawa ng river tour sa mga bisita. Ito ay pinaniniwala ang nahulog sa balsa at hindi na nakaahon matapos ang pag-ihip na malakas na hangin at ulan na sinabayan pa ng malakas na current ng tubig sa naturang ilog.
12: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: ITC Network News. ITC Network News.
6: Samantala, negosyante nilinawan nangyaring bangga ng bus at wing van sa San Jose City, Nueva Ecija. Balita atin sa Tega K5, Dan Chavez.
13: Yang linaw ng negosyanteng si Chester Tan, may-ari ng wing van na nakabanggaan ng Victory Liner bus, ang totoong nangyari sa naganap na aksidente sa barangay Tayabo, San Jose City, Nueva Ecija. Nakasaadaan niya sa police report na magkasalubong ang bus at ang kanyang wing van nang bigla na lang na inukupa ng bus ang linya ng truck dahilan para maganap ang aksidente. Naniniwala din si Ginoong Tan na maaaring nalito lamang ang investigador ng San Jose City Police Office na si Police Master Sergeant Froilan Sarmiento sa ibinahagi nitong impormasyon nang matanong siya sa media. Dagdag pa nito na halos maghapon silang magkasama ng nasabing pulis habang nag-iimbestiga kaya't batid niyang medyo taliwas sa report ang naibigay nitong mga impormasyon. Samantala, kasunod ng insidente ay sinuspindi na ng LTFRB ang ilang unit ng nasabing bus habang patuloy pa ang ginagawang pagsisiyasat ng mga awtoridad.
14: Para sa Mighty Seed Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa impilang kampiyon. K5 News at
15: IDC Network News.
16: IDC Network News.
6: Gawinding sundalo patay sa engkwentro sa Negros Occidental. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni ka K5 Sunshine Lacson.
17: Kinumpirma ng 79th Infantry Battalion ng Philippine Army na binawian ng buhay sa isang engkwentro sa Escalante City sa probinsya ng Negros Occidental ang isang sundalo. Naganap ang engkwentro noong araw ng Lunes, Hunyo 1 sa Barangay Tamlang. Hindi pa pinangalanan ni First Lieutenant Fevi Fajardo ang napaslang na sundalo. Si Fajardo ay ang Civil Military Operations Officer ng Philippine Army. Inihayag ng opisyal na namataan ang mga rebelde sa lugar kung kaya't nagsagawa ng operasyon ang hanay ng militar na nauwi sa 10 minutong bakbakan. Dahil sa naturang encounter, umabot naman sa 400 ang bilang ng mga sibilyan na naapektuhan sa Barangay Tamlang na agad na nagtungo sa evacuation centers upang mailigtas ang kanilang buhay mula sa mga tama ng bala. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyo na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
15: MyTC Network News.
16: MyTC Network News.
6: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Babae sinampag di umano nagka-live-in partner. Ina, kumabisanak at sinaksak ang manugang sa Santa Fe, Leyte. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni ka-K5, Carol Medino.
18: Sugatan ng isang lalaki matapos saksakina ng kanyang sariling biyenana sa barangay Katuoga na Santa Fe, Leyte noong nakaraang araw. Kinilala ang biktima na si Alias Badong na sa wastong gulang habang ang sospek naman ay kinilalang si Alias Ipil, biyenan ng biktima at pareho residente ng nasabing lugar. Ayon sa impormasyon, nagsumbong umano ang anak ni Ipil na sinampal siya ng kanyang ka-live-in partner na si Badong at dahil sa matinding galit, kinumpro Kinumprontan niya ang biktima na nagresulta sa mainit na diskusyon. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, sinampal din umano ni Badong ang kanyang biyenana at bilang ganti ay sinaksak ng sospek ang biktima gamit ang kanyang dalang kutsilyo. Agad namang dinala ang biktima sa EVMC para sa karagdagang atensyon medikal habang ang sospek naman ay nasa kustodiya na ng Santa Fe PNP at nakatakdang sampahan ng kaukulang kaso.
19: Para sa MyTC Network News, ito si ka-K5, Carol Medino. Para sa kampiyo na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
15: MyTC Network News.
16: MyTC Network News.
6: Samantala, selos sa motibo sa pagpatay ng lalaki sa sarili nitong bila sa Valencia Negros Oriental. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid naman sa atin, Tega K5, Shara Humilio.
20: Selos ang motibo sa paranaksak ng isang lalaki sa kanyang bila sa Barangay S. Balavag, Valencia Negros Oriental noong Linggo ng hapon. Kilala ang biktima na si Wellington Fabilar na idinikrang patay matapos ang insidente habang ang suspek ay si Candido Butay, 45 anyos, at residente ng Barangay Lungan sa sabing bayan. Ayon pa sa suspect, nagsimula ang kanyang galit nang magkasamang pumunta sa bayan ng Tayasan ng kanyang asawa at ang biktima na hindi niya nalalaman. Lalo lamang tumindi ang kanyang salos nang umalis ang kanyang asawa ng isang buwan at nagsimulang manirahan sa barong-barong ng biktima. Sa ngayon, nasaselda ng Valencia Police Station ang suspect at naharap sa kaukulang kaso. Balita mula sa K5 News FM 97.7, Dumaguete, at sa K5, Sara Marie Humilo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: IDC Network News.
16: IDC Network News.
6: At mga ka-K5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Binabantayan ngayon ng mga health authorities sa Brazil ang 2 pasyente na posibleng may Ebola infection sa mga lungsod ng Sao Paulo at Rio de Janeiro kasabay ng pangamba sa posibleng pagkalat ng virus mula Central Africa patungong ibang bansa. Nabatida na isang 37 years old na lalaki mula sa Democratic Republic of the Congo o DRC ang nakitaan ng lagnat at isinailalim na sa isolation bilang suspected case ng Ebola. Gayunpamana, sa unang pagsusuri ay negatibo ito sa virus. Ngunit patuloy pa rin minomonitora sa isang specialized infectious disease facility bilang pag-iingat. Samantala, mga hakbang ay kaugnay pa rin sa patuloy na Ebola outbreak sa Democratic Republic of the Congo kung saan mahigit 1,000 na ang suspected cases at halos 250 na rin ang naitanang nasawi mula nang ideklara ang naturang outbreak nitong Mayo 15, 2026 sa ayon sa Africa Center for Disease Control and Prevention.
16: IDC Network News. IDC Network News.
6: At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Bacolod, Iloilo at Tacloban, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Elmer Obato at ka-K5 Jonas Sapio sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka-K5 Clarice Risa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
21: This is K5 News FM, your official news and music station.
22: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
23: Ako si Annabel. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan, inubog DTX 500. Halos tanan akong silingan, the DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
22: DTX 500.
24: Mapalit sa mga butika.
25: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Mayong adlaw po, Sir GB. Hinaot nga na-inom nyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant, o ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Mm-hmm. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir JP. Oh. Labi na dyan sa mga managtiayon.
25: I agree.
4: Usa sa daghang rason kung anong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama po ang asawa sa bana. Mm. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir JP. Mm-hmm. Pinaagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
25: Oh. Duha ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
4: Mm.
25: Impotence o sterility.
4: Mm.
25: Kung may untag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak or makabuo og bata.
4: Makahimog bata.
25: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
4: Monelison. Sayon ra man Sir JP kung sperm count ra man ang problema.
25: Gusto.
4: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyones hantud 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
25: Kadaghana.
4: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas. Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
25: Mayro jud dok kay dili tanan ang mahimog bata.
4: Mm. Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
25: O kana.
4: Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra. Oba? Ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cell, Sir JP, pwede na na ang kadaghanon. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya, kung sperm cell health ang paghihisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 og Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
22: DTX 500.
2: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naistory ang among pamilya nga naay sakit sa klaka. Dungog na ako sa radyo. Naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
22: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
25: Usahay dok dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell. Correct. Ang makabuhat og bata ang lalaki. Una, basin ang babae unya pod ang naay problema. Ikaduha, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
4: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala ra gapadaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapang daot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot po sa free radical sa proteins o lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
25: Kana nga damage, Doc, resulta tungod sa bisyo. Sama ng pag-inom, pag-alap, pag-pagarilyo, pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar, kana mga tamis, o dili pagkaon sa mga prutas o utan. Samot na ang wala ginom o DTX 500 o Mighty C. Isip superior source of antioxidants.
4: Oon niya, sa managasawa, diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gid sila magbata sa JP ba?
25: Oh.
4: Makabuo yung anak, inom yun sila DTX 500 o Mighty C. Likaye ang bisyo, ayaw sigig bilar, ug ayaw sigig kaon daghang pamis. Saon man nga naaman joy ginikanan nga pabaya ra jud sa ilahang pagkamabdo, Sir JP. At muinom, manigarilyo, magdruga,
25: kadaghan.
4: Nya mas taas pa jud ang oxidative stress. Sa kini nga stage, Sir JP, pwede jud makurap ang oxidative stress ang din sa developing zygote.
25: Oh.
4: Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas imong anak. Sa tinai ba, utok ba, o cancer ra jud ay.
25: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian hereditary.
4: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP, ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o may tisi nyo asawa o imong bana. Aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil lang imong mangin baby.
25: Kana, kuha na dito yung panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
4: O ako na sab si Dok Ramil Oising, maayong lawas ang pingan.
25: Ayaw abusuhan.
22: DTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sulod sa usa ka bulan, halik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
22: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang sapat sa diabetes. Mangud ini ang nagapanubo sang imo blood sugar. Nagatilo sang imo dugo. Kag nagapapakot sang imo mga ugat. Sa DTX 500. Malikawan ang pagkabulag. Pagkabutod sa imo tiin. Pagkaguba sang kidneys. Kag pagkubag sa imo atay. Kaysa DTX 500. Sigurado na kontrolado ang imo blood sugar level. Gani sa mga diabetiko. Mag DTX 500 na kamo. DTX 500. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
22: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag saman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
22: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
24: Mighty C, ang kalain nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
26: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
24: Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o
26: Mighty C! Mag-Mighty C na!
27: Ang epektibong IK capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pinaepektibo pa.
28: Eye Care Gold.
29: Eye Care Gold.
28: Eye Care Gold.
29: Ang Eye Care Capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, at pinalakas ng bellberry berry extract. Kaya kung nanalabo na ang iyong paningin, may katarata, iridium, astigmatism, glaucoma, mag-Eye Care Gold ka. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na pinalakas sa parehong presyo. Eye Care Gold. Mabibili sa mga butika.
1: iCare Gold, ang superior eye formula.
3: iCare Drops.
9: Namumulang mata, malabo at dry eyes? Nandito na ang iCare Drops. iCare Drops. Tulong para laging hydrated ang iyong mata. iCare Drops. Sinatanggal ang panlalabo at pinapanatili nitong fresh at stress-free ang iyong paningin. iCare Drops.
10: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng iCare Gold at patakan ang mga mata sa iCare Drops. Mabibili sa mga butika.
11: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
12: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang ako niya sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
13: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
17: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, gabasa na naman?
17: Oo talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
30: Always nagabasa?
17: Kag nagabaho ang kilikili?
30: Mag-Clinical Dairy Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
30: Clinical Dairy Fresh.
18: Nagabasa na naman balaga.
17: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
30: Clinical Dairy Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: I Care Gold.
31: Ako si Pizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
12: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.

0: saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: L11 Mbps, high speed na mga balita, optic fiber sa komentaryo at stable sa serbisyo publiko. L11 Mbps 11 Mbps.

0: 11 Mbps.
1: Alright, balik tama ka kay 5 Dariga Pons itong tulumanon. Alas 12.29 na. Ay kalimot itong oras, gidalits may tingwa naman sa tuwag nga DTX Coffee Mix na kakape na kanaka-detox ka pa. Kailan mo biyahin na ninyong mga kape, mga kakay 5 nga mga commercialized coffee. Isa na nga makatrigger sa diabetes. Ako kaning DTX Coffee o labi na kaning DTX Premium Coffee. Makatabang po ni mga kakay 5 labi na sa mga diabetic. Available na sa mga butika, cases leaders o klinika de alternativo sa inyong lugar. Check ta ka K5 Elmer Shagang, standby. Pahingot tuloy kang bro Jomari Piquez, atong bagong nga cases leader mga ka K5. Sige sa Piquez, bye naman mga ka K5. Iya number 6 most wanted person sa NIR nasikop sa siyudad sa Gihulgan. Check tang kampiyon nga balita ni K5 Elmer Sagang.
0: K5 News FM live report.
2: K5 Steve Dom lampusod nga nasikop kiniga usa ka gitawag nga number 6 most wanted person sa Negros Island region dito kini may tabo dito kini masikop sa may sitio Ilaya barangay Kalamba sa may siyudad sa Gihulgan gagahapon sa alas 9:45 sa buntag. Kila ag baog nasikop ga si alias Al 37 anyos panday kini unya residente dito sa may sitio nato barangay Aluis sa Bayawan City unya giaresto siya pinagi usab sa warrant of arrest alang sa krimen nga kasog papahimulo na walay girekomendar usab nga piyansa unya ang taho nga giabustuhan matud pa sa akusado ang minor de edad na biktima kinsa gisalig usab sa ilaga pagatiman tungod kay lagi layo kini sa ilaga baga paryente subo kini ang gisubayan sa baog nga kaso o niya temporaryo karon sa pagkutoy dito na yung mga balita temporaryo kini nga gikustudiya sa Gihulgan City Police Station ag baog akusado alang sa booking o dokumentasyon niya sa dili bigihong itakda ko sa kini nga ibalhin na dito sa may Bayawan City Police Station alang usab sa tukmang legal nga posisyon nga gi-receive.
1: Sige, say kaso na niya kwan.
2: Sa pag-uutip, nag-i-speed, no? Ang galing maog na suspect.
1: Pero taga-asa, gano'n siya?
2: Taga-Bayawan.
1: Ah, Bayawan, oo. Oh. So, top 6, no?
2: Oh, nandusin siya sa NIR. Based naman po sa report rin sa kapulisan.
1: Sige, Mer.
2: Sige, tumawa na ito. Gawa pa support, gawa balita. Karo gawa oras sa Kiwi Steve at Ganato sa DTX 500, MyTC o D3 Bio. Para sa programang 11 Mbps, kini siya K5 Elmer Sagang para sa kampiyon na balita, serbisyo, publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Ari, salamat ka K5 Elmer Sagang. Alas 12:33 na mga ka K5.

0: Mga ka-K5, ang simple nga ubo basi makadala pa unya og dakong problema sa imo. E kinirabang sakit mga ka-K5, ligid kalikayan nga usay buslot bulsa mo. Ang simple nga ubo, kung pabayaan mo mga ka-K5, delikado. Kung ikaw nag-antos sa sunod-sunod nga pag-ubo, nga nagamugna og isa ka discolored o kung may pula na nga substance, tapos hilanat, pag-singot sa kagabion, usay magapangurog ka la panahon sa kagabion. Ang pneumonia, sobra pa ni siya sa gitawag nga bad colds. Kung makasinati kaghait nga murag ginatusok imong dughan, labi na kung ikaw magaginhawa, kunya matawag na to nga kanabitawang mabawang imong ginhawa, mawadaan ka og kining gana, mawadaan ka umoy, pasabot lang ni nga nagakinahanglan ng imong lawas sa tabang. Sa gitawag pang urgent distress signal sa katong lawas. Ang extra virgin coconut oil, isa ka gitawag nga superfood shield, taming, giformulate mga ka-K5 nga puno sa medium chain fatty acids nga isa ka natural nga potent antimicrobial defense. Ang lauric acid, capric acid, caprylic acid, base sa pagtuon, mga fatty acids nga effective sa pag-neutralize sa mga bacteria, viruses o fungi nga mahinungdan sa tuanga pneumonia. Ang extra virgin coconut oil nga nasa D3 Bio ma-convert sa tong lawas into monoglycerides sama sa monolaurina. And base naman sa health research, ang monolaurin isa ka most effective natural nga pag-suppressing sa flu viruses o gitawag nga respiratory infection. So kung ikaw da nag-ubo-ubo nga may dala mga ka-K5, sugod na di paulahi ang tanan. Mag-klinika D3 Bio na. May vitamin D3 plus VCO, itawag nga superfood supplement. Available na mga ka-K5 sa mga butika sa inyo nga mga lugar.
1: 11 Mbps.
0: Ari sa ata sa ato ang hiskutan, kining nahitabo karon sa Senado. Now, I am not against mga ka-K5 if there will be a legal consequences nga kun ikaw nakahimo usag salaon. Monay kito agis, no one is above the law. No one, mga ka-K5. The mother of all laws, ang atong konstitusyon, dala nakabase ito ng pagpatuman sa pamalaod sa Pilipinas. Ang kining nga medyo na-sensationalize ang sa Senado because it's true naman nga first time in the history nga may gidakop sulod sa Senado. Dili sa gawas, sa pertahan, kundi sulod mismo. Medyo emotional lang mga ka-K5, pero sound naman. The law requires to implement such anywhere within the territorial jurisdiction sa Pilipinas. So bisan asa ka pa, ang kanagod ilang ginadepensahan mga ka-K5 is mo nang gitawag nilang kanabitaong sa tawag ni Karmarag, diplomasya ba? Sa gitawag na ito ng respeto sa different branches of the government, which is the executive, legislative, and the judiciary. Now, I have no questions about kung may salaod man, dakpon eh. Kay kung di man po di mo dakpon mga ka-K5, magawas na po mga istorya nga, mayra po lagi kung senador ka. May lagi kung ikaw senador, nga dili ka madakpan. Di ka diya din madakpan, pero kung yano kang tao, ultimo na nangangawat kag mangga at prisuhon ka.
1: Di ba tinood man? So, at least makaingon tang no one is above the law. Ma elected official ka man, then lain lang procedure. No? Isa ka kayano nga pumuluyo. Or bisan kinsa pa mga ka K5. Ang ako lang isa mo ni. Nakita man gud nako mga ka K5 nga there is a some sort of kanabitaong medyo di man matawag pud natog out of the line pero makatingalahan mga ka K5 nga mapanga mga pamaagi karon. No, dili ko mo kagat sa istorya ni Senador Jinggo Estrada. Because that is what is politics about. No? Kung mao na iyang aligasyon, let it be. Pero nga ako lang apunto mga kakifabis is money. Muna giingon nga, pwede man matawag na to nga weather lang, pero why is it today? No? Pero, balaod eh. Balaod man mga kakifab, I will not.

Nag-live pa siya sa Facebook. Ngingon siya nga wala, wala. Dili na ato, dili na amua, dili na ato ah. Unya pagkamanhima na bala na lang nga nisulod gyud ang NBI. Diba? Kana ko ko naon sa man tao ni pwede man animo ang kunon. Unsa man hadlok siya sa liability? Karon, iya na yung gikonfirma mismo siyang kagalingon nga fugitive si Senador Bato. Now, I have no rights, but I have my own thinking nga para nako mga ka-K5. Kung wala man lay warrant of arrest gikan mismo sa nasud Pilipinas, gikan mismo sa atoa, he's not considered as fugitive. Fugitive siya sa uban nga nasod, sa uban nga o sa ICC. Pero ang ICC manggod mga ka-K5, mismo karona, tanawa, ang bagong husgado karon, ang presidente mismo, ang head sa ICC, niingon nga asa naman ang decision gikan sa Cortes Pilipinas. Oh, kay ang competent court trabas diri sa ila, ilang pag-una-una, DOJ. Na. Oh. So para nako mo na. Pero mo na igingon nga tago ba to? Kay mo man ay naanda na sa kang former President Duterte mga ka-K5. Ngay na ay kanang ang sa tawag ani may naka-red siya dito sa Interpol tapos gi-sakmit siya, gidala dito dayon. So kuning unani nga pamaagi mga ka-K5, anyone could do. And I will not elaborate because still under gyapon na sa scrutiny sa Korte Suprema mga ka-K5. Hindi ko kaano'y. Depende na na kung unsa'y kung daghan magmayo. Daghan magbansay kay mga ka-K5 mga mulis, lasos, balaod. Pero kung imong subayon, mabitigingnan ka itong kabantay mo sa isa ka senior associate justice gingnan tao ng abogado sa mga proponent mga kakifab gingnan gyud sila nga ay mo ayo pag kanang mura kag estudyantes balaod ah nga mura bitaw gilipot-lipot mga kakifab nya karon kay patubagon asa man ready to me oh unya dili ka kwan dili ka dritso mga kakifab because naandan manggod nila nga manjilipot-lipoton ang kuan pamalao. Ang kanabitawang sitwasyon mga ka-K5. Pero lahi man ang Korte Suprema. Ang Korte Suprema, diretso man, direct man, direct to the point, asa dapita, asin mo mabasa, basaha da yun. Yung uba di man kabasa da yun. No? Muna naka-diferensya. Because kung subayan kita ito mga ka-K5, even the ICC required, even the ICC required mga ka-K5 nga dapat before na dalon before ang extradition dapat may decision coming from the competent courts Pilipinas. Ang natabo lang mga ka-K5, they honor the extradition of president or the former president Duterte because gobyerno nag turnover eh. Ha? Amo na ilang mo na ang advantage kay ang gobyerno mismo nag turnover. Mo po nang gilikayan ni Senador Bato mga ka-K5. Now, let it be because prerogative man na nila. Prerogative na sa mga ka-K5. Now, ang ako lang good is Mone, kabantay mo ang implications mga ka-K5 karon because dili man lilong nato mga ka-K5 that President Bongbong Marcos Jr. is also a former legislator. Kani siya senador mga ka-K5 eh. So dili kalikayan nga usahay makahuna-huna ko nga mao din eh ang resulta sa una. Kanabitang anon politiko manggod. Kaya ni mong kanon ni mong giluwa mga ka-K5 nga gikaon. Imo nang nabutsyag sa una karon lahi na pod contradicting si mong statement sa nauna. Dagan man ang social media ron mga ka-K5, di ba? Pero mo niga ako lang gipangagpasan is from here today asa tadad-on sa history mga ka-K5. Because believe me,

0: this will not end up mga ka-K5 by just saying sorry. This is what is politics is all about. Dili ko motuo mga ka-K5, walay mga retributions bi unya. Di ko motuo mga ka-K5 nga daghang manyaba unya, and they will say, mingon na pud sila na po mingon nga this is a political persecution sa mga ka-K5. Muni nakalisod, no? Muni ang nakalisod mga ka-K5. Muni, tapos kung ato ang i-add, multiply, divide, minus ang makaluluoy mga ka-K5, kita nga mga yano nga mga pumuluyo. Kita may mismo mga ka-K5 nga ang una regyo na itong ginahuna is makasikad ka, makapamasada ka, makasulod ka sa mong trabaho para sa katapusan or sa tunga-tunga as bulan makapalit kag usa ka bakid bugas. Wag itay laing gigila panguna-una mga ka-K5. Kanang istorya regarding sa kami, naritis na. Pero, supposedly, we have the power. May gahom kita mga ka-K5. All you have to do is understand the situation. Dapat sabto ninyo mga ka-K5 ang sitwasyon. Wala anang inyong hadira nga gitawag nga unsa man ang inyong reservation when it comes to political views. But lantaw ninyo mga ka-K5 ang sitwasyon karon. Is this the right incident? Sakto ba ninyo mga panghitabo, mga happenings karon mga ka-K5 sa itong nasod Pilipinas? Imagine ninyo, naugkat mga ka-K5 ang uban mga kwan, pero ang uban nga mga kwan kay pasakaan o grab and corrupt practices, plunder o uban pa, pero sila gapasiog na sa flood control investigation. But until this time mga ka-K5, ambot lang. Naman to'y nadakpan, pero mga appointed officials, wapay nadakpan nga mga dagkong isda mga ka-K5, nining billions and trillions of pesos nga numalya sa flood control. Take note, paingon na ta sa tingulan. Unya, magsigi pa ta ani? Magsigi pa ta mga ka-K5 nga. Kamo, kita, may gaho man ta. By not just by the word, even the word is powerful mga ka-K5. Pero ang tuang gitawag nga right to suffrage, ang atong katungod mga ka-K5, dira na to ibalo sa ilaha. Kailata sa kung kinsa mga ka-K5, ang angay o dili angay. Ato aman na, imagine mo, gipili ka sa tao by just, noon, may accountability man tang ginatawag. Pero ang problema lang, selective accountability mga ka-K5. Ha? Kaban ka, tunuhon karong panahon na. Anyway, ako dili man niya, kaya ako mismo, gasuporta ko sa ato ang presidente mga ka-K5 eh. Galing lang. No? Muna'y gingon mga ka-K5, kining iyang istorya karon nga ko nang kung ang musunod nga presidente si VP Sara, dili mapaday ng iyang mga programa. The same man pud gud na sa kang former President Duterte. Wa man nasunod ang mga programa mga ka-K5, giusab man niya tanan. Ha? Build. Karon flood. Control. Flood control anomaly. Sa una gisaway man to. Oh, napatoy lang gipagawas mga ka-K5 nga ang anomalya gasugod sa una. Unya kay nga lang ebidensya, wala lang gilantaw. Nga ang sa tagani ang pag-issue sa cheque mga ka-K5 panahon na sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Oo. Munay nakalisod mga ka-K5. Anyway, Every president may mga prerogative. Every president may mga plans. May mga karakter. Depende naman guna nato. Because nevertheless, may nahimo pud ba nga kaayuhan pud ang administrasyon ni PBBM? No? Muna giingon mga ka-K5 nga. Depende na nato. Because every leader may weakness man. Diba? Ang mga bisag kinsa nga tao may mga weaknesses. Muna lang, ang akuha lang ron mga ka-K5, ang hunahuna lang nako, kana laging mo baling hangin. Muna nga karon gipaning kamutan gani lang ma-impeach gyud si VP Sara. That's the truth. Dinalilong tanan mga ka-K5. Oh, okay. Mga tanan mga sa kung kinsa man pud ang ikuan ni Tuboy. 'Di ba? Sa ako lang kung siguro mingon tag ituboy lang mga ka-K5 kung papilion ko kung sa duha ha. Kung papilion ko mga ka-K5 because sa duha it could be Robredo or si Bambam. Abam na Bambam, Bam Aquino, Bambam na noon. Si Bam Aquino, mas mupili kong Aquino kaysa ni Robredo. Ako po na nga, ako po na nga kuha na. Because legislator si Bam Aquino, even though igsuon siya for the former noon ni Aquino, pero may, bisag magsuon, may kalahiya ba yun na? And taas po kong expectation mga ka-K5. Kung ma-impeach si VP Sara, no? Kaysa karon bisag unsaon nila mga nagkahinay nga nagkahinay, lantaon nimo ang mga post mga ka-K5 sa kinibitaong social media, labi na ka ng sato gani, ka ng mapasiatab na sa administrasyon mga ka-K5, mas daghan bang reaction nga katawa? No? Mas daghan. Sige, pati kong oras mga ka-K5, depende na na. Ang balaod may chicken balance eh. Alas 12:55, wala kong oras mga ka-K5 sa tong tulumanon. Benong sangalan na lang sa Tibok Pwersa nga naglangkob sa 100.1 K5 News FM Canlaon. Ingon man sa 95.7 K5 News FM San Carlos o 87.9 K5 News FM sa Gihulgan. Thank you SM Brian Morden, SM Francis Edward Garcia Sobang, sa akong partner ka-K5 Carlo, ka-K5 Munjay, ka-K5 Rico. O sa ngalan naman sa mga CEO Doc Romiloy, kinikya pong alagad sa kanginan ka-K5 Steve Flores para sa kampiyon sa mga balita, Serbisyo Publikong Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps K5 News FM. News FM. This is K5 News FM. Your official news and music station. D3Bio Health News. D3Bio.
2: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
3: Mga ka D3Bio, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Dr. Miloy. Atong isgutan nga nung kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
3: Akong unahan doc, mag D3 Bio ko og dili na mag plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
4: Tungod Sir JP nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura pud ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mao ni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itandi mo sa ordinaryong D3.
3: Correct Doc Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
4: So gipasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa cellula.
3: Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka mas dako ang ikatabang sa general health.
4: Nganong D3 Bio ang akong gusto over ordinary vitamin D3.
3: Nga naman, Doc?
4: Kay ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisag gadayt ko. Kay di ba kasagaran jud sa gadayt,
3: muluya.
4: Pero kung ikaw naka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas batok sa bacteria o viruses nga mo'y importante. Kini ang rason kung ano ga D3 Bio ko kumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
3: Dako di kayo ikatabang, Doc, ang D3 Bio. kayo. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system. Pinaagi sa paghimo, nga himsog ang imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells. Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bakterya og mga virus.
1: D3 Bio.
5: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kong D3 nga gisulayan.
3: Di kulikta, di katok.
4: Oo, siyempre. Kaya ganahan ko kong D3. Bisag unsa ra nga brand na ay 2,000 ayo, na ay 5,000. Apan karon ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na na ako gipanggamit kaysa karon nag D3 Bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung mag-plin D3 ra kung naa may 10 times more potent nga D3 Bio. Ano ko sa D3 Bio?
3: Meaning ni upgrade ka dok ha? Napayo sa dok. Nga nung gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
4: Nga naman, Sir GP.
3: Kay usay manggudok, makita manggud na ako ang mga nga nagalayog. Ning mga anak.
4: Awayay.
3: Awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya, nakita nila nga ang ilang ginikanan limtanon na. Sayon-sayonon na nang ang ilang ginikanan, oy.
4: Luoy kayo. Agreed yung gawa na, Sir GP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan. Ang sekreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan, inom kag D3 Bio. Mao ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imo nga ulo. Kinahanglan nga mo inom kag D3 Bio. Kaya ang kiton sa D3 Bio, gapahait na sa imong panghunauna bisag mag-edad na kag 90 sa gatos nindot ra gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak.
3: Maghimo kag desisyon.
4: Ay, balo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, simpre ang imong nga utok, unsa man, klaro pa sa itong tutok nga adlaw.
3: Apandok, unsa man ang naa sa D3 Bio, na wala sa plain D3.
4: Kanang D3 Bio, Sir GP, na ay ketones o wala na sa plain D3. Bumba. Ang ketones nga maoy pinakanindot o pinakada best nga pagkaon para sa imo ang utok, dili-dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw naka D3 Bio.
3: Akampyon!
4: Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede nimong ipakaon sa imo ang brain cells is ketones from D3 Bio. Sulayin na ninyo ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo. Gamit na mo og D3 Bio.
3: Dinira usa taman dok, no? Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako naman si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
3: Ayaw abusuhon.
1: D3 Bio.
6: Ako si Ren, na-diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtingin, inay na gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Atong gidubol dos,
7: nakapsul sa buntag, mga sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang bago-bagong sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
8: Mabalik sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500.
2: Si Albert nga taga-Dumaguete.
3: Ano po ang akong mga tiil o mga kasakit?
2: Napagaduwam na po sa DTX 500.
3: Akong gindubol dos.
2: Mga kapsul sa buntag.
3: Mga sa gabi.
2: Wala pa'y bulan.
3: Nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot.
2: Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Mabalik sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma. Mataas ang ako niya sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape, hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas, kag nagnumbo ang akon sugar, kay mayara, inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka, makabutika.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mong samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mabalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mugs 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
1: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakamuligid sa akong problema na mawag niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos,

0: Ramil Uy.
1: Si Albert nga taga Dumaguete. Rupong ang akong mga TL o mga pagkakit. Sa pagkadungog na po sa DTX 500, akong gidouble dose o nakapsul sa buntag, mga sa gabi, wala pa'y gulang, nawala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500. Health Alert.
2: Ramil Uy, og sa mga suking tigpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
3: Inaot nga nakainom na mo og DTX 500 nga superior antioxidant og mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Usa sa mga nindot nga stress reliever, Doc, mao ang music.
3: Music therapy, Sir GP. Mm. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
2: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
3: Mm. Masab ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
2: Mm-hmm. Pero Doc Ramil, unsaon man animo, kung di makakadungog kay bungol man ka.
3: Paita.
2: Ang atong dalunggan na ay mga mekanisom nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog, hubaron sa atong utok aron masabtan na to ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles, kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot, hinahinay nga mawala ang imong pagdungog.
3: Mao na rason, Sir GP, anong kinanglan dyan ta mag DTX 500 o Mighty C?
2: Mm.
3: Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula o tissues, apil na ang atong mga auditory senses. Mm. Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas, ang malyos, incos o stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles, kung kini magulang ug mugahi, musugod daw sab ang pagkawala sa atong pagdungog.
0: DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
5: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
4: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
5: tulo pod ka kapsul sa gabi.
4: Simana lang nawala jud ang sakit.
5: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
4: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500.
6: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: DTX 500. Mapali sa mga butika.
2: Ang Mighty C, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
3: Correct, Sir GP. Kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra, kinaman po'y gulang nga dili bungol.
2: Gusto.
3: Kinitungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas.
2: Mm.
3: Napoy mga batanon pa, pero bungol na.
2: Mm.
3: Kinitungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas o daghang bisyo.
2: Haka na.
3: Dugangan pa'y jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Dire mo sulod kung unsa ka mahinungdanon nga muinom kag DTX 500 o Mighty C.
2: Mm-hmm.
3: Bisan pa ang pagkatigulang, usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
2: Mao jud Doc.
3: Kay naman gud Sir GP nga tawo nga kung lantawon nimo tan-aw nimo murag 50 nang edad pero di ayto 25 pa lang. Napoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imong mga organs.
2: Mm.
3: Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
2: Ang kusog nga music Doc usaman sa makapabungol sa tawo.
3: Mm.
2: Dala na po dagway na Doc ang mga singka sa mga misis nimo.
3: Hala?
2: Makabungol maday na.
3: Ako mabungol ko na, munang mudagan ko. Dili man tanto Sir GP, ha? Pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw, makabungol jud na. Pero nice solution Sir GP, kabalo kag unsa? Ayaw rag paminawa.
2: Wala gyud. Sa to pa Doc, kung tabian si misis, kinanglanon jud nga mag-DTX 500 og Mighty C.
3: Kinanglan.
2: Aron dili ka mabungol sa kasaba yag yaw-yaw.
3: Oh, kanang mga mister da, inom na mo og DTX 500 og Mighty C kay kung dili ka mo inom og DTX 500 Mighty C, murag mabungol gyud gas yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves.
2: Mm-hmm.
3: Take DTX 500 and Mighty C every day.
2: Wa na dyan tayo oras, Doc Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
3: Huwag kinusab si Doc Ramil Oy saying, maing panglawas ampingan.
2: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
6: Ako si Jay. Saking gasakit ang akong likod ug na history ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo na DTX 500. Ako gitrayog ito. Makakapsula sa Osakadlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Tibo kayo DTX 500.
0: DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500.
7: Ako si Janice. Dukay kayo maman akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa akong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
8: Mapali sa mga butika.
0: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: Kahit saan, kahit
0: kailan ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of

It's 1:13 in the afternoon, mga Kifive. Welcome to our program, Afternoon Heartbeats. Ubanig ko ninyo hanto dala stress sa hapon, dali lang mga langga. Sa K5 News FM, San Carlos, 95.7. Kaubansab na to karoon ng 100.1 K5 News FM Canlaon and Fabulous Tubosa Radio Click FM. Mga Haki-5, kumusta? Kumusta ang inyong heart? Tungod karong adlaw for this Afternoon Heartbeats program. Kumusta honsab na to ang mga wala pa naka-move on sa ilahang mga ex nga nagpabilin gahapon ang gugma nga murag lisod kaayong mawa or basin og dili na jud mawa sa ilahang kasing-kasing. Bisan og ang tawo nga ilahang gipili, nawala na sila ang kinabuhi.

0: 45 usahay dili na to maamguhan nga ang tinuod nga value sa usa ka tawo hangtod nga mawala siya sa atong kiliran na agihapon magpabilin nga abi nimo og maka-move on ra kadayon inig bulagay na pero pila na gani ka tuig ang miagi na agihapon nagpabilin nga space sa imuang kasing-kasing para sa iyang hangalan. Nagpabilin gahapon ang memories na usahay damgo-damgohon pagani ka. For those who are experiencing that kind of struggle karon, this day, Tuesday for the afternoon heartbeats, para ni kaninyo. O para naman sab sa mga wala pa experience sa love. Mga ano pa, mga chikiting. I mean, dalagita, solterito. Na musugot pa lang. O try aning gugma. Paminaw ang taon mo ha. Para mas maging handa mo. Mas maging ready mo mga langga. Kay di jud lalim. Wata kahibalo kung bit-biton ba. Hantod sa kahangturan ang imuhang gugma. Ang imuhang kauban. Ang imuhang hinigugma. Or ang magpabilin lang sa imuhang kinabuhi mga langga kay ang inyuhang memories. Ay nako, sige padayuno na to atong story karong adlawa. Unsa kaha kung kanabitong andam ka na nga mabalik. For example, doon na kay mamis nga ex na gusto ni mong mabalik sa iya ha. Lahi na di ay ang relasyon nga iyahang gipili. Or what if pili on jud kaniya? Unsa kaha ang mapadulingan sa inyong relasyon mga ka-K5? Makonsider ka na nimo nga kung kamu-kamu jud or i-ano na lang nimo, ipa-ubaya na lang nimo sa ubay. Naka-live ka nun sa DJ Barbie. I-search lang palihog ang K5 San Carlos Digital 95.7.
1: You're listening to K5 News Live.

0: The Afternoon Love Drive. Afternoon Love Drive on K5 News FM.
1: Para sa K5 News FM, mga ka-K5, 18 minutos, mira ba yung alauna sa hapon? Nung itong oras, kinagigin natin sa lamian nga kape ang DTX Coffee Mix. O, kinatin ito sa baka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C. Welcome sa programang Afternoon Love Drive, mga ka-K5. O, panubala niyo si DJ Lingi, kanalauna ang tatalas 3 sa hapon sa programang Ako'y buhilo, buhika po sa inyong mga dughan na nag-uulat. Mag nag-uul mo o nalipay? Nalipay, mi DJ Linoy. Di na uso ang gul-gul karoon. Alam mo. So, di ba daw pa tayo na sa programang Afternoon Love Drive? Hello and good afternoon sa among station CEO LNC Do from Iloy. Sa among big boss si Sir Francis Eduardo Bangisigan ngayong hapon. Sa among kaoban si Sir si Papa J. And then si Sir Angelo sa may Himalalod. Sa may Gihulingan. And nasa tanan-tanan nga namin na usap garon, especially ang atuang mga sulid ka-K5.

Sa fiesta de Yasan, asa naman po yung fiesta? Ganun po ang tuon. Hala ka, DJ Lin! Hala ka, DJ Lin! Hapit na ka makabalos! Ang invite ka, di sa ganamuan haon! Ay, rapod, kaya wala man po sa mga mamasad mga fiesta. Okay, sa mga kakifayip nga ka-birthday, karoon happy, happy birthday. Sa mga broken-hearted, ala, sige, padayin na ninyo. Malipay ralagi mo. Makabot sa panahon, mahibalag na gid ninyo ang inyong gina panghita nga forever. Mabalik pa ta mga kakifayip, YBI, kaya ang

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: K3 Bio.
2: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa
3: K3 Bio.
2: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: K3 Bio. Ang K3 nga may Visio. Ang Visio nga may K3.
4: Kapalit sa mga butika.
1: K3 Bio.
5: Ako si Irma Hadjo. 62 years old. Taga Purokono. Barangay 20.
6: Sa imong gibati, sa wala pa ka naginuman ng K3 Bio o GTX 500.
5: Sa una, dali ra ko ubuhon, dali ra ko kapuyon, pero pag tek na ko sa D3 Bio, ubuhon magaling, pero not nga mapaingon sa hubak-hubak na yun o hangoson yun.
6: Dali ra ka maayo sa pag inom ka sa D3X 500 o D3 Bio?
5: Dali ra ko maayo. Napasalamat ko na ng produkto.
1: D3X 500!
4: Mabali sa mga butika.
1: D3 Bio!
4: Mabibili sa mga butika.
1: GTX 500.
7: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom GTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: GTX 500.
4: Mabali sa mga butika.

0: Pangaiban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang atun na suplemento.
2: Hanap na ba ang imong pananaw? Babag na ba kini sa pangadaw-adlaw ni mga buluhaton? Bisitahan na ang Premier Vision Optical Clinic. Nagatanyag og libreng check-up sa mata. Comprehensive eye check-up. Diagnose early detection of eye diseases, glaucoma and cataract. Kompleto sila sa fashion and reading eyeglasses. Premier Vision Optical Clinic. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha ang ilang buhatan nga nanahimutang sa National Highway Tampokon 2 Ayungon, Negros Oriental. Besides 7-Eleven and Mr. DIY. Abi ang ilang opisina Lunes hangtod Sabado. Alas 9 sa bunta hangtod alas 6 sa kagabhion. Domingo alauna sa hapon hangtod alas 6 sa kagabhion. Utawag sa numero 0926-721-9005 o sa 0969-420-7964. Visit Premier Vision Optical Clinic today. Give your eyes the care they deserve and ensure clear vision. Call us for your appointment.
3: Mighty C,
4: ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
4: Problema ba nimo sa mad nga dugay maayo?
5: Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C.
6: Wow! Kita balagosa.
7: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana, ma'am?
6: Kanang kuanay D3 Bio o kanang unsa ba isa? Oy, TX500.
7: So unsa may feel day sa imong bana day, ma'am?
6: Sa kuan ihang sakit, ihan murag ni muminor ba og makatumar kita sa isit ani, ma'am? Kuan kanang wala yang sakit diri sa batang ba? Abdik ba siya basta naka-isit og tumar ani?
7: So wala pa siya ninyo man unsa diyang gibati, ma'am?
6: Nang luyahon siya.
7: Luyahon.
6: Nya dali siya magubo. Magdala-dala gyud siya sa kuan iyang gitrabahoan ani.
7: So, unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
6: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. Na number 1 gyud ni ang kuan, Mighty C. D3 Bio o kanang TX500.
3: TX500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.
9: Nagabaho ba lang ilok mo?
10: Yucky!
9: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
11: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
12: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
12: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Clinica Sport Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria. Nga kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Sport Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Rekul ang resistensya sa Clinica Sport Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika.
13: iCare Gold.
14: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
13: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
15: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E and C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, agrivet supply, water refilling, and many
10: and
15: more.
10: Many more.
15: E and C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa niyong gihulan? Palit na!
10: Palit na!
15: Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
10: E&C Mart.
15: You're all in one store. Junelle Clothing.
10: Junelle Clothing.
15: Junelle Clothing nagawaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, o guban pa. Junelle Clothing. Junelle Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junelle Clothing located at Tampukon 2, Ayungon,
16: o Villa Amada, across Qualphone,
15: Dumaguete City, Negros Oriental. Junelle Clothing.
10: Junelle Clothing.
15: Junelle Clothing.
17: Let's elevate your event.
18: Elevate your event. Siguradong ikay mapapasayaw.

0: 즈 Afternoon Love Drive. Afternoon Love Drive on K5 News FM.
1: balik sa programang Afternoon Love Drive mga ka-K5. Atang oras sa 46 minutos, milabay ang alauna sa hapon. Kutong oras, sinatid ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C, Radito Saba, ka nato sa DTX 500. Na lang, good afternoon, DJ Min, dirinin sa may bayi or bayi Himalalod. Minaw mi sa imong programa karon, especially si Mama Nelda. And hi, DJ Lynn, sa tanan-tanan na lang, nga naminaw sa imong programa ng

And I lang ko sa vulcanizing shop. Marami na karoon na DJ Lina sa may Gihulingan. Nagpabulkit ni Karoon na surprise ko ngayon. Ikaw man di ay mo. Bulaga! Ay, DJ Lina, mangutan namin yung tayo may kasulti sa nahitabo karoon sa ito ang... okay, pasagdahan na ito sila. Nahitabo sa itong nasod karoon, labi na sa Senado. At pasagdahan sila. Kay sila-sila lang na. Mabitaw, nga nubitaw inyong giboto. Nabitaw mina, wag. Manahimik na lang tayo na. Kasi hayaan na lang natin sila. Dili na lang, dili ko commentator nga mag-kwan. Mahilabot na ng mga nahitabo sa ito ang nasugaro. Mag-ampo lang sa itong bato. Ampo lang na ito. Mamatauhan.

sa tumusa ka, amiga. Mga taas ka ayo pasinsya. Sa lahat ng basahon, kung unsa sa kabahin niya.

Jeline, mayong hapon. Hi, di aya sa mga gibulagan, gibiyaan, ug gibalikan. Mao ni ako karon na Jeline. Kapila na binuanga, mubiya nga walaya pananghit, ug mubalik nga burabag dulaan kuniya. Sa tinuod lang og mahal nimo bisag harap-harapan na kang gibinuangan di Jeline. Usa kaduha lang mangayog pasaylo, mahatag dayon nato. Igo lang ta sa paghilak. Nagpakabuta bungol ko na lang di Jeline sa mga nahitabo. Tungod lagi sa gugma nako niya. Love me. Pero bisan kapila pa nimo pasayloon di Jeline. Buhaton o buhaton ragihapon. Last year, gibiyaan na pud ko niya di Jeline. Mao ragihapon ang rason. Bye-bye. Sa pagkakaroon, no boyfriend pa ko karoon na di Jeline. Ganahan ko nga mag-enjoy isa. Maganahan ko i-enjoy usa ang akong kaugalingon. Pero, nainaninguha na ako di Jeline na amigo niya. As in, close kaayo ni silang duha kanhi di Jeline. Kay kung asa ning usa, tuwa pud ning usa. Akong pangutana di Jeline, kung sugton kaha na ako ni, dili ba kaha lain paminawon? Na-close ra ba kayo sila sa una? O pasin na kaning akong ex, nakapanugilo na ni sa mga nahitabo na mo sa una. Ganahan na basad ko niya di Jeline, kay na ay respeto sa usa ka babae. Pero galibog ko di Jeline, kay buraglain kay paminawon. Nahuman ko sa iyang amigo, anha nasad ko niya. On sa may angay na ako.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI dun. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa ako misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. O tulog po kakapsos sa gabi. Sima na lang nawala dun ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dun kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapali sa mga butika.
3: Mga ka-DTX o kamay-TC, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sub si Dr. Ramil Uy. Nagpahinom-dom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o kamay-TC ang alka lain nga vitamin C kada adlaw alang sa imong mahimsog nga panglawas.
3: Hisgutan nato ang mga health problems nga dala sa obesity tungod kay daghang tawo ang wala makahibalo sa mga health risk kung ikaw nasubran sa katambok. Unsa ba ang obesity, Dr. Ramil?
4: Ang obesity, Sir JP, sumala pa sa World Health Organization isip usa ka abnormal o excessive fat nga maoy mamahimong risgo sa panglawas. Ang BMI o ang body mass index mo ibasihan aron mahibal-an kung overweight ka or obese ka. Overweight kung kapin sa 25 ang imong BMI. Obese kung sobra na pod sa 30 ang imong BMI.
3: Ayay! Sa katitibukan, mamahimong obese ang usa ka tawo tungod sa duha ka rason. Pagkaon dagan o nya dili kayo mulihok.
4: Okay.
3: Ang pagkaon dagan sa mga pagkaon nga taas sa added sugars o fats o wala kininimo giburn tungod kay wala pod ka gatrabaho, walay exercise. Ang mga surplus energy taguan na sa lawas o paghimuon kini mga fats.
4: Kasagaran sa buyon, sa paa, sa naong, sa buktod, mayon ta kong dara. Ang dili makita nga tambok, Sir JP, delikado.
3: Ay!
4: Ang sobra nga fat nga deposit pod sa imong mga organs.
3: Oh.
4: Sama sa imong atay, naidaghana diha.
3: Ug
4: mismo sa imong kasing-kasing, mas delikado.
3: Uh-huh.
4: Muna, Sir JP, gibalik-balik dyan ako, sigig pahinom-dom. Inom gyud og DTX 500 og MyTC kada adlaw. Tungod kay kini, gapataas sa imong metabolic rate.
3: Oh.
4: Ilabi na kung tambok ka,
3: ug
4: ganahan sige ka unog tamis, protektahan ka sa DTX 500 ug MyTC. Ang imong atay aron dili kini mapuno sa tambok. Bisag karon dayon imong ipatan-aw imong SGPT.
3: Oh.
4: Sigurado taas jud na ang imong SGPT kung may fatty liver ka.
3: Mataas
4: o sara ang pasabot nganong taas ang SGPT. Kini tungod gahubag ang imong atay ilabi na kung tambok ka.
0: DTX 500.
5: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama DTX 500. Duha lang kapsula da adlaw sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
4: Simple ra ang solusyon, Sir JP.
3: Oh.
4: Ayaw daghan nagkaon.
3: Correct.
4: Mag-intermittent fasting ka. Consume good fats, butong, abukado ug mga mani. Limitahi ang pagkaon sa mga may added sugar. Mag-exercise ka, inom ka sa imong DTX 500 ug MyTC kada adlaw. Kung daghan kag fat nga gikaon, mo taas ang imong oxidative stress, mao nang manakit ang imong lawas.
3: Daghang balatian ang maangkon tungod sa obesity, heart disease, stroke, high blood pressure, gallstones, gouty arthritis, sleep apnea, osteoarthritis ug bisan pa cancer.
4: Sa ato pa, ang bottom line ani Sir JP, oxidative stress ra gihapon.
3: Correct.
4: Adunay mga pagtuon nga ang oxidative stress pwedeng maka-trigger sa obesity, pinaagi sa pag-stimulate sa pag-deposit sa white adipose tissue. Og kini ang magpa-alter sang imo gipangkaon. Kung gainom ka og DTX 500 og MyTC matag-adlaw, malayo jud ka sa pagpasagad og kaon.
3: Correct.
4: Usa sa mga hinungdan sa obesity, Sir JP, mao ang problema sa insulin. Usa sa mga function ni insulin mao ang pagsugo sa mga fat cells nga magtipig sa mga fats.
3: No.
4: Mao nang may mga pagtuon nga gaingon nga ang insulin dunay dakong papel sa pag-develop sang gitawag obesity.
3: Kung pancreas og insulin na ang isgutan, wa nay lain pang kampyon sa pag-amping ni ini. DTX 500 ug MyTC ra jud.
4: Unya, kanusa pa man kamo inom og DTX 500 ug MyTC kung nalabian na kakatambok?
3: Ay,
4: kung napuno na og mga fats ang imong mga vital organs, daghang rason ang pagka-obese.
3: Yes.
4: Pero kung kontrolo nimo ang imong food intake, mag-intermittent fasting ka, kaon kag mga good fats, mag-exercise ka, labi na sa tanan, Inom gyud og DTX 500 og Mighty C kada adlaw. Sigurado gyud maniwang ka.
3: Yes. Wa na gyud tay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako ra sab si Dok Ramil Oy, seeing mayong lawas ang pingan.
3: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
5: Ako si Janice. Okay pa yung muna ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500 gito capsules a day. Maintain lang nako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500. Umali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Warangay.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people. K5 News FM, the home of your favorite all-time love song.

0: Afternoon Love Drive. Afternoon Love Drive on K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
2: D3 Bio.
3: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
4: Papalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Irma Harjo. 62 years old. Taga Purok Uno. Barangay 20.
6: Sa imong ibati, sa wala pa ka naginuman ng D3 Bio o DTX 500?
5: Sa una, dalera ko ubuhon, dalera ko kapuyon, pero pag check na ko sa D3 Bio, ubuhon magaling, pero not nga mapaingon sa kubak-kubak na giyod o hangoso na giyod.
6: Dalera ka maayo sa kag naginom ka sa DTX 500 o D3 Bio?
5: Dalera ko maayo. Napasalamat ko na ng produkto.
2: DTX 500.
4: Mapalis sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Mabibilis sa mga butika.
2: DTX 500.
7: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Gitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500.
4: Mabalis sa mga butika.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Dagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: Hanap na ba ang imong pananaw? Babag na ba kini sa pang-adaw-adlaw ni mga buluhaton? Bisitahan na ang Premier Vision Optical Clinic. Nagatanyag og libreng check-up sa mata, comprehensive eye check-up, diagnose early detection of eye diseases, glaucoma and cataract. Kompleto sila sa fashion and reading eyeglasses. Premier Vision Optical Clinic. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha ang ilang buhatan nga nanahimutang sa National Highway Tampokon 2 Ayungon, Negros Oriental, beside 7-Eleven and Mr. DIY. Abri ang ilang opisina Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa bunta hangtod alas 6 sa kagabihon, Domingo ala 1 sa hapon hangtod alas 6 sa kagabihon, o tawag sa numero 0926-721-9005 o sa 0969-420-7964. Visit Premier Vision Optical Clinic today. Give your eyes the care they deserve and ensure clear vision. Call us for your appointment.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
4: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
3: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
4: Mag-Mighty C na,
3: ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C! Ah!
5: Kunsita, Balagosa.
6: Unsa ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
5: Kanang kuan ay D3Bio o kanang unsa ba sa TX500.
6: So, unsa may pilay sa imong bana, de, ma'am? Sa
5: kuan, yung sakit. Yung murag ni Muminor, ba? Kung makatumar, kita sa istitani, ma'am. Kuan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya? Basta naka-istit at tumarani.
6: So, wala pa na siya niinuman na? Unsa din yung gibati, ma'am?
5: Yung luyahon siya.
6: Luyahon?
5: Yan, dali siya mag-ubo. Magdala na lang yun siya sa kuan, yung gitrabahuan na ni.
6: So, unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
5: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo yun para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kuan, may PC. D3Bio o kanang TX500.
7: TX500, mabali sa mga butika. D3Bio! Mabibilis sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
7: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Mabasa ang butika.
10: Nagabaho ba lang ilok mo?
11: Yucky!
10: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
12: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
13: Agay, salig ka lang ya. Ano yung inskreto nga gwapa kaya how?
12: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
13: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
14: Klinika Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria, nga kaya makapatay sa mga viruses. Klinika Spore Biotics, nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Rikol ang resistensya sa Klinika Spore Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika.
15: iCare Gold.
16: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
15: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
17: Kapoy ba sa pagpangumpra?
9: Aniya na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
11: Many more.
9: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa yung gihulan? Palit na!
11: Palit na!
9: Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
11: ENC Mart.
9: Your all-in-one store. Junel Clothing.
11: Junel Clothing.
9: Junel Clothing, nagawaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, o guban pa. Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing located at Tampukon 2, Ayungon, o
17: Villa Amada, across Qualphone,
9: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
11: Junel Clothing.
9: Junel Clothing.
18: Let's elevate your event.
19: Elevate your event.
20: Siguradong ikay mababasayaw.

0: Afternoon Love Drive.
1: Afternoon Love Drive.
0: On K5 News FM.
2: Oras sa K5 News FM, 39 minutos milabay ang alas 2 sa hapon ng mga ka-K5. Katong oras, ginatod ka na ito sa DTX 500 o ginatod usap ka na ito sa D3 Bayo. Balik sa programa ng Afternoon Love Drive. Hello, di Chilean magpa-drive at ako. Sige, ugma na nang imo. Ugma na nang imo, isa-isa lang. And then, Jillian, bitaw, gubot na kayong Pilipinas karon, lami na kayong i-add to sa Mars. Ah, ito na good, okay na mag-add to ka. Basta walay magpugong go. Ito sa Mars kay mga kauban, puro alien. Oh, walay samog dito. Bitaw, gubot na kayong Pilipinas niya. Mga pilapil patagkagubot. Wanan. Napasagdahan nato sila. Yan po na lang good nato na sila. Pero waman nakabalugin sa istorya nila tinuon. Oo, oh, ganamin mo ang malita. Asa. Si Pangita ining malita. Ano niya? Nanaw na to? Hindi magpulibisigahan. Wanang di lang kita magsamog-samog, pasagdahan na doon siya. Total, katong gani, ako wala makong butar. Wala akong butar.

tamok mga ka-K5. Kung sa'yo na itapok sa Pilipinas karon, wala man ako mabutar, lain man ako kibutar. Hindi man ako kibutaran. Ayaw man kaimik piya, ganaan ka, 15 milyonis rami. Wala din din namin maglabot-labot. Kaya nga namin, wala na. Ikaw sa hay, sunod diliksyon na yun, anong pili, ha? Pili na ito, mamugal-mugal sa... Mola! Ikaroon, may ingon, gamahay, pidi chile niya, anong nipotar mi niya? O nga, wala, himang pagmahay, nari magmahay maguna. O pagmahay maguna, daghan ang araw. Wala, nipotar, kay gamahay na. Ayon, tas pangutan na, o dito, basta ka dito, maglabot-labot, anong politika. Kapoy kay ilang tawag news, no? Wala, wala laing aso! Nakabalog isa isa ko, kinsay kasultik din nood, anak nila. Sorry na tadi rin sa koan.

0: kay Gugmaman. And then, then mukalit og balik, naburabag dulaan ra siya. Sa tinuod lang, pagmahal ni mo, bisan harap-harapa na ang pagbinuang. Magpakabuta og bungol na lang ka para sa Gugma DJ.
1: Ah, kita girls.
0: Isa kita na kita girls. Ilakila ko kita in. Ilakila ta ini brago na lain ba. No boyfriend pa ko karon. Kay ganahan ko mag-enjoy isa. Nya na may Migo la. Mosalo man si Migo ni Jilin. Close ni siya sa ako ang katiyang ex nga uyab. Pangutana na ako, sugtutan na ako, dili balain paminawon

chaos sa ako alang. Tambagan mga ka-K5 kay lisod yung ganyan nga sitwasyon. Kani sa imuhang sa inaman sa ako alang di mo ganito katudloan ang kasing-kasing no? Ikaw kung in love pod ka titry pero lain kayo na siya ba? Oh, pagkahuman sa imo yahang amigo, ato na pagkas amigo. Pagkahuman, lain na pa amigo. Oh, di ba? Di man sa ingon. Samtang wala pa rin siguro niya masugot, no? Pero baka ingon na ba sa usahay? Basin, mao na yan forever, pero lain siya paminawon. Alain siya paminawon, girl, kay Matakay Balo sa imong gingon nga basin nag sultianay na ni sila kabayan sa imuha niya. Basin take advantage po ning imong iyahang amigo nga total, wala na mo, kami na po, na, di ba? sakto lang sa na imong ibuhat, ayaw sa pag-boyfriend-boyfriend, ayaw sa panita lang mo sa siya. Kay kung tinuod siya nahigugma sa imuha, di na siya mo surrender. Bisa dun sa kadugay, iyahang ko paninguha sa imuha. Pero kung ganahan na po siya makisaw-saw, ganahan na po siya ingnon, ganahan na sugot siya, or napustaan na iba ni, mga takabalo, ay mga lalaki na ba yun? Pre, kanang tinguhaan pa ko na. Pre, kanyang mong ex-pre, ako tinguhaan. Okay, naka-pre. Tinguhaan na, pre. Kaya kuhaan mo na siya, pre, ana. Atakay ba, lo? Amo nang mas ipadayin na kung sanay mo ang no boyfriend. Yeah. Ayaw sa pagdali-dali. Total kong kamugidaning imuyayahang migo, o makahulat ni siya sa kadugay sa panahon, no? Dugay ka panahon. Panita o sa mem, ayaw o sa bitag dali-dali. Kay mag-amigo ro ba gina? Ang istoryahan na yun na, nakabalo yun na. Pero ayaw, basin mo niya po, gamit ra ka. So, mas sakit. Ayaw na lang usa. Wala kitambag, ayaw lang usa. Una ko na asa makadagan. Una ka po. Sulod na po, relasyon. Okay, tinood magiging siya mga ka-K5, nulain magiging siya paminawon. Hindi ka nakasayang amigo, ni ano na po kaniya, di magbulag na po, mulain na pong amigo. Ayaw na ako sa pundo sa kapundo. Ano ay mong oras sa mga ka-K5? Basta sa Tone Center karon na guys, salamat sa pagsali guys sa programang Afternoon Love Drive. Suok mo na sa tamag-uban-uban mga ka-K5, same station, same digital lang gihapon.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: History Bio.
2: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Nay, may adlaw. Sino ngalan mo, Nay?
4: Hansia Label.
3: Pila na edad mo, Nay?
4: 75.
3: Ano na ba tag mo?
4: Among manang na tingin ako na baga daw, bakit pula.
3: Nag-aalay?
4: Nag-aalay.
3: Ano ang imong ginatumar ng mga herbal food supplements ni Dr.
4: Amo lang yun. D3 sag may PC. Sunod, ang D3 Bio.
3: Ano ang imong nabatsagan suod sa naginom ka na sa mga herbal food?
4: Okay, ito bala daw. Ay, ako nabatsag kapoy, kung ano dira. Daw kapisik lang bala sa akon.
1: DJX 500. Mapali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika. DGX 500.
5: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DGX 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DGX 500. Doka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktibo. Diyod kayo yung DGX 500.
1: DGX 500. Mabibili sa mga butika.

0: epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse o mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipuntra, kaso, TB, pneumonia o guban pang mga balatian. Napamatunan sa mga eksperto nga adunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanang mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C.
3: Hanap na ba ang imong pananaw? Babag na ba kini sa pang-adaw-adlaw ni mga buluhaton? Bisitahan na ang Premier Vision Optical Clinic. Nagatanyag og libreng check-up sa mata. Comprehensive eye check-up. Diagnose early detection of eye diseases, glaucoma and cataract. Kompleto sila sa fashion and reading eyeglasses. Premier Vision Optical Clinic. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha ang ilang buhatan nga nanahimutang sa National Highway Tampokon 2 Ayungon, Negros Oriental. Beside 7-Eleven and Mr. DIY. Abi ang ilang opisina Lunes hangtod Sabado. Alas 9 sa bunta hangtod alas 6 sa kagabi o Domingo alauna sa hapon hangtod alas 6 sa kagabihon. O tawag sa numero 0926-721-9005 o sa 0969-420-7964. Visit Premier Vision Optical Clinic today. Give your eyes the care they deserve and ensure clear vision. Call us for your appointment.
4: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sa amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Nagabaho ba lang ilok mo?
8: Yucky!
7: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
8: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
10: Klinika Sport Biotic. Gatunay prebiotics. Nagapaligo sa imong resistensya. Klinika Sport Biotic. Nagapanindot sa imong digestion. O kahatang kaayuhan sa imong nutrient absorption sa tinay. Sa Klinika Sport Biotic, you're always in good health. Mabalik sa inyong mga suki butika.
11: Eye Care Gold. Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang Eye Care Gold at Eye Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang Eye Care. Subukan nyo rin, makikita nyo ang kaibahan.
12: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng Bilberry Extract. Mabibili sa mga butika.
13: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
14: Many more.
13: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampokon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
14: E&C Mart.
13: Your all-in-one store. Junel Clothing.
14: Junel Clothing.
6: Junel Clothing nagawaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, o guban pa. Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing, located at Tampokon 2, Ayungon, o Villa Amada, across Qualphone, Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing. Junel Clothing.
14: Let's elevate your event.
15: Elevate your event. Just siguradong ikay mo, babasayaw.

0: RJ Disco Mobile.
1: RJ Disco Mobile
0: is conveniently located at Timalalod, Negros Oriental.
2: Also, services offered:
0: visual audio,
2: professional lights and sound system,
0: phone machine,
2: trusses,
0: lead wall,
2: and many more.
0: For bookings, maaari silang tawagan sa numerong 0968-272-1724. Oh, basta lights and sounds rental, dito ka na sa quality at entertainment.
2: This is RJ Disco Mobile.
3: The Municipality of Ayungon proudly presents the 2026 Fiesta Season and 102 Township Anniversary with the theme Rooted in History, Rising in Harmony, a celebration of faith and pride in 102. Get ready for a meaningful and exciting celebration filled with culture, tradition, and fun for everyone. Check out the calendar of activities and don't miss the series of events. May 1, opening salvo, cultural night featuring Ayungon Death at 1 and 2 and Negros Academy and Negros College live band featuring Creon's band. May 7, Ayungon Ministry Association night. May 9 and 10, Ayungon pickleball tournament. May 11, Bahandi sa Negros Oriental on tour cultural exchange program. May 13, Ayungon Fiesta Parade Peso Negros Oriental Job Fair. May 14, Kadumahan Festival 2026 Street Dancing and Ritual Showdown Kadumahan Festival King and Queen 2026. May 15, Fiesta Live Band featuring Crookies Band and Don Pitok. May 16-31, Ayungon Sports Festival 2026 continuation. May 23 and 24, Ayungon Frisbee Tournament. May 30, Ayungon Downhill Skate 2026, Ayungon Football Invitational Festival Cup 2026. May 31, Ayungon Trail Run 2026, Ayungon Downhill Skate 2026, Ayungon
4: T5 News, FM, alas sa 3:01 sa hapon.
5: K5 News FM, top of the hour.
4: Mayroong hapon na Marka K5, maniato ang mga nagunang balita. Karong hapuna, gihulagway ni Senator Erwin Tulfo. Karong Martes, nga ang pagkawala sa Senate sa majority block sa plenary session, usa sa matang sa boycott human masikop si Senator Jingo Estrada tungod sa kaso nga plunder. Walay susunod ang Senado na itong Lunes human ang mga sakop sa Maruyuya. Nilagtas sa proceedings sunod sa pagkasikop ni Estrada ang may palabigin sa kasong plunder. Kaya gito bang tungod sa giingong congressional insertions to kickback sa gihigod sa flood control projects. Ang mamiyago lamang sa Maruyuya ang nasa season hall kaya itong Lunes alas 5 sa hapon kung kanus ang magsugod ang si Sean sumala sa pag-undang sa Mayo 20 at 26. Samtang sa laing bahin, gikatagdang ipahigay sa sangligang bahin ang arraignment o pre-trial sa kaso ng ito bang ni Senador Jingo Estrada. Karong adlaw Hunyo 2. Base sa impormasyon, sugda na sa 2nd Division sa sangligang bayan ang pagbasa sa sumbong o mga preliminary hearing o pre-trial sa kaso karong alauna at ganyang alauna sa 30 sa hapon. Inigip pa sa karong kaso sa Senador nga kamay kalapas ng Section 3 sa Republic Act 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Gawas si Senador ang iyang kaubang akusado sa kaso mao ang kanikalihim sa Department of Public Works and Highways nga si Manuel Bunuan. Magkatawag ka K5, magkatawag ka top of the hour. Karong rasa hangatod ka natin sa Y2C, ang alkaline base of vitamin C sa tawang D3 bio. DTX sa 500, at ito ang DTX Cosmix na kakapi ka na nag-detox at kapag. At ang inoon niyang alas 4 sa hapon, si K5 Rex Cando Santos sa programang El Castigro. Huwag sa mga dugang balita, dari sa K5 Blue sa FAM Dumagani, karong alas 6 sa gabi, kauban sa K5 Rufa Diver. Ika sa K5 Blue sa FAM News Center. Ako, si K5 TV na tinog, aparin sa kampiyon na balita, servisyo ko pikong kalingaw sa regro sa K5 News FM.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: D3 Bio.
7: Ako si Inara. Tadyo kayo ng akong blood sugar.
8: Ako hindi so lang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
9: Nahihinahimay na balis sa normal ang akong blood sugar.
6: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
10: Papalit sa mga butika.
6: D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Jan. Gusto ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
6: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
10: Papalit sa mga butika.
6: D3 Bio. TTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Inaagis sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog natay. Ang TTX 500.
10: Adlaw-adlaw.
6: TTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500.
10: Papalit sa mga butika.
6: TTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa TTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
6: TTX Coffee Mix.
10: Pabaka sa mga butika.
13: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Abisan daghan ko ang trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-MITC ko. Kaya sulaye ganin ninyo, MITC, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng MITC, immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C available nationwide.
6: Kasakit ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, Mag-Clinical Spore Biotics. Katapang sa pagnindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw.
10: Mapanit sa inyong mga suki butika.
6: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
14: isang bala ka na.
6: Ako,
14: ang linya ko,
6: isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, kapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
15: Ka! Bang-banga na ka! Sa pulmo, baby.
6: Extend. Supplement for men.
15: Isang kapsula.
6: D3 Bio.
11: Ako si Jan. Gusto ka full-time law student. Mas sayon. O dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
6: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
10: Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio. TTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape. Kagabatsag po dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix. Kagintistingan. Wala lagi ko nagbatsag acid. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan. Pero lahi na gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupus pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
2: DTX Coffee Mix.
10: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
13: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
18: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Caldripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
6: Number one,
18: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: K-5 News FM presents FRC
19: Rock and Country Music.
20: The best of the best FRC.

0: 95 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DDX 500, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Linicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DDX Coffee Mix, DDX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresher, Clinica Dio Roll-On, DDX Beauty Soap, DDX Oil, and Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, dili na ta sa sigurado Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na nimutang kini sa Skull B2 Villa Macias Building, Poblasyon 1, Shaton. Makita sa 602 Legazpi Street, Poblasyon 8, Barangay 8, Tanhay City, Visayas Divine Word Funeral. Ug anaasa kini sa Palawan Building, Sanasa Street, Barangay Science, Gumaguete City, in front of Hotel Nicanor.
2: Hamara Herbal Products Center. Your one stop herbal shop in town.
3: D3 Bio. Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio. Ipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Humans at duha ka bulan na kong ino. Natunaw na jud ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Nawan ang makaugga sa kama. Masinug. May diabetes ka.
4: Ang DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
4: Adunay powerful extracts.
6: Nga phytochemicals.
4: Ug anti oxidant
6: nga gigan sa palaya.
4: Ug the sugared sugar cane.
6: Mga organic compound
4: nga effective.
6: Batok sa sakit nga diabetes.
4: DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Amang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Tingtingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ng parat inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rundan. Dali akay kumag kasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo, strobo sa akong pagskila kay sige kong absent. Mao na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi hintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko og Mighty C, linajid ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
4: Mighty C! Ang alkaline, ka vitamin C! Sa mga butika. Sakit ang tiyan, kasagaran, dalisdan sa paglibang. Mag Clinicas, 4Biotics, 545, Probiotics. Ngamutamang sa pagbalik sa nindot ka digestion. Sa Clinicas, 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas, 4Biotics, adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong kasuki butika. Extend Food Superman for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Dapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
11: When it comes to maritime education, choose the right school for the right needs. Negros Maritime College Foundation Incorporated, the only maritime school in Negros Oriental specializing in maritime education, is the right choice for you. We offer 4-year Bachelor of Science in Marine Transportation course, 4-year Bachelor of Science in Marine Engineering course. Negros Maritime College Foundation Incorporated is accredited with the Commission in Higher Education Marina and certified ISO 9001-2015. Quality Management System. That's why trust in Negros Maritime College Foundation for 30 years. We remain strong and we are still committed in providing top quality maritime education for everyone. Enrollment is now going on. For more information, visit our campus at Magata Simulan, Negros Oriental. Call the registrar at 0906-274-0320 or message us at our Facebook page. Search Negros Maritime College Foundation Incorporated. Sail the world and earn dollars for family and country. Enroll now. Classes starts June 29, 2026.
12: D3 Bio.
13: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
12: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga D3 Bio. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
12: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Mabasaga butika.
16: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka daglaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakaditos ka ba?
16: DTX Coffee Mix.
15: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
12: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poson og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og mitawhay na pun akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
12: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Mapalit sa mga butika.
12: Mighty C.
18: K5 News FM presents FRC Rock and Country Music.
19: Best of the best FRC.

0: K5 News FM.
1: Shortening the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Inara. Pasod kayong akong blood sugar. Ako gusto lang ng inom ang D3 Bio. One capsule pre-time today. May hinahina na balik sa normal akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
4: Ang Visio
2: ng may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Dan. Busa ka full-time law student. Mas sayon o dalit akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
4: Ang Visio
2: ng may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagis sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsugatan. Mag DTX 500.
7: Adlaw-adlaw.
6: DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto.
2: DTX 500.
4: Pabalik sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
8: Si Jerry Tukay. Madugay ko na nagpuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
4: Pabaka sa mga butika.
9: Daghan ang utana na ko. Unsay akong sekreto. Abisan daghan kong trabaho. Wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo. Mighty C. Mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
10: Kasakit ang tiyan, Mag-Clinicas for Biotics.
11: Kabutod-butod ang tiyan,
10: ug wala mahilisan,
11: Mag-Clinicas
10: for Biotics.
11: Katapang sa pagnindot sa digestion,
10: ug pagkuha sa mga toxins sa tinay.
11: Para healthy ang tiyan,
10: Mag-Clinicas for Biotics. Adlaw-adlaw.
4: Mapalit sa inyong mga suking butika.
12: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
13: isang bala ka na.
12: Ako,
13: ang linya ko,
12: isang kapsula ka na.
13: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
12: kapsula mo.
13: Extend.
12: Extend. Supplement for men.
13: Gawa sa maca.
12: Isang herb
13: na nagpapataas ng ating energy
12: at stamina.
13: Like flavowaska.
12: Epektibong sexual potency herb.
13: Stimulates libido
12: and treats sexual dysfunction.
14: Ka! Bang-bang nga naga! sa pulmo, baby!
13: Extend. Supplement for men.
14: Isang kapsula.
2: D3 Bio.
5: Ako si Dan. Basta ka full-time law student. Mas sayon o dalit akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye! Maukini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio.
11: Ang D3 ng may Visio.
4: Ang Visio
11: ng may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
11: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mapalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan. Pero lahi na yun ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupus pag yun ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko o DTX Coffee.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
9: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
17: Ang himpila na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Castigador.
17: Ang tinig ng bawat mamamayan.
18: El Castigador.
17: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
18: El Castigador.
17: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan.
18: El Castigador. Castigador!
7: El Castigador!
19: Ang pagbutiag sa kamaturan mo ay ngilngig na hinagiban aron masumpo ang hiwing pinuhatan. Ini ang sumbong mo, kang Rex, Rex, Kanbos. Komentaristang why gikalisangan, batas sa komentaryo, dili mapairan, dili masugnuran, mulutos, ug yagyag sa mga baho sa mga badlungon sa gobyerno. Ipatay, ditulis, dilukos. Sumbong mo, kang Rex, Kanbos. Mutinaw sa mga lubog ng isyo. Mudaig sa angay daigon. Ang tanan sa mga kabus o nilupigan. Sumbong mo, kang Rex, Rex, Kanbos. Kanbos. O karon, ania ang inyong komentarista, Rex, Rex, Kanbos.
20: Castigador, Rex, Kanbos, on board.

0: Okay mga siligan, so kinti kami na, maing hapon ka ninyong tanan, Luzon, Visaya, Sam, Mindanao. Nana po na ninyong tulumanon, akong tulumanon. Rick Santos Candos lang sa Japon ninyo makauban tamantala sa isin punto. Sa ngala sa mong station manager, Kipad Sir Benny Cabuso. Area manager, Santa Catalina, Mayor Pep Obanyo Naligan. CEO, Dr. Ramil Oy. Vice President for Operation, Kipad Sir Iljan Castaño. Ako ang sparring partner sa Pika Silawak. Kipad Engineer, Traffic Controller, JC Boy. Sa ngala sa mga chief engineer, Kipad Abonwi. O kinatibok ang pwersa sa Kipad News at Ando Magdito, 97.7. Maying hapon kininyong tanan, ladies and gentlemen. Pizza Dos, adlaw karunga Webes, bulan sa Hunyo Tuig 2026. Maying hapon sila at Ando Magdito, ilang kumas sa 30 ka mga barangay. Kabay bayulan ka sa paan, kabukiran sa Negros Oriental, Negros Occidental. Sambuanga del Norte, Sambuanga del Sur, Sikihon area, ilang kumas sa unong ka mga munisipyo. Apo Island, area sa Maysibo, Oslob, Sibo, Santander, Hinatilan, Karkar, Sibo, Andawi, Sambuan, Alcoy, Argao, Bulhoon, Dalagit, Marini, Moal-Moal, Malabuyok, Aligria, Alcantara, Banjan, Runda. Mayong hapon, kaninyong tanan, mga kakipad, South Cebu. May hapon na karo sa mga drivers, sa mga tricycles, AC ride, mga bus drivers, Mihail. O sa masakinan niya, pagalong sa may North and South Bank area. Habal-habal drivers, potbot drivers, e-bus drivers, motorcycle drivers, mga mag-uuma, ug mga managat, kabukiran, ug kapatagan. Alcatraz on duty, BGMP, Provincial Jail, NBI, CIDG, Highway Patrol. PDEO, SWAT Team 1, ug 2, ug 3, ug 4, nga nagmotor sa probinsya sa Negros Oriental, Philippine Army, PNP SEC, mga security guard on duty, sa may pagdalan sila ng Sinumagiti, sa may Tampi, Liloan, Bato, Larina, Sikihon, security guard on duty sa mga pawn shop, bangko, at ilabi na karoon sa Changi, Sinan, Sinumagiti, sa may Isdaan, Lamasan, Bularan, Painitan, may hapon, o dapat mismo sa may dunya, Milagros, Parmes, o sa tanan nga mga hook-up station. Kinatibukan Negros Oriental, ilabi na karoon sa may Kipad News FM sa may Bayawan City, Kipad News FM sa may Sambuanguita, Kipad News FM sa may Seton, Kipad News FM sa may Tanay City, may hapon na karoon ni Mayor Pipi Ornino, Mayor may hapon, Kipad News FM sa may Baing City, Kipad News FM sa may Ayungon, Kipad News FM sa may Himalalod, Kipad News FM sa may Gihulgan City, Kipad News FM sa may Kalaon City, o ilabi na karoon sa may Kipad News FM sa Kihor. Kumusta? Pulo ka radio station or siba? Nakahook up ta karon. Wireless ay sa dial sa inyong radio para makabalo ka mo kung usay mga pangitabo sunod sa 24 oras.
1: Hindi pa sayang ang reklamo mo, may panabla ka. Isumbong mo ang Rex Candos. Sumbong mo, action ko, Rex Candos. Kalisang, why di kalisangan? Rex Candos. Rex Candos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamato uran sa kanginan. Wanted ka sa radyo. Wanted, wanted, wanted. May katapat ka na, Rex Candos. Para sa mga komentaryo.
2: Marami talaga ang politika. Malungkot maging isang Pinuno. Mahirap bumitiw sa kapangyarihan kapag nakasanayan mo na ito. Ano ba ang kasalanan ko? Bakit? Pinagtutulong-tulungan ako ng buong puwersa ng gobyerno. Pinalis ako sa pwesto. Dahil sa pag-iba ko ng partido, nasaan ang katarungan ko? Hindi ko pa sapat ang katunayan. Ang pagdagsa dito ng mga taong bayan para suportahan ako. Hindi ba tama lang na ang tinig ng bayan ang dapat nilang pakinggan? At hindi inggit, pag-iimbot o kasakiman sa kapangyarihan ang dapat nilang pairali. Hindi ko alam kung ano mangyayari ka. Pero magsisinungaling ako sa iyo. Kung hindi ko aminin na natatakot din ako, pero kailangan harapin ko.
3: Pustisya! Sa kahanginan! Sa kahanginan!

0: tungkol bugong mumbul kar sa kamatuoran uran sa kanginan. Wag-wantin ka sa radyo.
1: Wanted, wanted, wanted.
0: May katapat ka na. Rex Kando, Kando, patas na komentaryo.
2: Okay mga siligan, so kinting minapanayta ka rin sa tuga programang El Castigador. Kumili, Gingoy Estrada. Kwalipikado pag-ihapon nga mudagan sa eleksyon sa 2028. Mauba, posible epekto sa Senate drama sa priority bills ni PBBM. Kasubo sa Malacanang. Investigasyon sa 18 ka mga kaming Marines alang sa flood control probe gibakwe ni Pia Cayetano. Majority black. Iakusahan nga legislation hostage tungod sa wala pagpakita sa session sa Senado. Biha, di madali. Sa ato pa si Jingo Estrada Engineer, pwede pa siya, kwalipikado pa siya nga modalagan pagka senator karong 2028. Kung na eleksyon! Kung ba eleksyon? Naunsa! Mami ka na bang dakong dakong question mark na atong pagapasanon og na eleksyon sa 2018? Pagkapaitan ni mga tawhanan eh. Ang ilang gihuna-huna ang eleksyon na. Wala good in town sila gahuna-huna sa mga kalisod na karon diri sa Pilipinas sa kamahal sa gasolina, kamahal sa krudo, kamahal sa palitonon, naturalmente epektuhan yun ang tangan tungod sa kamahal sa krudo.
0: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuoran sa kanginan.
2: Mao ba? Epekto matutpa sa Senate Bill na drama priority bills ni PBBM. Gikasubo sa Malacanang. Oh, masubo man mo. Ay na mo ka problema, ma problema pa mo. Ma problema pa mo, anad naman mo sa problema.
0: Wag-wantin ka sa radyo.
1: Wanted, wanted, wanted.
0: May katapat ka na. Rex Candos, Candos, patas na komentaryo.
2: Investigasyon sa 18 kakaning Marines alang sa flood control probe di bakwi ni Pia Cayetano.
0: Wag-wantin ka sa radyo.
1: Wanted, wanted, wanted.
0: May katapat ka na. Rex Candos, Candos, patas na komentaryo.
2: Dirita, kay nag-i-scam dire mo na itong tutukan.
0: Candos, Candos, sala. Uban ni Rex Candos.
3: Uban ni Rex Candos.
2: Naay miduol na to karon diri kay tungod ba aning babae bitong kanabang usay tawag na to ana nga babae scammer mangingilad maglibog ko unsa atong itawag niya naay karelasyong foreigner bulag naay karelasyong Pinoy bulag unsa itawag na to ani hunter unsa ba pero ma'am maski sa asa ka magtago aning Negros, pag ang problema pag maabot nako, mura ka gitubli. Ha, mura ba ka ginisis ba? O manot lang kag ulaw, mulutog yun ka. Pero wago kay ulaw, na wa ko'y mahimo. Pero nana ko'y picture nimo. Nana ko'y picture nimo. Aw, taglan tikaw 3 days. O dili ka motungha akong i-display ang imong picture para makita ang imong kagwapa, para makita ba imong beauty, para makita ang imong beauty ma'am, o dili ka motungha og 3 days, aw makita gyud ang imong beauty og inkaso ma'am, ha makita ang gyud kasi mo mga ex gyud.

0: Okay, mga siligan, so kinti kami na, mitawag na to karon ang atong patrol pilot nga si Alamid Makalipay. Ato pasudlo na idola, nakalayad na ko idola. Report siguro ni, nakaroon sa pitkas niya, ikipay mo, ikipay Alamid.
1: Ikipay News FM, live report.
0: Dol! Hello, Dol!
2: Ang mulay ba si Rayron, karoon ka daon.
0: Okay, sige Dol. Live, biagogol, katong nasunog na... Katong nasunog na tao, di ba?
2: Ay, sawa. Magugol me si Roy. Inan si Kondia, Ignacio na Layon.
0: Okay, go ahead. Wala problema. Salamat kayo.
1: K5 News FM, live report.
0: Engineer, mo live karo si Kipad Robustillo. Kabahin atong lalaki nga, porbina, mag-imagine ta mura, mag-iro nga, katong ga, bukal butaw, ga, kanabang ga, palwa sa lubi ba nga, mga 50 kabuok, giitsa na to ang iro, may, sa kasunog, maoy hitsura sa usa ka tao. Ay, Ginoo ko, type mo K5 News FM Digital Dumaguete. Para makita ninyo ang live karon ni K5 Robustillo sa usa ka tao nga nasunog dito sa may hawa. Kaya lagi, nanawag taga niya sa PMP, dili sila kahatag kung isaktong detalye. So, ato na lang, di pa malihugan si K5 Roy Bustillo, o true manager, na para makita po na to ang sitwasyon sa usa ka tao, nga nasunog. Okay. Engineer, di tamag lang ay, nakaroon sa pre-cast niya si K5 Roy Bustillo sa mga report. Pre, ikipay mo pre, kandos!
1: K5 News FM, live report.
0: Pre!
3: Good morning, may hapon K4X, kumusta akong audio?
0: Loud and clear with lovable audio. About sa imong signal pre, okay kayo, klaro imong pagkagwapo.
3: Okay. Wait, tinood na eh.
0: Ay, tinood na pre. Okay ang imong audio, okay.
3: Nata din ni karon sa barangay Hawa din sa Valencia.
0: Okay.
3: Ang katong imo ha medyo kung gisogo.
0: Ah, dili tikaw gisogo. Pre, ingon ako, basi ma-outscope ta. Li alam sa ninyo tong kuan kanang nasunog niya.
3: Exclusive ni K5X. Nata din kayo sa atubangan.
0: Sa ato pa, wala pa yung mga media pre nga nakana-gibi ha, ni lantaw sa sitwasyon sa nasunog nga tao pre.
3: Wala pa K5X. Anyway, okay. Nata din ni karon K5X, nata din sa atubangan kayo sa balay nga nasunog. No?
0: Okay.
3: Nag-aso pa manigani niyo. Wala pa ni Patsa gapon sa bumbero.
0: Siguro pre, sa ka... Kana bang baga-baga siguro ang mga kahoy diha pero sure ko nga safety na diha.
3: Yes. Anyway, safety na gina na may yellow line K5X. So, mukha tag dugang informasyon K5X. Kao ba nito ang barangay kapitan Sawa, no?
0: Okay.
3: Si barangay kapitan Perihilio Bingkoy K5X, no?
0: Okay.
3: Na si Rex Santos nasa pikas. So, kap kaning mahaunsan lugar kap mahatagan mo
4: kapay. Purok City, Barangay Hawa.
3: K5X?
0: Okay, K5, Roy.
3: Purok City, Barangay Hawa. Sa
0: Purok City, Barangay Hawa, Valencia. Okay. Yeah.
3: Ang ngalan sa biktima gani, Kap?
4: Primitibo Abilion. Nasa mga 67 years old. Mga 70. 75 siguro na siya. Years old.
0: Primitibo Abilion.
3: Abilion, oh.
0: Okay.
3: Tau-tau din sa nagpuyo din ni Kapanin Lugara?
4: Diri ko siya, na sukot siya yung pagkabata, diri ko siya. Makaabil
3: siya, no? Yung pagkabaluan ni Primitibo, Kap, unsa ni siya nga pagkatao? Unsa, retarded siya, unsa man?
4: Pagkabala siya, no? Dinari yung tao rin siya, pero bisag yung, medyo mayuta ni sila. Harong bago, nakabrigit na siya og mga 1,000 square meter.
3: Nga, yuta?
4: Yuta, oo, oo. Tag 2,000 ang per square meter.
3: 900,000.
4: Mga 2 million.
3: 2 million, sorry. Oh, 2 million.
4: Yeah, pero partial pa ang kapag ang 1, nauna na siya o mga 1 million siguro.
3: Oh.
4: Kaya ang kuan ba, nang kumplituhon sa mga requirements ba, mga titulo papeles bago ikumplito.
3: Keeper Brex, go ahead. Ang sa imong mensahe na ito, pangutana, Keeper Brex, no?
0: Kapitan, wala na ko ilaing pangutana ni mo. Di na ko mangutana o pilay halin sa yuta. Ang akong ipangutana ni mo, Kapitan Bingkoy, unsay rason nga nasunog ang iyang balay o kung sa pahinunggan, Kapitan.
4: Mula, di ko ka makasulti na, boss, kaya si Juan, pag-abot na ko din, pag ganyan, responde ko ganyan, pasada o alas city na siguro to, daghan naman tao din, nga kitawagan ko nga, pareho din, kaya mula, nasunog ko na si, ang balay ni Tiboy, api po si Tiboy, ang angga na nga niya, hindi si Primitibo, yung nga Tiboy, o, pag-abot na ko din, o din na, o mga bumbero, o katong mga polis, o mga katawahan din po sa Barangay Hawa, daghan diri katapok. Pero sa akto ko, nahitabua, wala ko diri nahitabua. Bago lang ko nahibalo, na panga alas 7 media siguro to, gitawagan ko, ngayon mo nahitabo.
3: Kagabiin ni, no?
4: Di, mga, nahitabo na yung mga alas 5 siguro, sa buntag.
3: Buntag na, ginilapot no, kay Fabrex.
0: Oh. Okay, Kapitan Bingkoy, kanin si Tiboy, nga nasunog, ninyo ba ni siya? Ulitaw?
4: Ulitaw ni siya.
0: Ah, ulitaw. Kadang pagpuyo niya sa iyang balay, wabay kuyog na iyang igsoon, iyang pag-umangkon, ang iyang amahan, papa ba?
4: Wala. Kaya ang iyang mga igsoon, tuwa sa Dabao. Hanirin siya, suluran niya siya, di adirin na muyo ron, diri sa ilang karaang gumbalay. O, sukat silang pagkabata. O, unang sira, ang uba ngayong igsoon, tuwa sa waning Dabao, tapos ang uba nang matay na. O.
0: Kaming si Tiboy Kapitan, asa man ikaroon si Tiboy Gihaya? Unsa man ang sitwasyon niya karon kana bang magpaabot ba siya mga igsoon iyang pamilya asa man siya karon gihaya
4: tuwa siya gidala ganihang mga alas 10 gidala siya sa tuwa sa Eterna sa kwan tuwa siya gi kwan karon gi mo may advice sa iyang mga pamangkon og igsoon tuwa sa Dabaw nga i-diretso lang sa Eterna ato mas hayaan siya
0: wala pa bay initial investigation sa PNP or sa fire
4: tuwa ga kon sila ga imbestigar mo to sila ganiha o katong fire o katong police pero mulagi ang bilin lang namo dire nga ang kaning nasunugan nga area pabantayan ko no sa mga tanod
0: so sa ato pa kaning nasunog karon posible kay ingon man ka nga nahalinan og yuta na parcelan siya posible na apil pong kasunog niyang kwarta tama ba ko
4: wa ko kay palugong siya kanay wa di pa problema kanay kung saba basta nahalina ni siya og yuta
3: okay mo na kay perfect no si kapitan nay ka ba na to diri ang
4: dira
3: si kinsa mo
0: si dida mo ta na ta dia pre
3: Felix si Felix unsa imong participation kanay diri Felix sir Felix
5: ako may ang akong inahan mo naka kita gud nga nasunog no
3: kay nasa pika sa studio si Rex Santos ah
0: Sir, kani pagkasunog sa balay, sir, wala ba mo'y nahibalan nga gituyo og sunog or nagdungag na siya, wa nabantayan, mahinungdan sa sunog? O sa may kwan karoon niya?
5: Wa may kabaloan na, sir.

0: gusto gyud nakuklarohon, pero dili makahatag ang PNP o sa gyud rason. Pero salamat kay pre nga nadalik kitam gyud nimo diha pre.
1: Yes, in fairness was sa PNP Kiefer Base, dili ni siya PNP nga kaso, no?
0: Ah, dili, dili. Fire.
1: Ah, una sa... mini ato sa fire Kiefer Base. Ato okay. Sa fire sa fire dito sa Valencia. Then nag ang atong fire ka mga igsoon sa mga amigo nang higala sa fire nag kwan pa nag brigada eskwela pa. So mapalit karo nito kay makuha ta sa ilang findings, no? So okay. Dili ni sa PNP nga case kundi BFP nga case. So in fairness mo sa PNP, wala gyud sa ni bala na ning kaso. Okay. So ila ni mo gilaha man ning sa fire ni wala.
0: Sige pre, go ahead pre, go ahead pre.
1: Okay, so tuman mo, mo penalty na ka? Dugay pa.
0: Wala pa, dugay pa. Magkuyog sa ta. Mo advertise pa, mo advertise pa unta ko kay siyempre. Maningabuhi sa ta kay usa ma iswildos to a.
1: Ah, bitaw. Bilang okay. Ko nung penalty
0: balik, na ka. Balik lang kag balik ko nag-live pre pag naanak ka sa fire.
1: Ah, sige. Basta kay Farmers dirigikan jud sa Purok City na kanu ano?
0: Ang Purok City Barangay Hawa.
1: Oh, usa ka city de 5 anyos okay. Na si Primitivo.
0: Okay, pre.
1: Pilyon nga
0: Purok City, Barangay Hawa. Hawa na po ka niya, pre.
1: Mahawa. Balhin mi dito.
0: Okay, pre.
1: Salamat kay Farris. Kinaka kay Farris Roy August Musil. Exclusive. Exclusive. Exclusive. Gini. O saka balay na sunog. O ang mana, ang tagtugod na sunog po. O daw yung taon kay Farris. No? Gikan ni Sawa. Balhin sa kay Farris Roy August Musil. Kauban ako si Alamid. Para sa kapiyon ng kabalita, Serbisyo Publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM, live report.
0: Wala na, si Tiboy, ha? Nasunog si Tiboy, nahalinan og yuta 2 million, giparsyalan og 1 million. Wala ka yan. Limpya ko ang kuko ni Tiboy. Taon po. Ang kamatayon sa taon, di po na tumatag na. So, pagbalik na ko karon, nata interview nga babae kay kaning kabahin sa usapod ka babae nga matud pa niya scammer, ha? Pero sige lang, ma'am. Kanina lang sa karon, ma'am, kay ang istorya na ka sa Shaton Malo. Pag adto sa Malo, wala ka dito. Ari na pud ka sa San Juanita. Kadugay ani ma'am, basig bako na pud ka. At tagi sa kong magbalik, adto sa to sa Pikas Lawak sa pabila ka mga pamilya, engineer, Jesse Boy.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K3 Bio.
3: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Mita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong kabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom. Natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga D3 Bio. Nawan ang nabaka-ugana sa kama? Masinug. May diabetes ka? Ang DTX 500 na. Ang DTX 500. Adunay powerful extracts. Nga phytochemicals. Ug antioxidant. Nga gigan sa palaya. Ug desugared sugar cane. Mga organic compounds. Nga effective. Matok sa sakit nga diabetes. DTX 500.
5: High care drops. Ang 10 times na magaling magpagaling sa problema ng mata, ngayon, nasa isang patak na lang. High care drops. Magaling sa pagpapagaling ng mata. May taglay na powerful hyaluronic acid. Mabisa para hindi mag-dry ang mata. Eye care drops. Mabisa para maiwasan ang dry eyes. Ang mabisang panlaban sa panlalabo ng mata.
2: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika. TKX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrio sa mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang TKX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng TKX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ng parat, inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong poston o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw na wala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rundan. Dali na kay kumag kasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo, sturbo sa akong pagsikila kay sige kog absent. Mauna nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C.

0: ako ragi maintain pag inom sa ka capsule 3 times a day. So kan pag tik na ko og my TC, dili jud ko basta-basta mo-ubo. Sipon og ilanat, best kaayo ang my TC.
1: My TC, ang alkaline, the vitamin C sa mga butika. Sakit ang tiyan, kasagaran, dalisdan sa paglibang. Mang Clinicas, Probiotics, 545 Probiotics. Ngamutamang sa pagbalik sa nindot ng digestion. Sa Clinicas, Probiotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mang Clinicas, Probiotics, adlaw-adlaw. Kapanit sa inyong kasuki butika. Extend Food Superman for Men.
2: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
3: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya na 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAW. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tunghaan sa bubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagita si Jonah Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon. Alang sa dugang nga kasayuran, ang Boston Finance an Investment Corporation patawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
4: Nagplano ka ba og bag-ong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanong steel roofing na ligon, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light o dark o plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray o brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans o mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o ridge roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing adunay mga branch sa Lipata, Mingganilla, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Uruksays, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga atop, kasaligan nga serbisyo.
5: When it comes to maritime education, choose the right school for the right needs. Negros Maritime College Foundation Incorporated, the only maritime school in Negros Oriental specializing maritime education, is the right choice for you. We offer 4-year Bachelor of Science in Marine Transportation course, 4 years Bachelor of Science in Marine Engineering course. Negros Maritime College Foundation Incorporated is accredited with the Commission in Higher Education Marina and certified ISO 9001-2015 Quality Management System. That's why trust in Negros Maritime College Foundation for 30 years. We remain strong and we are still committed in providing top quality maritime education for everyone. Enrollment is now going on. For more information, visit our campus at Magatas, Sibulan, Negros Oriental. Call the registrar at 0906-274-0320 or message us at our Facebook page. Search Negros Maritime College Foundation Incorporated. Sail the world and earn dollars for family and country. Enroll now. Classes starts June 29, 2026.
1: D3 Bio.
6: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Kapalit sa mga kapalit. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. For may lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Hagnami. Kidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
9: D DTX Coffee Mix.
10: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
11: D3 Bio.
12: Ako si Inara.
13: Pasod kayo ang akong blood sugar.
12: Ako hindi solay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
13: Kay hinahina na bali sa normal ang akong blood sugar.
11: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
10: Ang Visio
11: ng may D3.
10: Mapalit sa mga butika.
11: D3 Bio. D3 Bio.
14: Ako si Jan. Usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
11: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
10: Ang Visio
11: ng may D3.
10: Mapalit sa mga butika.
11: D3 Bio.
15: DTX 500.
16: Makatabang sa paglibyo sa atong atay.
15: Inaagi sa pagtangtang sa mga toxins.
16: Gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw.
15: Para sa limpyo og himsog na atay.
16: Ang DTX 500.
15: Adlaw-adlaw.
16: DTX 500.
15: Garantisado.
16: Highly recommended sa mga eksperto.
15: DTX 500.
10: Mapalit sa mga butika.
17: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
18: Number one.
17: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Pusya!
20: Sa kahanginan!
19: Sa kahanginan!
21: Okay mga siligan, soking kiminapanayin takaroon sa tuga programang El Castigador. Alas 4:44 na.

0: Rom. Diyan siya, bantay ah, pangalan. Kisa'y pangalan, ma'am, sa kaabang sa imong room?
1: Jocelyn Libistre Christiansen alias Joy.
0: Alias Joy.
1: Joy man yan tawag
0: okay.
1: Na mo.
0: Jocelyn
1: Libistre.
0: Jocelyn Libistre.
1: Christiansen.
0: Christiansen.
1: Apo.
0: Okay. Gitawag na isang Joy.
1: Joy.
0: Ma'am, o sa may reklamo ni mo ka, ma'am Joy?
1: Dagan na siya nakuha na akong kwarta. Dagan siyang kwan kay Tabang kuno kay gamit sa iyang anak. Ako naluoir ako, igor ako ni Tabang. Pagkahuman mo niyang gibuhat sa kuha.
0: Mga pila man ang kwarta nga nahulam sa imo haman?
1: Total of kuan, almost 50,000.
0: Almost 50,000. Kisa itong pangalan ni ma'am si?
1: Leia Digamo.
0: Ma'am, Leia Digamo ma'am. Unsa may kasabutan ninyo ma'am, sa labutan ninyo nga, unsa on niya pagbayad sa imo ha?
1: Ako siyang giingnan, iyang hulam, dili na lang siya. Pero ang ako mga bills, siya na lang mubayad.
0: Ang imo mga bills about sa unsa?
1: Sa Noriko, sa SS, sa tubig.
0: Sa Noriko, sa SS, ug sa tubig?
1: Opo.
0: Okay. So, Carol, panawagi siya, ma'am.
1: Joy, kung asa man ka, magpakita ka, grabe imong gibuhat sa kuha. Ako na initabang nimo, ako pa'y nahimundautan sa akong bana. Hasta ako mga parinti, nasuko na ako kay nasubra kakuno kong kakuan nimo.
0: So, willing ba ka mo file o kaso niya man?
1: Willing. Kay dagana ni siyang gibinuangan, dili ra kay ako. Akong amiga, iapong giutangan og 15,000.
0: Okay. Ma'am, wala sa ko'y komentaryo karon ma'am, ha? Mohatag ko niya og 3 days, basig na po sa ibuk at pod nga rason, basig mo tunga sa dire sa kong programa.
1: Basong po lamang, kung malinis ang konsensya niya, dugay na unta siya, kay December pa siya nipahawa sa balay, December 24.
0: Jesus, Ginoo ko Maria, December 26 na karon.
1: Opo, ang iyang nakuha ang kwarta sa kuha since August 26, ay, last year, August, wala niya bayari akong kurinti, naabot og December.
0: So, karon ka na si Ma'am Joy, nahibala ni Maasaga po yun?
1: Naiuna ako no sa Cebu kay Gapabulan.
0: Gapabulan, o oh, sige. Ah, ma'am, kanin si Ma'am Joy, ma'am, ang iya original na address yun, ang taga-asag yun ni siya?
1: Tanhay mang kuno. Kaya naman eh siya ay, napangkan mang kuno siya sa una na siya ay kuan anak.
0: Ang iyang anak, kakita mo wala?
1: Nakakita, may kaya niadto man na siya sa balay.
0: Ah, sige.
1: Katong before siya niadto Manila kay mag-training para Japan.
0: Para Japan. Ma'am, ato lang klaruhon, ang pangalan niya si?
1: Jocelyn Libistre Christiansen.
0: Jocelyn Libistre
1: Christiansen.
0: Sen. Ang tawag siya Joy.
1: Joy.
0: Mga pila edad ani ma'am?
1: Mga 48.
0: Tagaan ko ni mo picture karon anak ma'am ha?
1: Opo.
0: Okay ma'am. Sige ma'am. Salamat kay ma'am sa mga nga pagsalig sa programang
1: Ilustre. Maraming salamat po.
0: Okay. Thank you ma'am. Thank you. Engineer, naka-estamay na. Sige pa bro. At tawag lang balik pre. Ma'am, salamat kay ma'am ha.
1: Thank you.
0: Paabot na lang siya kung sa gawas. Kaya tila na kaminuto karon mo gawas ko. Kaya mo advertise ko. Kaya mo live sa akong kabanan. Okay. Thank
1: salamat.
0: You.
1: Salamat.
0: Thank you ma'am. Okay, Ma'am Joy. Og asa ka karon Ma'am Joy? Tawagin ko ma'am sa 0999-537-2151. Kay na kay problema gi dili ni si Ma'am Janice Digamo ang isumbong nako ah. Sa apelyido lang. Digamo ang apelyido. Pwede ka mutawag nako Ma'am or mo-text kay matud pa niya. Ikaw ko no ma'am, daghang kag-utang niya, imbis gisalig sa imo, mabayad ka og mga bills sa tubig, kuryente, og uban pa, wala ni mo gibayad. Tapos ang imo ko nung utang, ma'am, almost 50,000 pesos. Og asa man kakaroon, ma'am, naara na ni mo, ma'am, og di ka mutunga sa tulo ka adlaw. Ang imong picture na ana sa akoa, ipasa ni sa akoa karon, mo-file siya og kaso batok ni ma'am. Pero sige lang, ma'am, basta 3 days na pa ko sa tunga ninyo. Huwag asa makakaroon ka tago-tago, ma'am. Si Rex Kusog kaayo diri ang radyo sa Salag. Masin asa. Maskin asa siguro ni. Balaya, Bik-Bik Bilasco. Salamat kayo, ma'am Bik-Bik Bilasco. Idol, main hapon diha tanan trabaho diri sa katakgahan. Wala mi apil kay wala mi mubutar nila. Sige. Boss Rex, maayong hapon diha og sa kaubanan nimo. Ya og sa naminaw karon gikan ni Jewel Milon, dere sa may Purok Tree, Subalugo, Balinsa. Jansen pangbasada ng mga

0: Kana na kami sa hirya, basi gapaabot sila. Basahasa na dyan siya. Kaya gapaabot ang mga imong mga idol nimo. Okay, dyan. Go ahead, dyan. Murag mo feedback man ay mong kwan. Dere na lang ka dyan, dere na lang ka. Kalungan na diya. At adi ka dere sunod. Para mabasa nimo na mga mensahe diya. Kaya samtang kapaabot na karoon ka nga Kipad Rebustillo sa report po niya kabahin sa unsa na igawa sa report sa taga-fire. Okay, dyan. Go ahead, dyan.
1: Gikan ni Lodi Sapitanso siya nga good afternoon sa Rex, o gikan ni Clarita Castillo siya mayong hapon sa Idol, o gikan ni Valentino Marabi siya mayong hapon sa Rex, o gikan ni Mayet Salvador siya nga Hi Idol Rex, mayong hapon pa shoutout to all Key5 friends, Madeline Salamurin, Hamandron, Joe Ibasan, Roldan Vlog, Belinda Balisco, Luardo, Julius Dayuno, Makahipay, thanks pagbasa friend dyan si, and God bless you always. O gikan ni Galeritis Darug siya mayong hapon sa Rex.
0: Okay mga siligan, soaking ti paminaw, may paminaw karon po ni Mr. and Mrs. Aburdo. Tol, kumusta mo diyan? So, tuwa karon si Kipad Rebustillo sa fire sa Valencia para matagaan yung taog linaw kung unsa na ang investigasyon kabahin sa nasunog. Di ba na kay picture engineer katong nasunog ganina, no? Kaluoy in town. Sa ato pa, si Tinta Kapin pa. So, samtang wala pa ka-report si Kipad Rebustillo, atong isgutan kaninga gihimo or himuon pa posible sa NBI na si Director Matibag nga matun pa, murabag, sa to, presuho ng asawa, imbayiton ba? Sir Matibag, gapaila lang yun siguro por Sir Matibag nga mudawat limpi lang siguro ka. Maay pa ng NBI na modre sa Dumaguete kay maningkamot yun o pagpangita o mga sadan. Ikaw diha, sir. Ipadakop ni mo ang asawa ni Kwato. Invite ba ni mo? Papriso ba ni mo? Nagpaila ba, sir, na wag yung kakayahan ang NBI mangita o kang senator ba to?
2: Rex Tandos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Okay, imo naman ipatawag. Murag sa baga pa ang dating, ipatawag ni mo ang asawa ni senator ba to diya sa NBI. O sa mahibot pasabot ni mo Director Matibag, Sir Milvin Matibag, sa imong kuan, Matibag, o sa pagka-pronounce, ana. Gapaila ba, yun nga, ang NBI, kamudiha, wala na yun mo'y gana mangita yun o kriminal nga tao, kung ugaling man, i-consider na to ka kriminal si Senator Bato. Kaya ipaagi naman ang putni mo po sa asawa po niya, o saamay mo ng asawa, o sa may salaan ng asawa. Director Matibag, NBI, may parang NBI na mo, diri. Ayaw pong instruksyon niya ang NBI niya, pari ang kudiri, ha? Kaya masig, instruksyon na niya ang NBI niya, padakot kudiri. Eh, kanihan ko pangutana lang. Kaya nga naman, alahigon niyo ng asawa ni Bato, himuon ninyo og paon taming, kaya nga naman, wa, di nagibuganahan ang ita kang Senator Bato.
2: Rex Tandos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Kaya para ikaso og ma-pressure si Senator Bato, muanha niya sa NBI. Pag-abot sa git, mayon mo gisulong mo.
2: Rex Tandos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Maglibog ko kang Director NBI. Maglibog bitaw ko ni mo, sir. Ano sa pati ka utuhuan? Sa una mo, ingon ka wala NBI sa sinit. Nga, klaro kayo sa mga kamera. O nga, karo, pati na po nasawa ni Senator Bato, eh mo na pong ipatawag sa NBI. O sa man, himuon mo nagpaon. So, kapaila ba ang NBI, sir, na di na mo ganahan mangita? Basig mo na wag ka sa NBI sa Dumaguete niya. Imo ko pari andir eh. Kay ang NBI sa Dumaguete sa akong himalaan, sir, pag kini sila may matrabaho, success. Ang NBI sa Dumaguete ba yung matrabaho? Kamunas mo nila, sir, magtrabaho po mo. Basig ka salig mo sa local drain na mo. Mabay lisod ba sa inga na ang mga diskarte bitaw? Kanabang wala nag-iulain ang gihuna-hunaan bagod nila. Kanang sa pagpangorner, kana bang pinaagi na lamang sa brasuhanay, ay nahon siya. O sa itong si Bato, pipitsogin. Sabagay, masig. Dihan niyo pa po yun ang asawa ni Senator Bato, pati ang pamilya. Libre kurente, libre kaon. So may salaan ang asawa ni Senator Bato kung mauna yung style. Mana ilisod ya. Alas 4:55 na mga siligan, so kinting kami na. Hi, maayong hapon, Kuya Rex, og sa imong kaubanan dira from Maymay, Salvador, sa Tinago, Bayawan City. Katong si Kuan po, katong si Gipong Tix, ulahi iyang Tix, dito sa may Buena Vista. Kada Tix ni mo na ko, ma'am, ulahi ang imong Tix. Pag magawas na ko, mauli na ko, maupay si Mrs. Garcia. Good note, kana iyong mga Tix, ma'am, usahay, ulahi na. Mrs. Garcia sa Buena Vista, Rose Garcia, salamat sa pagbasa. Kaya usahay, ma'am, pag off-duty na ko, naka-standby na si K5 Roy Bustillo sa Paloap Report. Pre, K5, pre, kandos!
2: K5 News FM, live report!
0: Hey, kandos, pre!
3: Yes, K5 Breaks. Balik tadi ni sa Juan sa nasunugan girl sa Bara Prox City.
0: Ano na kung
3: City Cup daw?
0: Wapa na kamo hawak ni ha.
3: Exclusive guni.
0: Ah, sige, guide. Sige, pre.
3: Gikan ni ato ta sa Juan sa City Hall o sa fire, no?
0: Okay, pre.
3: Muna yung mga call K5 Breaks, no? Mula gina si Yuti Boy, Primitibo Abilio, no? Na punog yung taon. So, mga dugang-dugang, mga storya dari K5 Breaks. Mula gina nga, ginan nga sa tabang sa ipaskan buntag, no? Nadungog na tabang po. Kumukadalagan sa K5 Breaks, makadalagan gini siya.
4: Maka po, hindi pa ari siya. Kaya gisipa na tumpultanto ng iyang tabang niya. Nadungog mo yung tabang. Di, siyempre, mutindi na ba siya? Isipa na guna
0: tumpultahan. Wa ka nang itali sa sunod, pre.
3: Mula ginagkulta ka nila. Mula yung mga pang-gitali. Nag-gitali or kung saan ba sa. Ayun, mga theory na na K5 Breaks.
0: Ah, sige lang, pre.
3: Mga sibingan din. Dahil napay na gisgot nga ang padlak na sa gawas.
4: Mukuna, balik mo ako.
3: Napadlak sa gawas K5 Breaks.
0: Napadlak sa gawas at ibali.
3: Ibali, ha?
0: Munegi,
3: o.
0: Muna ko sa pre, ganyan sa akong pangutana o nga apsanin mo. Murag na ako yung mga pagduda. Plasigundahan po ninyo karon nga ang padlak gibali, murag samot na yun akong pagduda. Murag na yun yung pautlay sa ako alang, ha? Sa ako alang ni.
3: Mura na yung mga information na kuha nga ginagbang information, so kana matuhugon gina sa Juan Gavarex investigator. No?
0: Wala na so, toon ni ang investigador, pre, ha? Wala na toon ni ang investigador, ang ato alang, sa mga sitwasyon lang niya, parihaan na karon nga, nangayog tabang. Ngunya, pagkabot ito, ang padlak na bali. O sa may butpasabot?
3: Oo. Tingnan muna, Kefe, muna yung mga information matod pa sa dali sa mga silingan. Muna, ni may tabang, yung munang respondi, kinakalayo naman. Kapag sulo, naghigda na lang ni si, nung iboy, no? Higda na, nga, piskay mong takay ni, maayang mong gita ni, mudalagan pa ni, mudrive pa rin, tulog ka buk motor, nung motor, Kefe, break, no? Napay siya auto.
0: Napay auto?
3: Pa na siya. Naka, muna yung isang mga nakuha na to, dali. Well, ang palibot, Kefe, break, may palibot siyang balay, although, dako na siya nga area. Lapad din siyang area yung K5 Breaks, no? O dito na siya repita siyang balay, no? So, muni. Muna na, atong kwan, so ka na K5 Breaks, mato na takaroon sa bubero, sa fire.
0: Okay, pre. Paabot ang tika, pre, kung usay ang initial investigation sa taga-fire, pre.
3: Okay, K5 Breaks, salamat, gikan, Dre. Out, gikan sa Barangay Hawas, ka K5 Breaks, August Busil. Para sa kapiyon ng balita, serbisyo publiko, o kalingaw sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report. K5 News FM Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Kaduog na ako sa radyo. Naay DTX 500. Ako gitry og ginuha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
2: DTX 500.
6: Mabali sa mga butika.
7: Mga ka-DTX og Mighty C, ako si Jean Paul Hinderoso.
8: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, magpahinom-nom kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong mahimsog nga panglawas.
7: Let's talk about carcinogens. Mao kini ang mga substances o exposure na hinungdan sa cancer.
8: Ang tao, Sir JP, aktibo kayo sa pagpabalo o pagpahibalo sa mga butang nga makakanser. Apan, ang mga butang aron sa pagpugong niini, gibaliwala ra. Correct. Butang nato nga kining carcinogens makakusa cancer, pero kung puno kas antioxidant, Sir JP, gainom ka adlaw-adlaw og DTX 500 og Mighty C, sigurado jud nga protektado ang imong mga selula.
7: Tungod ang cancer, resulta sa mutation sa genetic information sa mga selula, naggikan man sa mga ginikanan o hereditary, o gikan ba sa exposure o gitawag nga environmental factors. Pipila sa mga known factors nga nagpredispose sa cancer mao ang lifestyle factors, meaning nutrition, pag-sigarilyo, alcohol use, physical inactivity, o uban pa.
8: Sa pagkaon pa lang daan, Sir JP, problema na.
7: Correct.
8: Daghan ra gyapon ang ganahan jud sa tamis, lami mong good, refined sugar, o mga pagkaong puno sa preservatives. Mayon ta kung gainom DTX 500 o MyTC para at least maproteksyonan jud ang mga cellulas lawas.
7: Correct.
8: Aron dili magka-cancer o uban pang mga balatian kauban sa oxidative stress.
7: Bisan pa sa imong bisyo, sama sa pagpanabako o pag-inom, makaulubong ilim nun.
8: Kung duna kay bukol, Sir JP, nga nitubo sa imong lawas, unya magpa-check up ka sa among clinic, kinaonhang ipangutana jud sa atong medical doctor kung gainom ka o makahulubog nga ilim nun, gapanaboko ka. Tungod kay kini, naay mga substances na, Sir JP, nga dunay taas nga mga carcinogenic compounds.
7: Uh-huh.
8: Ang sigarilyo ra, na kay 60 ka mga carcinogens. Monang sa mga hilig kayong manabako diha, kinahanglan jud nga mag-inom ka kanunay og DTX 500 og MyTC. Ayaw naghulat pa nga may mutubo nga bukol sa imong lawas, mo'y pag-inom pod sa antioxidants.
2: DTX 500!
6: Ako si Annabelle. As kaayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Di halos tanan akong silingan the DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag- 100
2: na lang. DTX 500! Mabalik.
7: Kainom doon ba ka atong una, Dr. Ramil, nga kanang mga gipang gama ng mga atop sa uban sa asbestos? Kanabang murag simento nga atop? Grabe dyan nakauso sa una. Nagkadugay ilang naibaluan nga ang mga fibers sa asbestos. Kung masimhot, mupilit kini sa lining sa imong lungs o maoy hinungdan sa lung cancer.
8: Correct, no? Uberase, ang silak sa adlaw, mahimong hinungdan sa cancer, Sir GP. Kapin sa 2,000 kataw ang nangamatay sa basal cell and squamous cell skin cancer matagtuig. While sobra 70,000 pod ang nangamatay matagtuig tungod sa melanoma nga usa sa pinakaseryosong matang sa cancer. Dili pod pwede nga dili ka magpainit. Labi na kung usa ka traffic enforcer,
7: correct,
8: farmer ka, or construction worker. Imagine ha, adunay 100 types sa cancer nga pwedeng makuha sa tao.
7: Sa pagkadagan.
8: Ang survival rate ni mo magdepende kung unsa nga organ ang apektado. Kasagaran kung stage 4 na, Sir JP, ingnon dahin ka nga tulo na lang ka bulan nga mabuhi ka.
7: Ah, pagkapaita.
8: Daghan akong na-encounter nga mga ingon-ana sa clinic, Sir JP. Pag humansulti sa doktor nga muna, nga wala na'y chance ang maayo, muna pag-adto ni mo sa atong clinic o magpakonsulta o magsige na dayon ka og inom og food supplement. DTX 500 og MyTC. Pasabot nga, gibuhat ni mo ang katapusang paglaom sa pag-inom. Pinaagi sa DTX 500 og MyTC.
7: Maura man di ay nang imuhang dangatan sa imuang kaayuhan. Pag-inom sa DTX 500 og MyTC. Inom na lamang kaunta karon para dili ka magka-cancer.
8: Wala kay cancer, Sir JP. Ang nakanindot, Sir JP, kinahanglan dili jud nimo buhatong last choice ang DTX 500 ug MyTC. Ug pagkaon sa mga prutas nga dunay taas nga antioxidant, kinahanglan first choice jud. Likay jud nga magka-cancer ka, mag DTX 500 ug MyTC ka na.
7: Wa na jud tay igong panahon, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Kinanasab si Dr. Ramil Oising, mayong lawas ang pingan.
7: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
9: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Opo, ang akong mga TL o mga panakit. Sa pagkaduwang na po sa DTX 500, akong gindubol dose o kakapsul sa buntag, sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, MyTC Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Glimicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, MyTC Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresher, Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, and Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, dili na ta sa sigurado Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na imutang kinin sa Stall B2 Villa Masillas Building, Poblasyon 1, Shaton. Makita sa 602 Legazpi Street, Poblasyon 8, Barangay 8, Tanhay City, Visayas Divine World Funeral. Ug anaasad kinin sa Palawan Building, San Jose Street, Barangay Science, Dumaguete City, in front of Hotel Nicanor.
11: Hamara Herbal Products Center! You're one stop. Herbal shop. in town.
12: Victory Bio.
13: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya Victory Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
12: Victory Bio. Ang Victory nga may Visio. Ang Visio nga may Victory.
14: Mapalit sa mga butika.
12: Victory Bio. Victory Bio.
15: Ako si Mita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang Victory Bio na ko. Humansak duha ka bulan na kong inom. Natunaw na jud ang bato.
12: Victory Bio. Ang Victory nga may Visio. Ang Visio nga may Victory.
14: Mapalit sa mga butika.
12: Victory Bio.
16: No one ana makaugana sa kama.
17: Basin og
16: may diabetes ka.
17: Ang DTX 500 na.
16: Ang DTX 500.
17: Adunay powerful extracts.
16: Nga phytochemicals.
17: Ug antioxidants.
16: Nga gigan sa palaya.
17: Ug the sugared sugar cane.
16: Mga organic compound.
17: Nga effective.
16: Batok sa sakit nga diabetes.
17: DTX 500.
16: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod dili sa kape nga akong ginainom. Tingtingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poskon og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
12: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Mapalit sa mga butika.
12: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako si Rondan. Dali na kay kumagkasakit og ilanat, ubo dala sipon. Kaapoy kayo, turbo sa akong pagsiklila kay sige kog absent. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko og Mighty C, dinijud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
12: Mighty C! Ang alkaline, ga vitamin C!
14: Sa mga butika,
12: sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang.
14: Mang Clinicas, 4Biotic, 545, probiotic.
12: Ngamutabang sa pagbalik sa nindot ka digestion.
14: Sa Clinicas, 4Biotic,
12: suwabe
14: ang paggawa sa huga.
12: Mang Clinicas, 4Biotic,
14: adlaw-adlaw.
12: Mapalit sa inyong mga suki butika.
14: Extend
12: Food Super.
21: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Maramo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
22: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% Galvanum Steel Roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light o dark, o plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray o brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans, o mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o ridge roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud. Kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga ito, kasaligan nga serbisyo.
23: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya usab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAW. Magpahulam mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tunghaan sa bubo lang mga interest rate na 1% o 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pangitaa si Jonah Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon alang sa dugang nga kasayuran ang Boston Finance Finance and Investment Corporation, matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.

0: bibili sa mga butiga.
1: Step into the new world of creative t-shirt printing.
2: Step into
1: Edge T-shirt.
2: Create your brand.
1: Create your design
2: on t-shirts,
1: polo shirts,
2: full sublimation shirts,
1: DTF,
2: embroidery,
1: corporate giveaway,
2: and more.
1: Edge T-shirt
2: printing.
1: We customize.
2: We design
1: right
2: for your lifestyle.
1: Edge advertising.
2: Call now
1: at 0967-044-3933
2: or visit
1: at Luxin Heritage House.
2: Luxin.
1: Corner Santa Catalina Streets, Dumaguete City.
2: Also check out
1: Edge advertising
2: for posters,
1: invitation cards,
2: tarpaulins,
1: indoor and outdoor stickers,
2: signages,
1: acrylic buildup,
2: stainless,
1: brass,
2: neon signs,
1: and more.
2: Edge advertising
1: located
2: at Silliman Avenue,
1: Dumaguete City.
3: Mahilig ka ba magkanta? May kanta ka katungod in love ka o ka inspired. Aniyan ang lugar na pwede ka makanta kung murag walang naglantaw ka nimo. Dirita sa Kanta Haray Family KTV. Kuyunas in barkada, imong pamilya o ka in pinalangga. Kaya ang Kanta Haray Family KTV para sa tanan. Bukas kini sila kada adlaw o gano'n na pa'y happy hour. Pagkalingaw kayo sa Kanta Haray Family KTV.
4: Gigkumot-kumot.
3: Busa, kung mahilig ka mo kanta, o ang kanta walay hilig ni mo, gano'n na pa sa Kanta Haray Family KTV. Ana silang himutang sa Northpoint, Iscaño Beach, Piapi, Dumaguete City. Also enjoy delicious food
5: and the happy hour
3: from 12 to 6pm, Monday to Thursday, only at Kanta Haray.
6: Gifree Bio!
7: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang na ayo akong sama.
6: D3 Bio, ang D3 gamay Visio, ang Visio gamay D3.
0: Mabalit sa mga
6: D3 Bio, DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
6: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
10: DTX Coffee Mix.
0: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Bibo, taga Cibu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
0: Mapalit sa mga butika.
6: Mighty C, DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Inaagis sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag-DTX 500.
0: Adlaw-adlaw.
6: DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
0: Mapalit sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagunta at pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
6: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butika.
13: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
14: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, kagwala na gana mag-iskwela. Hindi na magnabalaga. Ang solusyon, yari na.
15: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
16: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
17: Number one.
16: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Pusisya! Sa kahanginan!
4: Okay mga siligang, so kindi minaparain na karoon sa tuga programang El Castigador alas 5:16 na. Mayong hapon na karoon sa taga Santander, may nanawag na itong engineer taga Santander. Taga Santander, usas siya sa trabahante sa usa ka politiko, pero dili lang na ito imun out. Mupalit doon kuno siya o ga DTX. Ato asa karoon sa mainit kay musakay siya o ga barko going to Mindanao. Okay, sige, ingat ma'am ha. Usa sa trabahante sa usa ka politiko, maadto kuno sa Mindanao, pero pag inigbalik ko nun niya, si Rex, mubalik ko kay diha naman ko sa Santander na ninyo. Ang akong bana, magtrabaho sa usa ka politiko. Pero si Rex, di lang ko mo istorya. Huwag ko sa'y trabaho sa akong bana. Ah, okay, wala problema. Pero nag-gets naman ako, ma'am, huwag ko sa'y trabaho sa imong bana sa usa ka politiko. May nalamang, di ba? Tapos, gasaad si engineer nga, pagikan ko ng Mindanao, mula ko siya diri, mupalit ko no siya o DTX Cupinex, o DTX 500 capsule, o Mighty C, o D3 bio, pero tako sa karton lang ko, no? Para ko no siya maka, ano bang, siya tawag, ana, maka, barato. Sige. Salamat kay mama sa inyong pagsalig sa K5 News Segment. Naasya karon nagpuyo sentro mismo sa Santander. Ha? Ang iyang bana nagtrabaho sa usa ka politiko. Pero di lang kung istorya kung sa trabaho siyang bana, totoo, may problema ni. Totoo, may politiko, ay amo, ani amo, negosyo man nga mo. Ha? Naasya sa poblasyon Santander. Naasya, dagakuan. Pero ang iyang murag, ang iyang trabaho si Ambana, pero murag mo ito pagbunlan. Sige, kumusta taga Santander? Nasa may bunlan, mainit, piluan, asa padapit niya. Nasa may kanlumakad, diapod sa may bato. O sige, ang bato, murag part na po na parte, murag nabahin man ito. Bato o Santander o Sambuan, mao ba? Tama ba ko? Okay. So, natay teach diri pagabasahon na ato lang tagaan ni pagtagad kay para nato ma ang asawa ni director sa NBI usa ka congressman na involved sa flood control. Ah. Ang asawa ang asawa ni director matibag usa sa congressman po asa to nga distrito involved matud pa sa flood control project. Hi, Sir Rex. Mag-retra ko sa mga taga naupaw. Mga guwapa from Bill Mamani. Sir Rex sa pagbasa. Ah, okay. From Bill Nama. From Bill Mamani. Sir, salamat sa pagbasa. Okay, kayo. Tinood yun ng inuha, Sir Rex. Nga naman i-apil-apil ang asawa ni Bato. Buot ba ipasabot, wa na'y capacity nga mangita ang NBI ka nga senator ba to? Eh, imuning teks, ma'am. Ha? Imuning teks. Pero sa ako hapo, gano'n man ang NBI, wa good. Wa na gawin mo intel, sir. Ha? O mauna, may pa rin NBI na mo sa dumagiti, sir. Kay daghan pag mga makontak nila in kaso o kinsa itong mga dalakpo nun. Pero ikaw, director, matibag, pero dalisod na po kang pangita sa kanga senator ba ito? Hmm? Tinana, maayos eh. Di pa rin mo makontak si Kipad Robustillo, engineer? Matay po itong istorya sa Purok City, dito sa Mayhawa. Ngayon, tabang. Nga, pagtabang, ipadlakan, bali. Eh, magduda ko, ani. Ha? Murag makaduda tayong ani, ha? Wala taga-una sa investigasyon sa fire. Pero kay matod pa na nabatian sa... Nabakay video ato engineer, kato nasunog, ipagawas daw. Nakabati silang ingon niya, tabang. Unya, nai mo tabang? O saan pagtabang ang padlak, gibali man di ay. Kamunay paghuna-huna niya. Ha? Tanawan yung nasunog, oh. Kaya, gidayungan, type of K5 News FM Digital Dumagiti. Kaluoy po nito. O sa katigulang nasunog, dito sunod sa ang panimalay, Jesus Ginoo ko marihosit. Lantawan ninyo ang usa ka tigulang nga nasunog. Mauni ang hitsura sa pagkasunog, gani nakadesisyon na ang iyang pamilya nga ikrimit na lamang. Sa may krimiton, ano yung nakrimit naman na? Siguro na, dublihan siguro na. i-plasta na lamang siguro nagmayos lungon. Asa bagay, pamilya man, di taka kuanana. Di taka buot sa pamilya. Ika ako, akrimiton pa matay. Double murder na ni. Tanawa ang itsura ko. Kamo, yung tawa ninyo. Type mo, K5, News FM, Digital Dumaguete. Ay, Ginoo ko. Diyan siya basa. O sa na mga mensahe niya, wala'y krimiton, ana. Asa bagay, katong krimiton engineer, mura magigitutong abo. Diba? Ibutang sa garapon. Pagkaloy, condolence na lamang sa mga pamilya, ha? Ito, tiboy. Okay. Diyan siya basa.
5: Gika ni Jerome M. Page ng Alive Hookup, 105.7 K5 News FM, Sikihor, Idol, Kandos. O gika ni, okay, ma-refer siya nga. Good day, God bless.
4: So, nakahookup sila. Kumusta man si, ay, mangutan ako, K5 Sikihor. Ipalihog daw ko, ipaabot kang manager, why the cop drugs niya sa Sikihor? Wa na ka ng problema niya, wabay balita. Labay ko niyong balita niya. O sa, peaceful doon ang Sikihor? Wag din na dakpan drugs, warrant o sa paniha. Labay ko niyong balita nire, in kaso, manager. Ha? Nanguta na lang ta. E posible way na nga hiwi ba niya. Wag din na dakpan o drugs niya. Na naghaghiwi mga ba niya. Ha? So, gani ha, na ito hearing na ipi-impi nga gikan sa Sikihor. Kunol, asa na ka? Rabi, region ako na-assign doon. Region. Ama o ba? Region. Unya, niya, imong amigo, gahiwi-hiwi, ba? Ay, Ginoo ko ninyo. Basa dyan siya.
5: Gikan ni Otter Murphy siya nga good day. God bless sa Rexurgency. Details po pumix lamay kayo. Shout out Joseph Flore, Martis Arellano, Ruby Christian, Aileen, Hannah Joy Basa, Ray Salvador, Arnie Malin, Jay Brinda, Nonoy J. Salvador, Budloy Marisa Prissy, Albert Rose Ramel, Chito, Nistor, Boye, Trini Tuto, Tata Digit, Oliver Iscor, Jumar, Tananaminaw, Solid Listeners, Ayungon, Thanks si Rex. O gikan ni Arnie Laidan siya nga good day. Si Rex Musta Idol. Si Arnil ni. O gikan ni Aldrin Bilio.
4: Arnil?
5: Oo.
4: Arnil?
5: Laidan.
4: Idol ako kakuan ha. Sige, okay ra ko the idol. Wait.
5: O gikan ni Aldrin Bilio pa siya mayong hapon sa Rex. Nagpaminaw na po midiri sa Bandula, Kabang, Barangay, Alangilalan, Manhuyod. O shoutout ni Mama Muna, Papa Unyot, Tiba Hunggas Gamay, Lula Rose, Lolo Roger Ogni, Tejo Ibasan, Tibanga Elpidia, o sa tanan nga naminaw sa Rix Dere sa Manhuyod. Salamat sa pagbasa.
4: Engineer, natay video niya atong sa Tanhay, di ba? Katong sa City Hall. Pangita Aragon. Dito, Engineer, katong New Government Center sa Tanhay City, sa City Hall. Dito ang mga media, pero abin ako, abin ako ba nga, ang kipain, siyempre, kuha man takabaro. Ang uban nga mga media, dili uban ha. Tanan nga nga tulig ko, nagbarong. Wow, kay balo nga, magbarong di ay. Pero, dako po kong pasalamat nga toa dito atong kaubanan, engineer, sa Osaka opening sa Tanhay City, sa Government News Center, sa Tanhay City. Makita man ninyo ha. Basi gatuo mo nga sa, naamo sa BGS Manila, Manila, BGS ba na? Ha? Nakita ninyo ang Tanhay, pero mura ba ni kana ba nakaingon ko matay mo ipon ko ani karon mura ako may gapakaulaw sa kipain kay uban nga mga radio station gani na patoy mga pipila pod ka mga kaubanan pod mga media nga mo live pod sa Facebook makabaron kung maapil-apil ko ani karon matay mura ako may gapakaulaw sa kipain pero paglantaw nako kang is kukani murag naan ako pambato engineer kay paglantaw na ko kang is engineer aha kukani murag congressman hindi po kani mapunay pa hindi po ni may pabasahon o paampuon si is kasino kay paglantaw na ko nakabarumang yun nakatikta ko ay salamat Lord kay kung maapil-apil ko ani karon mabidyohan ko ang uban nga mga media outlet nagbarong, nagtiktak, probida to ilang mga sapatos murag madalin as ang langaw. Nga intaw ning ako engineer, probida, siyempre ukay-ukay. Di mahino, wa mahino ay pagapuhay suot dito. Pero ang kuan, tungod ba kaya ang mga attire sa mga staff, sa City Hall, ang uban mga engineer, abogado, si Mayor Pepe Orlino. Tapos, isa pa, kung matay ka ng akong postura, mabaning ipaso na to sa government na new government sa Tanay City, sa City Hall. Mabaning ipaso na ko rin to. Maraga pagkaulaw man ko sa kipayb. Pero nakapatol ko. Huwag problema. Pero pag-abot ni S. Engineer, I trust din ako. Kokane, diha na gintaan eh. Pag-abot, Engineer ni S., mura ko gibayaw sa langit. Kay por di na po ni S., mura kong congressman. Ako pa ni S., mudagang kay S. May counselor sa Tanay. Ginawad ba yan na S.? Abi, inako si S. may paampo ni Engineer. Pero pag-ampo, lahat may ga-ampo din na si S. S., di madali S. ang inyong City Hall, S., ha? Na ay lead ba'y tawagan na dyan siya? Mauna, ako manawagan lang ko kang Mayor Pepe Orlino Mayor. Butangi o traffic imposer ang atmang sa imong bagong City Hall. Kaya basi, mauna hinunggan o niya sa mga vehicular accident. Kaya mga tao, di na mututok sa dalan, ito na mututok sa Tanay City Government Center. Eh, talaga ko, tininood ni isa. Mamaliyo ko ni Moes. At toa dito si Mayor Pepe Orlino nga Mayor, nanawagan si Rick Santos nga kinahanglan butangan yun na nimo diha Mayor o kanang traffic enforcer or outpost. Kanang outpost po nga kabiyo-biyo po. Eh makita nimo Engineer, grabe suga, pero wakay ko rin ting makita. Nila sa ingon nga kadaig-daig lang ta diri kay para es na kunta ni Mayor Pepe Orlino. At tinuhon na. Pero es, salamat din kayo, Es, nga muraga. Ikaw may nakatabon sa akong kaulaw, Es. Kaya ako, Es, na ikaw ka madool at itong panahon na Es, kapurbida, itong mga abang media, purbida. Nagbarong to apoy media, babae dito, sus, ang iyang suot mo na pong kaba-kaba. Pero pag-abot ni Es, ay, salamat. Naana yun si Es, makatabon-tabon yun si Es sa akong kaulaw. Kaya uwapil ko, mo si Rick Santos. Ginoo ko, eh, kanina ito sa patos, di man mabatog ang langaw, makabatog din tanan, pero mga media ay daling nas langaw ang engineer. Pero pag-abot ni Es ko, oh, wow, salamat kayo, Es. Es, I love you, Es!

0: ingon pa na is ang uban nga mga media bus wala man gabarong. Ikaw is ikaw ba? Ninos gyapon kag gripping. Sige pa bro, gabarong. Ah. Akatong uban mga media dito nga wa na kabarong nga ni adto. Eh, parehaon ko rin mo ato nga, ako maulawon man ko. Kanto sila nga, di ko maingon nga, way ulaw. Eh, siyempre, bahala na lamang mo, das magsilag, way barong, nga ako. Eh, kung sa polis pa is, makiramdam ta, di ko maulaw ato mo, apil ka ato. Ikaw, okay ka kay, mura kang congressman pod. Eh, imong barong pod, di ko low respond. Mura po barong ni... Attorney Panilo. Nga kami, musagol may Pareng Rebustelio dito. Pero at least, nakakuha si Pareng Rebustelio sa video sa sitihon. Diba? Ikaw to mga uban media, kuha man nakabarong, pero kursunada lang mo dool. Ako wa man ko'y kurso. Wa, maulaw man ta. Eh, maulaw ta itong mga abogado, mga engineer, mga professional, mga head department. Ikaw, makadasmag-dasmag ka kay ang imong purma murag ang suot ni murag ka-attorney Panilo suot. Nigawas ka ni sa attorney abang kapulig sapatos. Oo, kayo, magpulig kong sapatos, Rick, kayo maulaw ko nito. Nigapulay, niya ako. Padasmagon ko ni mo. Napasapatos sa itong ukay-ukay matay. Rick Santo, ukay-ukay man sapatos, pero wa, may problema ko ukay-ukay. Kung nakabarong lamang ko eh, magdik na ako ito doon. Ako, may puter itong ribbon dito. Okay, alas 5:30 na. Ato sa tasa pikas lawak sa pabila ka mga pebalo. Engineer Jesse Boy, kandos!
1: News FM. Shaping the lives of the Filipino. D3
2: Bio. Ako si Mia. Gatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Lilita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga
4: D3 Bio. Nawan ang nabakaugana sa kama?
5: Basin og
4: may diabetes ka?
5: Ang DTX 500 na!
4: Ang DTX 500!
5: Adunay powerful extracts
4: nga phytochemicals
5: og antioxidant
4: nga gigan sa palaya
5: og the sugared sugar cane
4: mga organic compounds
5: nga effective
4: matok sa sakit nga diabetes.
5: DTX 500!
4: DTX Coffee Mix!
6: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Investigan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka-makabutika. iGergo.
8: Ate, konting puyat lang, sobrang nanlalago ng mata ko. Pero simula nang gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, ibang-iba na. Parang laging fresh ang pakiramdam ng mata ko. Hindi na dry, hindi na mapula. Sobrang thankful ako kasi iCare ang naging partner ko sa pangangalaga ng paningin. Try nyo rin. Basta sa mata, iCare talaga.
7: iCare Gold, ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rondan. Dali na kayo kumag kasakit o gilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagspila kay sige kong absent. Mau na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi minting pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kan pag-tick na ko og Mighty C, linajid ko basta-basta mo ubo. Sipon o hilanat, best kayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline, ga vitamin C! Sa mga butika. Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mang Clinicas, 4Biotics, 545, probiotic. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot ng digestion. Sa Clinicas, 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mang Clinicas, 4Biotics, adlaw-adlaw. Kapalit sa inyong kasuking butika.
10: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% Galvanum Steel Roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light ug dark ug plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray ug brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans ug mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pag yun. kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing. Adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing. Ligod nga ito, kasaligan nga serbisyo.
11: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya ug 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya usab ang Boston Finance and Investment Corporation ug 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAW. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tunghaan sa mubo lang mga interest rate na 1% o 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa Buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagitaa si Jonah Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon. Alang sa dugang na kasayuran, ang Boston Finance and Investment Corporation matawag na sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation. When it comes to maritime education, choose the right school for the right needs. Negros Maritime College Foundation Incorporated, the only maritime school in Negros Oriental specializing maritime education, is the right choice for you. We offer 4-year Bachelor of Science in Marine Transportation course, 4 years Bachelor of Science in Marine Engineering course. Negros Maritime College Foundation Incorporated is accredited with the Commission in Higher Education Marina and certified ISO 9001-2015 Quality Management System. That's why trust in Negros Maritime College Foundation for 30 years. We remain strong and we are still committed in providing top quality maritime education for everyone. Enrollment is now going on. For more information, visit our campus at Magatas, Sibulan, Negros Oriental. Call the registrar at 0906-274-0320 or message us at our Facebook page. Search Negros Maritime College Foundation Incorporated. Sail the world and earn dollars for family and country. Enroll now. Classes starts June 29, 2026.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni taga Bacolod, dapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Padamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Dietary Bio.
14: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio, dali lang naayo akong sama.
12: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may D3 Bio DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami kidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
12: DTX Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix. Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
17: DTX Coffee Mix.
18: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
19: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ng parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong puson og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw nawala na akong UTI og mitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
19: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Mapalit sa mga butika.
19: Mighty C, D3 Bio.
21: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Ako gusto lang mag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Kay hinahina na balik sa normal akong blood sugar.
19: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
18: Mapalit sa mga butika.
19: D3 Bio. D3 Bio.
22: Ako si Jan. Busa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya.
0: ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
22: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
23: DTX 500.
24: Makatabang sa paglibyo sa atong atay.
25: Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins.
26: Gikan sa atong gikaon.
27: Adlaw-adlaw.
28: Para sa limpyo o himsog atay.
29: Mag DTX 500.
30: Adlaw-adlaw.
31: DTX 500.
32: Garantisado.
33: Highly recommended sa mga eksperto.
34: DTX 500.
35: Mapalit sa mga butika.
36: DTX Coffee Mix.
37: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acidar plak. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acidar plak.
36: DTX Coffee Mix.
38: Pabaka sa mga butika.
39: Daghan ang utana na ko, unsay akong sekreto. Abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.
40: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
41: Kung ang kay Fernando po Jr.,
42: isang bala ka na.
41: Ako,
42: ang linya ko,
41: isang kapsula ka na.
42: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
41: ikapsula mo.
42: Extend.
41: Extend. Supplement for men.
42: Gawa sa maca.
41: Isang herb
42: na nagpapataas ng ating energy
41: at stamina.
42: Like flavowaska.
41: Epektibong sexual potency herb.
42: Stimulates libido
41: and treats sexual dysfunction.
43: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
41: Extend. Supplement for men.
43: Isang kapsula ka na.
44: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
45: Number one.
44: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
46: Disya! Sa kahanginan!
47: Sa kahanginan!
48: Okay mga siligan, suki mo na para hinta karoon sa tuga programa ang El Castigador. Ayaw mo kalimot, kanunay nga mag-mighty si mo haka ang mighty si na kong kinikatabang makahatag kinikalikon sa atong immune system. Tomar mo mighty si buntag utog hapon matag-adlaw. Kung taas kang diabetes or sugar, hana basig mahalap imong panglantaw, ang imong blood pressure medyo abnormal na, magtumar ka o gadita X500 capsule, buntag utog hapon lang yan. Og dili ka gusto dali ka matakbuyan og sakit o di ka gusto magkasakit at tumargod ka og a D3 Bio buntag untog hapon lang gyapon. Kung ikaw adik na ka sa pagpangapi ang imong gamito niya kapi ang Detox Coffee Mix. Sa rason nakakapi ka pa na detox ka pa. Kung ikaw lalaki gusto ka magpabilin kutis porcelana ang imong panit ilabi na babae. Batasan ako kamo maligo gamit dun mong sabon nga Detox Beauty Shop. Kung kaning klinika Joffrey sa mga lalaki nga bahog ilok. Kumanan niyo kaligo, butangin niyo ang ilok o ga Klinika Joffrey's para humot-humot ba ha? Kakisa po'y partner na ito nga mudulog po na ito nga bahutang ilok. O kaning probiotics po. Dako kinikatabang sa itong kaugalingan. Kung kita lalaki medyo may edad na ta, nata sa mga libil, nata sa mga 50 patas or 40 patas, dili na ta makainterte sa itong partner, ayaw mo pagka-problema. Tumar mo ang Extend Food Supplement. Ika sa pagtumara, 30 minutos, pwede na imong tukhangon ang imong partner o imong asawa. Ang tanan ng mga produkto ni Dr. Miloy, mapalit sa Amara Center sa May Tanhay City. Amara Center sa May Ciudad Ciramanguite. Amara Center sa May Shaton Area. Sa Ciudad Ciramanguite, likod sa May Palawan Punsyap at Bang sa May Nicanor Hotel. Ang produkto ni Dr. Miloy, tested ang probe na sa tanan mga katawhan, mapalit sa mga butikag parmasya sa tanan mga lugar. Ang produkto ni Dr. Miloy, tested and proven sa tanang makatawahan, Luzon, Visayas, Mindanao. Alas 5.42 na naanakaro itong kabanan si K5 Roy Bustillo, K5 Rewind. Pre, may hapon ni mo dyan, pre.
49: May hapon, K5 Rewind. May hapon sa tanang kakifer, naglandaw, nagmonitor sa itong programa. Ganap.
48: So, nihawa na yun ka sa hawa.
49: Ano ba? Position sa
48: pupura. Position. Purma.
49: Sentro
48: na. Sentro prep. Na. Dito. Okay. So, gikang ka, nihawa na ka dito sa hawa. Nihawa na ka dito.
49: Porok City, no?
48: Porok City, Barangay Hawa.
49: Gikan ta dito kay Fair Breaks, no, na kaning alarma, gikan po din mo ginabuntag. O gichat din nato, no? Sa atong...
1: O gichat sa to, ah?
49: O, oh, dayon. Atong gilantaw ginito, gato na ito ginito sa Prox City, Barangay Hawa, Valencia. Ili man lisod ang kasada kay Fair Breaks,
1: pa ginito. Ili lisod,
49: oh. Highway man, dimliko gamay, dulugon. Ang kanang area, mura siya stockpile, mura ba quarry, or sa mga batuhan. So dito, ang balay ni Primitivo Abilion, no? Si Tintisigo Anyos na kung one story, flat run niya siya, one story residential building. O, muto na abta na ito, gaso pa gani, napamiaso.
1: Naasay motor to, no, na po siya Suzuki Desire.
49: Desire, o, Suzuki
1: Desire. Sikanhan. Okay.
49: Bago, wala, limpio mo ba itong guwag ito magamit, no? Yang, piskay niya siya man na, sa matumang silingan, piskay niya siya, taka na, active.
1: Pero abin mo, pre, medyo na curious lang ko ba kay, naingon sila nga, na ngayon, og tabang, ang nitabang, di po kasunod, tina mali ang padlak.
49: Muti, matutpan sa katong ni responding ang silingan niya. Although silingan niya, Kifabrix, maruguro mga gis, by timitol sa kalayon.
1: Oo.
49: Nga doon ito, mga alas 5, kaya ang fire alarm, Kifabrix, alas 5 sa alas 5-1.
1: Sa kadlaon.
49: Ngayon na buntag.
1: Ngayon na buntag.
49: Nabot ang kuwan ito, ang mga mga fire, umuto. Matutpan sa katong si Felix, nga na Felix ngayon silingan. Nakadungog siya na nagtabang.
1: Nagtabang
49: dyan. So, sabutan na, buhi pa to siya.
1: Buhi pa?
49: Hmm.
1: So, karon?
49: Muna, pag bidalagan siya dito sa lugar, no, o sa balay, nga one story dito na, di siya kasulod.
1: Kay, nabali ang padlak.
49: Matod pa din, padlakan sa gawas. Muna yung masturya po na.
1: Aba mo na istorya.
49: Muna, padlakan. Uh-huh. Anong bali ang padlak sa una kasulod? Ipadlakan sa gawas.
1: At tapos mga pagtabang.
49: Na pagtabang.
1: At ala-ala mo yung putaghe ko kaya nagtabang. Lisod po kayo.
49: So, lately ko nung give a breaks, yan ang ipa, yung balay, yung murag ipahugtan sa mga security kung ba, mga features ba? Lugang padlak sa sulod, sa gawas, o so, mga iro, yan na, bakit tungkol na ay matupad niya, tungkol lagi ng daghan sa giyuta. Daghan sa giyuta na siya.
1: Daghan sa giyuta.
49: O, so, pamaligyan sa giyuta. Daghan mga muana.

0: tulo ka buk motor, upat ka motor gani, o sa masunog, tulo
1: na sunog. Isa-isa driver niya.
0: Isa-isa driver, yung makadriver
1: siya. Ah, makadriver
0: siya. Kasi bagong, yung sakyan ng Kiefer Wicks, mga four months old pa to.
1: Mao ba?
0: Bago pa to. So, mulgi nakahalin siya 2 million.
1: Pero, balik ka ugmang fire pre, kung sa'yo report sa taga-fire.
0: Matumbalik ka ng fire para
1: balik ka ugma.
0: Kung sa'yo technical ng mga
1: nakita po nila.
0: Investigasyon nila.
1: Investigasyon. Kaya para ba tagaan po na to, kay para matagaan po, in kaso lang ha, o na ay foul play, matagaan po gusti siya.
0: Oo, muna siya. Kay yung isoon, matod pa, utos daw o sa buhay, ang duha, wala na.
1: Wala na. Na.
0: So, ang dahil sa kayutaan.
1: Daga siya kayutaan. Oh,
0: daga mo, anak niya, kaya siguro ginahinay na niya ibuligay ang yuta, no? Kaya 75 years old na siya.
1: Oo, kaya ikaw, daga ka yuta, o saan pamanin mo na? O ulitaw ka?
0: Oo.
1: O saman ang gising ni engineer? Saman ang engineer, awa na, okay na?
0: Ano pa dala ko picture, o video na, may play lang.
1: Ah, sige daw.
0: Video sa pala. Sa rustan lang, engineer, rustan.
1: Kay, ang ana nga istorya, nga mauna nga, maingon tabang, so, ma-out na nato nga siya gahikog.
0: Mm.
1: Kay nangayagog tabang. So, nainakamati nga silingan, eh, ni tabang, po untayin taon, eh, usaw pa magtabang pagsunod nga nabaliman ang kandado. Matod pa sa mga istorya itong silingan, ha?
2: God.
1: Sa ato pa, kinahan lang, imbestigaran din siya sa fire o sa idagan ani. Kay para matagaan nato justisa kung ikaso lang kung na ay public kong ha, kong lang. Okay, mga itabang sa ato, pa-out na nato ng gahikog. Nanay may itabang, kung saan pagsulod, nabali naman ang padlak. Nausaman niya ay na. Mabito ganihaga, gikuti-kuti na ito si Kapitan. Nga, Kapitan, mauna. So,
0: si Kapitan Bingkoy, no?
1: Bingkoy.
0: Ibig.
1: Gikuti-kuti na ito, hantod nga, gakuti-kuti po ka dito. Nakasagap na inyo kang istorya.
0: Wala gina, okay, Professor.
1: Tanawa na inyo na nasunugan. Atayf mo o ga K5 News FM Digital Dumaguete or sa K-Rex X10. Maunay nasunugan. Maunay nasunog.
0: Nasunog niya.
1: Okay. Kaya kung maunay istorya ni K5 Roy, kaya ako manggagiging na niya pre, liad dito kaya masing ma-outscope ta. So karon ang gawas ng istorya dito nga, nisyagit pa dahi si tatay nga tabang-tabang.
0: Iboy.
1: Tatay Iboy.
0: Iboy.
1: Uy, siguro, katupre sa kakulba, uy, ginoo ko, tabang! Ginoo ko mo tabang! Sa ato pa. Kung kasagip o tabang, panaplay sa nato, isip aside sa nato itong ingon ng gahikog, imbis na rin itabang, usahag magsulod, gina bali man ang padlak!
0: Unya ka na kifabit, kan asa nag-asodya, diya siya nakitaan nga kuhan.
1: Taon po.
0: Imagine ka, ngayon pa siya tabang ha, ni nakadungog pa ng dalagan pa yung silingan na kay Leyong manitabang niya no? May dalagan pa na diya so sa nasunog siya asa na asukaron
1: kani ba mga ingana ng mga sitwasyon kamo ba og naa moy kwarta tawagi ko ninyo para kuyogan ta mo kinawad na in kaso ba kaysa itong mga kwartahan din ng mga dalagang gulang na mga ulitaw nga medyo nanamoy pagduda sa inyong kinabuhi. Basig ma kanabang kuan pre ba kanang gitawag ani pre nga medyo karo nga di na kasipte itawag ko kay bahin-bahin nato ni kipa ako kinain murag
0: agency
1: oh ikaso lang ha kisa ko nahalin na uyo ta nga minilyon wa mo mga igagaw inyo mga igsuon layo kaning ako dili joke pero mayo ka rich matay are ako kuyog ko direks kay luto ara tikog manok dire kay murag nahalin na kog yuta direks murag delikado na gyud ko ing ako ninyo kay tulog-tulogan ta mo diha komedya pa minaw pre pero may tino
0: pero na kay pre
1: okay kaso lang
0: may yung kay pa bilang usa ka ulit tao may yung mga pa mga usa na mga gamit sulod balay simple lang pagkatao pero maayong tao sa palibot wala kontra. Wala tanay mga kanang kontra silingan, kaya mong silingan na na, mumugin naman sugilon, unsan yung klase nga pagkatao. Dili pala hubog, umuinom lang binagsap, apang kaning yung mga silingan kay Fabrics, matur pa nga, wala kontra ni si Iyo Iboy.
1: Wala kontra,
0: wala atraso. Basta lately lang, kung tumula ni nagsugod na siya pamaligang yuta. Bilang murag naka usgar na siya nga, gulang naman ko, silang.
1: Naka-dum-dum ko, pwede lang ko mo istorya, na namatay mauna ang suspect yung mga trabahante. Napa ko sa laing registry. DYRM pa ko ato.
0: Sorry, Yara. Okay.
1: Napa ko sa DYRM. Rex Tabangi mi. Ano man? Ang akong sakop, gipatay, gihulog dito sa... Basta! Di na ko maingon dito, gihulog.

0: kay ang iya mga trabante nga presyo na nagpakita bang nako pre nga pwede itabangan ko ni Mudre at pinom ni Mubantay. Gibantay pre. Hmm. So, siyempre, para wa po'y duda sa mga pamilya pag umangkong, ni kuha naman kong agency. Nagibutangan akong agency. Ang agency nga gikuha na ko pre ang, nanapa man to'y treasure tracker sa una. Hmm. Amaw to'y agency nga gibutang na ko kaya medyo nakulbaan na siya na anay mapansin nila mga tao magtutuyok sa ilang balay. So mo to, mga duha ka gabi isiguro to binantay na mo sa akong tao dito may kakauna, lami among kauna to bro, sinugbang isda, kilaw-kilaw, pero yun ako kasi magduda pa kumako na. May kuha na akong agency pre nga treasure tracker.
1: Kaya yung kita Bersno, sa duga na to kita Bersno, mo lagi yung pagkumangkon sa kanalaging ilang mustured ko karagi, tulis ko daw ni.
0: Ha? Ay, tanawa ni! Ikaw doon kay kayo dito ka na ako, pre.
1: Dili, kayo mo po na dito sa
0: sumayang... Ah, tutulis.
1: Muna ilang mga hakaka lagi.
0: Hakaka? Oh. Eh, ako, pre, sa pagdip pa sila mo ingon nga dito na ikaw ang tulis, kanang pagpadlak na gibalik, klaro na na!
1: Mato na
0: kidnapping na ni!
1: Muna yung sa'yo nga pagkumangko dito. Mga parinti, mas palibot.
0: Ah, sa parinti, alam mo, kanang mga parinti, pre, isto na yung nagtinood. Kaya kanang pagpalilag at padlakgaan, binuang naman na! Di na!
1: Oo, natin yung mga...
0: Anak ko, fire, matay na unan, mandaricentos ni Repostelio. Wala, sir, wala mega guba sa inyong investigasyon. Kabalo, may sir, nga, mas lantip mong mga paghuna-huna. Oh. Eh, kanil among trabaho, sir, pang media. Kanang inyo, ha, na pang fire. Siyempre, mag-investigar yun po. Mahibalay yung building, masunog ko siya rason. Ano ba, bre?
1: Muni yung mga haka-haka sa mga pagkumangkol. Kapumangkol kay... Karabang... Close sa uyuan bang? Wala may kontra ni
0: sa... Wala yung kontra. Ikaduha, ang pagsagit nga tabang, so wala ihigaw. Pag imis na ni-rescue, nabali ang padlak.
1: Muna ka na.
0: Kung sa muna, what happened ka ron?
1: Muna
0: ka na. Maunay. O ka na, o. Taon po. Mamurag ka ng, ay, ginoo ko. Kaluoy po din taon. Sige lang. Bahala na o niya ang mga autoridad niya, ang PNP sa Valencia or Fire, o sa na inyong investigasyon niya. Kaya ni Shaggy, tanawa na niyo, murag intawon o ka ng iro mag-isugba. At yun naman, maya, pre. Tanawa, o sa ba may krimito na? Ikaw may gaingo na krimito.
1: Dili, tiwaso na lang eh. Tiwaso ng krimito.
0: At tiwaso? Naalang-alang niya.
1: Nalangalang krimit. Nasunog yung taon si Iboy.
0: Ako na lang yung Iboy.
1: Always na yun yung...
0: Kasi ito si...
1: Yung Iboy.
0: Yung Iboy.
1: Primitibo.
0: Yung Iboy.
1: Tiboy.
0: Condolence na lang yung Iboy, ha?
1: Yung Tiboy. O Tiboy, Iboy.
0: Tiboy. O Iboy pala kung itawagan yung Tiboy, mabantayan ka na mo. Di ay kaso. Bito, kisa itong taga-Negros, ha? Masig na mo mahalin ang yuta. Di ay kaso. Maulaw mo musampit sa PNP nga kanabang nanamoy gikadlukan, tawagin ko ninyo. Sa akong cellphone number nga, Rex, pwede kuyugan sa akong nimo padulong sa bangko. Ikaso lang! Ikaso lang! Kaya sa una dito, pre, nagiposel. Kaya hinilak ang iso ni, kami, kuyugin mo dito kay. Basig, ang, kuyugan na mo kay. Basig ang gaposel sa imo guan, nakainan na ako rin na paposel. Istoryante ka na niya, pre.
1: Sige,
0: kuyugin mo, ka naman. Kuyugin mo kay mahadlok mo. Sige, kuyugan na mo. Open ta na sa bintana, kaya basig ang tirador na kailan ako, maluoy nga maapil ko kamatay. So nabaliman, pre, ang istorya nga, ikaw gaingo na kailakas tirador. Ay, pre, pwede tinika na, pwede sabihin, ginamalang.
1: 5,000.
0: Okay, pre.
1: 5,000.
0: Okay, pre.
1: Kanang joke na mo ni Iguan, ni Kay Fabrics, na 5,000 kayo. Kinalain mo off me at 5,55.
0: Amo na, 5,555. Aso pa lang na 5,000.
1: May penalty, may na mo
0: lang. Okay, pre.
1: Hindi mo nilis sura Kay Fabrics, no? But anyway, salamat ka Kay Fabrics, Kay Fabrics. Ugma, atong balikan ng fair sa Dumaguete, sa Valencia, para kuha ng technical ng mga observation. Yes, guwas, o gikan din sa K5 News, kasi ka K5 Roy, August Busilo, para sa kampiyon ng balita. Serbisyo publiko, kaling ako sa Negros, K5 News FM.
0: Okay, mga siligan, so kini minawala na tayong oras ang istura nila mahurot pirang oras na gagkaupos. Wala may siksikin sa makapukan sa akong maruganan. Huwag wala may siksikin sa makapatindog sa akong malahibo, gawas lang sa tao nga kung ditamakan ang katungo. Sumbong mo, action ko. Ako nagpasalamat ko nakatag o katagbawan sa inyo. Dilag ko ba sa mga balitag komentaryo? Uy, atong gipalitan ako pagkaong sa baboy ganyan. Si Rex, i-greet me. Kanang sa Rosana, bitaw na, maligag babuyan niya. Ang sana niya dyan siya, pangalan niya. Kanang maligag pagkaong sa baboy. Padulong sa Rosana. Ang sa dyan siya. Amo, tata, kuhal pangalan. Uman ito, bingo, kuro siya nato, kanunay. Kanang dool sa may, dili, padulong sa may palimpinon. Kanina, padulong sa Balisaron. Kana, diya, Sa ngala sa mga sa manager kay Pag Sarbini Kamusaw, area manager Santa Catalina Mayor Ted Obanyanaliga. CEO, Doc Ramiloy. Vice President para President kay Pag Sir Ilgan Castanyo. Akong sparring partner sa Picas Lawak, kay Pag Engineer, Traffic Controller, J.C. Mood. Sa ngala sa mga Chief Engineer kay Pag Abunwin. O kinatibok ang pwersa sa kay Pag News FM Dumaguete. 97.7, main gabi ay kami yung tanan, ladies and gentlemen. At ang iang sunod na programa sa kay Pag BG Design. O si kay Pag Rupa. Sa mga balita, pagkita mo sunod sa 24 oras, International Showbiz Sport. Para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publikong Kalingawan sa Negros, K-Pad News FM. Dalago ng Diyos, Tandos!
2: K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: K3 Bio.
4: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga
3: D3 Bio.
7: Nawan ang nabakaugan sa kama?
8: Masinug.
7: May diabetes ka?
8: Ang DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
8: Adunay powerful extracts.
7: Nga phytochemicals.
8: Ug antioxidants.
7: Nga gigan sa palaya.
8: Ug desugar sugar cane.
7: Mga organic compound.
8: Nga effective.
7: Matok sa sakit nga diabetes.
8: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Abang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangingi. Nag-detoxify gali ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon o parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Mapalit sa mga butika.
8: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rondan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagsplila kay sige kong absent. Mao na nga, gipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko o Mighty C, linijud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
8: Mighty C! Ang alkaline, ang vitamin C!
5: Sa mga butika.
8: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang.
5: Mang Clinicas, 4Biotics, 545 Probiotics.
8: Ngamutamang sa pagbalik sa nindot ka digestion.
5: Sa Clinicas, 4Biotics,
8: suwabe ang paggawa sa hugaw.
5: Mang Clinicas, 4Biotics,
8: adlaw-adlaw.
5: Mapalit sa inyong kasuki butika.
8: Extend
5: Food Super.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat, gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo, gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
13: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Kapalit sa mga
8: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
8: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka badlaw, nagkakapi ako o DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
16: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon o parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Mapalit sa mga butika.
8: Mighty C, D3 Bio.
17: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinin na balik sa normal ang akong blood sugar.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio
8: nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
8: D3 Bio.
5: D3 Bio.
18: Ako si Jan. Gusto ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye! Maokini ang ako ang sekreto.
19: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
20: Mapalit sa mga butik.
19: D3 Bio.
21: DTX 500. Makatapang sa paglibyo sa atong atay. Inaagis sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500.
22: Adlaw-adlaw.
21: DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
20: Mapalit sa mga butika.
21: DTX Coffee Mix.
23: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangati mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
21: DTX Coffee Mix.
20: Pabaka sa mga butika.
24: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Ang abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.
25: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C, immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
26: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabuglayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
27: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
28: Kasakit ang tiyan? Mag-Clinical Spore Biotic. Gabutod-butod ang tiyan? Ug wala mahilisan? Mag-Clinical Spore Biotic. Gatapang sa pagnindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw.
29: Mapalit sa inyong mga suki butika.
30: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
31: isang bala ka na.
32: Ako, ang linya ko,
33: isang kapsula ka na.
34: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
35: ikapsula mo.
36: Extend.
37: Extend. Supplement for men.
38: Gawa sa maca.
39: Isang herb
40: na nagpapataas ng ating energy
41: at stamina.
42: Like flavowaska.
43: Epektibong sexual potency herb.
44: Stimulates libido
45: and treats sexual dysfunction.
46: Sa pulmo, baby.
47: Extend Superman for Men.
48: Isang kapsula ka lang.
49: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
50: D3 Bio MV Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
51: Mayong hapon na Marka K5. Anian ang Sabato nga D3 by Evening Newscast ng adlaw nga Martes, June 2, 2026. Sa mga headlines itong mabalita, una sa balitang lokal. Zelos motibo sa pagpatay sa lalaki ngadto sa Yambila sa Valencia.
52: LGU Dumaguete,
51: nagdonar og tulo ka outboard motor ala sa Coast Guard sa Negros Oriental. Kaso sa kreben sa Mabina ni Osul sumala sa kapulisan. Norpo, nagpasidungog sa mga personnel ato sa flag raising og awarding ceremony. Sa mga balitang regional, duha ka suspect sa illegal nga droga sikop sa Sikihor. Duha ka driver angol sa head-on collision sa Baclayan Bohol gumikan sa pagkatagpilaw. DepEd Tagbilara nagpahinumdob nga bawal ang pagpaningin og bayad sa enrollment og brigada eskwela. Mga nag-una sa balitang national majority block, giakusahan nga legislation hostage sumo sa wala pagpakita sa Sean sa Senado. Posibleng epekto sa Senate drama sa priority bills ni PBBM ikasubo sa Malacañang. VP Sara Duterte nagtinguha nga i-dismiss ang impeachment case kontra kaniya. SC giawag ni Drelon nga magdesisyon dahil sa mga questionableng reprobisyon sa 2024-2026 budget. Sa balit sa international, partial ceasefire tali sa Israel Hezbollah gianonsyo sa Lebanon. Sa balitang sports, kilas Pilipinas women na pildin sa unang duha kadula sa FIBA 3 World Cup. Oaks, balitang showbiz, street boy, giangkon nga nagkatigulang na ang ilang mga lawas. Sa ngalan sa kinatibuk ang pwersa sa 97.7 K5 News FM Dumaguete. Ako, Sika K5, Divina Tindog. Uga ko sab, Sika K5, Rufa De Vero. Kami matod kaninyo sa mga nagunang balita. Karong gabi una, mabati usab kita mga K5 sa mga nagka-hook up karon. Makita usab kita via Facebook Live, pangita lang K5 News FM Digital Dumaguete. Uga karon sa kompletong detalye sa itong mga balita una sa balita. Balita! Selos ang motibo sa pagpanungga batay sa usa ka lalaki siyang kaugalingong bilas dito sa Barangay Esbalamar Balan sa Negros Oriental niadtong Domingo sa Udto, Mayo 31. Bilang biktima nga si Wellington Fabilar kinsa gideklara ang batay human sa maong incident. Samtang ang suspect mao si Candido Butay, 45 anyos, ug lumupyo sa Barangay Lunga sa maong nga lungsod. Sumala sa suspect, nagsugurang iyang kaligod gud sa dihang nagkuyog ang iyang asawa ug ang biktima ngadto sa lungsod sa Tayasan nga wala niya hibalui. Nisamot pagyud ang iyang salo sa dihang usa ka bulan ang mibiya ang iyang asawa ug mitipo na og puyo sa payag sa biktima. Sa pagkakaroon, ang suspect napasdak na sa sida sa Falansha Police Station ug nagatubang na sa tukmang nga kaso. Ikaduha nga bahin na sa balitang lokal, usa ka maayong balita alas sa Coast Guard Station kung CGS Negros Oriental, human kini makadawat og tulo ka outboard motor kung OBM, gikan sa local government units in Magata City, pinaagi sa inisyatiba og suporta ni City Mayor Manuel Chiriting sa Garbaria. Ang turnover og blessing ceremony gihimo ato sa Monday morning callers in Magata City Hall nitong June 1, gitambungan kini sa mga official sa Philippine Coast Guard, lakip si Commodore Christopher Di Auro, District Commander sa Coast Guard District Southern Visayas sa CGDSV, o si Lieutenant Marion Abigail F. Enopia, Station Commander sa CGS Negros Oriental. Ang donasyon tulo ka outboard motor gilauman nga makatabang sa paligon sa operasyon sa Coast Guard, ilabi na sa mga maritime patrol, search and rescue missions sa mga pamakalihukan na may kalabutan sa kaluwas si sa kadagatan sa Negros Oriental. Gipasalamatan sa mga opisyal sa Coast Guard ay LG Dumaguete ug si Mayor sa Garbaria alang sa padayon nilang suporta sa mga ahensya sa gobyerno na nag-atiman sa kaluwas sa katauhan. Matod pa nila, ang mga donasyon makapausbo sa kapasidad sa Coast Guard sa paghatag mas paspas ug mas epesyenteng serbisyo sa publiko. Gipahayag ni PSM Azalzon Daniel, Investigative PNCO sa Mabinay Police Station, na nagpabiling hapsay malinawan sa kinatibukan ng lungsod sa Mabinay. Ato sa programang North What Your Service, yung gipasabod nga ang pagunod sa kinatibukan ng krimen na gikan sa pag-uusos sa mga non-index crime human gipahayagan ang mga operasyon na batok sa illegal nga droga sa ugsugal. Base sa datos, ang kinatibukan ang 8 focus o index crimes gikan sa Enero hangtod May 28, iubos nito sa size karong tuiga gikan sa 10 sa Miyagi nga 2 iga. Giingong dako ang natabang sa pag-usos sa kaso sa rape na record nga to 0 karong tuiga gikan sa upat sa sumang panahon sa Miyagi nga tuiga. Gawas ni ini mo susubasab ang kaso sa teeth daw kawat nga nahimo na lang usag gikan sa duha samtang na record usab nga 0 ang physical injury gikan sa usa sa Miyagi nga tuiga. Balita! Balita! Katapos lang nga bahi na sa balitang lokal, nagpahigayon ang Negros Oriental Police Provincial Office o NORPO ubos sa pagpanguna ni Police Colonel Timor J. Alam, Provincial Director sa regular nga money flag raising o awarding ceremony. Alas 7:30 sa buntag dito sa NORPO Parade Ground, kam Lieutenant Colonel Francisco C. Fernandez Jr. sa Barangay Agan-an, Cibulan, Negros Oriental. Itang bunga namang kalihukan sa NORPO Command Group, mga staff o personnel, mga awardees, ilas na nagkalailaan units sa NORPO. Ingon man si Pastor Antonio Rodriguez, usa ka life coach, ay nausap isip keynote speaker si Police Captain Gaudioso Timorte, team leader sa Negros Oriental Cyber Response Team. Arun seremonya, ipasilungan sa NORPO ang mga takos nga personahe, pinaagi sa pagkatong certificates o letters of commendation, isip ang ilas ilatang sa ungkalampusan, dedikasyon o maayong performance sa ilang katungdanan sa serbisyo publiko.
0: Balitang regional, marka K5 patutgag kadato sa Maytasiang alkaline base na vitamin C. Usa ka malampusong bypass operation ang gipagin sa mga otoridad dito sa barangay Simaculong, Lazi si Ihorn at tunglo na Sonyo 1-2020. Ang mga nanakpan gila nga si alias Rega kinsa usa ka high value individual ng alias R nga usa ka street level individual. Nakuha gikan sa ilang posisyon ang gibaraman ng 5 kagramo sa gidon ng Shabu nga doon ay kantidad nga 34 milyon pesos. Sa pagkakaroon ang duha ka suspedo na nasa kusuri sa Lazi MPS alas sa tukmang dispensasyon ang pupasaka sa tukmang kaso nga doon sa korte.
51: Pulos na angol ang duha ka driver human nagkabanggang ilang gimaneho mga sakinan kagahapon sa hapon sa National Highway Barangay Santa Cruz aning lungsod. Gila mga biktima nga sila si Amares 12, drivers sa Kia Rayo og Eugenio Sivalda, drivers sa Toyota Innova. Subay sa mga investigasyon sa kapulisan na isara nga nakatagpilaw si 12 samtang nagbiyahe. Hinulang nga ni kawat kini sa pikas linya og direkta ni bangga sa kasugat nga Innova ang gimaneho ni Sivalda. Gubigas sa kusog sa impact, grabe na guba ang unang hangbahin sa duha ka sakinan. Daling gidala si 12 sa Ace Hospital human kini nakasinati og kalisod sa paginhawa tungod sa mga naangkong samad samtang padayon pang iatiman ang laing nga driver.
0: Katapusan sa balitang regional, natod ka nato sa D3 Bayo. Hugot nga gipahinumduman si Department of Education o DepEdTech Bilaran ang tanapang publikong eskwelahan nga bawal ang papangulikta og kwarta o pagpahamtang og multa ato sa enrollment og brigada eskwela nga nagsugod niya itong Hunyo 1 hangtod Hunyo 5. Ni Clara si Aquilino Millar Jr. ang information officer sa maubuhatan nga voluntaryo lamang ang pag-apil sa mga ginikanan o mga estudyante sa maong kalihukan og dili kini mahimong wasihan aron dili ma-enroll ang usa ka bata. Gidi danosan sa departamento ang bisan unsang pinugos nga kontribusyon gibisalig nga walay silot alang ni atong dili makasalmod. Tungod dinhi giawhag sa DepEd ang publiko nga i-report tayo ng ilang buhatan kung adunay mga tunghaan nga mosupak niini nga kamanduan.
51: Balitang National, kinato si DTX sa Coffee Mix, nagahapay ka na, naka-detox ka pa. Senator Panfilo Lacson karong Martes, Hunyo 2, ni pasangil Senate Majority Block o dereliction of duty, humanapakis pa sa pagtunga sa regular session niya atong Lunes. Sa usa ka pamahayag, si Lacson Senate Minority Group ni Ingon nga ang no-show sa mayorya ng mga miyembro, nagtingho nga i-hostage ang balaos sa pagkasikop ni Senator Jingoy Estrada. Siya miingon ang lakang napakita sa yano nga pagpabaya sa katungdanan o dili usa ka kaso sa pagbarug alas sa gawasan sa Senado. Kanya itong Lunes, gihagit ni Senate President Alan Peter Cayetano ang minorya Senado nga depensahan ang independensya sa Kamara pagkahuman sa pagadahok ni Estrada sa kaso nga walay piyansa nga plunder. Sa bulag nga pamahayaga, ang Senate Minority Block ng gilangkuban sa 11 ka mga senador ni ingon nga ang pagdumili sa mayorya sa pagtampong sa plenary session na itong Lunes kay usa ka boycott tungod kuno sa pagkasikop ni Estrada.
0: Dugang nga balita nga nasyonal, ang Malacañang ningon nga mga simana nga paraglali sa Senado sa wala pa ang Senate adjournment sa unang regular nga session sa 20th Congress karong simanaha, posibleng makaapekto sa pagbasa sa mga priority measures sa Administrasyong Marcos Jr. Sa Presidential Communication Office, Undersecretary Olga Palace Press Office Claire Castro ningon nga ang mag-anto sa publiko kung magdugay ang drama sa Senado gadunay mga babag sa pagbasa sa mga priority bills. Kaya inunduman nga giaprobahan ni Presidente Marcos Jr. ang 20 ka priority legislative measures sa Legislative Executive Development Advisory Council ato sa ikatulong DEDAC full meeting sa 20th Congress nga gitarget nga mapasar sa dili pa matapos ang Hunyo. Nato sa Malacañang ang mga lakang nagtumong sa pagpagaon sa kaso sa katawhan o pagpaligo sa transparency pagpanalipo sa bata o accountability sa mga gobyerno.
51: Balitang National. Nangayo og dismissal si Vice Presidente Sara Duterte sa mga articles of impeachment gipasakabato kaniya ngadto Senate Impeachment Court. Malas ang legal team ang mga subong kulang substansya o dunay depektoso sa proseso. Bisan pa niini, anam gihapon ang Vice Presidente nga mautubag sa mong bista kung gikinahanglan. Sa laing bahin, ang House Panel of Prosecutors dali mibabag sa mong tinguha og miingon nga daan nga rason ang iyang gihatag nga tubag.
0: Katapusan sa balita ng nasyonal, giyawag ni kanis Senator Frank Landrillo ng Korte Suprema katapusan ng oral arguments sa kasinabling pasprovision sa 2024-2026 budget and program appropriations sa labing daling panahon. Ang pagdayag ni Drillo mo abot samtang ang korte nagparayan sa oral arguments sa mga petisyon sa 2024-2025-2026 General Appropriations Act. Gisugyan sa Korte Suprema ang oral argument ang yan itong abril sa lain-lain mga petisyon. Mag-isangat nga nagtingwa ang ideklara na dili uyon sa konsesyon wala maprograma sa pagangin. Agigatubag ni Drillon si Chief Justice Alexander Gasmundo. Ningon nga itsyunan dayon sa korte ang iyag na hangyo.
50: Balita International. Balita International.
51: Sa Balita International, di pahibalo sa Lebanon ang usa ka partial ceasefire tali sa Israel o Hezbollah so sa kalakang aron mahupay ang tensyon sa napadayon nga gubat sa rehiyon. Ubos sa kasabutan, ang Israel maglikay sa pag-atake sa Beirut o sa palibot ng mga lugar na kontrolado ng Hezbollah samtang ang grupo ng ipalayuhan sa Iran muhunong sa pag-atake niini sa Israel. Ngayon, giklaro sa Lebanon nga dili pa matapos ang panagbangi sa nasud. Di pahibalo usab ni US President Donald Trump ang kasabutan sa sayupa o giingon ang Hezbollah misaad pinaagis matigpataliwala nga dili atakiho ng Israel. Sumala ni Trump, ang punong ministro sa Israel na si Benjamin Netanyahu miuyon na dili atakihon ang Beirut sa pagkakaroon. Bisan pa, giingon ni Netanyahu nga ang mga operasyon militar sa Israel sa bugatang Lebanon na magpadayon. Nagpalayon usab ang panagsangka sa bugatang Lebanon ug ang militar sa Israel mitaho na nakasugat kini og duha ka project tiles sa ingong gikan sa Lebanon na karo nga Martes.
0: Balita ng sports, itod ka dato sa DTX Coofemix. Ano na yung palaya di sugar, sugar cane o chia seeds. DTX Coofemix, nagkakapika na ng agad detox sa kapa. Isugda na sa Gilas Pilipinas Women ang ilang kampanya sa FIBA 3x3 World Cup. Pinagi sa sunod-sunod na kapilian. Batat sa Lefja o Germany dito sa Warsaw, Poland. Ang Philippine squad, yung ilangkuban nila ni April Bernardino, Mika Cajo, Camille Clarin o Casey De La Rosa na katagamtam o 14-11 na kapilihan na nagsalab siya nga sa ilang unang dula. Sila si De La Rosa o Cajo ng ulo sa mga dula humay mapupo o gasingko pero kapunto si Teroray na Hanaya. Kumanini, pakis gihapon nga sa ang nasod sa ilang ikanuhang dula humay sila gipukan si Germany sa score nga 22-10.
50: Balitang Entertainment.
51: Balita Entertainment, SB stands for Street Boys, kinang all-male dance group na itukod ni Director Chito Ronyo na nabantong niya itong dekada 90. So sa GamediaCon, pito sa pulo ka-orinal ng mga meron niini ang nagpakita. Humahin ng dumana, ang grupo nakita pag-usab pagkahumans taas ng panahon na humana sa 31 katuig. Nanadugay kay tuwid man sa ilang schedule conflict. Sagot kalipay, kag-uulang ibate karoon sa mga Street Boy pero at least, natulaanong silang tanan sa pag-ingon yung dilan sa pareha sa 31 katuig na ang milabay. Kailan sila ang ilang mga bukog karoon na murog na.
0: May inhalo dyan na yung tigulang. Oh, may inhalo dyan na yun, no? Basta mga tigulang na di na makaya. Mangurog. Mailan ni mo katong bata pa ka. Oh, mailan jud ni mga ah, kaya pa nako ni, kaya pa nimo mudagan, kaya pa nimo sa imong ambak-ambakon, kaya pa nimo nga mag breakdance diha, kaya pa nimo nga unsa imong buhat diha, makaya nimo.
1: Grabe sa breakdance ha.
0: Lamot na wag sayo-sayo ka, makaya pa nimo pero kay samot nang nagkatigulang na matud sa mga street boys nga nagagulang na sila, mangurog na ilang tuhod. Grabe, man sa mangurog. Ang tano na ito ni si ano, K5 Kalbong Di. Mangurog ba niyan ito? Ay, listo dyan ay magulang, no? So, dapat mag-exercise dyan. Pero si Abo, si K5 Abo, dili na siya mangurog.
1: Mangurog na, uy.
0: Ah, mangurog na, o gutom mo. Mailara ni mo, gutom mo, gayo, kaya mo gawas sa kalita. Siya, gutom ko na.
1: Uy, di na siya gutom mo.
0: Oh, di na siya gutom mo.
51: O kaya naglangkom sa itong D3 by Evening Newscast ng Adlaw Martes, Zone 2, 2026. Mayang gabi na sa itong mga nag-hook up karong gabi na sa itong D3 by Evening Newscast. Yes, ang may K5 News FM by 1, K5 News FM Sambuanguita, K5 News FM Shaton, K5 News FM Tanay City, K5 News FM Baiz, K5 News FM Mayon, of course, K5 News FM Kanlaon. Ugusap doon sa itong mga public vehicles, private vehicles, and sa itong mga pick-up driver, habal-habal driver, and sa mga diha sa mga katsanggian nga naminaw sa itong D3 by Evening Newscast. Maayong gabi kanina tanan. Of course, sa itong mga nag-birthday today, happy, happy birthday. As usual, no, itong hinabiyo na ito, mga nag-comment sa itong Facebook Live, una kang hello, maayong gabi. O kang Madeline. Hello, Madeline. Good evening, a K5 Rufa at a K5 Divine. Shout out to all watching from Santa Catalina. Thank you. Thank you so much, Madeline Salamorin Hamadron.
2: Kang Oliver Aguilar. Good evening, Miss Divine. Nga guwapa og Miss Rufa. Nga guwapa sad. Mag-greet ko nila ni Nanay Lourdes, Tatay Duki, Mirna Romano Sardido, Ansay Son Abrasado, Joy Ibasan, Vicente Ibasan, Sanu Habel Bulfa, Daisy Galabin, Uhing Academia, Ricky Romano, Paul G. Torres, Special ni Grace and Sinyong, diha sa Kalikanan, Pamplona. Salamat, Miss Divine, Miss Rufa from Oliver Aguilar San Hayes City.
51: Alright, kang Rito Miraflor, good evening, God bless, Ma'am Design, Ma'am Rufa, Direx Kufimix, Lamika. Shout out Joseph, Flory, Marites, Arliana, Christian, Aileen, Hannah, Joy Ibasan, Ray Salvador, Arnie, Malin, Jay, Brenda, Nonoy, Azon, Kabzun, John Carinal, Makagawa, Juliana, or Juliano, Serialas, Razel, Rubio, Valiatin, O Villatani, Digat, Christine Habel, Cecil Espacio, Angie Mahinay Secretary, Melinda Amante, Treasurer Din Din Martinez, Appointed Officials, Barangay Tampukundos, Itarangan na Minas Sura Listener, ayun, thanks Ma'am Design, Ma'am Rufa.
2: Kan Kit ninyo ka Inquirer Man, good evening mga ka-K5, shoutout ko din sa Barangay Kandanaay Ayungon, God bless mga ka-K5.
51: Our AJ Pabitay, good evening ka-K5, shoutout lang ko ni Al France, or Al France, correct me if I'm wrong ha, sa May Tanhay City. Al France ba ni or Al France?
2: What's like Al France?
51: Al France. Bahala na ka niya. Basta mo na yun. Al France or Al France. Thank you so much sa iyo mga comment. Of course, sa iyo mga shoutout. As ito ang D3 by Evening Newscast ng Adlaw nga Amartes. Alright, and later on, you will be Wazaka K5. Pastor Jerry Ayuman at 6:30 in the evening. And later, sa mga 7 or 8 in the evening, you will be with DJ Rufa together with the K5 DJ Abutuin Omoza. Diba? So mga tambag-tambag na ako. Sa katambag.
2: Wala ko yung tambag din ako. Ay, sir, abo manambag din.
51: True to life story. Manambag.
2: True to life.
51: Akong dog, manumbag.
2: O manumbag, manumbag. Any of the two.
51: Oo, manumbag din. Oy, salamat eh, ka-K5 Don. Donnie, di paling doon sa iyahang pasuoy. Of course, ni Ate Vivian. Thank you so much, Ate Vivian. And sa itong mga nila, Ma'am Joy, di paling, ni Mami Levy. Thank you so much sa pagpaminaw. And to Ma'am Desiree, of course, sa uban pang naminaw sa K5 News FM. And Nanets Attorney, thank you so much. And sa tuapod nung mga nagsikay-sikay na karong oras para sa inyong panihapon. Thank you so much sa pag-atsunan na sa K5 News FM, J. Magetti. Ari, and of course, ito ang mga avid listener usap, no? Mag-birthday tomorrow. Advance happy, happy birthday. And maayong pagpaminaw doon sa Valencia. Thank you sa pagpaminaw. And of course, sa uban po nung wala pa naman son. I-mention na ko sa so May Ayungan to Mami Ruena.
2: Oh, always lagi na nga
51: ipot. Oh, mga De Vero.
2: Oh, De Vero family. Oh.
51: Hurot nala.
2: Tara na lang ang mga mausang apelyedo dira.
51: Mention na rikta. Thank you so much, Aramigong Oras. So, of course, ang alam nila sa itong CEO, Dr. Maoy.
2: Sa mong area manager, Mayor Peeve Oligan.
51: Ay, sa itong station manager, Sir Vernie Cabusaw.
2: Sa mga technicians sa Pika Slawag, K5 Jonathan Calbo, K5 Abu Dwayne Opus.
51: Ako si K5 TV na tindo.
2: Huwag akong sabi si K5 Rufa De Vero.
51: Para sa kampiyon ng balita, Servicio Publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News sa FM.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3Bio.
4: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga panghunahuna.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3Bio. D3Bio.
6: Ako si Mita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom. Natunaw na jud ang bato.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio
3: nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3Bio.
7: Nawan ang nabakaugana sa kama?
3: Masinug.
7: May diabetes ka?
3: Ang DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
3: Adunay powerful extracts.
7: Nga phytochemicals.
3: Ug antioxidant.
7: Nga gigan sa palaya.
3: Ug de-sugared sugar cane.
7: Mga organic compound.
3: Nga effective.
7: Batok sa sakit nga diabetes.
3: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Nato Barrios. Mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong puson og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Mapalit sa mga butika.
3: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rundan. Dali kay ko magkasakit og ilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo, sturbo sa akong pagskila kay sige kong absent. Mao na nga, gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa capsule 3 times a day. So kad pagtik na ko og Mighty C, dinijud ko basta-basta mo ubo. Sipon og ilanat, best kaayo ang Mighty C.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Sa mga butika.
3: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang.
5: Mag-Clinicas,
3: 4Biotics,
5: 545, probiotic.
3: Nga mutabang sa pagbalik sa nindot nga digestion.
5: Sa Clinicas, 4Biotics,
3: suwabe
5: ang paggawa sa hugaw.
3: Mag-Clinicas, 4Biotics,
5: adlaw-adlaw.
3: Mapalit sa inyong kasuki butika.
5: Extend
3: Food Super.
11: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. D3Bio.
12: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3Bio. Dali lang naayo akong sama.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio
3: nga may D3.
5: D3Bio
3: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Kidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabakakabutika.
3: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong puson og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Mapalit sa mga butika.
3: Mighty C, D3Bio.
15: Ako si Inara. Kajud kayong akong blood sugar. Ako hindi sulay mag-inom ang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Kay hinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio
3: nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3Bio. D3Bio.
16: Ako si Zan. Usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3Bio. Bye. Maokini ang ako ang sekreto.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio
3: nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Inaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo og himsog na atay. Ang DTX 500.
5: Adlaw-adlaw.
3: DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
5: Mapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
17: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
24: Daghan ang utana na ko, unsay akong sekreto. Abisan daghan kong trabaho. wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mitis C ko. Kaya sulaye gani ninyo, mitis C, mapalit sa mga butiga o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng mitis C. Immune booster po ito. Mitis C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
18: Ang bata mo pala, daw kakaulihin na sa iba. Nabuglayan sa pagkukon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
19: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamik sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
20: Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.
21: FM.

Mayong gabi na usap nga tustanan, mga minahal ako mahigalam kingsunan sa ato karong panag-uban sa atong tulumanon ng inyong tulumanon. Luzon, Visayas, og Mindanao, kini inyong higala, igsuon, Brother Jerry Gabaya Ayuban, sa makausa pa, makikauban usap ka nato karon hantod sa alas 7 mahigala sa atong panag-uban, matag karong unya, sa gihapon live da din sa ato nga panag-uban sa Kifan News FM, Dumaguete City. Alang sa atong panag-uban karong mahigala, sa gihapon, sa ato din yung station manager, nga to kang Kifan, Sir Bernie Cabusao, og salam sa atong CEO and President Doc Ramel Oy. Ato higala karon sa Master Control Picas Lawak, ato higalang Chief Engineer Abu Duen. Mayong gabi sa tibuok pwesa sa K5 News FM, ato itimbaya ang tanan natong mga silingan. Sa ato din higalang panag-uban dinhi sa Negros Oriental, hook up tamigala sa ato nga mga kauban ng Sibihan, Visayas, Mindanao. O ato sa itimbaya karon ang ato nga mga kaingsunang tingpaminaw sa gawas sa nasod. Mayong gabi, maimbuntag, maing hapon at ngadto sa tanan nato nga mga kingsunan, mga Pilipino may gala sa bisan unsang pinulungan, sila higala murag makasabot tigyon sa Sinibuano, daghan man ang Bisaya dito may gala sa gawas nasod. Salamat kanyo diha sa Estados Unidos sa Amerika. Kumusta din na ang ato din na nga panag-uban sige hapon? Alinaw naman tingali mo din ha. Murag may naman siguro ipauli dire. Basig, una-una na po ipahinoon o balik lang yapon. Bueno, may gala magkingsunan dito maglangan sa itong panag-uban tungod kayang ato karon higala nga taga-agpagtagad sa atong panag-isgot. Magpabilin gyunta nga kining atong pagtuo masiguro yun nato ni. Nga pag-abot ngayon ng Hesus, nagpabilin pa. Nga nung mga nao man ato pagsulti. Daghan kayo higalang mga nakasulat sa mga pulong sa tagna nga inig-abot ni Ginoong Hesus. Makakaplag ba ka siyang pagtuo din niya sa yuta? Siya mismo ang namulong anak makingsunan. Ebanghelyo ni San Lucas 18, versikulo 8, sumabasa na tunas Ginoong Hesus yung namulong nga inig-abot sa anak sa tao, makakaplag ba ka siya ang pagtuo din niya sa yuta? Nga naman, unsa naman di ay ang mahitabo sa mga katawhan na higala nga hangtod karon nag-ilog mga nagkinsay tinuod. Mawala na di ay na may galam kingsunan ato ni tagagpagtagan ha kay musugot tag sa dili nagpuyo kita karon sa mga panahon nga katumana na sa tagna sa dihang mo sana ang kadautan gibili ni Ginoong Hesus kanang pulo nga sa mga disipulo ha maton pa mo sana ang naganing kadautan mubugnaw ang gugmas kadaghanan o daghan ang musibog sa pagtuo. O sa karon ato ning tan-aon higala, matag-usa ka nato karon isig o siisa ta sa ato nga pagpangalagad, tungod kay ang ato higalang pagtuo, sulayan yun eh. Wala gayoy magtutuo nga di mo agi og pagsulay. Kay maunay paagi sa Dios sa pagsuta kung tinud-anay ba ang ato nga pagpangalagad. Bawo na higalam kingsunan dito maglangan sa ato nga magsugod tagbasa, sa di pa ni anak magpagayon sa atas atong naandan, binuksan nga pag-ampo. Mag-ampo tayo nigugman akong mga isoon. Among amahan nga langit nun, maayong gabi ikanimo Dios, daghang salamat kayo. Ikaw wala yun magkulang ka namo. Bisan pa sa tibok ng adlaw, ikaw naghatag na mong kaluwasan, protection, gikan sa lain nga mga buluhaton ang uban na mong kigsunag higala, nagabiyahi ang uban anaas ilang tagstagsak patigayon apan imong giusa sa paghatag og kaluwasan gikan sa tanang katalagman sa mong kinabuhi. Salamat nga niining kagabhion dinhi sa K5 News FM nga Sibihan. Among mapadayon pagmantala ang imong balaang mapulong og salamat kaayo sa imong pagpanalangin sa tag-iya tigdumala ini nga Sibihan ngadto kang Doc Ramel. Salamat sa imong pagtawag. Pagpili kaniya nga imong anak aron gamito nimo instrumentos kaluwasan sa tanang katawhan sa tibok kalibutan nga pinaagi ning Sibihan mapanalanginan ang tanang makigsuonan namo higala nga nakaron sa ilang mandapit nagapahimutang sa pagpaminaw. Salamat o Dios sa imong pag-uban kanamo tanang panahon sa among pagkinabuhi dalay gud kasulay katapusan sa nganan naman ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Magpadayon ta may galam kingsunan sa ato dinhi nga panaghisgot. Kining pagtuo sayon kaayo nato ning ipamulong. Sayon nga litukon apan lisod kaayong proybahan.
Mao ba? Unsa man di ay pruyba? Unsa man di ay ang matud pa ebidensya nga gikinahanglan sa tawo nga dunay pagtuo? Mao ni mga higala karon ang unang ang-ang nga ato nga tikangan kung buot kita nga mahimong makabaton sa kaluwasan sa silot sa atong sala nga mao ang kamatayon. Pero di ta mo tuo nga kita dunay sala, aw di pudta mangita og kaluwasan. Walay tao manghigala mangita kaluwasan nga walay suliran. Kay kanang kaluwasan nga pulong aplikado lana sa mga tao nga dunay kahintang nga dili na niya masulbad sa iyang kaugalingon. Mangita gyud nag makatabang. Mangita gyud nag kadangpan. Pero mahimo pagani niya, na ikiniyas tao mangigala, mahimo pagani niya sa iyang kaugalingon pagsulbad ang iyahang mga suliran sa nakilain aspeto nga bahin sa kinabuhi. Dunay tao nga di gyud na musulting na asye balatias panlawas. Di musulti mangigala nga dunay gibati nga daw mura nagyud unta na siya og di na kaginhawa, mura nagmamatay mga higalam king sunan. Pero di yun magsaba. Nakabantay ba mo mahigala nga dunay daghan kayo? Nga namatay na lang, wag yun mahibaluig na abday ito ibalatian. Mauni mga higala o mga king sunan, kasagaran yun sa mga dunay suliran, mangita yun na og mga kasulbaran. Naiuban, naisuliran sa financial. Mangita gyud na og asa siya makapangitag pangkahulam bakag mga financial nga para isulbad ipiansa sa iyang gikinahanglan nga di gyud pwede og di niya masulbad na. Kay dunay mga consequence nga ang uban ana may gala maulawan ang uban ana naagyoy mag-abot og mga amicable settlement nga mga husgado o korte badalang ng barangay lupon. Diha usay mag-abot higala ng mga kanabang pasing-uli lang. Ang uban ana mo resulta gyud higala og mo gasto gyud og mga bayranan nga mag-abot nag husgado labi na kanang mga utang mga higala nga legal kanang utang higala nga naagyoy mga dokumento alam utang tag kumpanya di ba di gyud pwede higala og wa na dihang imong inutang kay lahi na ng kaso ipadapat sa imo. Ingon ana, kung atong direktahon mangigalam kay sunan, kung usa ta ka binilanggo sa usa ka bilangguan nga ang atong sala mangigalam kay sunan di gyud mapiansahan og kwarta. Do na bay mga sala nga dili pwede mapiansahan? Sa una na magyoy sala igala nga death penalty gyud. Pati yun gyud firing squad sa panahon sa Spaniards. Unya, dunay electric chair kani adto. Dunay lethal injection sa ubang nasod na ay bunon og bato, na ay uban dito ibitay sa cross, ang uban bitayon yun og kanang pisi. Sa pilain, anak, dahilain mag-usintensya ka na nasod sa taong saan may galang kingsunan. Pero sa ato din nasod sa Pilipinas, murag nawala na kanang death penalty. Pero na ay mga sala nga ang sentensya ana double life sentence. Kanang reclusion perpetua mga higalam king sunan matigulang na lang ka masenyor na lang imong edad napakas bilangguan o bin adto baka magsentennial sa imong birthday mga higalam king sunan kana lagi pero ang uban ana tungod sa mga tag-as kay sentensya migala di walay piyansa. Ang uban biya anak mamatay biya gyud sa ilaharang matud pa negative emotion. A negative emotion is one of the contributing factors to death. Kay daghan mahinungdan nga mamatay. Pero kining kaluwasan mga higala makigsuonan nga gitanyag ni nga wa gyud ni bayan. Dili ta ini mo avail. Dili pud ta mo musa ilaing pulo ka ng avail ng sinibuano ana. Di ba ta ini mo amo mo grab sa opportunity o sa belain ng hubad? Ha? Walay bayad. Liman ka at tumbasahon og naabay bayad betan aon ta ha? Tan aon ta.
Oh, atong basahon ang basahon sinunat Apostol Pablo sa Episo Kapitulo 2. Mga bersikulo 8 o bersikulo 9. Christ-centered man yung galang kingsunan ng ato nga panag-uban. Dinhita, nag-ingon ang mga nakasulat kay tungod sa grasya. Kinsa nagsulti ini? Si Apostol Pablo. Kay tungod sa grasya, kamo nangaluwas pinaagi sa pagtuo. O kini dili sa inyong kaugalingong kahimuan. Kini hatag sa Dios. Dili tungod sa mga binuhatan aron walay bisan kinsa nga magapasigarbo. Pagkanindot ining mga pulo nga makingsuunan. Dunay mga tao nga wa sila masayod nga ang kaluwasan di ay grasya man di ay na. Pinaagis pagtuo unya ang uban mga higala mangandak. Og di patungod nako na may mga nana, ako na good ni. Diba? Makadong biyata usahay anang mapinulungan ni gala. Murag komedya ra siguro na sa uban. Pero ang uban tinud-anay. Kaya naamang yung maingon nga, o dili ka, magpabotis mo, di yung ka maluwas. O mabasa ra bigid po na. Asa na mabasa nga ang mutuo o mapabotis mo maluwas. Di ba sa labtunon kayo, di ba sumpake? Di ba sumpake nga pagkasulti? Pero naisumpay, ana. Ang mutuo o magpabautismo maluwas apan naisumpay. Ang dili mutuo hukman sa silot. Ang pagtuo mga higala, mauni ang unang ang-ang nga buhaton sa tao nga nagkinahanglag kaluwasan. Na kay sala. Na priso ka. O niya, ikaw, wala kay kwarta ipiansa. Ha? Bilabol ang imong matod pa asala. Kaya doon na may sala nga bilabol offense. Doon na may unbillable. O, dili ba mapiansahan? Bisan pag daghang kay kag kwarta, daghang kag mga bahandi, nga may panlubong o saniha, imong mga binaritang bulawan, naamang yung piansa nga di, yun, sala dili mapiansahan. Supposedly, kining sala nato sa Dios migala, di man yun unta ni mapiansahan. Kung kita lang sa atong kaugalingon, kay nga no, unsa may gipiansa di ay bisa ato, nga nung nahimo man talaging nabuhi pahangtod karon. Bay, mangutana ta. Unsa may gipiansa, makapiansa ta kung kita kita ra sa atong kaugalingon. Unsa man di ay ang atong sala, magamay ug madako basta kay sala, nga gikan sa atong pagsalikway sa pulong sa Dios sa may netabo ni iba o ni Adan na apay adag iba karon ay gala nga katog yung samagdagway sa Dios nga samagid sa Dios o kinaiya na aparon sila naapas abog sa yuta wa pa na banhaw mauni mga higala atong panaminan. Nga kadto sila nga matang sa mga tao ang unang to ginikanan. Kawid-an gyud unta to sa Dios. Kay ngano? Sa maguniyag dagway gibuhat na atong dagway unsa man eh? Lahi ra ni dagway nga pinulungan diri sa Negros diri sa Oriental. Ha? Unsa gining dagway dire? Sa Dumaguete kay ditos Mindanao kay ang dagway mo man ni atong naong. Ha? Napay dagway ni mga sa na yun na nausay gana pero kanat ang dag

pagkamatarong o pagkabalaan ng kinaiya, na iya kana sa Dios nga kinaiya, naana sa tao nga iyang gilalang. Kadto si Adan manghigalam king sunan. Pwede mo itong taasa di ay? Nya, dilig yun to ni mo maka, di ka kakomentaryo. Kay in the likeness of God, in the image of God. Sa iyon lang kasi iyang profile, grabe man kay sunan. Dili ma, matod pa, dili ma parihasan. Apan tungod sa sala, tungod lang gyud sa sala, gamay ra gyud unta hunanaon ang ilang sala ikumpara sa ato mga sala karon. Pero nawala man gyud sila ining kalibutan. Wala biya gyud pod sila mangitag manuluwas. Wa gyud sila magunahuna nga saon kanino? Na-guilty man sila. Tungod sa ilang pag-ila nga sila nakasala, ni angkon yun silang sadan sila, nanago gani sila. Pero na yung mga tao rumay galang, abisang imo pang atubangon imo ng iyang klarong sala igala, magpabaga ng ginigalang pamutbot nga wag yun siya isala. Kanara bang makinaiya sa tao nga di yun mo angkon na dunay sala? Iyang kaugalingon ra yun ang iyahang gilimbungan. 1 Juan Kapitulo 1 Versikulo 8. Mauni ang mga pulong, kun kita magaingon nga wala kita'y sala, kita ra ang nagapahisalaag sa atong kaugalingon, o wala kanato ang kamatuoran. Unsa ni ang kamatuoran? Mauni ang pulong sa Dios. Ang kamatuoran, mauni si Ginoong Hesus. Kun maingon tag wala tay sala, wala tay Ginoong Hesus sa atong kinabuhi. Wala tay pulong sa Dios sa atong kinabuhi. Walay kasuguan, walay espiritu. Sa ato pa, wagi tay pulos ining kinabuhi ang may gala. Mabot rang panahon nga kanang maingugway sala may gala, mahibawan na na sa katapusan kay limang kabagog, ikaw rin naglingbong sa imong kagalingon, mura ra kang nag-suicide. Naibaluta nga kanang pagpanglingbong, buhat na sa kaaway sa Dios. Buhat kinaiya kana ni Satanas dito sa langit. Maunay mga higala o makigsuunan. Nga nung ato mangguding gisgotan, nga mura mangguni o kumon, mangkain niya to itong gisgotan, migala. Kumon yun bitaw kayo. Bisang mga bata ini migala. Mabitaw nga daghan kayo nga mo decision ang pagpabutis mo ko kay maura man day na, mutuo raman day, luwas raman day. Tuo man ka. O tuo ka. O tuo. De, unsa may dugayan. Mauna mga higala. Pero ang pagtuo mga higala makigsunan, kun muabot na gani ang pagsulay. Muabot na gani ang kalisod. Muabot na gani ang kawaladon. Muabot na gani ang nagkadaiya may galang kasakitan sa atong kinabuhi. Nabidaghan may galang, nga bisag himalat yun na, kasi gipiga pong pamalikas. Naay uban, nga bisag naana sa intensive care unit, mga higala, perti gaya pong isuga. Musukol pag watcher sa iyahang, na may mga watcher ning mga pasyente. Musukol, ang watcher na inooy, murag nahadlok das pasyente, mga higala. Nga nung ato magod lagi ning gisgutan, kinimang kong pagtuo mahigala, kung naarani gibutang natos atong huna-huna, kining atong huna-huna, mausab-usab manggod ni. Kanang pagduha-duha, naman na suna-huna. Pero ang pagtuo adto nato, naibutang sa atong kasing-kasing. Kini atong kasing-kasing, maundang nagani ni siyag pitik mahigala, mamatay na ta. Pero kinatong nahuna, inig kagabi eh, labi nag matulog na, awa naman ay napabay natulog si hunahuna. Napabay na siguro kanang gidaman, pero wa man po na kay balo kung saan ang iyahang gibuhat si gidaman. Wag yun na siya sa panimuot. Wa na kalibutan. Niya din ni ang gisulti nga ang kanang pagtuo nga maghatod sa kaluwasan nakasulat, Roma Kapitulo 10. Sa versículo 9,

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butik.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Apalit sa mga butik.
1: D3 Bio.

0: Klinika D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakiri mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 at law-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Nawan ang nabakaugana sa kama? Masinug? May diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: adunay powerful extracts
1: nga phytochemicals
2: ug antioxidants
1: nga gigan sa palya
2: ug desugared sugar cane.
1: Mga organic compound
2: nga effective
1: batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500 sa mga butika.

0: Pampaya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himog sa natural nga sangkap, pariyosang amarkuso, chia seeds, disugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
2: mapakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man, nagnami, idang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
3: isang bala ka lang.
2: Ako, ang linya ko,
3: isang kapsula ka na.
2: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
3: Extend.
2: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
3: at stamina.
2: Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
4: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
2: Extend. Supplement for men.
4: Isang kapsula.
2: Extend. Food supplement for men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kan Eurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang Neurobiotic Syrup na nakakatulong sa pagpapataras ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patarasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabak sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
6: Kadaragsa nga pungkot,
7: DTX Beauty Soap.
6: Magaspang mapanit,
7: DTX Beauty Soap.
6: Gala o magputi,
7: DTX Beauty Soap.
6: Puro katol-katol,
7: DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: Dietary Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio, dali lang naayo akong sama.
1: Dietary Bio. Ang Dietary gamay Visio. Ang Visio gamay Dietary.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Dietary Bio. Dietary Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang Dietary Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
3: Ang Visio
1: ng may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Foundation Mario, na ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumor ko DTX 500, kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pabali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na ako menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pabali sa mga butika.

0: 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako din magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal mga butika.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
2: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan agahatag sang gana. Extend supplement for men.
3: Muling binuhay mo.
4: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend food supplement for men.
5: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni Mister.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinica Spore Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics. Nga makapauntak sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Rikol ang resistensya sa Clinica Spore Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan. Ug wala mahilisan, mag-Clinica Spore Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion. Ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
6: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
7: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
6: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
8: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
9: BTX Beauty Soap. Bakal

0: pampaganda ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon, estasyon K5. K5 News FM.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bayog.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bayog ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bayog. Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butik.
1: D3 Bayog. D3 Bayog.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bayog. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bayog. Ang D3 nga may Visio,
3: ang Visio
1: nga may D3.
3: Apalit sa mga butik.
1: D3 Bayog.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 at lawadlaw.
2: DTX 500, mapalit sa mga butika.
1: Nawan ang nabaka-ugana sa kama? Basin og may diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: adunay powerful extracts
1: nga phytochemicals
2: ug antioxidants
1: nga gigan sa palya
2: ug desugared sugar cane,
1: mga organic compounds
2: nga epektibo
1: batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500 sa mga butika.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himo sa natural nga sangkap pareho sang amarguso. Chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
2: mapakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong chan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako,
0: ang linya ko,
1: isang kapsula ka na.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bangbanga na ga. Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Ang Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicals, 4 Biotics, nga 45 Probiotics, at tunay 80 billion CFU, nga good bacteria. Spore Biotics, gatawang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori, nga makapa-ulcer. Mang Clinicals, 4 Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinicals 4 Biotics, makatabak sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinicals 4 Biotics, ang tigbantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinicals 4 Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika. D3.

0: Clinica D3 Bio
1: DTX 500
2: Kodesi Mario, ako yung diabetes 250 akong sugar Nagtumar ko DTX 500 Kaya ang akong ugang Sky Oya BP na ayos sa DTX 500 2 kakapsul buntag sa gabi After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar Active wujud kayo yung DTX 500
1: DTX 500 Pumali sa mga butika DTX 500
3: Ako si Janice Okay kayo maman ako menstruation Din gaspat-spat lang Hinay kaayo Ipatay ko sa kong bano ako DTX 500 Kito capsules a day Maintain lang na ako Mag-regular na ako menstruation Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500. Pumali sa mga butika.

0: 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix.
2: Gusto ko na.
1: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
2: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni Mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapaundak sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatapag sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics at lawatla. Mabalik sa inyong mga suking butika.
5: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ka da, ha? We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
6: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
5: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
7: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
8: BTX Beauty Soap! Bakal

0: Islam, kauban ang mga health experts, kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
2: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy. Hinautuntang na inom na nyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Dili ta nang balatian makuha sa kagaw. Ang uban, gikan sa dili insakto nga lifestyle. Mm. Mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
2: Sa pagkatino, Sir GP, dili jud ka magkasakit kung gamay ra ang imong gikaon.
1: Gusto.
2: Ang sobra nga kaon, mo'y naghatag ni magbalatian or sakit. Mm. Kasagaran magod nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra ug tamis.
1: Mm-hmm.
2: Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates ug bisyo sama sa pag-inom ug pagpanagarilyo. Usa-usahan nato Sir JP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500 Mighty C sa atong lawas.
1: Kana.
2: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapila man mo mukaon ug minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran Sir JP magprito ka sa buntag tapos nilat ang tambok sa baboy udto.
1: Mm-hmm.
2: Nya, mantikao na sabs gabi. Og naanda ni mo ning buhaton sa kape na sa napulo ka tuig. Imagine unsa man ang epekto nini sa imong mga ugat.
1: Ang problema sa bad fats mao ang pagkakulang sa antioxidant like kining Mighty C og DTX 500.
2: Mm.
1: Ang low density lipoprotein or kining LDL nga gitawag
2: bad
1: sa
2: cholesterol.
1: Bad cholesterol.
2: Mm.
1: Maoy i-oxidize sa free radicals og kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries.
2: Mm.
1: Kundi sa medium sized arteries pod.
2: Mm. Musugod na dayon diri ang high blood pressure, Sir GP.
1: Mm-hmm.
2: Kung asa kini, mahimo na ning hypertension.
1: Gusto.
2: Kay balo baka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer? Ang pag-inom sa DTX 500 o Mighty C sa matag-adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imo nga bad cholesterol.
0: DTX 500!
3: Kulay si Mario. Ako'y diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ang sugar. Effective, wujud kayo yung DTX 500.
0: DTX 500!
4: Pumali sa mga butika.
1: Ang DTX o Mighty C ang makatabang pod. Aron dili mo daot ang imuhang atay.
2: Oh, di gina madaot, Sir GP. Labi na kung sige kag inom.
1: Mm-hmm. Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione.
2: Mm-hmm.
1: Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaong ka og tamis.
2: Mm.
1: Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
2: Ang nakanindot, Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione.
1: Hmm.
2: Kumbaga, Sir JP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
1: Kampiyon.
2: O kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
1: Wala kay reserve.
2: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong lawas.
1: Oh.
2: Napadyod, sumala sa mga pagtuon, ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C, ang mukonvert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
1: Oh, kapatsadaha.
2: Iya kining i-process ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Maunay usa sa mga rason, nga nung giuban yun ng Mighty C ug ang DTX 500.
1: Correct. Karon, adto ta sa imong utok.
2: Mm.
1: Kung aduna magani usa ka organ, naay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na tanga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kag kaon prutas ug utan.
2: Importante gyud, Sir JP, nga moinom gyud kag DTX 500 og Mighty C. Adunay dako gyung ikatabang.
1: Mm-hmm.
2: Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud na nga ginarekomendar na mo ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam. Sa mga office workers, decision makers,
1: uh-huh,
2: og ilabi na jud sa mga idaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
1: Gusto.
0: DTX 500.
5: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500.
4: Mabalisa mga butika.
0: kining tulumanon. Hatud kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Albert nga taga Dumaguete.
6: Opo, ang akong mga tiil o mga pagkakit ilihok.
4: Napagadungog na po sa DTX 500.
6: Akong gi-double dose o kakapsul sa buntag.
4: Sa gabi.
6: Wala pa'y bulan.
4: Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot.
6: Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
7: Mapalit sa mga butika.
1: Mga ka-DTX o ka-Mighty C. Ako si Jean Paul Generoso.
2: O ako na usab si Dr. Ramil Uy. Magapahinom-num kaninyo sa pag-inom o DTX 500 o Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
1: Isgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
2: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw, equivalent na sa 270 calories.
1: Pagkataasa di ay no?
2: Murag kuan ba usa ka bawol nga kanon?
1: Daghan. Niantong tuig 2015, Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise na dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom pa kutsaritang kamay.
2: Maurawda na.
1: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
2: Mao gyud ang epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
1: Muday na.
2: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-DTX 500 og Mighty C aron mahatagan og protection ang imuhang mga selula.
1: Husto.
2: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
1: wala kondisyon,
2: wala
1: ano?
2: Wala kondisyon, wala kay gana.
1: Irritable.
2: Base sa 2017 study, nga mga laki nga bugamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
0: DTX 500.
8: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: Napadok, kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas buildup o mga problema sa digestion, ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
2: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health, labi na kung may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa diha, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, mudaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini moy makadaot sa atong mga tango.
1: Unya, Doc, kini pong acne.
2: Dagkong bugas-bugas.
1: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks 7 ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne. Daghang mga bugas.
2: Gusto kag wala na kay bugas-bugas, o undangin na ang mga tamis, dinhi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug Mighty C. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili ma-damage sa added sugar, ang Mighty C naman ang magpabos sa imong immune system aron kontra ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
1: Nya, weight gain, kining obesity, pagtambok.
2: Sobra nga tambok.
1: Oh.
2: Sa Sir GP, di na to mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon ug gamay na ang ilang leptin, mayuntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So, kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nga nung sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates.
1: Uh-huh.
2: Mo ni rason. sobrang lang kaon og kamay. Sa JP ato hinumduman nga sobrang carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo og dili ka mag-diet or mag-DTX 500 magka problema ka sa metabolism.
7: DTX 500.
9: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
10: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
11: 2 weeks pa lang
10: may alibyo na
11: pag 1 month kape.
10: Naayo na ako.
7: DTX 500.
12: Mabalik sa mga butika.
2: Ang pagbaho sa ilok sulbaron jud nato Sir JP.
9: Mm.
2: Tungod kay maulaw man kas mga tawo nga kulima nya labi na imong tupad. Maglain ang kuan ang tsura.
1: Munay giingon dok nga dili tanang tawo nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na just ilok.
2: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay clinic ka diyo fresh.
1: Kayang-kaya,
2: Jud, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jud, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
1: Unya, all natural pa, Jud, ni Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
2: Lahira, Jud, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jud.
1: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
2: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
1: True.
2: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
2: Dala na natin, Sir JP, sa added benefits.
1: Oh,
2: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad mao'y magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog nga pinuti ni papa.
2: Nadyo'y panahon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
2: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
1: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
2: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
1: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
2: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kaning mga ingredients.
2: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
2: Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilian, Sir JP.
1: No.
2: DTX Premium Coffee for the best experience.
1: Mm-hmm.
2: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
7: D3 Bio Health News. D3 Bio.
13: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ko ngayong moriya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Iskutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3 salt.
1: Basta gani cold press process, buti pasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto and in a natural way. Kinigi palandungan para mulundag ug musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
2: O kini nga klase nga virgin coconut oil, Sir JP, mo ay pinakanindot. Ang pinaka-epektibo, kinalagrihanan ug lauric acid, daghan ug caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas, mao kini ang atong paghistugutan karon. Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio, usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imong baba. Katong mga na-gingivitis, Sir JP, mao ni ang kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto sa baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel yun na nila, Sir JP. Tanan nga magian sa oil sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3 Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya o mga fungal infection ni mo diha sa imong baba, tangtang jud na sa D3bio. Kung nahuman na, pwede ni mong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unyan, saan naman lang tong mga mikrobiya to?
1: Ah, namatay na to, Dok. Ayaw na jud problema, ha?
2: Bisa pagtunlon pa to. Siguro patay na jud to, Sir GP. Ang wala namatay ato is ang D3bio.
1: Ang function sa D3bio to kill viruses and bacteria, buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
2: Naapagyapon, unang adlaw pa lang to, kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir GP. Silauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog, gikan sa imot yan, paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
11: D3bio. Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3bio tungod kay mas gibalik uni ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
7: D3bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3bio.
1: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mucus ug ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
2: Kung mudaghan man guna, Sir JP, ang H. pylori sa imong tiyan, ga-acid ka.
1: So kung maudok Ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3bio.
2: Dili lang ulcer, Sir GP, the best ang D3bio, including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD, kung imong tanawon ang GERD kontraan ninya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3bio.
1: Sa to pa, Dok, friendly ni siya klasing mantika ang virgin coconut oil.
2: Of course, pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisaka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyudto sa imong acid og mugrabi ang imong hunger.
1: Mao, before si D3bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos og si Lactobacillus acidophilos. Si Lactobacillus acidophilos usa ka klase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas, kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
2: Kanang kasigi kagka og mga time is RGP, samot na jud sila kagamay. Mga matay nila sa mga added sugar. What's good, Sir GP, is padaghanon nila pinaagi nining D3bio. Unya, kung daghan na ang ato ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori nga mo na hinungdan nganong magka-ulcer ka og mag-hyperacidity.
1: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa jud nimo og security guard ang imong tiyan.
2: Og dili ra diha, Sir GP, iya pa jud ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
1: Correct, ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori.
2: Grabe ha, sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3bio, Sir GP, kumpara sa plain D3. Tungod kay ang superstar sa D3bio dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa D3bio.
1: Wow!
7: D3bio!
12: Ako si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
7: D3bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3bio! D3bio! Health News!
2: Ang pag-inom og kape, Sir JP, kao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
1: Gusto.
2: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
2: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya, Dok, kay lasang kape jud. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, sunod po nila ang Rayo Coffee.
2: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang padyod ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Dok, makahibalo pud ka nga makatabang kas mga pobre.
2: Mao jud, Sir GP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
7: Kining tunumanon, hatud kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3bio, ang D3 nga adunay Visio. Ang Visio nga adunay D3. DTX
0: Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Rayu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok, Extend Food Supplement for Men, laman pang matagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News. D3 Bio.
13: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ko may memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mga ka D3 Bio, ko si Jean Paul Hineroso.
2: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Sige ba ninyo inom ang inyong D3 Bio? Naot unta nga gisigi ninyo inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses ug bakterya.
1: Atong isgutan Dr. Ramil. Unsa may rason nga anong kinanglan na jud nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paingon sa D3 Bio?
2: Checklist ata.
1: O sige, giton ang Dr. Ramil ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba ka dok nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio nga maoy kinaunhang component ni ini ana ay lauric acid. Pag-abot sa tiyan, pag gumani mo ginom, i-convert kini into monolaurin.
2: Labaw pa 30 fatty acid, Sir GP. Siya maoy na ay kinatas ang antibacterial.
1: Oh.
2: Dili ra antiviral, antibacterial properties ba jud? Mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw, kaya kaayo sa D3 Bio.
1: Unya, napayusado. Kaya ni ini ang herpes simplex virus, ang staphylococcus aureus, ang candida virus, nga maoy gapabaho sa atong kinatawo.
2: Uy.
1: Kaya niya bisan pa ang gonorrhea, Doc. Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo. Kaya jud ni ini maasin pa ang HIV virus.
2: Correct.
1: So mao kini ang anaa sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
2: Yes, sakto gyud. Mao na kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3 Bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity, mahitabo ra na kung ang imuhang immune system maoy responsable sa pagprotektar kanimo.
0: D3 Bio.
2: Nakuha ni mang punto, Sir GP?
1: Yes, Doc. About active immunity.
2: Mauni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas, mao mismo ang gaprotektar nimo, mao nay active immunity. Pero anaay laing immunity nga gihinganlag passive immunity. Meaning pa ang passive immunity ang imo nga immune system gikan sa laing tao, ibalhin pa dulong nimo. Kinsa may nakabuhat ana?
1: Kinsa do?
2: Ang imo nga nanay, ang iya nga breast milk o sa imong inahan, ang nganong bata ka pa, paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya pinaagi sa pagpatutoy sa bata. Unya, kung moinom pa ka og D3 Bio, mura pud nga unsa, naa kay gitawag passive immunity.
1: Dapat gatas jud sa nanay kay naay monolaurin.
2: Sir GP, mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og D3 Bio. Tungod sa lauric acid nga naa sa D3 Bio kana mahimo nga monolaurin, naay monolaurin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka D3 Bio kumparar lang sa plain nga D3. Sumala pa, naa kitay gitawag nga brown adipose tissue.
1: Yes, Doc, it's brown na fats, ano?
2: So kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas, kung mabutangan nimo og MCT nga gikan sa D3 Bio, di nimo makita sa kuan ni Sir GP, plain
1: so,
2: D3.
1: Oh, kining
2: MCT, kining MCT. Ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin, nga bisan ang tao nga wala ga-exercise, pwede ra gihapon balanay ang tambok sa iyang lawas.
1: Og mujita di ay kudo, pwedeng magamit ang D3 Bio.
2: Pwede. Kung ga-intermittent fasting ka, unya, gainom ka og D3 Bio, kampiyon jud ang kombinasyon.
1: So muna gitawag dok nga ketogenic diet. Mas paspas ang pag-ubos sa imuang timbang.
2: Sa mga ganahang maghinahinay, wala may magic nga pagkaugma, gamay dayon ka. Inom yung kag, medyo dugay pag-inom sa D3 Bio, mga 2 to 3 months para makita ni mong epekto. Ang D3 Bio, Sir GP, ang monolaurin ana, nindot sa mga kabataan. Kaya ang monolaurin sa D3 Bio, could also defeat parasites. Mga bitukon, kana makatabang yun na, Sir JP. Nga nung mag-clean D3 pa man ko, nga ordinaryo, kung naa may special nga D3 Bio. D3 Bio na lang ko.
1: O niya, dinira matagtama na.
2: Ako si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas, ipadayon.
1: Ayaw, abusohon.
0: D3 Bio!
5: Ako si Inara. Tadyod kayong akong blood sugar. Akong gisulay nung inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno kumpleto.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: Victory Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Victory Bio, dali lang naayo akong sama.
1: Victory Bio. Ang Victory nga may Visio. Ang Visio nga may Victory.
3: Kapalit sa mga
1: Victory Bio. Victory Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang Victory Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako Daisy Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Ang tumor ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Aktibo. Jud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: X500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix?
1: Gusto ko na.
0: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
2: Relax, God.
3: Kinhimo ko man ang tanan.
2: Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
2: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatanas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinica Spore Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Recall ang resistensya sa Clinica Spore Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinica Spore Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics, adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
5: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ka da, ha? We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
6: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
5: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
7: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
5: BTX!

0: pampaganda ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon, estasyon K5. K5 News FM.

0: K5 News FM, your official news and music station. D3 Bayog.
1: Ako si Elena, gaynom jud ko og D3 Bayog ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bayog. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bayog. D3 Bayog.
2: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bayog. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bayog. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ato na kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Nawan ana baka og gana sa kama? Basin og may diabetes ka?
2: Mag DTX 500 na.
1: Ang DTX 500 adlaw powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidants nga gikan sa palya ug the sugared sugar cane. Mga organic compound. Yeah, epic. Tiba tuk sa sakit ng diabetes.
2: DTX 500. Sa mga butika.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangkap para iyosang amarkuso. Chia seeds. Disugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra Harper. May lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako, ang linya ko,
0: isang kapsula ka na.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
0: ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend, Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowasca, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-banganaga! Sa pulmo, baby.
0: Extend Superman for Men.
2: Isang kapsula.
0: Extend Food Superman for Men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinica Spore Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Gatabang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori ng makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Clinica Spore Biotics, makatabak sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinica Spore Biotics, ang tigbantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinica Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suki butika.
4: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap, magaspang nga panit, DTX Beauty Soap, dala o magputi, DTX Beauty Soap, puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: Dietary Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio, dali lang naayo akong sama.
1: Dietary Bio. Ang Dietary gamay Visio. Ang Visio gamay Dietary.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Dietary Bio. Dietary Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang Dietary Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Population Mario, na ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang nga. Tapos kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice, okay kayo mo man akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na akong menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: TX500, mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C Immune Booster po. Ito, Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
2: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan.
3: Pero wala na ginya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain, alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagmindot sa digestion, ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
7: Girl! Buligi ko be-added picture. Dapat beautiful, gid ka da, ha?
8: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
7: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya, how?
8: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
9: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
10: BTX Beauty Soap. Bakal na.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bayo.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
1: D3 Bayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bayo. D3 Bayo.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bayo. Nawala na jud akong mga ginapamatid.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ay doon na kinimo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 at lawadlaw.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: Nawan ang makaugana sa kama? Basin og may diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: adunay powerful extracts
1: nga phytochemicals
2: ug antioxidants
1: nga gikan sa palya
2: ug desugared sugar cane.
1: Mga organic compound.
2: Yeah,
1: batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500. 500.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himo sa natural nga sangkap, pariyo sa amarkuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
2: mapakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami, idang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C. Mikey C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
1: isang bala ka lang.
0: Ako,
1: ang linya ko,
0: isang kapsula ka lang.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
0: ikapsula mo.
1: Extend.
0: Extend the supplement for men.
1: Gawa sa maca,
0: isang herb
1: na nagpapataas ng ating energy
0: at stamina.
1: Like flavowaska,
0: epektibong sexual potency herb.
1: Stimulates libido
0: and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
1: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
1: Extend food supplement for men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
1: Extend food supplement for men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup.
5: Bumakal sa mga butika.
4: Lagi bang matamlay
5: o mahina ang memorya ng anak mo?
4: Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang Neurobiotic Syrup na nakakatulong sa pagpapatanas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw,
5: mabibili sa mga butika.
4: Memory Advanced Syrup.
5: Clinical Spore Biotics
4: nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria.
5: Spore Biotics.
4: Katawang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer.
5: Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw,
4: mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Clinical Spore Biotics,
4: makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria
5: nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas.
4: Clinical Spore Biotics,
5: ang tigpantay sa maayong nga lawas ug
4: kapaligon
5: sa imong resistensya
4: batok sa mga kagaw.
5: Clinical Spore Biotics,
4: mapalit sa inyong mga suking butika.
6: Kadaragsa nga pungkod,
7: DTX Beauty Soap.
6: Magaspang nga panit,
7: DTX Beauty Soap.
6: Dala o magputi,
7: DTX Beauty Soap.
6: Puro katol-katol,
7: DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

101.1 K5 News FM Longapore City 103.9 K5 News FM Bacolod City Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawan. Programa nga puno, kumpleto.

0: topics, adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawan. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Inaot nga nakainom na mo og DTX 500 nga superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C.
2: Usa sa mga nindot nga stress reliever doc mao ang music.
1: Music therapy Sir GP. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
2: Correct doc. And even ang tunog sa falls no kanindot jud paminawon.
1: Masab ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
2: Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
1: Paita.
2: Ang atong dalunga na ay mga mekanisom nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan nato ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles kauban sa mga tympanic membrane sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot hinahinay nga mawala ang imong pagdungog.
1: Mao na rason Sir GP nganong kinanglan jud ta mag DTX 500 og Mighty C. Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula og tissues apil na ang atong mga auditory senses. Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas ang malleus, incus og stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles kung kini magulang ug mugahi musugod daw sab ang pagkawala sa atong pagdungog.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag, tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500.
4: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: DTX 500! Mapali sa mga butika.
2: Ang Mighty C, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa itong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
1: Correct Sir GP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
2: Gusto.
1: Kini tungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kini tungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
2: Akana,
1: dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Diri mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga moinom kag DTX 500 og Mighty C. Bisan pa ang pagka tigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
2: Mao jud to.
1: Kay naamang good Sir GP nga tawo nga kung lantawon nimo o tan-aw nimo murag 50 ang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
2: Ang kusog nga music doc usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na doc ang mga singka sa mga misis nimo.
1: Hello?
2: Makabungol mo dahil na?
1: Ako mabungol ko na, munang mudagan ko. Dili man tanto sa GPA, pero kanang balik-balik ng mga yaw-yaw, makabungol dyan na. Pero naisolusyon Sir GP, kabalo kagunsa, ayaw rag paminawa.
2: Sa ito ba do, kung tabian si Mrs., kinanglanon dyan nga mag-DTX 500 o Mighty C.
1: Kinanglan.
2: Ka mabungol sa kasaba, yung yaw-yaw.
1: Oh, kanang mga mister na, inom na mo og DTX 500 o Mighty C. Kaya kung dili ka mo inom og DTX 500 o Mighty C, murag mabungol gigas yaw-yaw. Correct, no? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
0: DTX 500!
5: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500! Pumali sa mga butika. Kining tunumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh, para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men, laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
2: Tuhuan matugdili ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pag-utas sa kabuhi sa tawo. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenesis sa dagang mga balatian.
1: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit, Sir JP, mamatay po ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit, bitaw daghag sa uban, luya na kayong lawas, sa gawas na nga makita nato, Sir JP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
2: I agree do, kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, nya wala pug kaga DTX 500 og Mighty C nga mao'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
1: Kinahanglan, Sir JP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidants. Oxidant. Kung tanaw ni mo ang ilang mga pagkaon, way karni, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget, radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites, ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir JP. Basta gani, antioxidant, Sir JP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C Radyon. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay, or utan, daghan po og prutas.
0: DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod gapuson sakit. Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
2: Simple ra jud ang atong approach to live longer, doc. Ilimit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya likay ang stress.
1: Gadahan ko lang tulog sa iyo.
2: Ang pinaka-importante, inom jud DTX 500 og Mighty C. Oh, aron mataas imong antioxidant.
1: Usa ra ang timailhan sa kataas kaayong level sa stress, Sir JP, ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala, daghan na nagtaya ang imong utok.
2: Mojud.
1: Unya, kanang bag-ora ni mo gibutang imong yawi, limot kag asa ni mo ibutang, napuhigayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
2: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man, grabe mo gamit sa glucose ang brain.
1: Correct.
2: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radical sa imong utok.
1: Mao say maglagot ang ginikanan sa GP ang inahan. Kau bata pa ka, malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe po ka magpakaon sa bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung wise ka, Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mo'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kini ang mga good fats nga nindot og maayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niya anak nga magsibing sa bangko, Sir JP. Tagaan niya usa ka milyon yang anak. Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save o magpadako. Control ang expenses o depositohan kini kung adunay mga kapin aron motubo ang savings. Ang anak nga utukan, siyempre, mag-savings dyan na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahot doon na niya gasto, Sir JP. Muna sa katapusan, wala na'y mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. Sun sa'y mahitabo, mabankrap, Sir
2: JP. Bankrap,
1: so, sama sa atong lawas, naataan yung gitawag nga antioxidants yung gihatag sa atong inahan, sa atong pagataw, ang kalibutan. Ugali. Sige man ni kahurot. Kung wala taga-kaon og prutas ug utan, wala kay gidugang nga deposit. Matag-adlaw pod, magbugnuan na yung atong free radicals ug antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 ug Mighty C, mao man unta ang makahatag nimog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 ug Mighty C.
0: DTX 500.
6: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Nadunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay ug isuwayan ko sa pagtumar. Wa ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh.
7: Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
1: Ang pag-inom o kape, Sir JP, kao ba na Jude sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi?
2: Gusto.
1: Isip usa ka Pinoy. Mm. Lahira Jude kung makakapi ka. Mm-hmm. Muna, kung na'y DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
2: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds. Kamo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
1: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
2: Lami ni siya dok kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Mm. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunin po nila ang Rayo Coffee.
1: Mm. Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Mm. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
2: Kala medyo na ng feeling nga mintras gakapi ka, Dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
1: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
0: D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Ako si Mita Gandalaw na ay Edmiston. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
1: Ako na sab si Dr. Miloy. Hisgutan nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3.
2: Another powerful component sa D3 Bio nga wala sa plain or ordinary nga D3, ang caprylic acid. Ang sige magud natong hisgutan, Dr. Ramil, ang kabahin sa lauric acid nga mahimong monolaurin. Karon, let's focus on caprylic acid.
1: Yes, buti pasabot, Sir JP, nga dili tanang acid makapadaot.
2: Husto.
1: Naapoy usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio.
2: Mm. Unya nga numang ginarekomendar nato ang caprylic acid. Mm. Kini ang naa sa breast milk. So, sigurado nga luwas din siya o gamiton. Ang ato ang breast milk nga naay lauric acid na padyoy caprylic acid.
1: Mm.
2: Unya, unsa may kalainan nila ni lauric acid? Si lauric acid usa ka medium chain triglycerides nga naay 12 carbon chain.
1: Mm.
2: Apan si caprylic acid, walo laman ka carbon chain.
1: Sa ato pa, Sir JP, kay 12 man si lauric acid, mas daghan siyang conversion.
2: Mm.
1: Ang nakanindot ni lauric acid kay mo change usa siya into monolaurin.
2: Mm.
1: Kung sa diin sa sulod sa 8 ka oras motuyok-tuyok ni sa imong lawas para protektahan ang imong selula batok sa mga bakterya, virus, mo na nakanindot jud ni lauric acid. Pero ang caprylic acid ang nakanindot ani samot na kung gabiyahe ka.
2: Mm.
1: Paspas ra jud siya mahimong energy.
2: Wow.
1: Pero dili ra ingon nga ma-change energy ra siya, antibacterial po
2: siya. Napude siya antibacterial property, Doc. So kampyon jud ang antibacterial, kampyon ang antiviral ug kampyon pod ang antifungal properties anang caprylic acid. Once ma-convert na ni siya into monoglyceride.
1: Mm.
2: Si lauric acid, if magbuhat siya monoglyceride, ang gawas niya is monolaurin.
1: Mm.
2: Apan ining si caprylic acid, mahimong monocaprylin.
1: Mm.
2: Kung ma-convert na ni into monoglyceride. Monocaprylin specialized in hepatitis C, sumala pa sa pagtuon.
0: D3 Bio.
9: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
10: D3 Bio.
9: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Kung makainom ka og D3 Bio, malikayan jud.
2: Mm.
1: Kung naa kay hepatitis C, kaya jud niya i-correct.
2: Kung aduna kay hepatitis, ang pinaka-importanting butang di ay na imong buhaton ang pagpaubos or kining pag-control sa imuhang viral load of hepatitis.
1: Para dili na maapektuhan ang imong atay.
2: Correct. Maudyod. Kay kung mudagan na ni sila na unsao na lang, kasagaran mahimo ni siyang cirrhosis or scarring of the liver. Muna'y atong protektahan. Dapat dili jud may tabo kining scarring of the liver tungod sa hepatitis.
1: Yeah, yes sir GP no. Nana kay ditribayo, do na pa kay caprylic acid nga gabuhat og mono caprylin. Pero dali ra ni sila mo stay sir GP. Kay mahimo man dai ni siyag energy.
2: Mojud kini nga iyang second major role ang paghatag kanimo og instant energy.
1: Yes, instant energy nga dili makapadako sa imong buyon.
2: Ah, kanindota pog klaseng energy na oy.
1: Baling nindota gyud sir GP. Mangita kag makaon nga energize ka nga dili mo dako imong buyon. Wala gyud. Pero ang carbohydrates, makahatag po tinuod og instant energy, pero kung malabihan, mudako po ang imong buyon.
2: So, unsa man ang may tabo kung ikaw mo inom og ditribayo? Una, makuha nimo ang benefit sa lauric acid and monolaurin og benefits of caprylic acid and monocaprylin. So, unsa man ang mga gibuhat ni ini kung ikay gasakit? Pananglitan, gihilantan ka. Inom ka og ditribayo.
1: Inom siya, Sir GPs, og 2 soft gels every 4 hours. Therapeutic dosage siya. Samot na kung wala na kay gana mukhaon. Kusgan ra gihapon ka, bisag na kay hilanat. Tambal na, ma-energize ka pa. Dili ni mo ni makita sa plain D3, Sir GP.
2: Husto.
1: Marang sige na mo ginapadasig ang ato ang mga suking tigpaminaw nga kung mo gamit na lamang og ka og D3, gamit na lang jud og ditribayo.
10: Ditribayo!
11: O, oh, si Richard.
12: Siging galabad akong ulo.
11: Tasa dahil kong blood pressure.
12: Painom ko sa akong asawa, ditribayo.
11: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
12: Normal lang akong blood pressure.
10: Ditribayo!
13: Ang ditri nga may visio.
10: Ang visio
13: nga may ditri.
10: Ditribayo!
13: Ditribayo!
10: Health News!
0: Kining tulumanon, hatod ganato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay Visio. Ang Visio nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
1: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
2: Muna igiingondok nga, dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
1: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika Dio Fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
2: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
1: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
2: Ubitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
1: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
2: True.
1: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai-Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
2: Exercise sa kama ba, Doc?
1: Dala na nada, Sir GP, sa added benefit.
2: Oh,
1: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
2: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
1: Naadyo pa naon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
2: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Sada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
1: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seed.
2: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya ay disugared sugarcane extract. Gamoy, usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Muna igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
2: pa. Of course. Pero, Doc, ug naman siya ay extra nga kwarta, lamipod ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
1: Oo, nindot na.
2: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado god kani mga ingredients.
1: Siyempre, na iganoderma, na stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, litix coffee mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
2: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee bahin sa hali niini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
1: Sa ato pa, na sila itulo ka pwedeng pilihan Sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gusto mo tabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na
2: Detox ka pa!
14: D3 Bio Health News.
15: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
14: D3 Bio, ang D3 gumay Visio, ang Visio gumay D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.
2: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
1: Ako sab si Dr. Ramil Oy, hinautuntang na inom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ato na sad i-review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3 Sir GP.
2: Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag ng MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
1: Uy, nindot na.
2: Nga kining mga good fats mo promote og ketones. Nindot ni siya nga pagkaon para sa imong utok. Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids. Nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon. But pasabot dok nga kung inom kog plain D3, okay ra. Nindot ra jud.
1: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
2: Unya makuha ra maguna sa init ang D3.
1: Dili mahatag ni plain D3 Sir GP nga dili ko mabalaka.
2: Correct.
1: O ma-depress nga mao hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi. Pero kung mag D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function, hini Sir JP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad na ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
2: Oh,
1: D3 Bio. Ang MCT og keton sa D3 Bio nga wala sa plain D3. Nganong mag D3 Bio ka over ordinary vitamin D3? Tungod the versatility of D3 Bio, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibuok benepisyo sa D3 Bio. Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
2: Wow!
1: Para sa akong mga fungi. Pwede na ako niya mabutang kung na ako'y mga samad para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms, pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
2: Mura din nag-topical cream.
1: Mura yun.
2: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
14: D3 Bio!
16: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
14: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
1: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage kung naa kay D3 Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kay siyag sarang matambalan Sir GP. Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D3.
2: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong niagi. Alpha lipoic acid. Nana sa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuang mga antioxidants.
1: Yes. Anaa sa atong lawas, og kini diay gitawag nga caprylic acid. Nga naa sa D3 Bio. Mauni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha lipoic acid. Recycler mong guna sa antioxidant, Sir GP. Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy.
2: Ay,
1: patas-on niya ang imong alpha-lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan ni imong antioxidants, iyahan niyang i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3 Bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
2: Of course, wala.
1: Naaran yun na sa D3 Bio. Kini pa Sir GP, mientras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo jud siyang antibodies for your immunity.
2: Correct, Dr. Ramil.
1: Mao nay trabaho ni D3, matagan jud ta og long lasting nga immunity. Pero si MCT nga naa sa D3 Bio, gahatag og immediate response.
2: Najud ta yon, paspas kay na.
1: Pag-abot ni kagaw sa selula, mamatay dayon ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo. Mao jud ang bintaha kung ikaw naka D3 Bio. Tanan kini kinahanglan jud nato ang pulis o gwardiya sa imuhang balay.
2: Taway kayong immune system ani Dok.
1: Pero mas kinahanglan jud nimo una ang gwardiya sa balay.
2: Of course.
1: Ang D3 Bio adunay both active para sa imuhang active immunity ug para sa imuhang passive immunity.
2: Murag double barrel shotgun di ay Dok ang D3 Bio.
1: Correct, no? Pasabot kung D3 ra imo ang ginom, police station ra inaani mo. Pero kung gainom ka og D3 bayo, may best ka na, may gwardiya ka pa sa imong balay, may police station ka pa.
2: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan ni Dok og rason nga dapat na jud nga mo-upgrade og D3 bayo over plain D3. Apan Dok, wala tay oras. Ako si Jean Polineroso.
1: Ako sab si Dok Ramil Oy, maing panglawas ipadayon.
2: Ayaw, abusohon.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno kumpleto.

0: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
1: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News of FM, 97.7 Dumaguete, alas 4.30 na mga ka-K5, kining oras ka to, naghapon ka na to sa Mighty C, DTX sa Family Capsule, D3 Bio and DTX Coffee Max. Nagkakapikiran, naka-detox ka pa.
0: Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update, Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!
1: Maing adlaw mga ka-K5, ganun ang uluhan sa atong mga balita. Una sa mga balitang lokal. Atong mga balitang lokal, mga personahe gikan sa NAPC, RBC, SCC, Negros Island Region, ibisita sa LGU, Valencia. Atong kabalitang showbiz sa Ogie Diaz sa Mapa Sigar Buhon sa kalapusan sa iyang anak na si Guri. Ito yung report na kumayas Dumaguete mag sa ulog sa Child Development Teachers sa Old Child Development Workers Week sa bulan sa Hunyo. Police report, kaso sa krimen sa Mabinay, Mioso sumalapas sa kapulisan. Atag sa atong Capitol News sa bulan sa Hunyo, ibuksan sa Kapitol bilang environment month. Atong balitang regional, mga sakop sa LGBTQIA plus sa naghiusa alang sa Pride Walk ka parade sa Lapu-Lapu. Atong mga nagunang balitang national, walay obstruction of justice sa bahin ni Senate President Alan Cayetano kini sumalapas sa Malacañang. Dugang balitang national, wala pagtungha sa sesyon sa Manurya kagahapon kung kiniadtong Lunes, itawag nga boycott ni Senator Erwin Tulpo. Balita International, kanhi mayor sa Arcadia, California, nagatubang og napulo katuig nga pagkabilanggo. Balitang sport, sa bagong import sa TNT, manayon nga nakighimamat sa iyang mga kauban. Kaki-5 mga suking tipo na magkato ang mga balita nga ngayon yung masaya ng kumplito nga detalye. Sa ngalan sa kinatibok ang puwersa sa K5 News sa Pamla, 97.7 Dumaguete. Our CEO President Busdok Raminoy, Area Manager Santa Catalina, Mayor Pai Mabanyana Ligan, Station Manager Kaki-5 Sir Bernie Cabuzaw, Auto Technician Kaki-5 Abu Dwinul Pusla. Sabi ko ninyo mga Kaki-5, sunod sa uska oras, sugtungan yung programang balitang K5 sa umaga. Kinilgapon sa kanunay, ang inyong ubos ng alagad sa kahanginan K5 James D. Trebayo, Bandukido.
0: Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!
2: Balitang K5 sa umaga! The 5 Agosto ng

0: Ay, ay,
1: ay, ay,
0: ay, ay, ay,
2: ay, ay, ay, ay, ay,
1: ay,
2: ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay,
1: ay,
3: Ato Coraz, mga ka-K5, alas 4.35 na. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, mga ka-K5! Bangon na mga sugintig pa bra. Welcome sa lang edisyon ninyo tulumanon. Atong tulumanon na bitang K5 sa mga adlaw karun ng Miyerkules. Pizza 3 na ning bulan sa hunyo to'y 2026. Good morning ka natong tiraan. Good morning Luzon, Visayas, Mindra. Ato sab nga pagtibag ng adlaw maging butang sa itong mga kaki-five ning tibok lalabigan sa Negros Oriental Halasige sa mga nagtikungkog, tikangkang, Marianala, Bangkok na mga kaki-five. Itulira na na inyo hangyan, Tiel, Kamon, Ihiwit, Gil, para makamata na makamata na kaskamaturan nga dili day ikaw. Ato nga pagtibag ng adlaw maging butang sa itong mga kaki-five ning dakwes sa dumagyate nga ginangkuban sa 30 kabarangay party kira ng barangay Kamanhaga. Kundi na nukad ang 97.7 K5 News FM Dumaguete. Yung sa may merkado publiko ng Dakbayan, na yung butang. Sinabi ng mga ka-K5, bagikan sa building 110, Putasan, Gulian, Itugan, Kanihan, Bularang, sa may Bugasan, Kingdom Man, sa may Vegetable Section, sa South Pole Area. Ya, mismo sa mga painitan, mga ka-K5, yung butang kaninyong hurasa. Lato mga pinangga, ng mga vendors, cargadors, parking points, nahala si morning, mga ka-K5. Ato sab nga pagtibiyak may ngadlaw may butang sa ato mga kaigsunan nga mga drivers gikan sa pinika babalhabal bihar ug bus drivers. Good morning mga kaki-five, usab nato ang mga pribadong driver na halasigi kasi yung nagmata karon og nagbiyahe na silang tagsa-tagsa ka mga destinasyon. May buntag mga kaki-five. Tama susahin sa itong mga min-in uniforms sa Philippine National Police, sa Philippine Army, Philippine Navy Air Force, sa Philippine Coast Guard, sa tarantaran ikon man sa mga non-uniform personnel. May buntag usab ninyong hurot mga kaki-five. May buntag usab sa itong mga pinangga ng mga security guards, barangay tanods, ng kanun na usap na nagpatuman sa kapsay kalinaw ilang area of responsibilities. Good morning. Good morning usap mga kaki-five sa tanan-tanan nga mga suking tig pamilagikan sa kabukiran ngadto sa kapatagang bahin. Pinapinan sa mga mag-uuma o mangingisda, may butag usap sa itong mga pinalangga liha o sa mga wala pagipangga. Ayong buntag lang gihapon. Ato sab nga pagtimiyag may adlaw may butang sa ato mga kaki-five nga naminaw karon sabtang naka DTX Coffee Max na bangon na sa mga wapagin sa mga nagbugatan sila ang lawas kay lami pa kay gihigda lami pa kay ihalog sa imuhang kahalog ug naa man ala sige bangon na kay alas 5 na hapit mga kaki-five sa mga aduna pay trabaho nga mo pay muhikay ala sige bangon. Ato nga sab nga pagtimiyan sa tanan-tanan mga kaki-five bilibin na ni mama, papa, ate, kuya, dudong, inay, lula, lulo, og ni nanay, og ni tatay. Sa ato mga katikulangan niya mga kaki-five na mahiligon o kapayan na magpangitang kape nga kamo magkasakit na kinanglan na wais ka kung ikaw mo pili o kape. Diretso na ipaglangan mga kaki-five DTX sa Coffee Max lang. DTX Coffee Max, nagkakapi ka na, naka-detox ka pa. Kaki-five at usap ng pagtimiyak may bunda dahil sa itong mga suking tig paminaw nga naminaw na ito karoon via Facebook Live. Pag-like and share na mga suking kaki-five. Nadya karoon na sa ito ang Facebook Live si Ruel Tihana. Good morning. Good morning, Sir James Kusug. Uglano kayo imong programa dali sa may barangay Malabugas, Payawan na City. Paki-shoutout lang ko sa Tihana family o sa akong anak na si Kurt Ivan Matios. Salamat, Sir James. Salamat sa may Malabugas, Bayawan. Hilabi na ni Rual T. Hana may buntag. Huwag maayong buntag kaninyong tanan. Hilabi na sa imuhang pamilya sa tanan-tanan. Gikan sa imuhang mga unod. Ganto sa mga bukog. Hani mong kamag-anak, kapamilya, kapuso, kapatid. Sir Rual T. Hana may buntag. Hilabi na diya sa may Malabugas sa Bayawan. Ay, buta ko sab ni Ma'am Sinin na Pandu Kilio diya sa may Biljo. Ma'am, good morning. Buta ko sab sa imong pinakagwapang unika iha si Ma'am Angelica Pandu Kilio sa tanan-tanan ng mga Pandu Kilio family na naminaw na ito karong na takna ang mga kakifay. Pilabi na diya sa may panugtuban daw ang ilan niya andang Yoti Boy. Huwag ang pinakagwapo nga wakna ilahe. Dorex Pandu Kilio, Doro, may buntag Dor.
1: Maayong buntag!
3: Sa tanan-tanan ng mga kapamilya ninyo diha may buntag sa may panugtuban daw. Ingon man ba nga suking tig pabinaw ni Roy Trumata Roy buntag at si Isaac Mata de Roy tulog sa Roy na madungagan gamay. Shirley may pamorka RTC Ugditri Bayo user may buntag si Ma'am Sinin mga kakifay man po ni siya RTC user na iyahang sikrito nga ano daw nagpabilin siyang himsog nga to sa laing nasod RTC ang pinaka epektibo nga bitamina mga kakifay na ginagamit ni Ma'am Sinin Bandukillo sa iyang anak na si Ma'am Angelica Bandukillo o si Ma'am Shirley Mi Pamorka of Zamboang Kita DTX o not DTX Ditri Bayo Ditri Bayo o Mighty si ang ginapartner ni Ma'am Shirley Mi Pamorka. Good morning Sir Q5 James Bandukillo dan sharing na sir pa-shoutout na watching from the Queen City of South Cebu City Edsme Rudy Santi Abrasado nagpahipi sa line. May butag na sa may Cebu ni Muna Doy siya Rudy Santi Abrasado nga nagpalanog nato by Facebook Live na diha karon mga kakifay sa may City of Smile Cebu City. May butag ni mo diha o gaun sa mga diha o gasa ka karon diha ra ka kay Ari Rasad Midir. Mamayeta Salvador, good morning ka K5 James. Special shoutout ko Nira Madeline Salamorin, Hamadron Roldan Vlog o Ibasan, Joy Ibasan o Belinda Baldiscovka. May buntag ganinyo diha ang tanan o sa tanan-tanan nga gitibaya o may adlaw ni Mama Mayet Salvador. Good morning. Ang buntag usap ni Kakifay Marluwe Corfera na katitik Skufi Magnadia sa may Ayungon. Atong Kakifay mga sugi na pabinaw sa may Ayungon. May buntag sir Kakifay Marluwe Corfera o sa tanan-tanan nga mga Corfera family diha sa may Ayungon may buntag. At usap nga pagtimbaya mga sugi na pabinaw sa itong higala one call away. Siya ginaingon mga sugi na pabinaw mga tunay mga pagsuway sa kinabuhi nga wag yun ni mo gina-expect. Mga pagsuway sa kinabuhi daw ang bot na lang. Ayay! Importante, ligon ka kay naka-mighty si ka naka-D3Bio pagin naka-DTX 500 capsule pagin. Walay rason nga maluya kay naka-food supplement naka-food supplement man ka mga kakibay. Pwede ka o gluya na gid kayo nga di nakaka- di na mo barong. Nagyo din mo maabot ang unsay angay ni mong abdon. Extend the food supplement for men lang yun mga kakifay. Para sa panayin nga labing-labing kauban si Mrs. Matod pa nila ang Mrs. Mangaling kana pwedeng gamitag extend. Kung lain, dili na kuno kay layo pa gahi. Gahi na ang ulo. Kaya unsay ni gahi ni mo diya. Kay ulo kay sugoon, di na pa tuon na siya ang gahi nga but na kong ipasabot. Lahi sa na nga gahi ang imong pasabot mga kakifay ba? Pero kung unsa na nga gahi ang nasi mong uto, huna-huna muna pinakanindot o pinakalaming gahi matod pa. Matod pang ma'am sinindal inya ko dere Sir James og Ditri Bayo kung pwede pala naalang yung kadiyas bakong ma'am sa pagkadaadlaw ti para pang reserva mo lagi ay kaso pirti man sa dito sa'yo ah ma'am pwede nyo lang, bisag na rakat ka, bisag pagbayawan. Okay na gyud kayo kay ma land trip lang. Ano ka nang imong nahimutangan ron?
4: Tayo makuno kong
3: sige lang. Ulit ito ka next year. Good morning, Captain Charlie to you po. Yeah, sa may Balayag Manok, bago ang itong aktibo nga ABC President sa lungsod sa Bacoon. Plus Captain, may butag, Charlie to you po. And of course, itong pagtibiyag may butag, usap sa itong igalan, si Kapitan Monico Tindag, kung si Hal Mikmik Seriales, og ni Municipal Councilor Cesar Blanco Jr. Dun-dun, Blanco Jr., may butag ni Muda Konsi. Kapitan, yes, kung Johnny, yes, Papa, Tinay-Tinay, may butag na sa may timbanga. Oy, grabing kawat na po this Lourdes, ha? Lourdes, timbanga, mga kakibay, nagreklamo ang mga katawahan tungod sa grabing kawat. We believe na kaning resulta is mga grabe kamahal na mga palaliton, grabe ka krisis mga kakifem, na nagana kayo mga balahibuon o kabot. Na kung kamo kwartahan, palihog lang, mahimo, taklo, taklo, may sirad, egin o tarong ng inyuhang balay. Kamo yung mga tinaguan ng mga goals. Ariyan ni Ma'am Sinin, nga dagan kayo ko. Nang sirad iktarong imong balay, Ma'am. Ha? Ilon sa Belgium, walay kawatay. Sa mas Pilipinas, ang grabe o na panaylain. Sa Cambodia. Lahi ang Cambodia, mga kakipay. Madunay mga kawatan. Pero, ang kawatan sa ilaha, dili itong mga ordinaryong tao. Mga kawatan sa ilaha, gatong mga anaay posisyon. Dili sa ato, tanan, mapanay posisyon o wala. Basta kay naik binta, hala, kawat. Unay, naka-pon sa ato sa Pinas. Nang usay makaingon ta, ay nako Pilipinas, ang hirap mong mahalin. Ay, shoutout ako sa akong ako ang mga gwapong mga amigo, Babski Detects Coffee Mates, ni Rodrigo ka, con Rodrigo ka, Luni Causon, ni Yuyo Rini Asibo ka, nga always naminaw o nagpalanog sa K5 News of Fam. Ilabi na ni Agaw Rico Rivas Villa Flores, nga nagkadugay, masamot nga nagkagwapo ka. It's me again, Rudy Santi Abrazado, watching from Cebu City, Philippines. Good day, Ray. Sila kung si Ray ang inyohang definition of guwapo. Sao na lang ang batik na. May butag di mo na, K5 Ray. Bango na diya doon, yun na sige, glumlum. Good morning, Sir James. Akong ikwento, og maing buntag ang mga silingan dito sa may Madrita Homes. Og sa akong papa nga si Manuel Long, akong mama nga si Inday, Mama Inday. Og sa tanan-tanan na lang nga naminaw sa imuhang program, ay nabi ng mga Facebook viewers. Maing buntag, og maing buntag sa nimo, Sir James. Salamat sa nimo diha, kung kinsa ka mga. Ana Michi, og Ana Joy Ibasa. Butang Jacqueline diyan sa may bungaw walin siya may butang huwag sa tanan-tanan nga mga loving your family patut pina good morning Sir James sigurit lang ko sa tanan-tanan loving family dali sa may magsusunog Pamplona huwag sa tanan-tanan nga naminaw huwag may buntag sa nimo sir paki-hi na lang sa akong palangga na nagtrabaho pinig dila pilo na palangga at ang oras mga kakifag alas 4:49 kailangan oras ka ito ni Gapon Garato sa DTX sa 500 capsule at matabang ganin mo sa posibleng pagpakgang sa mga pagtubo sa system or cancer vocal sa imong kalawasan. Pero ikaw adunay na matikdan sa susamang sakit nga atong nahisgutan ay napaglangan mga kakifay pag DTX 500 capsule na. Adlaw karon nga Merkulans sa brown og oras na sa mga sukit na pimnaw aron sa paghatod ganinyo sa mga presyo sa mga nagunang palaliton diya sa may merkado publiko ning Dakbayan hilabi na sa atong South Pole area. Ang presyo sa mga gulay og sa mga panakot mga kakifab kun aduna bay pag-uso since last kun kagahapon adunay not sudako but igu-igo lang ang pag-uso sa precious gasolina. Ato nga rinahon mga kakifab kung aduna bay pag-uso susaba sa mga presyo sa mga nagunang palaliton diya sa may merkado publiko. Nakastandby na sa itong linya si Kiki5 Dondon nga naka-extend the food supplement de paling Kiki5 Dondon. Good morning, Iki5 Mo.
5: K5 News FM Live Report.
4: Good morning, good morning, good morning mga kakipa!
1: May bunda!
4: Happy, happy Wednesday sa kanana. Umusta mong tanan diya? Okay, Pem. Okay, Pem, adlo ka ron ng Mercedes Day. Natakaroon rin mismo ha. Nakalive ka ron, okay, Pem. Diri sa South Pole Market. Ha? Ang South Pole Market, okay, Pem, nakakiring nadri ang mga display atong mga utanon, lamas, o urban pa. Okay, pagmitan, gikan ng Cebu. Gikan Laon. O nga, nagriyang parte ang bukiran sa Triang Lungsod, mga kipay. Karoon na, atong ipa-update, ha? Atong update karon ang mga presyo. Asong tagkila gayod ang presyo sa ato ang mga lamas karon, ang mga utanon, ha? Ato sang, sig, ako na. Okay, so muna nga kaya pa, ang atong presyo, labi na atong dahon gano'n. Atong dahon karon sa Cebu, sa Mingaw, kaya tayo supply, batod pa. Sa itong mga kailan eh, si Ma'am Joy nga, minit ang supply sa dahon sa Sibuyas. Pero ang dahon sa Sibuyas, tag 290 ang mataga kilo. Ang Chinese pichay, tag 60 ang kilo. Repolyo, 60 ang kilo ninyo. Ang siling espada, siling

0: Terus ang mata kilo ni ang Baguio Beans taga 100 ang kilo. Ampalaya atong Ampalaya karon ang kilo ba medyo mihit usab og supplies. Mo na nga talaga karon diha tag 85 ang kilo. Ah, tag 85 ang kilo. Ang atong talong tag 70 ang kilo. Mais kon mo na gyud nga sweet corn. Ah, naano siya panit man kay ma kon pakpak. At tag 55 ang kilo. Ang Bisaya nga pichay. Ah, Bisaya nga pichay. Tag 85 pesos ang mata kilo nini. Ang atong patatas, ah, ang atong patatas tag 85 usab ang kilo ni. Bisol, ah, kaysa Bisol para panisya ka ng tag 55, ha? 55 ang kilo sa atong Bisol. Sa pagkaroon. Ato lang i-update sa pansit, ha? Tag 24 ang putos. Ha? 24 ang putos sa itong pansit. Ang sibuyas, Bombay, tag 90 ang kilo. Ah, 90 ang kilo atong sibuyas, Bombay. Ang ahos, 130 ang kilo. Ang white onion, 130 usab ang matag kilo nini. O ang litos, 140. Ah, mo kani atong update karon ah, makita ba sa dress mismo sa South Pole market di nari ang daghang mga display ng mga lamas o tanon o guban pa mga kakipay ba. So karon gadulong ka pistahan diya sa lungsod sa Sibulan. Wa pa ta ka balo kung aduna pa ba pagsaka o pag us-us karong sunod si manak. Okay, so ato nga naman ko tayo mga listeners, Andrea, ato sa mga tagaan sila kigayon.
1: Yan,
0: yeah, makapashout out. Okay. Ma'am, good morning.
2: Morning.
0: O, saan na number yung soul, ma'am? Okay, so,
3: sa'yo nga lang, ma'am?
2: Rami.
0: Ma'am, yan, birthday ni Maran? Oh, ako, mag-greet ko ni Mog, happy birthday, ha? Hope na tagaan pagkagdaghang mga gratia. More blessings, especially, ha? Good health. Diba, ma'am?
2: Thank you.
0: Ano yung mensahe? Kung sa may mong ganahang madawak, labi na, na birthday mo niyo karon.
2: Ay, good health.
0: Ito na importante. Kung sa may mga mensahe ni Matsong, na paabot sa inyong birthday, o aray hikay ay?
2: Na, ah.
0: Aray hikay. Di pwede ko ay hikay. Ginagmayra. Ngungit, why do gagay? Ma'am?
2: Nag-happy dugang.
0: Ma'am, i-shut up. I-greet mo ang mga sakop. Iluminahin mo mga pamilya. Nagtagaroon sa kipay mo.
2: Ha? Na.
0: Nagtagaroon sa kipay ba? I-shut up yung mga suki. Labi na itong mga...
2: Pwede eh? Hindi ko nakapag-iwan.
0: I-greeting sa iyong sakop. Imong mana, imong anak, imong apo.
2: Good morning sa akong mga tunay na soki o sa akong mga kapamilya. Ano ra?
0: Kala edad?
2: 61.
0: Di ra may bala niyang edad mag-iwan na 61 na siya. Okay, so, Ma'am Joy, kumusta ang mga surprise ka ron? Okay ra, daga na tag-surprise dito.
2: Dagan ra, pero naay man ni mahal na apoy ni barato. Ay, pag-iit pa dool kay papi.
0: Unsa may kuan ron, unsa may ka nang mihit o supply, wala kayo.
2: Paliha, pipino, kay mao may ni mahal, din mihit siya.
0: Ang sibuyas lahan?
2: Oo, sibuyas lahan, super mahal.
0: So sa inyong kuan, sa mukhang observasyon, aduna ba may pag-increase ka ng gadulong kapistang Sibulan, or wala lang?
2: Ana, nagyapon na yun. Ana, nagyapon.
0: Okay, so mukha itong makipag si Ma'am Joy, usta kinesiya sa guest sponsor sa pang-feeding program. Oh, makita ninyo. Mapinutanon, angayan, nanatanan, o sa kwan pa. Okay. So, mura na ha. Mura na magkakakibay ba? Kaya ito ang mag-iit ha. Magkapa-update na rin nyo. Every Wednesday ha, naguta rin mismo sa South Pole Market. Diin, makita ninyo ha. Makita ninyo ang daghan kayong usab na namalitay, nangumprahay. Kaya kinipot lang yung pamalit, ila po na i-display sa nagkadiyang diha sa lungsod sa Sibulan, kada iyang mga area usab, mga school usab, mga kakipay. Muna atong pasalamatan usab ba ang ato usab nga mga task force, labi na sila nga Mark Duran, Sir Mark Duran, si Sir Herbert. Amon na sila alas 5:30 to 6 na lang kanyang area na hinlo na ni. Malingkyo na ng area na ni para dili. Pudo

0: Πράγματα, γόγκα, τράπεκα. Εκείνη μου κύριε Γαουδρή μας είπε, μη τζοφή, ότι αγιώ. Αναγκητικά να συλλαγγείλα τα μινούτο, ώρα σλαμ. Αλλημιτάδο ρε λαγα ώρα σντρε, σα πάγα δισπλέ, κονα πάγα πάγπαγουμπραχαί, τη λεπίνα σα το μαγουμπραχαί. Οκ, σο, μάχε με πά, ατό μα πασαλαμάτα νο σαν πάγα δίν σμπασουγιάν, ελεπίνα νη μάμα, λους μίντα τόση, όσοι σε σύρι τόση. O gapo ang bagusap nga musuporta ang si Mama Joy Pry. Salamat kay Ma'am Joy Pry. Musuport ni sa atong KSS pohon mga kakifay ba. Okay, so si Sir Gamay Kalyaw. Ang Gamay Smitsa po Gamay Richan. Ha? Salamat kayo, Sir. O nga mga katapusan pamili. Si Ma'am Joy Katapusan. O nga si Sir Rogelio. Katapusan diya sa barangay Aganan. Ang Ma'am Len na sabah, ang butungan sa Boulevard, salamat usap, usap po sa atong sponsors. Ma'am Len, si Raul, si Ma'am Arsing, o Sir Abon, good morning niyo diha, Sir, and Ma'am, o happy, happy Wednesday. Ang manage si Tere, si Ma'am Normanita, Normanita Banaguras, ay, good morning. Ah, good morning ni Madam Manet ang Normanita o si Sul Sulinita. Si Mama Dilin ang Dias Palale Noide sa San Isidro Pamplona. Good morning ni Mama Dilin. Ako lang gusto kayo iyahang give up garon. Ang Sol number 5 ang Martinez Painitan si Mama Belma si Mama Christine. O lang pinaka kiyot si Mama Jessica. Ram, salamat kayo. Boss John Rex, salamat kayo. Nakibad natin sa tongganahan na mainom o DTX o nangita. Asa dapit sa Pinitan ang DTX Cupimix. Anaarang install number 5. Ang Martinez Pinitan install number 19. John Rex Cedillo Pinitan o ang install number 24. Ha? Ang seasons penitan kung ilang Ma'am Juan Adansa o Sir Iking ha? Nadia ato ang DTX Cupimix naaran ninyo makita rin nyo kay naka display lang ha Nadia ato ang DTX Cupimix asa ayo da mo kalimot usa ba karon kay medyo di na to malikayat muulan muinit inom mo daan og may PC mga kape ba imnin nyo nag may PC panagana na paniguro pili ka nag Vitri Bio o DTX 500. Okay, so mura to mga kipe ba? So katong mga wala na to na mention or atong mga nag-greetings. Mamayit, Sir Baron, sincere na. Boss Edie Tagalog. Boss Edie Tagalog. Good morning, Maria. O si Sir Lemuel Lagahit. Sir Andy Dicen. Si Ma'am Norberta. Salamat kayo. Salamat kayo yung tanan sa inyong pag-suporta. Labi na ato ang cases ko na K5 solid supporters. Okay, so muna ito ang K5, ha? Ito ang sitwasyon ko rin sa South Pole Market. Then, nagpaabot ng media kaninyo kung unsay sitwasyon rin o tagpila gayon ang atong mga presyo o unsa gayoy na rin sa South Pole Market. Kini yung K5 Bandits, kauban akong starring partner. Si K5 Bamski, the Mighty C. Ako si K5 Bandits na naka-Mighty C, naka-Ditribayo, o naka-extend na food supplement para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: K5 News FM. Live report.
2: Oras mga ka-K5, alas 5:01 na. Balik na sa inyong tulumanon. Atong tulumanon balitang K5 sa umaga. Maing buntag!
3: Maing buntag!
4: Sa bulog ni Magalu.
2: Ato kapag timbaya ni Rebecca Granada. Good morning, Sir James. Shoutout ko sa Taran Ginabinaw sa Kalikanan Pamplona sa Lamas. May butag na sa may Kalikanan Pamplona. Hilabi na sa mga Granada family. Kung di mo gustong mabungkag, ay mo kinatal sa mga Granada. Ha? Pilyido pa lang mabungkag na ka. Granada family, may butag na sa may Kalikanan Pamplona. Hilabi na ni Ma'am Rebecca Granada o sa iyahang pamilya may butag. Good morning, K5 James. Shout out ko to Mamayeta Salvador. And Rodan Vlog, watching here in Cebu, Mandawi. Kagi ka ni Belinda Baldez, Baldez Kulwar, may budag, ma'am. O ingon man ni Kapitan. Kapitan naman hinoon ni... Boss Iri Tagalog, good morning. Good morning, Sir James. Huwag sa imuhang guwapa nga naglantaw karon nga sa imong line. Na si Ma'am Ninch Bandukilio. Good morning, Ma'am. Ay, di mataba. Papa. Kagutag sa Demura, Boss Iri Tagalog, ang lamiang manok. Boss Iri Tagalog lang sa kalang. Tabang. Kagutag ni Demura, Boss Iri, ang pinaka-aktibo sa mga kauban na to sa to ang Key 5 Solid Supporters. Kagutag ni Demura, Boss Iri. Ini Tagalog. G5 Break with us, Villa Flores. Good morning, Brad James. Shout out ni Jane Cabaldo. Nga naka DTX Kufimex na kumbati. Salamat, Brad James. Kung paring dundibs. May butag sa timo niya. Bursa Handsome PWD. PWD na niya. G5 Break with us, Villa Flores. May butag ko. Okay, good man, mga suki na pabinaw. Hi, Idol Sir James. Good morning. Pa-shout out na nila Sir Joseph, Ate Flores, Chiquito, kagawad rito, Miraflor, Madam Nika Baroka, Day Mayet Salvador, og sa tanan nga namate, og naglantaw sa Facebook. Thanks sa pagbasa, Idol, and God bless. Gika ni Ma'am Mayet Salvador. At salamat na mamayit sa Salvador sa imuhang pagtibira. Ingon mo sa inyo ang paglantaw, mga suki ni Pabirawa. O sa ato mga listeners sa mga baguhay pa lang na naka-tune in upon nagbatil na o DTX Kufimex. Good morning, Hurot! Good agoy, guapa di ay o anti si Sir Jane kay Kaliwat Man. Basta Kaliwat, eh, ma'am, di na matingad. Basta matingala. Ide, di ba? Apa ko na ang guwapa na galantaw sa Facebook lang na si Ma'am Nins Bandukilio. Pasimple po na. Pagkutag ni mo niya, Boss Ide Tagalog. Good morning, Sir James. Ako rin i-greet o advance a happy birthday ang ako ang igsoon nga pagkabutana. Hilabi na kung matulog. Ganyan na. Advance happy birthday si mong igsoon nga way pangalan. Nag-greet sa pangalan. Ayun mga kakifab, ato lang itibayag may buntag si Ma'am Like kami si Digo nga naminaw sa nato karoon nga dako kayog problema. Problema siya kung unsaon daw niya pagasto ang ihang kwarta. Sir, Ana Media Pabilyar, good morning. Good morning, Sir James. Igrit na ko si Mama o si Papa nga naminaw ni mo karoon na samtang nagtabi. Samtang nagtabi, kapabot nga maluto ang ilahang nilunghag. May butag maan pa and sa tanan nalang nga naminaw, gika ni Juicy May. Ano dyan ni Ma'am Juicy May? O, ay, naminaw siya. May buntag ni Muda Aday. Tugpa-tugpa po na. Almari Aldion, buntag na doy. Practice po mo katulog. Ano lang mong gapulaw. Para ba good mo yung ginapulawan? Humot mo na, humot. Alas 5-5 na mga kakifan. Kinang oras katod ka na to sa to. Ang Mighty C, ang pinaka-epektibo nga vitamina, ingon pa na katong D3 Bio. Ang D3 Bio nga may ang D3 nga may BCO, ang BCO nga may D3 mga kaki-5. Ang katong D3 Bio epektibo kini sa ato mga kaki-5 nga dunay ubo sipon nga trangkaso sakit sa kalawasan. D3 Bio mapalit kana sa inyo mga suking butika ug parmasya sa inyo ni Bar. May butag usab ni LJ Ramesh. Maayong adlaw sa nimo diha, Ma'am LJ. Huwag sa tanan-tanan nga naminaw karon. Good morning dyan sa may Sikihor, Sikihor. Hinabi na sa mga Nano family. Nila ni Ma'am Lady Jane Nano. Campo Redondo Nano, good morning. Huwag sa imuhang pinakataas nga murag agrabi nga. Si Anthony Nano may buntag. Sa inyohang anak na si Leah. Huwag sa tanan-tanan nga mga Nano family dyan sa may Sikihor, mga kaki-5 may buntag. Huwag nga itong mga kapulisan dyan sa may Sikihor. Salamat kayo. Okay, when I was in Sikihor, mga kakifay, one week ago, grabe ang pagpanga o pag-atiman sa itong kapulisan sa may Sikihor. Salamat, Gid. From the bottom of my buko-buko? Ubol-ubol. Salamat, Gid, gayo sa itong mga pinangga na in uniform sa, yeah, sa may Sikihor, kon isla sa Sikihor. Good morning once again, and thank you for always keeping safe sa mga katauhan sa Sikihor. How about Negros? Salamat, sad. Negros Oriental. Good morning to all mga kakifay coming from Ma'am Josephine Ramirez. May butag ni mo diha, Ma'am Jo, sa tanan ni mo nga mga kapamilya, kapuso, kaanak. Sa tanan nga naminaw karong mga suking tikman. Sir James, grabe na yun ang nahitabo sa ito ang naso drone. Dili na jud nato mabalan. Kay gitangtang na ang molagi, that's kanila mga strategic si President Marcos, mga kakifay, na balaka siya if Vice President Sara Duterte will be the president at next national presidential election. Dapat lang yung kang mabalaka. Nahanglan yung kang mabalaka if Inday Sara will be the president. Judith Bingil, good morning, Sir James. God bless po. May butag sa dimo, Ma'am Judith. Unsa na, Bingil or Bingil? Bingil, I think. Thank you sa supplement, Sir Raidi. Tagalog, may unta, matinood, puhon-puhon. Tinood na, Ma'am. Don't be humble. Sobra na niya ka-humble, mga kakifay, si Ma'am Nins Bandukil. Si Manny nga, patod pa nila, why Bandukilyo nga dili iturahan? Nang usahay gaduda ko, Bandukilyo ba yun ka ako? Masya niya. Sir James, asan na tong? Oh, sige, ato na tong palikan niya. Saga niya. Ato na yung i-greet na itong amigo nga si Migan, ang pinakagwapong bana ni Ma'am Joy Kao. Yan sa may ang buntag ni Mabos. Salamat kayo po sa kita me one time sa Kangs, mga kakifay. Paano na po at siya? Wala na po siya bisitor. Ang buntag ninyo rin. Sa tanan nga nagpalano ka rin. Alas 5:09 na, mga kakifay. Mayroon kalimot ha sa inyohang food supplement. Alam mo siguro ninyo nga pagpabilin mong himsog, piskay, o ang pinaka-importante, dili mo daling makaangkor o sakit, mga kakifay. Naa ang atong mighty siya. D3 by and of course, ang DTX Coffee Mix. Maing buntag ni Kagawad Rito Miraflor, Ma'am Shuning Hukum, good morning, Ma'am. Huwag ingon man ni Ma'am Merle Ara, Richard Galliardo, good morning. Gina Lynn Duhig Villar, Akon Villar, good morning. Huwag Archie Dinglas Yorpo, maing buntag kaninyong hurot, mga kakifay. Naminaw sa dato karong mga taknaan si Bernie Indino. Hapit ma-Bernie Kabusaw. Salamat ninyo diha, mga kakikita. Balik ta mga suki ni Pemrao Anang sa pagkatod kaninyo sa mga kumpletong detalye sa atong mga balita. Human lamang nini sa bay.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
5: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong kabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga D3 Bio.
7: No one ang makaugana sa kama.
8: Masinug.
7: May diabetes ka.
8: Ang DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
8: Adunay powerful extracts.
7: Nga phytochemicals.
8: Ug antioxidants.
7: Nga gigan sa palaya.
8: Ug desugared sugar cane.
7: Mga organic compounds.
8: Nga effect.
7: Matok sa sakit nga diabetes.
8: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagodili sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangin. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mga Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ng parat, inom mag soft drinks. Nagsigig sakit akong poson o sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI o mitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rundan. Dali kay ko magkasakit og ilanat, ubo dala sipon, kaapoy kayo, strobo sa akong pagsiklila kay sige kog absent. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad so, pag-tick na ko o Mighty C, linijid ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline, yung vitamin C! Sa mga butika.
12: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na maglabalaga. Ang solusyon, yari na!
1: Memory Advanced C!

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag Clinicas, 4Biotics, 545, Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Clinicas, 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas, 4Biotics, adlaw-adlaw. Kapanit sa inyong kasuki butika. Extend Food Superman for Men.
2: O si Juni, taga-Bakulod. Kapasalamat dito sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako, gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. T3 Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Tragnami. Kidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka butika.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
1: Mapalit sa kanang butika duol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poskon og sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, D3 Bio.
8: Ako si Inara, tasod kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Kay hinahina na bali sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Inaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo og himsog natan. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangabi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
11: Daghan ang utana na ako, unsay akong sekreto. Abisan daghan ko ang trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
12: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 FM News. FM. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
13: Ato koras mga ka-K5, alas 5.17 na. Tining oras nga to, kinato sa DTX Coffee Mike. Magkakapi ka na, naka-detox ka pa. Na maglangan, dito kita sa mga detalye sa atong balita. Una sa Balitang Lokal.
1: Balitang Lokal.
13: Na personahe gikan sa NAP CRBCC, India Negros Island Region. Ibisita sa LGU Valencia. Ang lugso lungsod sa Balinsa Negros Oriental ang pinanguluhan ni Municipal Mayor Edgar Tavares Jr. May nito milawat sa mga opisyal sa National Anti-Poverty Commission Regional Basic Sector Coordinating Council sa Negros Island Region atol sa ilang courtesy meeting. Ang pagbisita ng silbi sa kahigayunan sa pagpalikon sa kolaborasyon tali sa lokal nga kagamhanan o komisyon sa pagpauswag sa mga programa o mga inisyatiba nga nagtubag sa kakabos o pagpalambo sa kayuhan sa mga marginalized sektor sa komunidad. Pinaginining mahuluganon nga pakiglambigin na ang duha ka mga partido naghisgot sa kamahinungdanon, inklusibo nga kalambuan, partisipasyon sa komunidad o epektibo nga pagpatuman sa mga programa o pagpakgang sa kakabos. Ang courtesy meeting nagpasiyog daw sa brasa gipaambit ng mga pasalig sa munisipyo sa Balinsa o sa NAPSI RBSCC na pagpasiyog daw malungtarong pagtubo, pagpaligon sa katilingban o pagpauswag usab sa kalidad sa kinabuhi alang sa tanang konstituente na binakaniatong nahisakompa sa mga batakang sektor.
14: Balitang Entertainment.
13: Tabda mga kaki-5 sa atong balitang showbiz sa Ogi Diaz na mapasigarbuhon sa kalampusan sa iyang anak na si Gudicha. Sa detalye hatod ka na to ni kaki-5 Clarice Rulian. Good morning, Iki-5.
14: Balita Entertainment.
15: Malipayon si Ogi Diaz nga nakadawatog sa iyo nga Father's Day gift gikan sa usa sa iyang mga anak nga si Gadi. Human siya ni graduar niya cum laude sa University of Santo Tomas or UST. Si Diaz ni padayag o garbo sa academic achievement sa iyang anak pinaagi sa taas na Facebook post ni Adam Lunes, Hunyo Ono, samtang iyang gipaambit ang mga litrato sa graduation ceremony. Matod pa sa showbiz reporter nga nasurpresa sila sa iyang asawa nga si Georgia Del Rosario sa dihang giimbitar sila sa entablado aron kuyugan si Gadi. Kay nakadawat kini og tulo ka medalya. Ug mao katong balita showbiz nga hatod kanato sa Mighty City Aglen Vase Vitamin C, DTX 500 DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kini si ka K5 Clarice Rulian para sa kampiyon nga balita, serbisyo, publiko ug kalingawan sa Negros. K5 News FM.
14: Balita K5 sa umaga.
13: Alright, mga kakifay, basado nga dugang mga balita sa City Hall Report. Nakbayan sa Dumaguete magsaulog sa Child Development Teachers o Child Development Workers Week ng bulan sa Hunyo. Sa detalye, hatod grado ni kakifay po August Bustillo. Kifay Roy, good morning. Ikifay Roy.
14: Kifay News FM Live Report.
16: Pagkakaroon sa nakbayan sa Dumaguete, pinanguluhan ni Mayor Chiquiting sa Garbaria, kumaan ang mga lokal, opisyal o mga pangulo sa departamento, opisyal nga nagsugod sa bulan sa Hunyo atol sa tradisyonal nga seremonya sa Monday morning ang pagsilibrar sa Philippine Environment Month. Kauban usab ang Child Development Teachers o Child Development Workers Week. Matod pa ni Mayor sa Garbaria, ang Child Development Teachers or CDT mao kining mga empleyado sa gobyerno nga nagigiya sa holistikong pagtubo sa mga bata nga naglangkob sa physical, sa mga pinulungan o social emotional nga kalambuan. Nasayod ang kagamhanan nga ang mga kabataan dapat kayo tudluan sa insaktong pabagi aron sila pagtubo, sila magiya sa kamatuoran. Matupa kini mga individual na nagtrabaho isip tig at timan sa mga kabataan o kini nga grupo gihimo aron adunay mga mapaambit nga insakto ang mga kabataan o mapuslanon sila sa atong katilingban. Pinagi sa grupo nga Child Development Workers o Child Development Teachers o kini gihatagan o tumang atensyon karong bulan sa Hunyo. Alang sa balita sa City Hall, kini sa K5 Roy August Bustillo para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
14: K5 News FM Police Report.
13: Dagdag sa ato nga police report na kaso sa krimen sa Babina ay miusos sumalapas sa kapulisan. Ipahayag ni Police Staff Master Sergeant Aljean Daniel, investigator sa PNCO sa Mabinay Police Station, ginagpabiling hapsay ug malinawon ang kinatibuk ang lungsod sa Mabinay. Atol sa programang Norpo at Your Service, iyang gipasabot na pagkunod sa kinatibuk ang crime kung kriman, nagikan sa pag-usos sa mga non-index crime, human nga gipahigayon ang mga operasyon na batok sa ilegal nga drugas ug sugal. Base sa datos, ang kinatibukan na 8 ka mga focus sa O-Index crime sa gikan sa Enero hangtod Mayo 28. Ubos nga to sa unoba nga karong nga tuiga gikan sa napulo sa Miyagi nga tuig. Iingon nga dako ang natabahan nga sa pag-uso sa kaso sa rape o naka-record nga to sa zero. Karong nga tuiga gikan sa upat sa susamang panahon sa Miaging tuig. Gawas ni ini, may uso susama ang kaso sa tira o kawat na nahimo na lang usa gikan sa duha sa samang samtang naka-record usab kini og zero sa physical injuries gikan sa usa sa Miaging tuig. Atong oras sa 5:23 na mga kakifay, badugang sa itong mga balita sa Capitol News. Ulan sa Hunyo, gibuksan sa Kapitolyo, isip Environment Month. Sa Italia, hatod girato at umarikan si kakifay Roy August Bustillo o ikifay mo.
14: K5 News FM Live Report.
16: Opisyal karon gilunsar sa probinsya sa Negros Oriental ang selebrasyon sa Philippine Environment Month atol sa Flag Raising Monday diyan sa Kapitolyo sa Negros Oriental. Ang maong selebrasyon gipangunuhan ni Gobernador Manuel Chaco Sagadbaria kauban ang mga department heads sa nakalain-laing departamento ug mga empleyado niini. Atol sa maong seremonya gipahingos nga ni Gobernador Sagadbaria ang paghiniusa sa pagpanalipod sa kalikupan aron sa maluntaron nga kalambuan kanatong tanan. Ang nangulo sa maong seremonya mao ang gobernador kauban ang mga miyembro sa provincial board, mga pangulo sa departamento o mga personahe gikan sa lain-laing mga opisina sa gobyerno sa probinsya. Siya pagpadayon pagsuporta sa mga inisiyatibo sa kalikupan gipasiugda ni Gobernador Chaco ang kamahinungdanon nga kolektibong aksyon sa pagpreserba sa atong mga kagubatan o lasang alang-alang sa umalabot nga henerasyon. Nagsilbing bisita o guest of honor and speaker mao si Board Member Erwin Macias na mao'y Committee on Environment sa kagamahanan probinsyal o naghataginig sa pagdasig nga mensahe nga kanunay aduna kitay responsibilidad sa kalikupan, aduna kitay partisipasyon sa dan og dakong papel sa mataglong suranon sa pagpanalipod sa atong ekolohikal sa kabilin sa probinsya. Gikan sa Kapitolyo kini sa K5 Roy August Bustillo para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko og kalingaw sa Negros, K5 News FM.
14: Balitang Regional.
13: Tabdag sa atong kabalitang regional, mga sakop sa LGBTQIA+ naghiusa alang sa Pride Walk Parade sa Lapu-Lapu City. Nagtapok ang mga LGBTQIA+ sa community ni atong Hunyo 1 sa Hobbs Nova sa Gunob, Lapu-Lapu City, alang sa Pride Walk Parade na nagtimaan sa pagsugod sa selebrasyon sa Pride Month sa syudad sa Lapu-Lapu. Iapil sa kalihukan sila Mayor Cindy King Chan, Lund District Representative Junard Ahong Chan, City Councilor Anabit Coyson o Maria Sheila Boy Luces, RSW Officer in Charge sa City Social Welfare and Development Office kung CSWD o sa pagpakita sa suporta alang sa inclusive equality o mga katungod sa LGBTQE+ sa community. Ila usab sa programa Chan tumulang presidente sa Alive o Perdi Matillo Founders Alive tungod sa ilahang panayon nga advokasya o suporta sa inisiyatibo nga nagpasiugda sa inclusivity o equality. Ang kalihukan nagsiugda usab sa pasalig sa rakbayan sa Lapu-Lapu sa pagpalambo sa mas inklusibo o madawaton nga komunidad alang sa tanang mga upunganon. Tabtag sa itong mga nagunang balitang national, walay obstruction of justice sa bahin ni Senate President Alan Cayetano. Ini sumala pa sa Malacanang.
14: Balitang national.
13: Ang Malacanang kagahapong adlaw Martes, siya ningon nga walay obstruction of justice sa bahin ni Senate President Alan Peter Cayetano. Bisan pa sa tensyonado nila nga pagbinayluan ni Interior Secretary June B. Carimulla atol sa pagsilbi sa warat o barahan sa batok ang Senator Jingo Estrada kaniato nga Lunes. Si Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro Mihimo sa maong pamahayag. Samtang iyang giklaro nga si Estrada ginakop sa mga otoridad ug wala kini voluntaryong mitahan. Kini human ang San Digan Bayan na 5th Division kinatong Lunes ni isyo og warrant of arrest batok ang Estrada og uban pa nga may kalabutan sa 573 milyones ka pesos nga plunder og graft charges sa nagipasaka sa Office of the Ombudsman.
14: Balitang National.
13: Ato nga dugang balitang national, walay pagtunga sa session sa Manuria. Kaniadtong Lunes, gitawag nga boycott ni Senator Erwin Tulpok.
14: Balitang national. Balitang national.
13: Ihulagway ni Senator Erwin Tulpok kaniadtong Martes nga pagkawala sa Senate Majority Blanca sa plenary session usa ka matang sa boycott uman masikop si Senator Jingo Estrada tungod sa kasong plunder. Walay sisyon ang Senado kaniadtong Lunes suman nga mga sakop sa mayuriya ilaktaw nga sa proceeding nunod sa pagkasikop ni Estrada may kalambigitan sa kasong plunder na iyang giatubang na tungod sa giingong congressional insertion o kickback sa kagihimo nga flood control projects. Ang mga miyembro lamang sa Manuria ang naa sa session hall kaniadtong Lunes sa alas 5 sa hapon kun kanus ang magsugod ang sisyon sumala pa sa pag-undang kaniadtong atong Mayo 26.
14: Balita International.
13: Ato nga balita gawad sa nasod kanhi mayor sa Arcadia, California nagatubang og napulo ka tuig nga pagkabilanggo.
14: Balita International.
13: Ang kani mayor sa Arcadia, California, si Ellen Wang, ay nagatubang kiniog na pulo katuig na pagkabilanggo sa federal human sa pag-angkon nga sad-a sa paglihok isip illegal nga ahenta sa People's Republic of China sa Estados Unidos. Mala sa Federal Bureau of Investigation kung FBI, iangkon ni Wang sa sekreto siyang nagserbisyo sa interes sa gobyerno sa China samtang naglihok sa Estados Unidos. Imo sa FBI Counterintelligence Espionage Division Assistant Director Roman Rushaskaya nga ang pahayag na usa ka pagpagawa sa balita nga gi-issue sa U.S. Attorney's Office alang sa Central District sa California. Napili si Wang sa konsiyo sa lungsod sa Arcadia kaniatong Nobyembre 22 isip mayor. Din ang konsiyo usa ka lima ka mga miyembro na nagdumala nga lawas. Din ang mayor gipili sa usa ka rotating vices.
14: Balita Sports.
13: Alas 5.29 mga kaki-5 sa atong balitang sports. Bagong import sa TNT, pero ay nakikimamat sa iyang mga kauban. Giyang ko ni Chris McCollum na anaapa siya sa proseso sa pakigauban sa iyahang mga kauban. Uman sa tulo kadula sa iyahang nga tahas isip hulip na import sa TNT. Ang pakigauban ni R.R. Rugoy kun Pugoy, kansang kasaysayan o ba ni Makolo na himong tinubdan sa paraghisgot sa social media, walay komplikasyon bisan ba? Na himong katawanan na sunod sa bulrom diin na nagkita o makausapa ang duha ka teams sa wala pa magsugod ang serye kagahapon sa Smart Arenita Coliseum. Kaya si Makolo o Pugoy, anaan na karoon sa magkaatbang habing pito katuig na ang minabay sa Championship Series sa samang conference sa tali sa San Miguel o TNT.
14: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
13: Ato karas mga K5, alas 5.31 na. At ang isa itong pagbalik alang sa atong Balitang K5 Kamustahan Tandem. Uman lamang ninis, tabay.
14: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
17: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3 Bio, pipila ka bulan, mibalik na yang normal nga pangunahon na.
14: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
18: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
14: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga D3 Bio. No one ana makaugana sa kama. Basin og may diabetes ka. Ang DTX 500 na. Ang DTX 500. Adunay powerful extracts. Nga phytochemicals. Og antioxidant. Nga gigan sa palaya. Og the sugared sugar cane. Mga organic compounds. Nga effective. Batok sa sakit nga diabetes. DTX 500. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Nato Barrios. Mahilig din sa kape. Abang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Mahudgali sa kape nga akong ginainom. Investingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali. Isang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix. Mabaka-mabutika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ng parat inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong puson o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw na wala na akong UTI ug mitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
14: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako si Roldan. Dali na kay kumag kasakit og ilanat, ubo dala sipon, kaapoy kaayo, sturbo sa akong pagsikila kay sige kong absent. Mao na nga, gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi hintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko og Mighty C, linajid ko basta-basta mo ubo. Sipon og ilanat, best kaayo ang Mighty C.
14: Mighty C! Ang alkaline, ga vitamin C! Sa mga butika.
12: Ang bata mo bala, daw ga kaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na!
0: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
14: Sakit ang tiyan, kasagaran, dalisdan sa paglibang. Mag Clinicas 4Biotic 545 Probiotic. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Clinicas 4Biotic, suwabe ang paggawa sa hugaw. Ang Clinicas 4Biotic, adlaw-adlaw. Kapalit sa inyong nasuki butika. Extend Food Superman for Men.
2: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat dito sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
14: Extend Food Superman for Men. D3Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang na ayo akong sama.
14: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Nipistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
14: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabakakabutika.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
14: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong puson og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI og mitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
14: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, D3 Bio.
8: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang lisolay nung inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
14: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.
14: Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
13: Oras mga K5, alas 5:36 na. Balik na siyang tulmanon, atong tulmanon, Balitang K5 sa umaga. Good morning, Sir Gary Inolpik. Yes, sa may Zamboanggita. Good morning, sir. Good morning, usab ni Madeline Salamorin Hamadron. Nakamugrit siya sa tanan ng mga naminaw. Yes, sa may Santa Catalina. Yes, sa paglangan mga K5, adritso na kita sa paghukap sa K5 News of Farm, Kanlaon.
21: Sige mga ka-K5, good morning sa itong mga nagapamati karong mga orasa. Ato ang karon nga establish ang ato ang linya nga ito naman sa itong kauban sa K5 James Baduquillo. Ato kumustahon mga ka-K5 diya sa K5 News FM Dumaguete. K5 James, good morning!
13: Good morning nga K5 Elmer. Sa itong mga sugin ni Pebrao nga nagpalanog karong mga takna ilabi na diya sa may unang distrito, particular sa may Duckbends, Kanlaon, na may buntag. Ang ingon man sa katulong distrito ng lalawigan diya sa may Dakbayan sa Bayuan. Good morning, Ganatong Horos. From the City of Gentle People, Dumaguete City. Tuguti ko ninyo mga ka-K5 sa pagtibiyag, may adlaw, may buntag, Ganatong Tanan. DTX Coffee Mix na mga doy. Back to you, Key 5, Elmer nga murag si Key 5 dunde.
21: Ay. Abti ka karon Key 5 James.
13: Ha?
21: Kay nakalabay di man ka abti.
13: Dili galain ako, 'di ba ni message ko nimo?
21: Gali.
13: Kumbra ka ganung galain akong paminaw ato?
21: Ano naman to?
13: Kwarta.
21: Ah, garaa.
13: Lain na din ang kwarta o guan. Maulay. Ay, maglain na din paminaw kay kwarta.
21: mga utangan, kaning mga nakaut, ako sa'yo? Ang mga giutangan rin na bula.
13: Ang giutangan, pagyan. Nakin ako matao, di ko kay kaklaro na ni mo. Ako kan, Elmer?
21: Ah, garab. Murag ko na, kinahanglan na ni mong magamit kag glasses.
13: Adili ko dyan. Hayag naman ka dire, pag muna ko, hindi tiga makita. Sino, Bungo?
21: Kita eh. Sige. Ako yung mga kasikas na Key 5 James sa inyong area.
13: Anyway, kagahapong adlaw, Key 5 Elmer, no? Personal na itong gi-interview ang suspect sa usa kapag patay diya mismo sa may lungsod sa Valencia. Sumarap pa mga sugid ni Pabinaw and of course, Key 5 Elmer. Nga iyang gipatay ang iyang bilas tungod lang sa rason kay siya nagsilos. Labi naman nga silos man. Silos. Pero
21: gugma bina.
13: Gugma din ang silos day. Ha?
21: Di padayon na sa.
13: Ah, padayon na sa. Tungod sa silos kay matud pa ang iyang bilas ug ang iyang asawa nagkuyog padung sa lungsod sa Tayasan. Niya kay wa man siya kabalo. Oh. After one month, nahibal-an na lang niya nga kining babae nga iyang asawa ni ipon sa iyang bilas sa payag lang pag yun mismo. Niya, mag-usap na yung magkamurang duha dito sa payag. Lain sa maglantaw ra mo og kuan or maghiskuta na yung atong giras Mindanao atong 2016. Magira, good for mong inyong hapon.
21: Ayay!
13: Ana, bitaw siya nga tungod siyang kagool, nagsilon siya. Ayang giadto to yung bilas, ngayon siya tabako. Pagkahuman, reaction ko ng ubo, dung gabo ni dugan, patay dekta. Pero, preso sa siya. Kung papinayon ka, Key 5 Elmer,
21: kaling ikaw. Kaling duha, Key 5 James?
13: Ha?
21: Kaling duha o usara?
13: Ah, usara, ang lucky rin yung napatay.
21: Unsa po yung statement sa iyang kuhan?
13: Wala, wala statement tong babae kay wa pa man gipangita pa man amo. Kita. Nangita ba niya ningon magutong. Ningon magutong konsehal sa barangay nga layo kuno kayo niya bukid ba. Ah, sige, are na lang miss pulis. Ah, pulis sa pero na-interview gina mo pan na-interview gina mo tong biktima. I mean, ang suspect patay na ng biktima. Ang suspect so mo to ni sulti ko siya nga lagot yun ko, sir, nagsilos yun ko. Siya narami gamay yung problema, gamay, pero ni resultas pagpatay. Ay, kuyaw kayo, ka nang silos, Key 5 Elmer, dili ka kaingon na. You can love, muna yung ingon nga, too much love will kill you.
21: Ah, pero, di gihapon may mabora kay rason, oy.
13: Ay, dili ka kaingon. You know, you cannot tell. Eh, ikaw, kaya ba mga nagugmamaw na?
21: Ayay! Ay, busi, pure yun nga, pure yun nga, selos rin yun, managin na yung laing rason.
13: Ah, wala na niya gitug, ano? Basig, nangawat siya ron, ana?
21: Hindi na, silay kun ba? Away gini,
13: panagbangi.
21: Kung ba?
13: Oh. Muna gitaw kay, ah, ba ikaw, na kay asawa niya. Ikuyog sa imong bilas, one month, di ka mag-aburido yung mong utok.
21: One month, di ay?
13: One month, wap ka na minaw, di ay? One month sila, niya naipon dito sa payag, sa bayi, sa biktima ang iyang asawa.
21: Ay, one month, muray, lain ang
13: dyan. Ah, bisang ganit, giska adlaw na, ay, bisang giska gabi, nga na, niya muipon ka. Ya kamurang duha matay lain kayo. Matay lain pertig yung laina.
21: Kanan niya. Kuan kada buntag utan remog lugbati.
9: Kaog saging, pero bahalag saging basta labing.
10: Ayay po ara!
9: Ito ka na, Gipemilmer, bahalag saging basta labing.
22: Sura, gini na yung may gugma din, no?
9: Na naman?
22: Ina na ba? Mabot punto ang ingon na. Selos maayo.
9: Nakatry ka na, wala?
22: Ha?
9: Nakatry ka, huwag ka ng selos-selos, wala?
22: Daka mang klase, selos.
9: Nakatry. Unsa nga selos man imo hang tryan?
22: Basta eh ah, di na on air kini ayo.
9: Hindi lang kaganan ni on air.
22: Manuhid na sila ni sud na.
9: Okay ra man guna, at least kan ba. Pero nakatry kag selos kay Fabelmar.
22: Normal magin na ang ginang selos. Halos nga wala ng selos.
23: Uy!
22: Fixing mo diyan. Butang yun yung i-fixing nanas to.
9: Ya, ano yung mga i-fix o kwan na rin.
23: Ati ka kulo!
22: Lain mo lang i-fix dali.
9: Nga naman, lain nyo ang i-fix dara.
22: Download man sila dali katong sana all.
9: Awa dali o.
23: Ati ka kulo!
24: Wah, gabay!
9: Anyway, K5 Elmer, no? Dito tato rin sa ato tang, ay ikaw sa dira, ano sa may inyo ang mga balita diya?
22: Kuhan man dira, tigbakay mo na yung balita dira.
9: Mga sugarol, mga sugarol mo na mga tao dira sa ato. Ay,
22: magreklamo ka K5 James ba? Normal, maginang reklamo sa comment section yun. Kanang, kining aliasan daw. Di ba ni Pulinar nga, kuhan man gina, kining gibase gito nila sa Data Privacy Act.
9: Yes.
22: Ito mas PNP yung reklamo, hindi mo namo eh.
9: Actually, K5 Elmer, ako ha, personally, kwan man ko, in favor yun ko, I mean, na ako habig sa mga commentator nga nireklamo, nga no mang yun, nga i-alias-alias pa nga, naka, kwan man na sila, naka, unsan eh, naka, lapas man na sila sa balaod. Ano ba? Ang ano man, pareha ng mga, suspect og pagpanglugos. Ang ano mang tabun-tabunan ng namong. Eh, mingon lagi, privacy act, los. Privacy act. Kanang panahon nga, nang lugos na sila, wam lagi gikuha ng privacy act. Wala yung problema sa tuang nasod, sa tuang Pilipinas, mga balaod, K5 Elmer, kay once gani, kanang kriminal, ginaprotektahan naman hinoon.
22: Ang kanagong pagtabon-tabon sa naong o ngayon alias sa pangalan sa PNP manggod sila ari sa PNP pwede sila kagibase mga Data Privacy Act.
9: Yes, correct.
22: Exempted mata sa Data Privacy Act naman guna na kabutan dito nga exempted.
9: Kana o be masahe ganin na sila be.
22: Minas Attorney Ronel ro katawan nila.
9: Pero kagapon, actually, nag-storya man may, nag-storya may sipi sa kuhaan. Di ba usually, mag-iyon, mag-amatag video, kanang nahong sa suspect, gina-blur, mag-iyon, tana. Yan yan, ako sa police. Nga, sir, kuhaan ni sir, pangutana rin niya, musugot rin siya nga i-post ang iyong video, wala rin na problema, at least na ipagtugot sa suspect, or sa individual, nga imo nga i-post. Pero kung dili gyud sila musugot, nya imong hangyo nga i-blur ang iyahang naong, kana kinahanglan yun. Depende kung unsa inyong salabutan. Kagahapon, nagkasinabot man may nga i-post na iyang naong, kay gwapo man pod siya. Nisugot ra pod siya. Nya, gwapo po kahit itong tig-kamera na ako, kaya gamo ko ng driver nga si Babske. Nga, ga-interview ko sa pulis si Kwa. Oh, tisoy ni. Interview ko sa pulis, kuha siya bangko, nahulog, bitaw na. Ay, ganyan ang bangko ni Hulagtok ba? Ang pagkaw, ay klaro, ganyan tawa na. Nag-interview ta, saba nun kayo.
10: Ayay!
9: Pero nindot kayo, active yun naman. May mo nang ignore namong driver nga. Muna yung driver na mo, dire, K5 Elmer nga. Kuan, ansan na? Kanang all around. Kay kung wala may reporter, basta siya duty, pwede na nimo suguon pa reports ka market. Driver's last reporter. Nga, wala yung kuan. Sagun sa imong gisugo, basta ay lagsugo ang pangawat. Kay, basigli po na mo tuman. Ayun na siya nga. Ay, park siya ng sakyan na dito. Nang bidyuhi ko, agad talaga. Nga na ba? Muna yung baling good book. Swerte kayo ming among driver. Buta niya, active kayo. Si Bobski the Mighty si Digiya.
22: Na, di matabang.
9: Come on, na may patrol ya, man.
22: Ha?
9: Na may patrol.
22: Na?
9: Na, inyong driver.
22: Ang manager.
9: Ah, si manager yung driver. Ang mas kusgan na inyo ha, kay manager na driver pa. Di matabang. Madre kay duha ka buka mong driver. Hapon, gabi eh. Munang butan kayo among driver. Si Babski.
22: Dres kanlaon kay analit kay malibot ay gamay kanlaon.
9: Adi ang dumagit eh. Gamay raman sad ang dumagit eh. Good. Ang kwan lang namo is na lang yun may like Valencia uban nga mga LGUs ba? Buhat dala ko ito. Pero karon dili naman kayo palakwon kay mahal kang gasolina man. Ha? Kamo?
22: Dool raman.
9: So, kami dre kay mag-put-put rami.
22: Mag-check pag mag-check pag pin-pin niya, patrol niya. Si Uari to, mingaw man sir. Negative man sir. Isgutra mo dito gatong unsa to mga CFE na IR.
9: Lisura kay diha, no? Sa inyo, ha? Kay og mwadda po mo glang LGO, pwede pong layo, ha?
22: Oh, katuyoon, mangyod?
9: Oh, pareha ng balye. Or mato kag San Carlos. Or gihulingan baron. Ah, matay. O mato gihulingan pabor kay nimo.
22: Ah, okay. Taga dito, mango.
9: Ganong wala kag key 5 gihulingan, key 5 Pilmar?
22: Hapit na.
9: Yeah, hapit na.
22: Ay, magkauban ang butaan ni Kuan.
9: Masa yung kauban?
22: Basta. Hindi, kuhaan, wala pa kay... Basta.
9: Normal mo ito. Ano sa?
22: Kining hook up sa sila sila diha.
9: Ang gihulingan.
22: Mm.
9: Dayong sunod, sa gihulingan na ka mo program.
22: So maabot nga panahon.
9: Gani ko ba? Matod ba sa commentary o? Basta kay si Babski, detects Kofi Max, gwapo, yun na, walay paglubad sa tanang panahon. Idol, Babski. May pas Babski, kinapay ko, Andre, o? Napay, isan eh? Kanang follower. Anyway, kay Filmer, napatay ka ba yung oras na itong hisgutan? Kining na pagkalagpot ni, kuan, ni Barsaga. Representative Barsaga, Kiko Barsaga. Kabalo ka, sa pag, ugunsay, bisan unsang mga lakang nga iduso sa kamara, basta against gani kas o administration, expected yun na nga ang gawas ana is, kuan yun, like example, ganahan nilang suspindihon ka, masuspended yun ka. If ganahan nilang tangtangon ka, matangtang yun ka. Muna'y nahitabo karon ni Kiko Barsaga.
22: Pinakapait rin ang K5 James kay Kuan. Kining ang ipuli ni Barsaga, ngita na pag budget for program ang uilek.
9: Mo baya na. Pero, yan na, ilang ipatangtang si Barsaga din mag, example, mo gama sila o special election. O niya kumudagan si Kiko Barsaga, o niya mudaw kagyapon. Hindi na muna na siya mga kumong-kumong. Oh, kaya ang iyang pagkatangtang, ang iyang pagkatangtang sa kuan, wala, may violation sa Kumilek.
22: May gali, no? Kaya walay, walay parihang yung Barsaga, si katungan lang ba?
9: Ano sa?
22: Parihan yung baruganan.
9: Wala, 14 yung taon ka, Bok.
22: Wala, nag-gasto.
9: Ata ka na, 14 rin taon kabuok ang kwan, ang ni, naluoy ni Barsaga. Akong duda to, katong 14 si Irise, si Marcolita, katong uban pang, si katong Leandro, basta katong mga party list ba? O si Ungab, Isidro, katong mga Duterte, tulog na ka Duterte niya.
22: Grabe po si Barsaga. Uy, kapila na kung sige, suspend niya. Sura, basta prinsipyo naging patibabaw lagi.
9: Pero believe kong Kiko Marzaga,
22: yun.

0: Ingana ba? O niya akong nakita, K5 Elmar, ang pagkapriso ni Senator Jinggoy Estrada cover up na sa nahitabong pagtakas po ni Senator Bato de la Rosa. Nakita ni mo, di ba, si Junbic Remulla mangyod, gibasol mangyod, giplanuhan mga nitong tangtangon sa DILJ kay tungod pakya siya sa pagdakop ni Bato de la Rosa. O niya haron, yang igsoon nga si Buying, muna'y naninood ni Lihok, ayaw tangtanga si Juan. Ay, istorya rin yung ato, ha?
1: mauna pa hinoon si Jinggoy ni Bato.
0: Hinoon. Pero, og ingon po itong ICC ng warrant of arrest ni Jinggoy, asa na mo pakita? Tago na, oy, madahan. Tungod kay Juan Raman, local court man, sa Pilipinas raman. So, bisag ka tos ba to? Og nayong ka nga Philippine court ro to, dito mo tago eh. Mupadakop to. May magsibantag kay ni tago. Ingana na, pero sige na lang.
1: Again. Ingata sila po si Kong Kipang James.
0: Good morning ni Neil Jill Handog. Good morning, ah? Good morning, Sir James and Sir Elmer. Sir Elmer, ayaw ato o gihulgan, sir. Ayaw ko nung ato gihulgan. Hindi ko nung kapato gihulgan. Kay gubot na kay gihulgan, basig manaa ka, madungagan. Amalinawo ng gihulgan, basig kabot ni mo magkagubot. Magkagubot, kay daghan kay mo pa-picture ni mo. Ay, di matapa. Wala na sila. Hala, pa-picture ta. Kay panalagsar kayo maabot ng unggoy sa buhol. Yo, krabi tawa. Basig mag-goal na po ka. Sige na, ay. Lahat, salamat mga ka-K5. K5 Belmar, basok mo balik na yung amiga, ay. Nanapuntay lang. Ha?
1: Natinda lang pasalubong yung balik.
0: Pasalubong nga ni Agir, mandiri, wak may gimilin. Pero feel ako, mabalik na to sila Friday na, guy.
1: Okay. Sige na, lapas pa o.
0: Hadlock siya mga kabayan. From the seat of gentle people to Baguio City, mga ka-K5, kinilgapin yung ubos ng alagad sa kanginan, ka-K5, James C. Trebayo, Brukilio, para sa kampiyon nga balita sa Serbisyo Publiko Kalingawan sa Neklon sa K5 News sa AFA.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
3: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Mita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong kabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga D3 Bio.
5: No one ang makaugana sa kama.
6: Masinug.
5: May diabetes ka.
6: Mag DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Adunay powerful extracts.
5: Nga phytochemicals.
6: Ug antioxidants.
5: Nga gigan sa palaya.
6: Ug desugared sugar cane.
5: Mga organic compounds.
6: Nga effective.
5: Batok sa sakit nga diabetes.
6: DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Nato Barrios. Mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagodgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gil kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali isang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
6: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ng parat inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong poskon o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Kila lang kaadlaw na wala na akong UTI o mitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Ruidan. Dali kay kumag kasakit og ilanat, ubo dala sipon. Kaapoy kayo, strobo sa akong pagsikulina kay sige kog absent. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kan pag-tick na ko og Mighty C, dinijud ko basta-basta mo ubo. Sipon og ilanat, best kaayo ang Mighty C.
6: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
5: Sa mga butika.
10: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-eskwela.
11: na magdabalaga.

0: ang solusyon, yari na! Memory Advanced Serum, pinakabagong neurobiotic serum para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron, nagapanamig sang memorya, nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manamig na school performance. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
1: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mang Clinicas, 4Biotics, 545, Probiotics, ngamutamang sa pagbalik sa nindot ka digestion. Sa Clinicas, 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mang Clinicas, 4Biotics, adlaw-adlaw. Kapanit sa inyong kasuking butika. Extend Food Superman for Men.
2: O si Juni, taga-Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. T3 Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabalit sa mga D3 Bio.

0: at bibili sa mga butiga.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra Harper, may lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nipistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
0: Mabaka butiga.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
0: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poskon o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
0: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, D3 Bio.
6: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako hindi sulay nung inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahihinahini na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
0: Ang Visio
1: ng may D3.
0: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
0: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX 500.
8: Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Inaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo og himsog na atay. Mag DTX 500.
0: Adlaw-adlaw.
8: DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
0: Mapalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
9: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
2: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, 97.7 Dumaguete, alas 6 news na mga ka-K5. Kiring oras nga tuloy kapon, ganito sa DTX Coffee Mags, nagkakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Headline.
2: Pag-adlaw mga ka-K5, ano nang uluhan sa ato mga balita ning adlaw gap Miyerkules. Sa mga balita lokal, balay na sunog si 36 anyos nga tag-iya na matay sa Valencia.
3: Board member Magiling mupasar og ordinansa sa pag-protektar sa mga gagmang hog racers sa Negros Oriental.
2: Bureau of Fire Protection Dumaguete, giklaro ang mga pangutana bahin sa kolor sa fire extinguisher sa mga negosyo.
3: Mga naguna sa balitang regional, sundalo sa 79IB, patay sa Encuentro Batok NPA sa Escalante City.
2: Dugang balitang regional, Cebu City muhatag og school supply sa 135,000 ka mga estudyante sa dili pa ang pag-abli sa klase.
3: Mga trabahante sa Eastern Visayas, nakadawat og bago kung umento sa sweldo.
2: Dato mga naguna nga balitang national, Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga ipalagpot isip magbabalaod.
3: Minorya sa Senado, giawag si Cayetano sa pag-resign.
2: Yung balitang national, usa ka batang batang masuso ika-21 nga napalgang patay sa nahugno nga building sa Pampanga.
3: Ito international, kapis na pulo katao patay sa akong pag-atake sa Russia ngadto sa Ukraine.
2: Dato ang kabalit na negosyo utang sa Pilipinas sa Mekunhod o 0.09% kaniyatong Abril 2026.
3: Balitang showbiz, reklamo ni Aura versus Profesor investigahan.
2: Sa balitang sports sa PBA, RG Abarrentos sa giilang Player of the Week. Uman gipangluhan ang Ginebra sa finals. Mga ka-K5, mga sugiri pabinawa, mag-ito ang mga balita. Nga nganyan yung masayra ng kumplito nga detalye. Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa K5 News FM 97.7, Dumaguete, our CEO, President Busdok Ramiloya.
3: Area Manager Mayor Feb Umadyan Aligan.
2: Station Manager ka-K5, Sir Bernie Cabusaw.
3: Pagod na ito, Pigas Lawal. Katong Technician ka-K5, Abu Dwayne Olson.
0: DTX 500, Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Ato ko na sa last 5 na mga ka-K5, kumbanimin sa programang DTX 500 Morning Newscast. Kamilagyan po ng inyong mga tigbalita, kanyang ubos ng alagad sa kahanginan, ka-K5 James de Tribayo, Bandukilio.
3: Okay, K5, Sharamari Humi.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Mangadlaw ka na ito na Luzon, Visayas, Mindanao, ukotom sa mabuting labay sa Sibya. Sa 97.7, na K5 News FM Dumaguete. Nakita usap kita mga ka-K5 via Facebook Live. I-search lang ang K5 News FM Digital Dash Dumaguete.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: At ang oras sa lasay-sais ng Taknas Kabuntagon, hindi na mga detalye sa atong mga balita. Una sa mga balitang lokal.
0: Balitang lokal.
2: Ato nga detalye sa unang kabalitan lokal, usa ka 76 anyos nga lulo ang namatay human nasunog ang iyang balay sa Purok 7, Barangay Hawa, Valencia, Negros Oriental sa iyo kaniyatong Martes sa buntag Hunyo 2. Ila sa Bureau of Fire Protection Valencia ang biktima nga si Primitivo nga Abilion, uli tawog lubad nga residente sa nahisgutan nga lugar. Sumala sa taho sa BFP Valencia na diskubrihan nila nga namatay na sa kalayo ang biktima nga nilamoy usab sa iyang balay. Sa usa ka pakiginabi kang barangay Hawa Captain Virgilio Bingkoy, aktibo ang biktima sa ilang komunidad o walay problema sa panglawas. Diin bag ulamang kining nakabaligya og yuta nga nagkantilad og gibarapan ng 2 milyones ka pesos. Padayon pa karong gibisgan sa Bureau of Fire Protection ang hinungdan sa sunog samtang wala pa kini gipagawas o mga dugang nga detalye bahin sa gidakon sa kadaot nga gipahinabo sa nahisgutan nga sunog.
0: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang Lokal.
3: Dugang balitang lokal na nawagan si Provincial Board Member Wardro Makiling Sr. sa ikarawang distrito sa Negros Oriental. Nga doon siya mga kauban sa Provincial Board nga maghimog ordinansa araw mapanalipda ng mga lokal nga hog raisers gikan sa pagdagsa sa imported nga karne sa merkado. Ato sa regular nga sesyon sa Provincial Board niya itong Lunes, nagpayag si Makiling siya ang kabaraka nga mubaha sa merkado ang mga imported nga karne human sa resisyon sa resunod ng gobyerno nga tugutan kini. Kaobserbahan niya nga ang imported nga karne mas barato kaysa lokal nga karne nga mahimong aduay dakong epekto sa lokal nga industriya. Giyawag niya dayon ang mga stakeholder lakip ang mga negosyante sa Provincial Veterinary Office o guban pang mga ahensya sa gobyerno nga mga mubarog o mangita og mga alternatibo aron mapanalipdan ang gagmay o mga mag-uumas sa tibuok probinsya.
0: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang Lokal.
2: Samtang sa katapusan sa atong balitang lokal, giklaro sa Bureau of Fire Protection de sa nakbas dumagete nga dili kinahanglan nga ilisan sa mga negosyante ang traditional nga pula nga fire extinguisher ngadto sa mga green o verde nga mga unit isip kabahin sa panginahanglan doon sa paggrinyo sa business permit. Ipasabot sa hepe sa Dumaguete Fire Station nga si Fire Senior Inspector Jobert Salop nga ang verde nga mga fire extinguisher girekomenda kini lamag gaalang sa mga opisina o establishmento nga dunay sensitibo nga elektronika nga mga kagamitan sama sa computer o mga data center. Nabatikda niya nga samtang ang naandan nga mga pula nga fire extinguisher mahimong magpabilin og mga residuo ka human na magamit ang mga berde nga mga extinguisher mga mas limpyo ug mas angay alang sa pagpanalipod sa elektronika nga mga kagamitan. Ang paglaro mitubaw human gibutyag ni Consul Ray Lindon Lawas nga nakadawat sila og mga pangutana gikan sa mga tag-iya sa negosyo o human sa mga taho nga gikinahanglan ang berde nga mga fire extinguisher alang sa pagrinyo og business permit.
0: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang Regional.
3: Balitang Regional, mga ka-K5. Mangatod ka nato sa detect sa varing nga mutabang pagpaubos itong blood sugar aron makakaika sa gitawag nga diabetes. Protection ninyo mga mata mag-detect 500 kanunayan.
0: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang Regional. Balitang
3: Regional. Usa ka sundalo sa 79th Infantry Battalion ang napatay sa usa ka engkwentro batok sa mga nabiling sakop sa New People's Army sa Barangay Tamlang, Escalante City, Negros Occidental ni atong hapon sa Lunes. Mahala pa ni Lieutenant Colonel Eric Alfonso, Commander sa 79th IB, na engkwentro sa mga tropa sa 79th IB ang mga komunistang terorista nga responsable sa pagpatay sa mga sibilyan sa Northern Negros. Matutupan ni Alfonso, nagmonitor ang 79th IB sa mga dapit isip tubag sa mga report sa intelligence nga nagkanayon nga nagplano pa ang mga komunistang terorista nga mangguba og mga atake og dugang sibilyan. Ibutyag usab ni First Lieutenant Fevi Fajardo ang Civil Military Operations Officer sa 79th IB nga kay asdangay ang mga sundalo sa gibarabalang lima ka nabiling mga miyembro sa NBA Northern Negros Front sa usa ka binakbakay nga nila Hutay og 10 minuto.
0: GTX 500 Morning Newscast. Balitang Regional.
2: Alas 6:11 na mga kakifay, badugang balitang regional. Bukabat sa 135,000 ka mga estudyante sa Cebu City ang makadawat og mga school supplies og learning materials sa gikan sa kagamhanan sa Dakbayan sa dili pang pag-abli sa klase alang sa school year 2026-2027. Ang pagpag-apod-apod kabahin sa educational support program sa syurad nga gipundohan kini pinagi sa local school board samtang na nangandam ang mga pampublikong tunghaan sa pag-abli og usab karong Hunyo 8. Matod sa mga opisyal sa rakbayan na ang matag tinun-an gikan sa grade 1 hangtod 10 makarwat og bagpak nga adunay sulod nga mga notebook, lapis og eraser. Ang mga estudyante gikan sa Cambinucot Elementary School usa sa mga unang nga nakarwat atol sa paglusad sa Brigada Eskwela nga gipangaluhan sa Cebu City School Division kaniadtong Lunes Hunyo 1.
0: DJX 500 Morning Newscast Regional.
3: Pagkatagamtang nakaroon og mas taas nga sweldo ang mga trabahante sa pribadong sektor sa Eastern Visayas human sa pagwatuman sa karawang hugna sa pag-adjust sa sweldo kaniyang gipahibalo sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board karong Martes. Ubos sa wage order number RG8-25 ay karawang hugna sa pagtaas sa minimum nga sweldo sa Eastern Visayas. Nagsugod niya itong Hunyo 1 nga nagatawag duga nga 18 pesos nga pagtaas sa kasamtang minimum nga sweldo. Ubos sa gi-update nga wage order ang mga trabahante sa non-agricultural sector o kadtong nagtrabaho sa mga service o retail establishment nga adunay sobra sa 10 katrabahante makarawat og inadlaw nga minimum nga sweldo nga 470 pesos. Samta ang mga empleyado sa mga service o retail establishment nga adunay usahang to 10 katrabahante. Ingon man ang mga trabahante sa cottage o handicraft industries o sa agricultural sector makadawat og 440 pesos kada adlaw.
0: DTX 500 Morning Newscast National.
2: Balitang national mga kaki 5 nga hatod ganato sa D3 Bio ang BCO nga may D3 ang D3 nga may BCO.
0: DTX 500 Morning Newscast National.
2: Dagdag sa atong unang detalye sa balitang national, permanente na ang gitangtang sa House of Representatives si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga. Matod ni GC Abalon sa chairman sa Ethics Committee nga dili na angay alang sa usa ka magbabalaod ang pamatasan ni Barsaga sa House of Representatives. Pipila sa iya mga kalapasan naglakip sa balik-balik nga pagkabalda sa mga plenaryong sesyon pag BIBI sa liderato nga naglakip sa kani House Speaker nga si Martin Romualdez sa ug dili awtorisado og pagpasi pasipalaon nga live broadcast atol sa mga budget plenary sesyon. Kapin sa 2/3 o 265 nga mga magbabalaod ang mipabor sa findings sa House Ethics Committee sa committee report nga palagputon si Barsaga.
0: DTX 500 Morning Newscast on Balitang National.
3: Katapusan. Pagsitugang Balitang National na nawagan ang mga senador sa minorya ni Anto Martes sa pag-resign ni Senate President Alan Peter Cayetano tungkol sa padayon ng pagkawala sa mayorya mga block sa mga sesyon sa plenaryo. Matapos sa mga senador, siniusaw payag ang ay mo-resign si Cayetano tungkol kay iyang gipakita nga dili siya maka-function as a leader sa Senado. Dugang pa nila nga ang nahitabo sa kaklaro nga pagbiya sa responsibilidad, pagpabaya sa katundanan o klaro nga pagbaliwala sa mga lagda nga nagdumala sa institusyon. Ipunting sa mga senador sa minorya nga ang pagwala at pagtungha sa Senate President o sa kadirekta paglapas sa rules of the Senate o sa kaseryoso nga kulay pagtaho sa institusyon o sa katawang Pilipino.
0: DTX 500 Morning Newscast National.
2: Sa ito katapusang balitang national, usa ka batang masuso ang I-21 nga nakaplagang patay nga lawas sa nahugdo nga siyam kandadang building sa Angeles City, Pampanga. Sumala sa Bureau of Fire Protection na Central Luzon, na-recover ang usa ka masuso gikan sa kwadranto sa lugar sa Katalagman na mga alas 6:10 sa gabi. Kaya itong matas, samtang nagpanayon ang mga operasyon sa pagpangita o pagkuha. Mato ni Friar Confira Superintendent Maria Lia Suhica, Regional Public Information Officer sa Bureau of Fire Protection Central Luzon, nga wala sila makumpirma ang entidad sa bata samtang gisusi pa kini sa scene of the crime operatives konsukok. Ang mga patayang lawas sa bata kundiin nagdugang sa pagkaraghan sa mga nalista sa mga nabatay nga naglakip sa mga trabahante o construction usa ka tindera sa duol sa usa ka turista nga malisyad nga nagpuyo sa usa ka duol nga hotel o guban pang mga biktima.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Diretso kita sa Network News, balita gikan sa K5 News FM Kalibo. DepEd Aklan na nindigang apolitical hinggil sa isyu ng turnover and blessing ceremony ng isang four-story building sa Kalibo. Balita mula ni ka K5 Leonard Veray, K5 News.
0: K5 News FM Live Report.
4: Will remain and always be apolitical. Ito ang sinabi ni Dr. Feliciano Buenafe Jr., CESO 6 School Division Superintendent ng DepEd Aklan, kaugnay sa isyo ng politika sa blessing ng four-story building ng Kalibo Elementary School. Ayon kay Buenafe Jr., nagpapasalamat at kinikilala nila ang pagsisikap ng sinumang parte sa pagsulong para makapagtayo ng dagdag na silid-aralan sa probinsya, lalo na at mayroon lamang na limitadong pondo para sa buong bansa. Ngunit ipinunto rin ito na wala silang pinapabura na politiko at hindi namimili kung sino ang imbitahin sa mga kalintulad na aktibidad na pag-alaman na ang school principal ang nasabing paralan ang naganda para sa turnover at blessing ceremony noong araw ng Biyernes kung saan si Congressman Jess Marquez ng 1st District ang naimbitahan bilang guest speaker. Layon lamang umano na mabuksan na at maayos ang classroom ngayong Brigada Eskwela upang magamit na rin ang mga mag-aaral sa pagbubukas ng klase sa araw ng Lunes. Sa kabila nito, mayroon namang aniyang hiwalay na programa na nakatakdang isagawa dito kung saan imbitado ang proponente na si Congressman Jojo Ang ng Oswag Ilonggo Party List kasama ang mga stakeholders at iba pa. Matatandaan, kwinisyon ni Ang pag-turnover ng nasabing infrastruktura dahil ayon sa kanya, siya ang nanguna at naghanap ng budget para may sa katuparan ang nasabing proyekto. Balita Regionale mula dito sa probinsya ng Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
0: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Alas 6:18 ng mga ka-K5, natabukan ng K5 News FM Cagayan di Oroca. Criminology student na bali ang braso matapos mahulog sa Junior Borja Bridge. Sa detalye hatag nato ni ka-K5 Danit Pasayon da i-K5 mo.
0: K5 News FM Live Report.
5: Patuloy na inimbestigahan ng mga otoridad ang iba't ibang anggulo kaugnay ng pagkahulog ng isang 22 years old na criminology student sa Junior Borja Bridge sa Barangay Carmen, Cagayan de Oro City noong Martes ng umaga. Kinilala ang biktima na si Jeffrey Dalumbay, residente ng bayan ng Mahinog, kamigin na pasamantalang nanuluyan sa kanyang tiyahin sa V. Castro Street, Barangay Carmen habang nag-aaral sa lungsod. Ayon sa tiyahin ng biktima na si Lini, wala siyang nalalamang personal na problema ng estudyante maliban na lamang sa pagkabagsak nito sa kanyang pag-aaral. Natagpuan ang biktima sa bahagi ng ilog na may tinatayang lalim na 25 feet sa ilalim ng tulay. Agad siyang niligtas at isinugod sa Junior Borja General Hospital para sa kakulang medical na atensyon. Nagdamo ng bali sa braso si Dalumbay dahil sa insidente. Patuloy naman ang imbestigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang tunay na dahilan ng kanyang pagkakahulog. Para sa DTX sa 500 Morning Newscast, ito si Ka-K5 Nanet Pasayon para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
3: K5 News FM Palawan. Crisis Justicia sa bayan ng Rizal, Palawan, wakasan ng lokal na pamahalaan. Balita mula ni Ka-K5 Ray Almodal, EK5.
0: K5 News FM Live Report.
6: Target ngayon ang pamahalaang panlalawigan ng Palawan na wakasan ang kakulagan sa akses sa justisya sa mga malalayong komunidad sa pamamagitan ng paglulunsad ng Provincial Legal Extension Services Program. Personal na tinungo ng Provincial Legal Office ang munisipyo ng Rizal, Palawan upang tuguran ang lumalalang pangangailangan ng mga mamamayan sa legal na saklolo at kaalaman sa batas. Naging pagurahing benepisyaryo ng operasyon ng mga residente, lokal opisyal at mga miyembro ng lupong tagapamayapa mula naman sa 11 barangay sa naturang bayan. Binigyang diin sa 2 araw na aktibidad ang pagbibigay ng libreng konsultasyon at edukasyon ukol sa mga masiselang usapin sa batas. Kabilang dito ang mga kasong sakop ng katarugang pambarangay, Republic Act 9262 ang Anti-Vowsy Act, Republic Act 11596 o Prohibition of Child Marriage at Anti-Trafficking in Person at Safe Spaces Act upang palakasin ang proteksyon ng mga vulnerable sector sa lipunan. Batay sa ulat ng PLO, bulto ng mga idinulog na suliranin ng mga residente ay may kaugnayan sa agawan at usapin sa lupa, sigalot sa antas ng barangay, mga depektong birth certificate, kasal at iba pang mabibigat na usaping legal na matagal nang nagpapahirap sa mga lokal na mamamayan. Ito si K5 Ray Almudal para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Alas 6:21 na mga ka-K5 sa katapusan sa itong network news na tabukatang K5 News FM Olunga po. Tatlong high value drug suspect ka-arestado sa bypass operation sa Zambales. Sa detalye hatod ka nato ni ka-K5 Aileen Cuevas Sanchez sa i-K5 mo.
0: K5 News FM Live Report.
7: Tatlong individual na itinuturing na high-value drug suspects matapos ang isinagawang bypass operation ng mga otoridad sa barangay Palanginan Iba, Zambales, bandang alas 4 ng madaling araw kamakailan. Pinangunahan ang operasyon ng Zambales Provincial Drug Enforcement Unit, katuwang ang Provincial Intelligence Unit Zambales, Iba Municipal Police Station at Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA. Kinilala ang mga suspect bilang isang 47-anyos na lalaki, ang kanyang 47-anyos na lead-in partner at isa pang 46-anyos na lalaki. Ayon sa pulisya, nahuli ang mga ito matapos umanong makabili ng hinihinalang shabu ang isang poser buyer sa isinagawang transaksyon. Sa isinagawang search operation, nakumpiska mula sa mga suspect ang dalawang malaking pakete ng hinihinalang shabu na may kabuuang timbang na humigit kumulang 84.6 gram at tinatayang nagkakahalaga na mahigit 500,000 pesos. Nasamsam din ang ilang baril na posibleng magresulta sa karagdagang kaso laban sa mga naresto. Dinala ang mga suspect at nakuwang ebidensya sa impilan ng pulisya sa iba para sa kaukulang dokumentasyon at investigasyon. Posible silang maharap sa mga kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at sa batas na nagre-regula ng mga baril at bala. Samantala, nagpapatuloy ang investigasyon habang nananatiling inosente ang mga suspect hanggat hindi napapatunayan nagkasa sa hukuman. Balita mula sa Zambales Central Zone. Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan. Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Balita International. International.
3: Balita International mga ka-K5, bakit ka nato sa D3 ba? Yung parang D3 nga may VCO, ang VCO nga may vitamin D3.
1: Balita International. International.
3: Naglusad ang Russia og sunod-sunod nga mga airstrikes sa koluhan sa Ukraine nga Kiev, dindaga mga building og mga balay ang nadaota. Ibarabara nga na 10 katao ang patay sa pag-atake sa Russia sa tibuok gabi is lugar ug kapin sa 1 ang nasamdan niya. Naglusad ang Russia og kombinasyon sa mga pag-atake sa drone ug missile sa pag-atake sa Ukraine. Giingon sa Russia nga mitubag lang kini sa siya nga pag-atake sa Ukraine sa miagi ni semana.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Alas 6:24 na mga ka-K5, kining oras nga tud ganato sa DTX sa 500 capsule. Mutabang kanimo sa pagkontrolar sa imong sugar aron malikay ka sa sakit nga diabetes. Sa DTX 500 capsule, mapalit ka na sa inyong mga suging butika o parmasya sa inyong lugar.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Tabdag sa atong kabalitang negosyo, nakita ang gabay nga pagkunhod sa soberanyang utang sa Pilipinas na 17.5 bilyones sa kiniadto nga Abril 2026 tungod sa pagbayad sa pipila ka mga obligasyon sa gobyerno sa nasod. Nagpakita ang datos nga gipagawa sa Bureau of the Treasury kon BTR. Kiniadtong Martes nga naa sa 18.47 trilyones ka pesos ang outstanding nga utang sa nasod nung gobyerno. Diin mikunhod gini og 0.09% gikan sa level sa katapusan sa Marso nga adunay 18.49 trilyones ka pesos. Ipasangil sa Treasury ang gamay nga pag-ubos sa utang niya tungod sa pagbayad sa gobyerno sa mga domestic securities nga mas milabaw pa kaysa pagkunhod sa bilik kon bili sa peso kontra dolyar. Ang gobyerno mingon kaniadto nga magparayon kini sa pagkonsiderar sa pagpangutang gikan sa lokal nga mga tinubdan aron mapanalipdan ang kaugalingon gikan sa international nga mga risgo og ingon man ang risgo sa pinansyal na diin ang lokal nga nagpagpangutang naglangkob sa pinakadako nga bahin sa kinatibuk ang utang sa soberanya.
0: TGX 500 Morning Newscast. Morning
1: Newscast. Balitang Entertainment.
3: Balitang Entertainment. Balita Entertainment mga ka-K5, bungatid ka na ito sa MyKC, ang alkaline base ng vitamins.
1: Balita Entertainment.
8: Balita Entertainment.
3: Reklamo ni Aura Batok Profesor, imbestigahan. Dikala ito ka na ito ni ka-K5, Divina Tindog. K5 mo.
1: Entertainment.
8: Balita Entertainment.
9: Yes, mga ka-K5, itong balitang showbiz na nagmakabot ang ganaugan ni Aura Brighella, sing reklamo ba ito sa isang professor sa Universidad de Manila. Nagreklamo si Aura ang kitawag siya sa professor ng lalaki nga dunay birat. Si UDM President of Filma Carlos Tria, mingon nga doon na sila'y reklamo ni Aura sa Gender and Development God Office. Si Tria, mingon nga dili nila itugot ang gawi o ma-expression na mahimong iisip nga diskriminasyon pagpakaula o makadaot sa bisan kinsa nga individual. Samtang nagbirayan ang investigasyon sa UDM, magpabili ng pasalig sa obligasyon inis ay patuman ng luwas, may tanong ng inklusibo nga palibot bisan unsa pang gender identity, gender expression o sexual orientation. Sa linbahin ng professor nga mayroon sa mga subject sa mga reklamo, pinatag na sa iyang komento sa giyong paghulagway ni Aura. Nagkita mga ka-K5 nga itong balitang showbiz nga itong ganito sa MyTC ang alkaline base sa vitamin C sa itong aditribayo, DDX 500, DDX 2FM, nagsagakapi ka na nag-detox ka pa. Please, ang K5, TV na tindog. Para sa kami na balita, servisyo, publiko, kalingaw sa Negros, K5 News FM.
1: Balita Sports! Sports!
2: Dagdag sa atong abilitang sports sa gahatod ganito sa MyTC, ang pinaka-epektibo nga vitamina nga mutabang kanimo sa pagpapaskog sa imong immune system na MyTC D alkaline base sa vitamin C.
1: Abilitang sports.
2: Sa atong abilitang sports sa PBA RG Abarentos sa giila nga player of the week, human gipanguluhan ang Ginebra sa finals. Sa detalye hatod ganito ni Kaki 5 Rolfa De Vero, Iki 5.
1: Abilitang sports.
10: Nakuha ni RG Abarentos ang iyang unang titulo sa PBA human sa impresibong performance ato sa Season 50 Commissioner's Cup semifinals. Di pangaluhan ni Abarentos ang Gene Kings batok sa rain or shine human sa iyang average ng 23 points, 6.0 assist, 4.2 rebounds ug 2.0 steals. Tungod sa iyang performance, si Abarentos ginganlan na nga PBA Press Corps Player of the Week alang sa panahon sa May 27 hangtod 31. Si Abarentos doon ay 30 points, 6 ka-rebounds, 7 ka-assist o 2 ka-steals sa 118 o 107 nga kadaugan sa Barangay Ginebra batok sa Rain or Shine sa Game 6 alang makaadto sa finals din magsangka sila sa TNT. Balitang sports, gatod ka na to sa MyTC ang alkaline base na vitamin C. D3 Bio DS 500 o si DTX Coffee Mix nagkahapta ka na naka-detox ka pa. Kinisi K5, Rufa De Vero para sa kampiyon nga balita. Serbisyo Blikog Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang Sports!
2: Alas 6.29 na mga ka-K5 mutong naglanggob sa itong DTX 500 Morning Newscast. May nga daw, may buntag ka na itong dalan sa mga lituners. May buntag, may buntag usap ka-K5, Shara Marie Humilio.
3: Good morning ka-K5 viewers. May buntag sa mga ka-K5 not all over the world, especially sa mga naglanda ko rin sa Facebook
2: mo. Ato kapag timbayak, may nga daw, may buntag ni Ma'am Elsa Sicula Villarrente, Junali Elong, o Ma'am Lordisa Pitan. So good morning.
3: Nagawa dito mga floor. Ang nagkakalaman sa DTX Coffee Mix. Good morning.
2: Sir Weldy Mabuti, Emmanuel Alminso Mangbudang.
3: Sir Godofredo Mabog, Ugma Martes, Arellano nga shout out to Sir Joseph Ate Flor Chiquito. Nagawa dito mga floor. Madam Mika Berong, stand nga namati o naglanta sa K5 News FM.
2: Kaya gutag usab mga suking tigpaminaw ni Gary Inolpe sa may Zambuang Gita. Good morning, sir. O Trisan Gulay, o gingon man ni Kunsihal Gina Montegrijo Sotilio. Alas 6.30 na mga Kaki5, musunod ng 4-1 portion kauban si Kaki5 Manager Bernie Cabula. Warabigong oras sa tangalan sa kinatibukang porsa sa Kaki5 News of Fam 97.7 Dumagata. Our CEO President Busdo Cramel Oya.
3: Area Manager Marifa Bobanyan Naligan.
2: Station Manager Kaki5 Sir Bernie Kabusawa.
3: Nato Pika Sawa, Katong Technician Kaki5 Abu Dwayne Olpos.
2: Dan salamat mga Kaki5 sa inyong pag-uban sa programang DTX 500 Morning Newscast. Pinagabaring niyo mga tigbalita, kanyang ubos ng alagad sa kahanginan Kaki5 James Detribayo Bandugilio.
3: Okay, K5 Shara Marie Humilio.
2: Para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros,
3: K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: K5 News FM.
0: Championing the lives of the Filipino.
11: Kidri Bio.
12: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya Kidri Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
11: Kidri Bio. Ang Kidri nga may Visio. Ang Visio nga may Kidri. Mapalit sa mga butika. Kidri Bio. Kidri Bio.
13: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang Kidri Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
11: Kidri Bio. Ang Kidri nga may Visio. Ang Visio nga may Kidri. Mapalit sa mga butika. Kidri Bio.
14: Nawan ang nabakaugana sa kama? Masinug. May diabetes ka?
11: Ang DTX 500 na.
14: Ang DTX 500.
11: Adunay powerful extracts.
14: Nga phytochemicals.
11: Ug antioxidant.
14: Nga gigan sa palaya.
11: Ug de-sugared sugar cane.
14: Mga organic compound.
11: Nga effective.
14: Matok sa sakit nga diabetes.
11: DTX 500. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod dili sa kape nga akong ginainom. Testingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
14: Mga butika.
11: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ug parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
11: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Rundan. Dali kay kumag kasakit og ilanat, ubo dala sipon, kaapoy kayo, turbo sa akong pagskwila kay sige kong absent. Mao na nga, gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko og Mighty C, linijud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
11: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C! Sa mga butika.
18: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na!
19: Memory Advanced Serum.
18: Pinakabago nga neurobiotic serum para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin.
19: Memory Advanced Serum.
18: Para sa mas manami nga school performance.
19: Memory Advanced Serum.
18: Bakal na sa mga butika.
11: Sakit ang dyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang.
19: Mag-Clinicas 4Biotic 545 Probiotic.
11: Ngamutamang sa pagbalik sa nindot nga digestion.
19: Sa Clinicas 4Biotic,
11: suwabe
19: ang paggawa sa hugaw.
11: Ang Clinicas 4Biotic,
19: adlaw-adlaw.
11: Kapalit sa inyong kasuking butika.
19: Extend
11: Food Superman for Men.
20: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Maramo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
19: Extend Food Superman for Men.
11: Kidri Bio.
21: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero suka niinom ko sa Kidri Bio. Dali lang naayo akong sama.
11: Kidri Bio. Ang Kidri nga may Visio. Ang Visio nga may Kidri.
14: Kidri
11: Bio. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Itistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
11: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Mabasa
23: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
23: DTX Coffee Mix.
14: Mapalit sa kanang butika, duol sa inyong lugar.
11: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
11: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
14: mapalit sa mga butika.
11: Mighty C.
25: Ito ang K5 News FM Network, championing the lives of the Filipino people.
26: Alas 6:35 na sa kabuntagon. Oras sa tugapon ka nato sa Mighty C, ang alkaline base sa vitamin C, detect sa 500. Pinakipiktibo ang tambala, binan niya itong tagas ng sugar. O niya, padong na pagka-diabetison, detect coffee mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa, sa to ang D3 bio. Ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. At balik ko na mga kakipay, mga itong oras. Alas 6:36 na sa kabuntagon.
4: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
5: For all those problems. The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
26: Ang kagawasan kapanalipdan pinagi sa kamaturan. Kon sa baka, gilriban. Sa panaghiusa, kon sa panagbahin-bahin gihulga. Sa hinagiban, kon sa hinagiban. Gipasipadan!
5: Foro de los Pueblos!
26: Mga ka-foro, mga ka-K5, kumusta kayong buntag? Kinigapon si ka-K5, Bernie Campos, kanunay gamay, TCD Tix 500, Tix Coffee Mix, o kag D3, Bayo Kabusa!
5: Foro de los Pueblos!
6: Mula ng tao nga wala nagalakaw sa tambag sa mga radios nun, yung nagatindog sa gianan, sa mga malauton, yung nagalingkod sa lingkuranan, sa mga mayubiton. Mga ka-K5, mayong buntag! Nisagyapon yung kubos nga lagad sa kahangin ng K5, Attorney Ronel, kanunay yung naka-DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, Ogs 4 Bio, Texas Palabos, Webodag, Luzon, Visayas, Mindanao, Tibuok Kalibutan, naka-DTX Coffee Mix!
26: Tibuok Kalibutan! Ikaw rin na niya, kinilig ako!
6: Tibuok,
26: nagkahinom
6: ko kagahapon ba? Kato bang iniingon ko nga, mamahaw ko sa Dabao, maniudto ko sa Cebu, manihapon ko sa Palawan, Luzon, Visayas, Mindanao, kaya ako ang gahapon na ruta, no?
26: Oo, sakto
6: na. Mindanao, gudto din sa Dabao, di Visayas sa Cebu, di karon nako sa Luzon.
26: Sakto ginay, Luzon, Visayas, ay, Mindanao. O niya, larga na kong karong Singapore, tibo kalimutan, ha? Uy, murag ka. Nindot man ang kuan ni Moriha, nindot man ang view ni Moriha.
6: Na ako sa payag gamay.
26: Sama man sa kanindot sa mga tanom ni Ma'am Joy Pry. Kusog. Buntag sayo pa, pati kusog ka na sa radyo. Yan ginang kuanan, kanayan ang videohan. Nanya isend ayon sa ako ang messenger. Hashtag kusog ka dito. Abot lagi dito sa tumoy lagi. Ha?
6: Naminaw siya.
26: Abot sa kuan, Rinse Gasoline Station.
6: Dito man sa likod sa Rinse di, no? Katong naidalan dito sulod, no?
26: Dito. Sa kuan, Rinse Gasoline Station. Aparte kusog ka, samtang mamukbo siya, kusog kaya monitor, abot lagi dito. Labi na ang Rinse maminaw po, samot!
6: Naminaw na sila?
26: Ha?
6: Rinse, magpakrudo ko dira. Mabuntag, maminaw na sila.
26: Okay kayo. Halos tanan mga gasolinahan, naminaw na. Tanan nga, mga karinderya, naminaw na. Mga merkado, publiko, naminaw na. Gainom po nung ganitex, copy mix ang tanan. Lami, manggod ka ng ditex, copy mix, Ma'am Joy. Fry, pila na ka ditex, yung muna hurot ron.
6: Mga may kaya, ito ang mga paminaw. Mabuntag. Ilagyot ang sabayan, iniginom na ito o DTX Coffee Mix. Ha? Kaya mo ni, naghatag ka na ito o kalipay matagbuntag. Ha? DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
26: DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Anya, kano sa magsogo na yung basket niya?
6: Kuan pa, kanang ugma pa.
26: Ugma?
6: Mula sa may, mato sa may sa kuan.
26: Sa
6: underground river.
26: Pizza ko na rin ha? Pizza trees na ha? Ning bulan sa hunyo to'y gados mer 26. June 3, 2026. Hapit lang nga birthday po ni Kakipay Jane. June
6: 12. Independence Day madaya na siya, no?
26: Pero di mi kauli ni ate, kay busy kayo.
6: Imbitado ang tanan anak kay holiday.
26: Holiday lagi niya, di man mi kauli. Kay pizza size, busy si ate, pizza 12, day activity. Dito na yun may mga pizza 20 pohon. Mobility na pi birthday na lang may ni Bibi Jinjin.
6: Kay si Jinjin ko an po? June po?
26: Si Jinjin, manggod mo yung June?
6: Si Teres,
26: October si Teres, ate. October si ate, o niya si Theris mo ay June 12. Mabito na siyang Jane kay June. Independensya man nung ta. Pero, may rasap, ay, wala na independensya, ay. Silpao, good morning. Lourdes Apitansya, good morning. May Batacolin, good morning. Emmanuel Almenso, good morning. Gunofredo Malmo, good morning. Eddie Monchalto Tagalog is watching. Oga, karon sa talay, karong Domingo, bago sa mga ato ang pagahigayunan sa ato ang feeding. Dere lang sa atas, dool-dool ang mga sukintig pabinaw. Kay, ang ato po ng mga sister station nga naka-hook up, naman po na sila feeding dito sa ilaha nga area. Napon sila yung mga kalingawan, napon sila mga kalihukan. Muna kita kay, ang baluarte ko na ito, dere sa Lumagiti, muna nga, dere lang sa ato nga, Sibulan, mga dugol nga mga napit, sa San Jose, sa Palimpinon, Dumagiti, sa Bakong. Hoy, morning, Randis Rulliano. Good morning, Sir Burns, ang attorney. Kumusta? Oh, naman ka, Sir Burns. Okay, ragin kayo. Ang litso ni Randy, ang parte lang niya.
1: Randy Estrellado sa Estrellado's Best.
26: Dili na Estrellado's Best. Le, punto kang buong mo ito.
1: Abong di ay ah.
26: Pero wala itong Estrellado's Best ni Bong o ni Malin. Kano to iya ka na nga?
1: Lechon manok na lang.
26: Lechon manok na lang. Uy, si Chilpaw.
1: Sa pipista, si Bulan, ha?
26: Si Chilpaw, sa kuwan ba din eh?
1: Malangsi Pampluna.
26: Malangsi Pampluna. So, happy pista, dinapita sa may barangay, si Bulan. Grabe ng pangandam sa uban! Uban na, pangandam. Ang uban na, wara, kay igu raman mamista. Grabe! So, kada kuwan na to ba? Kada... Oy, kaghapon ni Kuyog din ako si Kandos kaghapon. Sayo siya na rin. Kay Luna siya hearing alas 8:30. O niya, nanawag din siya na ako, ako kabantay. Kay Masin og dili siya makabalik na yun pagka alas 11. Muna nga, ako ang tayo program, nagalik kay alas 10 nakabalik na din siya. Kay Isala... kinsa man?
1: Si Attorney Manuel Patrimonio Idol, mabuntag niya doon. Attorney!
26: Morning, Attorney.
1: Morning.
26: Og si Maria Jane Guanson. So, may gani kayo hangyon yung piskal nga kung tag-as man kuno kayo itong mga testigo uban. So, alas dos. Balik sa alas dos, nagka-program pag yun in town siya.
1: Wow, okay
26: straight,
1: kayo.
26: Straight on ako. Straight on ako kay mata po ko sa'yo ato. Niya pagkahuman na wak na ko katong balik
1: si Geoffrey Pastor. Good morning ka K5 Burn, hook up na ang Kiss FM 97.3 man huyon. May bagong li-hook up na to
26: Kiss FM. Gapon pa na sila nag-hook up
1: FM?
26: Kiss FM nag-hook up na to sa man huyon. Dari sa to aga pagkapanagubaduban gapon pa na sila sa katong kami ni Kandos. Iko nga
1: ay Kanang Sir Bern, hindi ako kontak sa manager diri sa Palawan nga kuana sa Prince of Princesa nga K5. Sorry ko dito nila og na koy time. Abang ra man dai direct motor pod.
26: Tawgon ako karon. Tawgon ako Jean Paul Dacoco, pinakagwapo na niya.
1: Matabhang.
26: JP, Jean Paul Dacoco. So, alas 6:44 na. Kay inapas ra baning oras ni Moron.
1: Portion na gapon ko kay Mugikan Demig mga 7 kapit.
26: Okay.
1: Layo pa rin ka ng underground river, no?
26: Nindot ka ni Musoroy ba kay Lopik pa Singapore balis siya ini, no?
1: Ay, gabiha na itabo sa house, no? Luo ni Kiko, no? Kitang-tanggid nila.
26: Si Child Fernandez po, nag-monitor. Si Kiko.
1: Si Kiko, gitang-tang na.
26: Dari lang sa atak kang Kiko mo focus, dari lang sa atas sa Senado, kay Onya, second portion, dito ko sa Senado.
1: Dito ko sa Senado, sa second portion.
26: Onya, kining ipagawas mo ba ni Saldi ko? Nga, first wave, nga mga opisyal nga involved sa flood control scam. Sa iya, ranig ikan.
1: Ha? Di ba to AI pa to? AI. Ang iyang background, pareha man atong sa AI ni Agi?
26: Sa AI pa to? Pero ang lista ba katuhoon ba ako? Pero nganong na-appeal po siya dere?
1: apil. Mo na giingon ato atong ni Agi nga kung moingon ka nga apil unya ako wala na kuha di ta mo to kino karon. Kung moingon sa nga ako apil na kuha po ko. Oo.
26: Pero AI gyud siguro ni kay napil man siya.
1: AI to.
26: Okay.
1: Ano AI to?
26: AI lagi. Ako ra magipaprint din dai Sarah. Pero tanaw-tanaw na ko attorney. Tanaw-tanaw na ko murag kining mga pangalan na mo man gyud. Ma-AI or dili ma-AI?
1: Nice God naman atong una nga. Nagun ang mga ngalan na God.
26: Pero na yung mga pangalan na rin yun, oh. Iba pang mga congressman at personalidad na nakikinabang sa korupsyon, sila ang totoong destabilizer ng gobyerno. Oh. Di lang ako ni basahon kay AI makakaroon. Ni Satan ini nga barsaga. Kini kang barsaga digin ni AI.
1: Adili na AI. Pero in fairness sa kuan ba katong sa sinit sa karyot ba?
26: Ikaw
1: may motiwas ani ron. Di ba ningon ko nimo kagahapon nga ako pa nila mga senador majority. Hindi sila motunga para dili gyud makakorum nga makasesyon. Madayon gyud nila ang blue ribbon mo.
26: Correct.
1: Paano nila?
26: So ugma.
1: Unsa ra man di man gyud kakorum. So dili pa sila mapulihan kay base bag naay sa majority nga mo kuan ba mo traidor unya mo ilisan ilisan na pud ang blue ribbon
26: labi na si Chis Escudero murag hilom-hilom ra ba kayo.
1: Siya ra bagoy gi target Chis Escudero og si Estrada di ay mo da itong pabalihon ta nila nga matrisi sila
26: kay kada presko nila nga murag makuha namog balik. Kada sabak kay sila. Tingon kay tanong.
1: Pero, maro man si Chis. Musugot siya nga mabali. Basta siya yung president.
26: Sa Senado.
1: Sila musugot. Sa Senado, bali
26: president. Kinsa may lang ibutang? Si Juan Rayon. Soto.
1: Sherwin may lalayhan. Isulti na mga bii si Erwin Tolfo. Nga si Sherwin, gandang ilang iduso o nai o i-declare vacant ang Juan. Ang Senate President nga, kuan?
26: Mga yabagon. Ania, ugma, dayon yun ugma ang Senate Blue Ribbon.
1: Kung karong hapon, maura kaya po himuon sa majority, which is ako, pabor ko. Kaya sagyan mong decision sa plenary. Patag din ang sige ingon. Ingon, Sir Wintolfo, resign si mong bot-bot o trupong ka. Kato lagi ni walk out mo, wak malagi na ng reklamo ang
26: sesyon. Kuan po dahi, Torch?
1: Kaya ng sesyon.
26: Kaling gihimo dahi karon sa kuan, kaptong gihimo nila nga pag-walk out, marag apel to sa ilang nga roles, sila kasupak ato.
1: Okay, roles?
26: Naman po kuno na sa, marag roles sa Senado ba?
1: Nga mo walk out ka?
26: O nga, marag, freedom of kuan ba? Freedom of expression gihapon ba? Nga ka na marag di kakauyon. Marag ina na gihapon. Pero, napuday ni sa ilang roles, ambot, o ka, sa maning, basta nakadungog ko gamay kang kaitano, nga pwede sila di po mutambong.
1: Katungod ba na nila, God? Katungod, mga na nila, mutungha, wadda sila dili. Ila man ang katungod.
26: Kay!
1: Especially karon nga layhan sa administrasyon, nga kontrolo ng Senado. Sila magbuotan na, narumapugnan ang mga investigasyon.
26: Kay para pagkaugma iniga balik nila mga suking pagpaminatons. Wana, alangani na kayo.
1: Sakto ra nang ilang gihimo nga dili sila mo sila para nga mapadayon yun. Padayon ra ang trabaho sa Senado sa mga committee. Di ra sila mag-plenary. Di ra sila mag-plenary para dili kay sa plenary samok man pod. Bisag katong bitong ni aging adlaw nga katong nag-session pa sila nga ni move si Kaitano divide the house kay naay mga disagreements mo man na siya sa demokrasya. Out man po sila kay dili sila layak divide the house.
26: Kay mapil di man gyud sila. Ania. May ni ugma kay committee ra. So halos majority mo ra pay member sa kwan, blue ribbon. So nara po nila og wa man po kwan. Wa man po kanang mga minoriya nga mingon gabi diha, bibi.
1: Wala man po. Di mo sila layhan. Nga mo join.
26: Tagaan sila.
1: Oh.
26: Nagka... Tanawa lagi mga sulking tigpaminaw. Yung nanbita mo na ko. Nga kining mga tulpo, maayo lang ni sila, paisug-isug ni sila, kaya wak pa man sila sa posisyon. Sumala! Wak pa sila sa posisyon. Pila ka mga pamilya ang nagbulag. Tungod nining kuan, Rapi. Ah, di ba, Tons?
1: Oh.
26: Oh, karon nga na sila sa Senado. Kapila po nagbulag ang mga senador ang mga sukitig paminaw. Labi na nga na si Erwin. Samot, og napatos mun. Ingon magali si Rapi. Sus, og di pala mo tulpo doha. Isumbong na muna ko sa tulpo. Bagan! Kalay-kalay.
1: Ingon si Alan.
26: Ingon si Alan. Si Alan na gilingon. Masa di akong gilingon kaganina?
1: Okay, ingon si Rafi. Huwag dili pa mo tulpo.
26: Si Alan. Alan Peter, ingon. Oh. Huwag ikaw, Erwin, di palang katulpo. Ikaw, Rafi, di palang katulpo. Sus, isumbog ta mo kang Ben or kang Mon. Pauna di ang mga sukitig, paminaw. Huwag sa mag eh, grabe. Bisa kung saan na ito, magpiyong ta, magtakilid ta, matulog ang mga sukitig, paminaw, maghayang. Ang musantop yun sa itong una-una, tungod na yun sa kwarta.
1: Oh. No, siya kay gikadukan mangyud nila nga mo makaimbestigar yun, makatawag itong mga marines, makatingog yun itong naay na ibalaan, bahin sa flood control nga korupsyon.
26: Anya, sila kay involved man, halos man,
1: na itala, no? Involved man.
26: Oo. Oh. Naka-kwanpod, nakanindot ni Bongbong, nga nung nakahin na dipinsan iya, kay kwan man, kanang, ang say tawag niya na, kanang happy old man. Happy Ullman. Bonang dagay mo ni Pinsa po ni Martin, gumikar kay Happy Ull. Budji. Mga congressman. Pero ato ning balikan si Miao Miao.
1: Ayot ang Miao Miao.
26: Pero sa di pa,

0: Anya, wa lay.
1: Ang ilang rason.
0: Ah.
1: Pero mao ra gyud gihapon ang pamaagi. Oh. Nga tangtangon. Naman goy namay naman na sa ilang roles, pero og ikaw ba? Naa na ba yung mga decision sa Supreme Court ana? Ako pa ni Barsaga, dadon gyud niya sa Supreme Court. I-question lang gud para nga naay presidents. Kay di man gud na pwede ang tawo goy nagbutang ana niya din hagibutaran gud na siya sa demokrasya, unya pila ra ka congressman may mobutar para tangtangon siya.
0: Kon magod ka nang maraga ambot lang po kaha. Eh, murag pagkamiriam-miriam man po siguro gud. Murag na kon lang ba nga tungod sa iyang miyaw-miyaw nga kanang mga actuations, kanang iyang mga lihok-lihok bitaw nga murag ang uban po yung mga congressman, labi na itong mga tinggulan, di kasabot. Buang mo, suning bata, ha?
1: Pero ang iyang mga ginasulti, tinood.
0: Tinood lang eh, pero sahay man, godwa sa lugar.
1: Ma, dili, mo na giingon nga kung ikaw guilty ka, maulit giyo ka. Kung guilty ka nga, crocodile giyo ka, maulit giyo ka sa iyang ginahin mo. So, unsa may imong solusyon? Dapat, mo, magtarong ka, dili kay imong tangtangon tong taong kapadayag na sa isang sentimento. Nangawat ba na? Ang balay na lagi. Ang katong mga kawatan, may agpundo nito.
0: Mau lagi.
1: Munang, loyhan o kausaban.
0: Iya pongi, kuan po, iya pongi paagi ba o gamuraga. Pero wagi po siguro. Pero tanaw ni mo ni kuan, Barsaga, wak po ni gamay po siguro. Dali ba? Nangutan na galit ko ni mo sa tanaw, kay, tanaw na ako sa ako, personal na ako, naman po pagkagamay. Sakto siya, pero na'y pagkagamay. Imo, tanaw ni mo?
1: Mao na akong giingon lagi, og autistic siya, special child sa iya, ha, pero pagkutan na, usan na iyang sala? Be, usan na iyang sala? Kaya ulit ka?
0: Special child, gina ay? Kay, bright, mangod po kayo iyang papagod.
1: Hindi mo gani na. O niya, naulit ka. Di mo na.
0: Gusto mag-upulkin sa mga ulit? Sandro.
1: Tanmang ka. Ano na siya kung kawatan ka, ingo ka.
0: Uncle ni mo ba? O, uncle ni mo. Sandro, uncle ni mo ba? Pila may gibahin sa imo, Sandro. Burang maging unana ba? Palag kayo si Janet Garin. Uy, si Janet Garin. Appeal man po na ikuno sa EI pa. Or EI sa kangsal ni ko pa nga murag EI. Murag na-appeal man siya.
1: Na.
0: Silang Claire!
1: Hmm.
0: Oh, pati naghahan ang mga suking tigpaminaw.
1: Samtang! Mary, ah. Margo, good morning. Sa tujod ng imo attorney. Ulit, kay tinuod, ma. Kanabang magsulog-sulogana, yun niya tinuod, di ba? Huwag dili tinuod, makasabay yung gana. Saan siya, guna, makabalos yung na. Huwag tinuod na. Mangisog na lang.
0: Dali, ay.
1: Pamang kay ikabalos, kay tinuod man.
0: De, huwag tinuod, ganun, masuko man ka na tinuod man. Og di ko tinuod. Nga nung masuko, man po tinuod.
1: Ay, hindi ka masuko kung kausahon ra, pero ibalik-balik. Kung ibalik-balik.
0: Labi nag, dili tinuod po. Maulit po ka.
1: Mas maulit doon ka og tinuod. Yun, kaya maulaw naman gawa naman kaya katubag. Tinuod mo guna yung si Pangingon, good? Oo. Oh, na siya yung sitwasyon, di ra? Paldo na po, Sir Bern, Atty. Ronel. Ay, ngos, Uter, paldo na po. Huwag itong mga nibutar nga tangtangon si Kimio. Mayroon, maroon paldo na po ito.
0: Dali ah sila, naka times 20 ay. 275 ba to? O 55 or 56 ba to? Times 20 million da yun. Pila tanan?
1: Karon 265 ang nibutar.
0: Ah.
1: Tangtang. 257, katong sa impeachment.
0: Ah.
1: Karon 265.
0: Ah, 265?
1: Times 20 na po to.
0: Times 20? Million. Grabe no?
1: Paldo na po.
0: Yatis man mong tinuod ni mga suking tigpaminaw nga puro naman lang yun ni kwarta-kwarta naman lang yun ni mga yala. Di na mo mahadlok mo atubang sa Ginoo. Di man na kapangutan na Sir Burns na aman po gamay na si Miao. Laban-laban po na attorney diha na kung na kung saan eh? Na na krong-krong magjud na si Barsaga.
1: Nya, ug na krong-krong. Ibutaran man sa mga tao, ikaw. Di po ka krong-krong. Wa, manggani kay ngalan diha.
0: Bisag kapila na suspend. Wa, jud matuto. Iya po ni. Si Philippine. Philippine memes.
1: Memes.
0: Ay, see.

0: Eitan Jim, Sir Minto, dali naman si Eitan nila. Paano naman siguro nag-technician dito?
1: Ano naman, ni Soroy na po si Eitan?
0: Sino dong Eitan? Maraming ni Soroy ni, or dito ni Makolod ba? Uy, kusog ba na kita sa kwan? Martin Tin ha? Shipping? Martin Tin? Pati kusog ka dyan na
1: to. Martin Tin.
0: Ah, Martin.
1: Ano sa, gagana na ba na yung elevator ni Martin Tin? Gagatong ni Sagay ko, ha? Manda, andar.
0: Nari elevator?
1: Nari elevator.
0: Kuyawa.
1: Oh. Oh. Nari elevator, pero ipalong pa.
0: Eh, bago gyud na nilang gitay mo.
1: Bag-o kayo, pani na po. Sa isinta gud kuno kayo ni tagkong tarak masulod ana.
0: Pila?
1: Sa isinta.
0: Bantog ra kato nga naligo man ni ate nato ga Sabado. Da may simulan ba makita man da unahan ra gud, da sa kampaklan, di ba makita ra man nimo? Oh.
1: Pagka kaya klaro kay na sa mag moy na sa imong labang.
0: Moy mo labang ko.
1: Dito na mo sa ahong.
0: Ko labang umanite. Saya nga.
1: Dako kayo.
0: Muna isakyan naman pohon, inigulit pohon. Esperidion Gantalao Dulido, the third, kanailang kalaki sa Senado, ahay, in town.
1: Kortahay. Filipe Salva, oh, mabuntag niya. Filipe Salva.
0: Filipe Salva. Okay, mga sukintig pamilya, standby. Kaya sumpayan ako niya, second portion kay Lasay 59 na manghigala, masunod na si Bossing Doc Ramil sa Health Alert. Ang si Sir JP manghigala. Tan, si kauna, tan.
2: Puro de los Pueblos.
1: Yes, ato dog mga adlaw mga K5, ha? Kini si K5. Ato ni Ronel, karoon na hanita yung 500, dito yung Spafa, makes it revive yung 4 biotics. Ano ba? Para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publiko ng Kalingawan sa Negros, K5.
0: Sa di pa na ito, Tans. Tingnan, Tans, si Ethan. Duty food ko, ha?
1: Sabuli sa nato, layang maminaw.
0: Ginaan siya maminaw, dari kay Bikot po di siya kaya Bisaya, mangusap. Ano maraga, malingaw kayo siya. Lai, sumbong ka Sir Iljan o ni Sir Eric, wak na ka naminaw niya, Itan, ha? Ano niya, technician, pagkod ka niya, ha? Di, bilib ko ni Itan, kung ano siya? Kanang ang ihap nito, ang abilidad to sa maminaw siya, niya ka mga sa tik-tik, bito, di siya maglibong?
1: Oh, may ko.
0: May kay IT, aw ka na sa IT.
1: Multitasking.
0: Oo, multitasking yun, eh. Ah, sige. Kini usab si Kaki Pai Bernie Campos kana ni Kamaiti si. Detex 500 Detex ko pemex og Detri Bayo Kabusa. Para sa kampanya ng balita serbisyo publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Puro de los Pueblos. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Detri Bayo Health News. Bayo.
3: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bayo. Niinom ko ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud lang ko ang mga kausaban.
2: D3 Bayo. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bayo.
4: Mayang adlaw mga ka-D3 Bayo. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Kung nausab si Doc Ramil Oy, hinautuntang na inom nyo na ang inyong D3 Bayo nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong nga ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom og D3 Bayo.
4: Layo ka itong gitawag, Doc, nga cardiovascular diseases.
5: Nga naman, Sir GP.
4: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
5: The good cholesterol, panghipuson niya kini ang imuhang nga mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
4: Correct. Makatabang jud nimo ang D3 Bayo sa mo ta jud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
5: Kay para at least tinainayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni sa imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kung mapasaka na sa D3 Bayo ang MCTs, dali ra jud ka maniwang, Sir GP.
4: Mali kayan jud ang type 2 diabetes kay siyempre di makamutambo.
5: In fairness pod sa plain nga D3, makatabang man pod siya promote sa good cholesterol.
4: Gusto.
5: Makatabang man pod sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pod sa plain D3 kay siyempre kinahanglan pod tag mo upgrade. Cellphone gani, ma-upgrade ta.
4: Uh-huh.
5: Napa-join nindot kayo ron. Katong S21, Sir GP.
4: Uh-huh.
5: Pareho po sakyanan. Di jug ka mo tuong nga mugamit pa ka itong mga sakyanan nga karaan na kayo.
4: Uh-huh.
5: Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba, kinahanglan, upgrade jud ka.
4: Uh-huh. Maupo
5: na sa D3. Kung gusto ka mag-upgrade, D3 Bayo. Kamaw kining bayo og nindot nga wala sa plain D3, Sir GP. It's the monolaurin nga naara jud sa D3 Bayo. Ang monolaurin, pareho ra nga nagtutoy kasi mong inahan. Mao ni rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman tungod sa monolaurin. Ang monolaurin wala sa plain D3 ug naa ra jud sa D3 Bayo. Ang monolaurin pag adto sa selula murag kurinti sa imong lawas. Kay pag abot sa virus, bungkag dayon. Patay dayon ang virus. Mm. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3-bio sa imong selula tungod kay ang D3-bio bungkago niya ang virus. Mm. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala Sir GP.
4: Correct.
6: D3-bio. Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3-bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga karsunis ug paggamay sa akong buyon.
7: D3-bio. Ang D3 nga may visio. Ang Visio, gamay D3.
8: Kapalit sa mga butika.
4: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya, tungod na ay COVID-19,
5: wala natakdan.
4: Wala natakdan. Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
5: Napajoy research, nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk.
4: Yeah.
5: Patay ang virus, Sir GP.
4: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk, mo na siya'y lauric acid nga nasa D3-bio.
5: So, sa ito pa, kung nag-inom ka og D3-bio, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Hmm. Yes, na dyan sa D3-bio. Pariha dyan na. Mo na'y wala dyan sa plain D3 nga naa sa D3-bio.
4: Correct.
5: Inom-dumi ha, kung ganahan jud ka anang made in US, ang D3-bio gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO. Unya, Sir JP, ang US nanguha pud og BCO. Asa man?
4: Asa?
5: Dari Pilipinas. Kuhaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya, pagkahuman, butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Di pa jud wala sa D3. Ang MCT.
4: Okay.
5: Ang medium chain
4: triglyceride.
5: Diretso na siya nga mahimong
4: energy.
5: Buhatong energy, Sir JP. Sa akong naobserbahan, mas nindot nga mo inom og D3-bio sa dili pa ka mukaon sa buntag.
4: Empty stomach do.
5: Kabalo ka nga no, Sir GP.
4: Patagan
5: kanya og energy or kusog.
4: Wow.
5: Ang MCT wala na siya sa plain D3, Sir GP. Nara na sa D3-bio. Og ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa D3-bio, walay oxidation nga mahitabo.
4: Munay dapat target
5: ang D3-bio adunay MCT nga mao'y musunog sa imong tambok. Mintras ikaw gatulog.
4: Muniwang day ka.
5: Unya, naabay MCT ang imong plain D3?
4: Wala.
5: Wala, John.
4: Wa na tayo oras, Dok. Kung si Jean Paul Generoso.
5: Wako na, sab. Si Dok Ramil Oy. Maing panglawas, ampingan.
4: Ayaw abusuhon.
7: D3-bio.
9: Ako si Ariel. Na-diagnose nga ni Dako ang only liver. Painom ko sa akong mama o D3-bio. After 2 months sa pagtay, hinay-hinay o gamay. Epektibo kayo ang D3-bio.
7: D3-bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
7: D3-bio.
10: D3-bio.
7: Health News.
11: Herbal Products pa ang inang gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero 1 produkto sama sa DDS 500, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DDS Coffee Mix, DDS Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresher, Clinica Dio Roll-On, DDS Beauty Soap, DDS Oil, and Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, dili na ta, sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na motang kinin sa Stall B2 Villa Masillas Building, Poblacion 1, Shaton. Makita sa 602 Legazpi Street, Poblacion 8, Barangay 8, Tanhay City, Visayas Divine Word Funeral. Ug anaasad kini sa Palawan Building, sa Sanasa Street, Barangay Science, Dumaguete City, in front of Hotel Nicanor.
12: Hamara Herbal Products Center. You're one stop. Herbal shop. In town.

0: Klinika D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ako si Inara.
3: Tajud kayo akong blood sugar.
2: Ako hindi so lang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. May hinahinay na balance sa normal akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
1: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: D3 Bio.
6: Ako si Jan. Busa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ako ngayong moriya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maokini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
1: gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
7: DTX 500.
8: Makatabang sa paglibyo sa atong atay.
7: Pinaagis sa pagtangtang sa mga toxins.
8: Gikan sa atong gikaon.
7: Adlaw-adlaw.
8: Para sa limpyo o himsog na atay.
7: Mag DTX 500.
8: Adlaw-adlaw.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: Highly recommended sa mga eksperto.
8: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
9: Si Jerry to kay madugay ko na napunta at pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
7: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
10: Daghan ang utana na ko, unsay akong sekreto. Abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.
11: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng mighty C, immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C available nationwide.
12: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
13: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
14: Kasakit ang tiyan? Mag-Clinical Spore Biotics.
15: Gabutod-butod ang tiyan?
14: Ug wala mahilisan?
15: Mag-Clinical Spore Biotics.
14: Gatabang sa pagnindot sa digestion ug pagkuha sa mga toxins sa tinay.
15: Para healthy ang tiyan,
14: Mag-Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw.
4: Mapalit sa inyong mga suki butika.
16: Kung ang kay Fernando Poe Jr.,
17: isang bala ka na.
16: Ako,
17: ang linya ko,
16: isang kapsula ka na.
17: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
16: Extend.
17: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
16: at stamina.
17: Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb.
16: Stimulates libido.
17: And treat sexual dysfunction.
18: Baby.
16: Extend
17: Supplement for Men.
18: Isang kapsula ka na.
16: Step into the new world of creative t-shirt printing.
17: Step into ads as t-shirt.
16: Create your brand.
17: Create your design
16: on t-shirts,
17: polo shirts,
16: full sublimation shirts,
17: DTF
16: embroidery,
17: corporate giveaway,
16: and more.
17: Ads as t-shirt
16: printing.
17: We customize,
16: redesign
17: right
16: for your lifestyle.
17: Ads as advertising.
16: Call now
17: at 0967-044-3933
16: or visit
17: at Luxin Heritage House,
16: Luxin
17: Corner, Santa Catarina Streets, Dumaguete City.
16: Also check out
17: ads advertising
16: for posters,
17: invitation cards,
16: tarpaulins,
17: indoor and outdoor stickers,
16: signages,
17: acrylic buildup,
16: stainless,
17: brass,
16: neon signs,
17: and more.
16: Ads advertising
17: located
16: Silliman Avenue,
17: Dumaguete City.
19: Mahilig ka ba magkanta? Bikanta ka katungod in love ka o kaha inspired. Ani ana ang lugar na pwede ka makanta kung murag walay naglantaw kini mo. Dirita sa Kanta Haray Family KTV. Kung nasin makada, imong pamilya, ugha, ipinalangga. Kaya ang Kanta Haray Family KTV para sa tanan. Bukas kini sila kada adlaw o gaduna pa'y happy hour. Pagkalingaw gayod sa Kanta Haray Family KTV.
8: Kikumut-kumut.
19: Busa, kung mahilig ka mo kanta, o ang kanta walay hilig ni mo, gabi na ka sa Kanta Haray Family KTV. Ana sila himutang sa North Point, Iskanyo Beach, Yapi, Dumaguete City.
8: Also enjoy delicious food
19: and the happy hour
8: from 12 to 6 p.m. Monday to Thursday.
19: Only at Kanta Haray.
5: When it comes to maritime education, choose the right school for the right needs. Negros Maritime College Foundation Incorporated, the only maritime school in Negros Oriental specializing in maritime education, is the right choice for you. We offer 4-year Bachelor of Science in Marine Transportation course, 4 years Bachelor of Science in Marine Engineering course. Negros Maritime College Foundation Incorporated is accredited with the Commission in Higher Education Marina and certified ISO 9001-2015 Quality Management System. That's why trust in Negros Maritime College Foundation for 30 years. We remain strong and we are still committed in providing top quality maritime education for everyone. Enrollment is now going on. For more information, visit our campus at Magata, Simulan, Negros Oriental. Call the registrar at 0906-274-0320 or message us at our Facebook page. Search Negros Maritime College Foundation Incorporated. Sail the world and earn dollars for family and country. Enroll now. Classes starts June 29, 2026.
20: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
21: Moves to the basket, who's been waiting? Wembanyama throws it on his head.
22: Victor Wembanyama with the post.
20: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
21: Corner, Brunson fires three-pointer, it's good. Brunson to drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
20: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. D3 Bio.
6: Ako si Jan, basta ka full-time law student, mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
20: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
23: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka.
20: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor, mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
20: DTX Coffee Mix.
25: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
11: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
20: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: 라디오.
1: 박명수의 라디오.
2: 이토 on K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
3: Alas 7, 20 na sa kamuntagon. Oras sa tugyapon ka na to sa Mighty C, ang alkaline base sa vitamin C, di take sa 500, ha? Nindot ni siya tumaron, labi na niya itong tagasuga sugar. Di take sa coffee mix, pang kapi po ni mga kaigsunan, kapi ni para niya itong tagasuga sugar. O ga D3 bio, ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. At balik ko na nga itong oras, alas 7.20.
4: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
5: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-barred discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
3: Non inimposumos, aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kita'y mahimo sa pagpakigbatok sa kamaturan. Kundi lipagdapig lamang sa kamaturan.
5: Foro de los Pueblos.
3: Mga ka-K5, mga ka-Foro, kumusta? Mike Bunta, good morning. Morning, morning. Yeah! Welcome na usa. Narigapon sa to ang pagkaragubaduban sa to ang tulumanon. Inyong tulumanon.
5: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos, ning adlaw karon nga Merkoles, thanks ganit sa Wednesday. Page 3 na. Mga kaki-five, ning bulan gapon sa Hunyo tuiga 2026. Ay, June 3 na. June 3, 2026. Yeah! Kamusta ka magtanan? Ako nang hinaot, kami nang hinaot nga namo karos kapwis kayo sa inyong paglawas, ha? Samtang padayon mo karoon, alminaw, dali lamang sa to ang pagpanagubanuban.
5: Foro de los Pueblos.
3: Mga KSS K5 solid supporters. Good morning. Og katuusang katuusab katupong nga mga K5 listeners. Nga always good nga naminaw. Dari sa ito nga pagpanagubanuban. Labi na sa mga merkado publiko. Dari sa ito sa Dumaguete from Building 1 to Building 10. Good morning. Dikan sa may basay, padulong sa kanlaon. Si Kihor sa Bo, Pilipinas, tibuok kakalibutan. Maing morning sano Bernie Kabusaw og Attorney Ronel Akaganina ni kang ani gikan ni Kuya Ver sa tanang taga K5 News FM nga nang harus Luzon Visayas Mindanao. Yeah! Okay, salamat sano Kuya Ver kan Yunes, ha, salamat kayo. Mo bitaw ka mga kaigsoonan anak kag sibulan, anak kag mga merkado, anak kag mga karinderya, mo suroy ka sa mga balay-balay mga sukin tig pabidaw. Ah, grabe, labi na dyan talay, oh. There is talay, mga higala. Tanan-tanan, there is palimpinon. Ah, there is daro, there is kamanhak ka, mga suging tigpamino. Oh, modesty aside, mga iksuon. Grabe na yung mga listener sa K5. Muranigoan, muraniga, kanang ang K5, muraniga, tinongs ba na? Tinongs bikiri? Once tested, always wanted? Ito, salamat kayo. Sa company, kanang, mga kuan po nato mga programa nga na imo kuan kana makakatawa nya makakuha po sila mga impormasyon mao ni mga sugid pa dino mao ra man gyud ni nya paghatod po damo mga gala sa maayong impormasyon labi na sa maayong panglawas ikaayo sa maayong panglawas mga health tips kay samtang buhi pa ta maningkamot gyud ta mga gala nga magpakabuhi. Muna nga samtang ganahan ko mamukaon. Kaon. Ayaw kay mo anong sige, diet. Kay mabot ang panahon nga di mamukaon. Kay magsige mo diet, mabot ang panahon nga ganahan na mamukaon. O kanang mukaon na mo, ang iyong lawas, di na mo dawat o pagkaon. Kay for me, ladies and gentlemen. Gentlemen and ladies. For me, the happiest person, the happiest people in this earth, the planet, are those people who fun of eating. Pero sa himang God, ang ato pong Gikaon po bang higala nga. Mo po mo dalag sakit di ay. Pero ay mo ka problema. Kay humalin yung kaon ng mga sukit ng Paminaw. Namaputay panagang. Oh, sporbiotics ta. Anya, labas pa na ng mga sukit ng Paminaw. Kini nga to agad detex 500. Mo na. Detex sa 500 oh. Kaon tag litsyon niya than once. Than once kaon tag litsyon. Kaon talaga mga sinugba. O guban pa nga mga pagkaon niya. Ngalamian kay mga sukit ng Paminaw. After 2 hours, after 3 hours. Imnan po na na to. O ga, detex sa 500. Wa ng mga tambok niya. Diba than once? Marvin Salvor, Lincoln Factura na morning pag-usap. Sir Burns, watching from Kamanhak. Good morning, Manager Bernie Cabusao. Primary election for governor na po sa Amua, Manager. Okay, kaya than once. John Real Sobiate. Good morning, sir. Watching from Dasmacavite. Salamat sa inyo pagpaminaw, ha? Randy Santisas, morning. Oga si George Mananquil. Good morning, mga sukit, ipaminaw. Okay, i-check sa anatos don dips mga higala kay alas 7:26. Ang monitor ni Ma'am Joy Pride, partiga po nga kusuga. Humana ko na siya pangdilig. Humana ko na siya pamubo. Kusog kayo, abot mga kaigsunan sa Rins. Gasoline station, abot po dito mga higala sa kuhan. Kung pwede pala maabot ng tingog sa iyong radyo dito Cebu mga higala, abot na na. Kaya nakatubang man dito mga kaigsunan Cebu. Mark Anthony Cardoza, good morning. Rachel Ributon, watching from Iran. Iran, po? Yan, itig paminaw na ito. Masukit itig paminaw. Yes, Don Debs, kay Alas City 27 na. Go ahead on.
2: C5 News FM, live report.
0: Ginamatabang! Yeah! Good morning! Good morning, good morning, good morning, mga kakipas! Good morning, mga kakipas, Vern! At itong mga kakupanan niya, happy, happy Wednesday sa tanan.
3: Happy
0: Advance, happy, happy Vista dire sa lungsod sa Cebulan, mga kakipanay lahing sunod sa Bado. Pista na.
3: Pista.
0: Okay.
3: Karo
0: okay,
3: sa Bado, so, sunod sa Bado, pista na.
0: Pista na.
3: Naman kayo nang imbitar ni mo.
0: Bye bye. Ay, Ma'am Joan.
3: Si Bobby gimbitar, si Bobby ra may gimbitar.
1: Lamek.
0: Kon lagi sa puta mo asen puta ka. Madismaya pero sige lang. Asa ang panahon? Aduna pa yung pagtuis. Aduna yung pagtuis pa si gayon. Okay, so kakiba ba na?
3: Morning ni Ma'am Pearl Balan. Morning ni Ma'am Pearl.
0: Ako sa igu to good morning. Happy Ma'am happy Pearl. Morning. Okay. Ni Ma'am Joy Fry.
3: Jongkoy.
0: Si Balbal.
3: Si Quadpod, si Balbal, si si Junior Aranas o si Mambik. Nag-vlog ba tos makoy kagapon? Basig doon ako na mupalit. Ayaw palita kay isumbong lang kaya ha kay kinawat na.
0: Lagi, kanaga. Dagang mga kiriwag kamot mo na. Pero, kakiro ba na?
3: Si Dumol, istorya raw niya ta doon. Domol kimos-kimos.
0: Domol kimos-kimos na anakaroon niya sa kadawinunan.
3: Mga
0: kimos-kimos.
3: Sir, dun-dun. Imong sangay, dun-dun.
0: Matong paslamatan si Sir Dun-dun Urkulio.
3: Urkulio.
0: Kini siya. O, kita magganahan nga. Nagagubo na yung aircon niya sa kanan.
3: Muayo ba po siya aircon sa kanang deres kwarto?
0: Ayaw mo ganyan siya. Tanong mo na iyahang... talent ka kay Babay na. Agtali nga si Sir Dundon.
3: Igang naman kaya kong kwarto.
0: Andar na may hair ka. Nawa mo ko na yung andar-andar. Andar na nagsulay.
3: Gipa-andar bitaw niya. Nahutdan ko ng prion.
0: Buslot na siya. Basta nahutdan ko yung buslot na siya. Ano siya buslot
3: po
0: nga.
3: Dari na lang po to. Dari na po kumatog sa gawas po.
0: Inarata kayo si Sir Dundon.
3: Butang lang kong. Butang lang kong folding bed. Daog naman yung dari. Ay! Ay, si Ma'am Maritis, balik niya si Ma'am Maritis, ha?
0: Dungke?
3: Maritis Vlog, Dungke. Good morning, Sir Barney! Di na ginutuban. Sir Duns. Maritis Vlog, Dungke.
0: Dungke, Vlog. Si Sir Sane, sila nga, si Marisa, Maris.
3: Uy, salamat kayo sa inyong pag-share, ha? Like, share, and, like, dan, share.
0: Like and share.
3: Like and share. Like and share, done. Uh-oh. Na.
0: Okay, sir. Sa pagkabay na, nasa dire ka ron na kay, kaya doon naman yung kapisahan sa dire mismo sa lungsod sa Cebu, nasa doon rin sa Tugtugon, Purok, Nara.
3: Ay, si Mustard Fernandez na minaw po ito, si...
0: Sa Purok, kapit mo na.
3: Si
0: Richard Fernandez, si Mami Rian.
3: Si Pari RJ, minaw po doon si Mami.
0: Boss RJ Gutet, I just blitz na.
3: Si Obit, o si Girlie.
0: Ma'am Girlie, mong kupa.
3: Oh, si Ma'am Merlin, o si Sir Joseph Cuybas, o si Pastura, na minaw po, no?
0: Ang grit ko na kay, doon na, wala laing sa bago.
3: Okay, good morning, usap ni Randy Hazelman.
0: Ha? Kito na, gajin, anda, katang dali sa Ubus Smiles.
3: Si Kuan, Ma'am Daisy Du.
0: Oh, kito na, Ubus Smiles, ganda, miss ka, wala
3: na. Ay, si Harold, o si Ma'am Kuan, Jima.
0: Karon.
3: Harold, Mama Jima sa Harold's Itiri.
0: Timing kayo,
3: Kamakungan. Uy, i-greet po din ako. I-greet po na ako si Sir Mark Iturralde sa MGI. Always good nga namin ako. Mark Iturralde. Grabe.
0: Okay.
3: Okay, tagakuan. Taga Hanikom. Ilang mga waiter na namin ako. Iting-iting si Kuan, si Kauban iting-iting, si Class U, si Mr. Class U. Grabe naman eh, huwag na may nabilin sa ilaha. Muna nga, nagsurvey po di mo, uy, ang katusurvey ni mo, mana? Ha? Don? Survey ni mo sa month of May, mana? Pasa na. Ha?
0: Mahumada na po kay kagapon. Ano na tayo gihimamat ka magpa kapili po.
3: Kay para pasa na ni pasa na ni Tisay.
0: Ato pasalamat na doon sa Kasamiyame sa talay si Ma'am Jane.
3: Ay si
0: Domingo.
3: Sa kwan? Dayon na itong sa Rusko?
0: Si Sir Tata Umuli. Dahil gapaabot sa takakipabay na kay pasa pa na siya lang head kay Muraga, ubay-ubay magoday lang kanya. Ato, may kwan magod, spot magod eh. Kailan kay nakakuan na, nagkikuan naman niya ang kwan ni Tisay, K5DB na tindok, mumisis siya. Karong sumunaw na, nana to.
3: Jerry o Garcia, ba, watching via FB.
0: O gato, patramatan ka K5DB na? Ang BMG, si Sir Leonidas niya,
3: na
0: kapagayon niya po, yundot sino kayo ang ato ang pag-kuan sa ilang BMG. Still
3: si... Neresita Sagaino. Good morning, Sir Bern. Og si Sir Don Dibs. Grabe. Si Nico Jojo Folio. Ito di ba saan, Sir Bernie? Mayong nga buntag. Kusog kayo ka. There is manho yun. Sayunan mo, ana. Hook up ang 97.3 Kiss FM. Station Manager Jofrey Pastor. Asa mo manangkong yan, ana? Marketing Manager Pastor Nico Folio. Kusog kayo, K5 News FM manho yun. Oh, grabe. Ay, good morning, Daddy Pari, Rapi, Andaya, Dia. Ito, Don. Sige, Don.
0: Okay, so, kakibaba na. Natadari ka ron sa Tugtugon, Purok, Nara. Natay amigo, kakibaba na. Ato po na yung usod na amigo nga dugay ka na itong usap po na siya sa listener. Tapos, nanay siya sa biyan niya. Ato nga amigo. Ato na yung pa... Ganun, greeting siya. Sir.
3: Wala ito. Tulputol.
0: Nakikita siya nato kaya ilabi na ako kay Bern. Siya gadahon po nga nagkailaw
3: siya nagdahon nga musayaw po dai ka. Sige don. Signal di gid maayo don. Sige don at sa si Sir. Sa pangalan ni Sir?
0: John Albert.
3: Salamat sir sa pagpaminaw sir ha kay ang signal ni mo don wa gid ni doyog.
0: Ato na lang, exit lang tayo. Ato, signora, wala. Para sa kabiyon na. Okay, sir. Wala, Okay, so, mungkin na yun. Sige, my friend, sa nag-extend to supplement mo galing. Para sa kabiyon na balita, servisyo publiko o galing. Nawan sa Nichols, Kitab, Newsweb.
1: Puro de los Pueblos.
3: Alas 7:34 na sa nag-monitor sa mga kaigsunan sa ilang mga balay. Good morning, pinagi sa Tuaga 97.7. O sa mga sister station nga naka-hook up, good morning! Gikan dia sa may bayawan, sa Basay, padulong sa kanlaon ng mga suking tingkwamin. Good morning!
5: Foro de los Pueblos!
3: Ni Melvin Banico, Engineer Melvin, good morning! Thing is, morning! Manong Panday! Mas taman Manong Panday, ting ula na po! I.B. Lanuhan Tuanda. Good morning, Sir Bern. I'm watching and listening from Building 6. Nipalit ba ya to White Bean si Boss Bob Skidder? Ah! That's a Building 6. I.V. Morning ninyo dahil tanan, ha? Si Dito Duron Katipay. Good morning, sir. Always coming naminaw niyo. There is a Talisay, Santander, Cebu. Oh! Aga si Prilan! Prilan! Quinto, no? Yeah, mga kaigsunan sa Maya Santander, good morning. Tanan-tanan, ha? Di man na ito maminsyon na manghigala, pero deep inside, from my heart, I greet you all. Happy Wednesday. Char! Okay! Balik ka na ito ni Senado kay Mamaning Teleserye. Di ba ang Teleserye? Dugay ka na mahuman? Wala kong giingon. Ang teleserye sa Senado! Ang bida karon maghapon, si Senate President Alan Peter Cayetano. O niya, ang kontrabida ang tato, si Juan Ramon to, si Lacson Ramon ang tato, si Soto. Karon doon ay extra mga higala nga may apil. Morning mga Tulpo Brothers. Tulpo Brothers. Gikan sa pagkulita nila ngadto mga kaigsunan kang Soto, hangtod na mga kaigsunan pag-abot na mga kaigsunan ni Bato, pagbuto-buto sa Senado, paghilak ni Pia, pag-iskapo ni Bato, pag-uli mga suking tigpaminaw sa mga minority blacks. Wa gyud in town sila nang umusta ngadto sa majority, kumusta na? Nga amigo man ang tanaw ni sila. Pero si Sir Anthony Hermosa nagtanaw karon diha sa may bayawan sa Adrian Gym Farm. Iyan na kuno iyan na kuno dalo ni ang video kay ayo ha. The best Jud si SP Sir Bern ingon sa Marvin. Nico Jojo Folio. So money, hangtod ang pag-absent, pag-walkout, pag-walkout sa mga kaigsunan sa minority na itong Milabeng Adlaw. Neil Fuentes from Cebu, nagtanaw, tigib malubog Cebu. Neil, morning. Si Pahuan o sumakamin, kumusta niya? O pag-guwa, pag-tambong sa sesyon, sa plenaryo, sa majority, kagahapon o ngayon nga Milabeng Adlaw, hangtod na sa pagpanghagit ng mga kaigsunan ni Rafi ngayon ni Senate President Cayetano nga kung hindi daw siya dumating ngayon, hindi ka darating bukas, sabi niya kahapon, duwag ka. Niya ka mo, isog mo? Tamimi na manggali mo ron. Ato ni tanahon ka ron. Ogma magsugod na po na mga suking tigpabilaw. The continuation of the hearing for the flood control. Ronnie Standa, Sir Bern, galanog-lanog ka sa Manhoyod Public Market, Sir Bern. Ingon si Ronnie Standa. Oh, good morning, taga Manhoyod. Pare Rafe, andaya, morning ni mo da, pre. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw yun, ha? Di po sa kuan, food portico sa Himalalod, salamat kayo. Taas pa ni! Di pa ni mao! Dili pa ni ang ending mga kaigsunan sa teleserye! Kay napay ang impeachment! Di pa'y flood control! Moranig kinabuhi mga kaigsuna ni Esteban Escudero. Katong way katapusang drama ni Esteban Escudero, Manok ni San Pedro. O kining iyang What's the Style karon? Nga mo gi-adapt nga. Oh, why style? Di ba kung tayo mahimutag ka mga suking tigpan, you know? Tawad kay wak pa magod ni Mauli. O niya akong gabaliko ng mga suking tigpan, you know? Onsay kalainan ni Marcos. Onsay kalainan ni Digong. Onsay kalainan mga kaisunan sa panahon ni Noynoy. Onsay kalainan mga higala panahon sa Irap. Ni Cory, onsay kalainan mga higala sa panahon ni Gloria. Tungod kay ang uban, wakto na maayong gabahin. Gamay lang, takum lang, sila-sila lang. Pagkabot kang digong ng mga suking tigpamina, why yun? Doon na manggali, mulusot ng mga korupsyon, pero pertigyo nga ni Pisa. Sama sa sabo mga higala nga din na makalusot sa merkado. Kay grabe kayo mga higala ang dinakpanay, tinukhangay, war on drugs. Wato. Minus po ng corruption sa gobyerno. Mato nga, ah, kato mga tanimbala, pagkabot ni Digong, ah, wow, eh. Sa pamanto, kato ka mga isyo, mga higala sa tanimbala, abli-ablihan lagi ka ng imong bagahe, wala, eh. Limpios Boracay, Limpios Manila Bay, basta naghato siya na himo. Labaw sa tanag! Kato mga durugista, mga higala, nibalik na sabakan sa ilang mga ginikanan. Oh. Nagbago na nambok na mga kaigsunan. Ibig kay sabo pa itong og sabo to ang ilang isuyop sa una. Nisuyop na to sila mga higalag. DTX ko pumix ba yan? Og may TC. Maunang ilang gikuan? DTX ko pumix. Maunang ilang gikuta? May TC? Ditribayo? Sus karon mga higala marag na malik naman po. Ang kalainan ni Marcos karon na mga kaigsunan is ang saman. Happy all. Happy all. Happy all. Happy all. Alas 7:42 na kadyat lang sa ha. Inom sa Koga DTX coffee mix. Ma'am Joy Fry, pagkuto na po ng DTX coffee mix, Ma'am Joy. Katong nahurot na ang inyohang DTX coffee mix, kutaw na po mo ha. Yeah! Kutaw na po mo. Kailami kayo. So happy all. Sayonan mo mga suking tigpon minam. Nakuha niya mga higala ang kiliti sa mga kongresista mga suking tigpon minam. Mga kakifip. Nakuha niya. Kasakto man pagka-share. Sakto man pagka-bahin. Matod pa sa mga bugoy-bugoy ng mga sakristan. Pag mutingog na kunong kampana, mingon na kuno, tunga ta. Kanyang pianista mga kaigsunan kay Wakman Pod. Nabahin ni, motong anak po din siya, bahin, organista, pianista, bahin. Boning na hitabo, karon! Only this administration ng mga suking tigpaminaw na parting hold na mga higala sa executive. Ah? Doon naman ang tay, tulog ka, branches kini ato nga gobyerno. Doon naman tayo separation of powers. But why? Why dilayla? Why dilayla? Ngano kinig ka? Ubos balay balauranan. O kinig taas balay balauranan. Mura naman tuta mga kaigsunan nga to sa executive. The question now is, asa ang separation of powers? Ang judiciary, lagi wanila na hilabti mga suking tigpaminaw. Pero sa digang bayan, ombudsman, nawa? Wala. Kuha mga kaigsunan sa His Excellency. Because sa lingin nga katarungan o kwadradong hinungdan ang mga suking tigpaminaw. If money talks, if money speaks, Everybody will listen. Dat sa prangka-prangka nga pagka-istorya mga sukin ting pamilaw mga kakifan.
5: Foro de los Pueblos.
3: Sa una kining nga Congress mga higalaway magbuto na. Tungod sa separation of powers. Okay, kami deres Kongreso ha. Kami deres Kongreso. Both si House of Representatives and Upper House. Obos o taas mali balaoranan. Kami mo'y mupanday mga balaon. Kamo executive, mo'y mo kuan. Kamo mo'y mo implementar sa balaon. Ang judiciary, kamo'y mo interpretar sa balaon. Sige. Chief executive, paghimog budget for 2025-2026. Papromahi di rin amo. Kung saan pagkitabo ang mga sukintig paminaw, sila maghimog budget, sila magbuot, sila mo-approve. Magbutang sila blanco dito, niya pagkaman doon ay pang-insert. Pagkitawag nga doon ay insertion. Asa mo na? Nga naman yung nahitabo, mani? Because of money. Kinsa ba hindi mo tuugo na ito niya ito nga kuhan? Malita-malita? Mutuo man yun ta! Nganong nagawas ni nga mga balita, mga sukit ng Paminaw? Nganong nagawas ni nga mga iso kung wato ang malita kung dito tinod itong malita? Be, that's the number one question. Nganong gihunong mga higalang investigasyon? So, Senado, nga nung gihunong ang investigasyon ng mga kaigsunan sa House of Representatives bahin sa flood control, nawa pa man na human. Di ba, son? Himo-himo na kag-initial report ni mo sa flood control nga nayabag na kalakson, pagali na human, pagali di mo gipatawag na ng mga tao, nagipasanginlan mga higala sa mga marines, wapa di mo na napatawag ng mga tao, nagipasanginlan ni Saldico, pagali di mo napatawag si Saldico, bisaga, di tumuli sa liko, at least pwede man unta mga sukintik paminaw sa kuan, Google Meet. Kapagali ni mo napatawag si Martin. Pulihan si Marcolita sa Senate Blue Ribbon. Nga naman, padulong man dito sa ibabaw. Padulong man king, mo nang giingon nga, ala sige, kanang mga piyon ni mo, kanang sa tawag nga na, sa tawag piyon sa chispa, kanang mga gagmeng tao ba? Halay, pangbahog na. Kanang mga rook ni mo, sapa, kanang bisya po. Horse ni mo. Okay, ibahog na. Ang queen o ang king, save lang yon. Nga dito naman ni Panulong naman. Tawag ganda yun. Kundita ha, kuno na si Kuan Davis, kundi Robby. Delikado naman eh. Amo din to. Una mga kaigsunan. Gikundita, gikundita yun si Kuan Skudero. Moto kalit lang mga higala ni balik si Soto. Pagbalik na ni Soto mga sukintik paminaw, gitangtang si Marcolita, si Lacson may gipulis sa Senate Blue Ribbon. Kunuhay, padayon po ito mga higala ang investigasyon, pero kalit lang kamatay. Ano man? Kini nga klase nga mga tao, mga kaigsunan. Ha? Nakaila ko ini nila nga mga tarong manunta nila binasiping. Based na doon ay mga isyo-isyo, bahay na ito kang Rosebud, na mo kuno ni pinakasalbahi sa talang ng mga tao, there is Pilipinas, si Lacson. Pero ang mga tao, wag yun ito. Daog yapon. Mudagan siyang bahay, pildi lang yun. Mudagan siyang presidente, pildi lang yun. Pero mudagan si Lacson pagkasinador, daog na firme. Si Eric Sylvester Erwin Tolfos, may 7.3 billion flood control project sa DPWH. Ang party list. Grabe, sayonan mo niya na. Good morning, Sir Burns. Ningkusog kayo. Inimong tulumanon from Kagawad, Lilin, Lara, sa Barangay Bahian, Tanhay City. Kusog kayo. Oh, salamat kayo, Kagawad, Lilin, Lara. Ha? Oh, Erlinda, Lara. Salamat yun kayo. Sa pagpaminaw sa ito ang program. At kung kusuga nag-ibita mga sulit, ito paminaw, ako magali. Kadipo-dipo na magali kong basa ninyong inyong mga mensahe. Ano pa sa ilo, agin ko ang uban, di mabasa ha. Pero panikamutan, may ginako nga mabasa tanan ha. Lani Galvez, Sir Burns, na detects ko pimix. Morning, lami kayo, sir. You're right, Sir Burns. Balik na, Jude. happy. Happy, ha? Si Ronnie Istanda, Sir Vern. Galanog-lanog ka. Kato na ni Kagarinas, Manhoyot Public Market. Muna. Tulpo Brothers! Sa dihang na pa sila sa radyo, mga kaeksyonan, si Rapi, si Rapi o si Erwin. Ay, mga Tulpo Brothers, kini sila si Mon, si Ben, mga isog yun. Makaingon ta ba nga? Kini! Yung mga tawahan na, di ba? Hugon-hugon pag galito, pagkadaog, mga swerte, tikpam na ni Rapi, mingon, daga ni si Rapi, presidente, posibli ni mo daog. Daga ni Vice President, posibli mo daog. Ingon na ba? Grabe, ang hitak ni, ahatak nila sa mga tao. Samtang na pa sila sa radyo, grabe kayo sila, manghigala, mga atake. Atake nila, atake nito. Hala, sus, Erwin. Pero ang kang Rapi, manghigala, lahipon. Negosyo po ito kang Rapi. Doon ay managuyab, manghigala, nga magbulag na lang tungod niya. Pag di makarimit ang bana, mga kaigsunan, ngadto sa asawa, bana nga siman, kasabaan dayon ang bana. Pag doon ay magbinuha ang mga kaisunan ng Osaka, Pilipina, ng ato sa Osaka, foreigner, hala, ato na dito ka Rapi, sulbaron na ni Rapi. Kung magdalag pagkaon, mga kaisunan, ang mga tao nga magpasalamat ngayon ni Rapi, magdalag manok Bisaya, dili ko noy si Rapi mo dawat. Pero malita, dawat mo lagi. Oh, asa man mo? Kinsa may di magdunan ninyo nga wa mo makadawat? Bisan pag maingon mo, mura mo guwak nga wa. Pero sa ngalan sa pagputol ninyo sa investigasyon sa Senate Blue Ribbon bahin sa flood control, nga wa pa masulbad hangtod karon. Be, muna di amin nagsugod. Ang pagduda sa mga tao ninyo, mga tulfo. Pagduda, ikaw po mig sumiri. Gingnan raba ka dito sa tagabukidon nga pisot. Ah, pisot, bayot ko nuka. Unsa na katinod mix, bantog ra nga. Gikantahan ka ni Kuan, Vina Morales og magkikita tayo muli, relax ka lang. Hadlok na ito siya, ino ni Vina nga pisot, or bayot. Kadumdum atong kanta ni Vina Morales. Di kita ibubuko, alam kong bayot ka. Oh! Di apoy Kuan! Kini sinuktanay naman ko ni mga suking tigpaminaw. Sinuktanay na ni siya mga higala. GB Hersito, ito si GB, sabi ni Digong, magaling ito. Butarin ninyo. Butara, butarin ninyo. O, butahin ninyo. Karon, ha, to ha? Nga naman. Puro magudlo sila nakapaldo. Walang hugot bakos na lang yun sila mga kaigsunan by hook or by crook by any means. Nga di sila mga booking sa yunan mo. Nakadungog man kuno si SP kay Tano mga kaigsunan samtang itawagan si Jinggoy. Jinggoy, huwag sabi ni Saya pa ba? Mali na Jinggoy kay... Ara, why warad umaris ng mugawa?

kahit sa flood control. So what? Mahalag mamatay ko na rin. Oh. But my conscience is clear. Even I die here in male dormitory, but my conscience is clear. I was not even received even a single centavo from the money of our taxpayers. Oh. Bawa naman ko'y for the foreigner mo naman. English lang po tayo ni Kahat, Atty. Ronel. Muna di ang mga kaisunan! Pero huwag tinuod po siguro, nga nangayo siya, ako palang po ni Jinko yun. O example ba, tinuod ba nga? Nangayo siya, nga, nakakwarta yun, nakakickback yun. Nga, pagtawag ka rin, ko tinuod man yun eh. Ah, sige, balhin ko eh, bahala na lang eh. Wala na ni prinsipyo eh. O sa, prinsipyo pa ka, nga, nidawat ay ka. O sa, pa may prinsipyo ni mo. Nga, nidawat naman ay ka. Muna nga, huwag akong Jinko yung nidawat o tinuod sa mga kaigsulan nga kanang sumbong sa ombudsman. Paggawas o guwara dobris sa sandigang bayan nga to niya, tinuod na. O niya, tinuod po sa mga kaigsulan nga nidawat ako, mabalik ko eh. Bahala ka niya, hindi kong po yung prisuhan, tinuod man po niya kawatan ko, mabalik ko. Imo na lang yun ng barugan. Pero guwa sa mga kaigsulan, barugan po niyo nga wala. Bahala na. Muna diha mga higala. Di ba? Pila ni ka, suspila pa ni ka mga senador karon. Hilom-hilom lang. Kini si Chis, delikado po ba ni si Chis? Mulokso ko na si Chis, mabalik ko na si Chis. Mato siya sa minority. Para mahimong majority, ang minority na po na mga sugin tipaminaw. Pero gusto siya mo ay mahimong Senate President. Ang ilang gituboy karon kay Swin Gatsalian man. Win, ipaayo na lang ng waterfront nimo sa Cebu, Win. Murag, nabiya naman kayo ng waterfront nimo sa Cebu. Papintali na lang to, Win. Ay, napag-apil-apil niya, Win Gatsalian. Mamad, itag-iyas waterfront, mga Gatsalian, mga sukintik paminaw. Because of money, tungod sa kwarta. Because of money. Morning, balik-balik ko na ako, mga sukintik paminaw. Mausab yun ang tao. Bisan sa ato karon. Personal na to karon. Pobrita karon. Pero kung mukalit kang kadato, mga higala, usay makalimot na gali ka sa imong pangalan. Tawagon ka ga, Bernie, Bernie, di na ko Bernie, doon Bernie na. Ay, mga ingunada, mga suking tigpaminaw, because of money, mausab yun ang dagans kinabuhin ni mo, mausab po ng imong batasan. Kalamingan nga, di, kung mausab mo, makortahan ko, di mausab. Mausab na ka, pakuhiton ka sa imong barkada. Usab na mag-inis Jonathan Kalbog. Ngayon ni Mutan, ha? Ato tadi tutan ilan ay sumikir. Misa, di ko sir kayo. Mag-jogging ko sir. Kuyog ako asawa. Mag-jogging mi sir sa kuhan. Mag-jogging ko sa Boulevard. O na nausabag niya nga kuhan. Kuhan na siya. Healthy style na. Oh, very good, oh. Mo na bitaw mga higala. Kanang kuman mingon nga. La, nausab na lagi siya. Siyempre nausab kayo ni Dato. Na Dato naman na. Pero doon nag-iuban na mga kaiksunan para ni Ma'am Joy Pry. Si Ma'am Joy. Dahil, wa ko kabalo sa kinabuhi ni Ma'am Joy, pero karon ni asenso na gid siya maayo. Wa man siya nausab. Usahay lang ang mga tao nga nagpalibot niya, mo'y nausab. mausab. Kanagaling tao, mga higala, nga pag di na makakuha pabor, nga to sa tao nga gusto nila kuhaan o pabor, o niya di na makakuha, o mga usab na na. Bunay di maayo. Kini na nausab ni sa'yo ng kamalita! Sa usa ka balita, pila isulod 40 to 45 million pesos, di ba ka mausab? Di ba? Sumausab kinay mo nga prinsipyo! Kwarta yun na! Ako gali, magigala, makakuan ko nga bonus na ugma. Di na magali ko makatulog tan. Kasi palito na ko sa bonus, ha? Kana pa pagkauma wala usab dayo ng kamada mga higala. Di ba jeep pero na Don Bernie kabusaw na kuno ato ni balik-balikan unya mga kaigsoonan kay La City 58 na hantod na sa impeachment kanindot kay ni flood control investigation dere sa committee dere mga kaigsoonan senator judges po sila sa impeachment.

0: Kamuray gituntoh. Kay mga tuntong mong dagko. Kamuray giuwat. Tungod kay nakapaldo mo. Manang inyong prinsipyo, inyong gibaligya. Tanawa ni mga tulpo, hilong kayo. So una, mga saba pa ni sila mga kaigsunan because they want a clean government. Clean governance. Di sila gusto, doon ay graft ang corruption. Pero karun, uy, kamo may naigo. Inanihon na di pagpahilom. Alas 7:59, minasata ni Bossing Doc Ramil, ang atong generous bossing og ni Sir GP. Pagkaman mo, balik ko mga higala. Good morning, Mayor Pai Bubanya na Ligan, atong area manager. Jaripitas may Santa Catalina og ni Dudong Nino Ligan. Good morning. Minasata ko, Black of Hinomdam. Sambay!
1: Foro de los Pueblos. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DJX 500.
2: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DJX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DJX 500. Mabalik sa mga butika.
3: Maka DJX og Mighty C, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagpahinomdom kaninyo sa pag-inom og DJX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
3: Hisgutan nato kung asa ba ang mga lugar sa tibuok kalibutan nga may pinaka-healthy nga lifestyle o gamay ra ang porsyento sa mga dunay balatian.
4: Kung kumpanya ra ang gipangita ni mo, Sir JP, sigurado jud ko nga ang atong kumpanya, ang Klinika de Alternativo ug ang Rayo Foundation ang may pinakadaghang healthy nga empleyado. Simple lang man ang tubag nga no, matag adlaw gainom og DTX 500 ug Mighty C. Ang mga empleyado, Sir JP, ang matag adlaw nga pag-inom aning mga powerful antioxidants combination sa DTX 500 ug Mighty C, makapugong jud sa kasagaran nga sakit sa mga tao. Diabetes, high blood pressure, heart disease, kidney ug liver disease, lung disease, arthritis, impotence ug uban pa, daghan pang mga sakit, Sir JP, ang malikayan jud kun ikaw adlaw-adlaw gainom og DTX 500 ug Mighty C.
3: Susiyo nato ang mga sekreto sa mga nasod nga dunay pinakadaghang healthy nga population. Sa top 10 mao ang Israel. Ang ilang diet primarily rich in vegetables, fish, unsaturated fat. Ang Israel natala nga mao'y pinakaubos sa mga diet-related deaths, high cholesterol ug type 2 diabetes.
4: Wow, number 9 ang Norway. Limpyong hangin nya, mineral-filled water ang ilang sekreto. Ug sila ang naay pinakataas nga life expectancy sa edad nga 83.
3: Oh.
4: Wala pa na gainom DTX 500 ug Mighty C, ha.
3: Oh.
4: Abot na jud og 100 years old kung gainom sila og DTX 500 og Mighty C, Sir GP.
1: DTX 500!
5: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang nga, kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, jud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500! Pumali sa mga butika.
3: Singapore, Doc, number 8. Tungod kini sa disiplina sa mga katawan og ekstrikto nga gobyerno, bawal ang pagpanigarilyo o pagpamaligya sigarilyo dito. Bawal po ang pagdaob. Or bisan pa magsugba, nagpakabana jud sila bahin sa kalidad sa ilang hangin.
4: Kinahanglan jud ang Sweden, Sir JP, mo ang number 6 sa sekreto nganong daghang healthy sa Sweden.
3: Unsa ba, Doc?
4: Low carbohydrate diet.
3: Ay.
4: No, og right kind of fats.
3: 82
4: years old ang average sa ilahang life expectancy. Layo ra gid sa Pilipinas kay puro kanon. Mao na ato ang target, Sir JP. Kung matag adlaw ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C, gakaon utan og prutas, likay sa mga matamis nga pagkaon, unya ga intermittent fasting ka, nya ga diet majud ka, nganong ititura man nga kayang-kaya man mabuhi hangtod 100 years old o labaw pa na, Sir GP. Pero gusto jud ako ang healthy habits sa mga lumulupyo sa Japan.
3: Oh.
4: Anaa sila sa number 4 og sila ang may oldest population sa tibuok kalibutan. Ang Japan ang may pinakadaghang mga 100 years old nga edad.
3: Oh.
4: Healthy pa.
3: Oh.
4: Ilang sekreto, simple ra. Exercise og diet. Diet nga naglabi ang antioxidants.
3: Number 2 ang Italy, Doc, with their olive oil diet.
4: Og pinakauna ang Spain sa pinakadaghang healthy nga tao. Presko nga gulay, og olive oils, grape wine ang steady part sa ilang diet. Ang sekreto sa good health, aning napulo ka mga nasod mo ni. Fresh air, pure nga fresh air, isda, vegetables, fruits, unhealthy fats, og exercise. Kung ato apa jud isummarize, ang nagpataas atong kinabuhi mao ang less pollution, less meat, less sweets, quality air, exercise, og daghang antioxidants gikan sa mga prutas ug utan. Ang dakong